0: Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Sunzone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. O kapili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. The secret of health.
1: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat, maong pag-inom sa mga ilim nun nga adunay caffeine, sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si James, dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, mafeel gyud nimo ang kalami ug ang aroma sa kape.

0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Daytong sa kalihan.
3: Kalahian?
2: Oo. Kalihan ba sa supper o dinner?
3: Nang? Ang kalahian sa supper o dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas.
2: Oo.
3: Pero kanang supper,
2: sige, unsa man na?
3: Kanang luto sa imong mama, unang supper.

0: Oras na to, mga kagilan. Alas 8:06 na. Uy, hindi balik talaga yung Richard Dugay kay Fig. Adjust man ako naghahapon. Mura, magutag ka ng naasa internment good.
1: Okay
0: na? Alas 8:07 na ang atong oras, mga katropa. Ang siyempre, pinigabahin, hatong ka ninyo sa Santone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Yan! O na itong kikinanglan, mga katropa, harang nga kumbaga maka-absorb ang itong lawas o mga uban pa mga vitamina, mga minerales. Kikinanglan na to ang vitamin C, mga kahilaan.
2: Labi na karong panahon na, mga katropa, grabe kainit. Dipinsahidaan ng lawas. O niya, tagai ang kahigayunan nga makadipinsa, makahimo sa paglaban sa bisan unsang balatian ang imong lawas pinagi sa pagdumarog Santone Vitamin C.
0: Yan, kaya syempre immune booster kini nga nakontabang sa tuang kalawasan, mga katropa.
2: Tinod.
0: Kapalit sa paborito ng mga butika, always available sa tanang branches nga na mga kaigalaan sa Mercury Drugstore. Bullseye. Kinsay na pulaw kagabi.
3: Atay.
2: Dili halata.
0: Kay kagahabi, mga katropa, atol sa pag-abot sa Articles of Impeachment, diha mismo sa Senado, aduna po'y nahitabo nga kagubot, mga kaigsunan.
2: Basig nag-uban ko sila?
0: Ha?
2: Basig nag-giusa ra siguro.
0: Spekulasyon naman na.
2: Halagay.
0: Pero mga kaigalaan, ang kato mga buto sa pusil nga bilanog sa hawanan sa Senado kagabi, sa tinuod lang, para nako, usa kini ka baka ulaw ba? Mm. Ulaw kayo nga simbolo sa pagkaguba sa itong institusyon, sa tunga-tunga, sa grabing krisis na ining kalibutan na.
4: Bullseye!
0: Samtang kita nga mga ordinaryong Pilipino nag-antos sa kamahal sa presyo sa pagkaon, kakuwang sa supply, mga katropa, ining ato ang unsa pang mga gikinahanglan nato sa ato ang mga hapagkainan. O kawadon sa trabaho, ang atong mga leader nag-iyahay hinuuno papakita silang garbo. O kaguban diha, ilang mga armas tungkol lagi sa legal nga tensyon ni ICC.
4: Bullseye!
0: Kini nga insidente, mga katropa, nagpakita kini nga ang prioridad din ito mga opisyal. Mao ang ilang politikanong survival o proteksyon sa ilang kaugalingon. Kaya nga naman, imbis nga tutukan ang nagkagrabe nga gutom o kalisod nga giatubang sa pamilyang Pilipino, mao intawon ang ilang ginauna.
4: Bullseye!
0: Bawa ng grupo sa alleged gikego mga NBA, makita niyo din sa toang videos, mga katropa, nga sila tong nag-drill dahil sa may GSIS kaya ang luyo ni Ana mauna ang building sa Senado na.
2: Diba? Di pangagad yun nila?
0: Lalimang kaya Ana, gusto lagi nilang abrihan ang pertahan.
3: Atay.
2: Grabe no. Nga, diba? Wala ni madakpi ni mga tawhanan eh.
0: Ha?
2: Wala ni gidakop ni sila?
0: Oo. Imbestigahan pa man. Magkaroon ng investigasyon ang Senado. Magkaroon ng Canada ng investigasyon ang atong mga kapulisan.
4: Bullseye! Bullseye!
2: Pero ang kahimtang sa atong gobyerno karon, mahulagway nga ang gubot o gubot paslukot.
4: Bullseye!
2: Dahil ang rason o kalinaw na pulihan sa asuog sa pulbura o walay hunong nga panagbingkil. Ang pagkaparalisa sa Senado tungod sa maong kagubot, usa ka na kong insulto sa katawhan nga naglaom o dinalian ng solusyon sa mga krisis sa ekonomiya o agrikultura. Dapat, di ba, dapat sila nag-busy sa paghisgot ani hatag solusyon sa kalisdanan. Pero sa aman hinoon nga marag nauna man ang garbo kaysa sa baruganan sa pagtapos sa krisis sa
0: tulad ka, tanawa ko. Mauna siyang ginisulting nga ng NBI.
2: Na?
0: Naka-uniforme o NBI ang isa diha, mga katropa. Isa lang ako nakita sa video eh. Di ba? Pero kana siyang tanan, gi-deny sa to ang NBI director o sa to ang Pangulo.
2: Si Matibag o si President Marcos.
0: Akin sa panay Pangulo na. Si Marcos, eh, alangan.
2: Hindi, kayo mo rin
0: nabang. Nakailangin, Presidente.
2: Hindi, nabangag akong nauna.
0: Okay.
2: Kung ang mga tigpanday sa balaod, dili gani makasunod sa legal nga proseso, nga walay paggamit o kapintasan, unsa man ang paglaom nga mabilin sa atong ordinaryong lungsuranon.
0: Tinod!
2: Ang aso sa pusil, sa Senado, dili makapuno sa walay sulod nga kaldero. ug ang panaghiusa nga gisaad sa administrasyon nagpabiling usa ka damgo samtang ang mga lider nagunay og guba sa pundasyon sa atong demokrasya.
4: Bullseye!
0: Mga naging itong pangutana, unsa ba ka-importante ang kaluwasan sa mga politiko o ang solusyon sa mahaling nga palaliton?
4: Bullseye! Bullseye!
0: Pero sige lang, ang tagaan na itong benefit o doubt itong mga opisyal labing pangat itong presidente nga siya ni Kingon nga wako nung kalabutan ang gobyerno sa pagpangatake. Kaya ang naara ko nun sa sulod sa Senado, mao kato mga 18 Marines nga naikampo niya sa Senado, mao kato mga kapulisan nga na-assign sa pag-secure sa Senado, mao katong mga membro sa USAA, Office of the Sergeant at Arms. Apan, makita niyo sa video kaganina, adunay nakasulob o vest nga naay tatak nga NBI. Pero sige lang, ari ato sa paminawon, ang atong presidente.
4: Bullseye!
3: Minamahal kong kapabayan. Ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Noong dalawang oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vic Remulla ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibag, eh kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya't masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob, sa mga sa news, ang mga naka-uniforme doon, dalawang klase, yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Nandoon sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-i-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines. May Marine Detachment na nandun talaga sa Senado. Tiga dun sila. Ang pagtrabaho din nila is secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob. Tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak ng mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o naka-armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nag-duty. At isa pa, ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. At ayun po, ay dais kong mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito, ay tayo maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down and we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang o ito ba ay may kasama sa mga distab o nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. At masasabi ko lang at para hindi po mag-alala ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yun. na nasumubok na pumasok at saka dahil doon ay nakaputukan. Aalamin po natin. Kinukuha po natin, kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan. Maraming salamat po. Kalma lang po. Asahan ninyo yung gobyerno.

0: Di ba ka-remember mo siya di ingon pod? Nga walay mga kapulisan nga nagsulod sa Kingdom of Jesus Christ nga naay mga bit-bit nga mga pusin. Pero sa kwahi ang makita niyo sa video, nga adunay mga kapulisan nga naasas compound sa Kingdom of Jesus Christ nga naay mga long firearm.
1: Sa ato pa, murag naanda na nato ning aning statement?
0: Naanda na nato nga ang Pangulo bakakon.
2: Bakakon ka, liar, evil ka.
0: Diba? O sa mana, kala, atangin ninyo diya, tantod. Bugawas niya mga katropa ang usa ka NBI personnel. Nakasulob na diya karon mga katropa. O ga NBI, murag tanan ako vest niya eh.
1: Mm-hmm.
0: Murag naka-vest. Gawas anang mga naga-drill diya. Amon, kinsa po ka ng Poncho Pilato nag-video diya mga kaigilaan. Nga, naka-video man yun siya. Kaya ka na sa GSIS building ni. Sa GSIS building ni.
1: Ako di ko mutuong nga walay clearance ni sa mga kadagkuan. Kaya ikaw, ipaabli mo ng GSIS building? O siya, may katungod ni mo, anak?
0: Oo, siya, pag-deny. Mani, ano, ni Director Matibag, i-deny sa itong Pangulo.
1: Na, kani mga naong nga, dili ba nito ka-NBI ni mga naong nga rin?
0: Muna'y dapat na itong babawaan, dapat taro o klaro ang investigasyon ni ini mga kagilaan. Kay kung dili klaro ang investigasyon ni ini, mahulog niya po ni sa siyaw.
2: Bullseye!
1: Oh, klaro ka naong sa kanaong diyaw?
0: Hmm. Kinsa ba kita mga tawanan na? Unsay papel nila diha? Nga nung naas sila diha? Nga nag-drill-drill sila diya sa baong pertahan.
2: Bullseye!
1: Dili ko mo to nga itugtan sa taga-GSIS ang usa ka individual nga walay ipakitang dokumento o kanang operasyon nga buhaton.
0: Siguro, di na to pwede isulti nga GSIS katropang gabi man eh.
1: Oo, no?
0: Wala yung mga opisyal diri. Ang nabilin diri, sigurado ko nga gwardiya.
1: Lagi no, gi
0: o kwan, mga staff.
1: Pertipaita ni.
0: Araw! Kita nyo na? Da. Karun to. Tora!
1: Ago, NBI!
0: Kana nakakalog itong NBI niya karon. Musulti sila nga walay NBI!
1: Basing, nagmali lang siguro ang report sa Pangulo.
0: Pati si Batibag? Ni denied yun? Binuang!
1: Basing sa lahi ang ganang ipasulti.
0: NBI, Duha na eh, duha. Ang isa naka-best, ang isa naka-jacket, kaya tatak NBI dari sa right nga kamot.
1: Di ba sigbali lang siguro ang gihatag po na report lagi? Dili sayop ang Pangulo. Jesus! Presidente na, maayo ng Pangulo!
0: Kalo sana mong maayo ang Pangulo?
1: Mau ko nag-ibotos katabuhan. Gisaligan ko na agad.
0: Naka na scam man!
3: Atay!
0: Sa! Kaklaro niya
1: na! Pa na itong katrupa na rin. Di ko na matuo ba?
0: Mau na itong ginasulti. Mau na itong ginaingon. Kinsa kaninyo ang nagasulti o kamatuuran?
1: Kana.
0: Diba? Kinsa kaninyo ang nagasulti o kamatuuran?
1: O baka kung ba rin kamera, basig kamera rapon tricks ni. Kamera tricks siguro na eh.
0: Kamera tricks.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Inaanap po nila ng deepfake video?
1: Deepfake na? Ay! Asa man ang source, ana? Kinahanglan, i-source statement ang nagay mo, nagkuha na sa video.
0: Binuang na.
1: Niya pag in-source statement. Tanaw na po, okay sa abogado na pa, sige, deny na.
0: Di ba? Pero sa ilang gibuhat, kinsa na himong alaot?
1: Katawhang Pilipino.
0: Di ba? Ano sa bagay prioridad ninyo diha? Political survival? Gusto gyud ninyo nga ma-impeach ang ikaduhang pangulo? Kay gusto gyud ninyo kwaon si Bato de la Rosa para mo gamay ang numero niini mga naasasinado? Nga isunod na po ninyo si Senator Bunggo?
1: Katropang Ruel.
0: So, sa 13 naman na. Minus 2, 11. Unsaon ka nilo na? Nga syempre may kinahanglan nga mubuto og dili pabor mabasura ang impeachment.
1: Na.
0: Kung kuhaan ninyong duha, napay 11. Kinsa inyong isunod? Kaya tano?
1: Na.
0: Kinsa inyong sunod? Ang duha ka bilyar? Posible. Mag-andam mo mga bilyar. Kaya na pa mo issue daan sa tubig, base kamoy isunod din ng administrasyon.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Yeah, bantay-bantay lang yun. Kay ang katawhan, naglaom nga, mahina yon ang pagpadayon sa mayorya nga kanabang siya marami kinakaroon.

0: ang lang, di ba?
1: Mm.
0: So kung kuag duwa, kuan pa yung isa, makulang na. So nga na bang, plano sa administrasyon karong panahon na, ano, pangunta na nakuha?
1: Di makulang kung makuha, kitrisi man sila.
0: Gani man?
1: Gani butar. So kuha ni mo nagtulo, napay pulo.
0: Oo.
1: Oh. Oo. Oh. Problema kinsa ikatulo. Ako identified ba lang si Bato o si Bunggo?
0: Bung.
1: Oo. Oh.
0: Si kuan, si Rubin eh, Rubin.
1: Oo, unsa may ilang kaso kay Rubin Padilla?
0: Wala gini noon.
1: Ang possible kaning Villar Brothers. So kung 13 niya upat
0: siam.
1: Taga po siam. Di ka pong kalusot. Di ka pong kalusot.
0: Kaitano, Kaitano sisters and brother.
1: Sa may ilang issue ko sa mga Kaitano.
0: Kaitano, wala gini may issue na doon.
1: Diba? Mga katropa, kaning ilang gipang buhat, ano kayo ni? Bakit sila nagunahuna ba?
0: The spirit move na kanyang katropang Ruel.
1: They're disconnecting themselves into reality.
0: Mm.
1: Diba, samtang nagkaguliyang ang Senado niha, ang mga pamilya, nagkaguliyang kung asa mangita karong ikaon.
0: Correct. Nya, yeah. Ang gastos kagubot, pinakapundos katawan na nausik sa mga security operation nga wala untay kapuslanan sa tiyan sa mga pobre.
1: Wa gani sila gauna-huna. Kaya ang ilag yun, ala sige, tumanon yun ang ICC yun.
0: Agoy.
1: Diba?
0: Agoy.
1: Nga din man ta siya sulti nga kanabang ginanglan, obligado gina itong gobyerno nga itugyan yun ang itong mga kaigsunang Pilipino di sa ICC. Kakwaro ni ana, nabuhat sa laing nasod.
0: Mm.
1: Nga nung dili kayang buhatong sa Pilipinas?
0: Ako ba, dili ko kasabot kung anong mas importante ang legal opinion sa gawas nasod samtang natin kauling korte.
1: Tabo na eh.
0: Dili ko kasabot kung unsa ba mas importante. Ang pagtuman ba sa kabuton sa ICC, dili ba na siya political tool? Nga, dutan pag ayo ang katawhan kay politically, makapabor kanila o dili mahitabo ang ilang gikahadlukan sa maabot nga pinilihay.
1: O kabo, mga mag-uuma, unsa may mensahe ani para sa inyo ha?
0: Na?
1: Nga kabo diha, nangamatsyan o pananom. Samtang ang ila ang ato mga leader diha nag-inunahay dahil kagubot mga kaigilaan.
0: Siyempre, usa ka ni ka public distraction ka trupang Ruel.
1: Mm.
0: Isa ka ni ka paagi aron nga malipat ang katawan sa tinuod nga isyo sa inflation o kakuwang sa serbisyo, labi na ang pagsulbad sa pinaka gilauman sa katawan nga korupsyon.
1: Tinuod yun na, kaya ka ng administrasyon na ni, kahilig kayo ni mo divert mga katropa. Ha? O mga hiskutanan.
0: Bullseye! Ako di ko
1: ba ito? Sunod-sunod na ilang mga diversionary tactics.
0: Mm.
1: Impeachment, bato, senado, tanawa. Nalimtan na natong flag control anomaly.
0: Lagi? Siguro ba si pwede na ito sa tawagun nga the diverting administration?
1: Muradig sa lida nga divergence. Bullseye!
0: Diverting the issues.
1: If I am the president, I have all the control of my executive department.
0: Mm. Yeah, kanang iyang statement bang makapaduda nga walay kalabutan ang gobyerno sa nahitabo, kinsa may buang mag-operation diha, magpataka-taka kag sulod-sulod ang usa ka gambalay para ablihan nimo, dili ka madakpan diha, di ka ikulong sa mga pulis.
1: Di ba niya? Siyempre, una, di ba, gisulti niya nga gitawagan doon niya sa matibag. Ang tubag ni Matibag is wala po kaming stop dyan, Mr. President, kasi wala kayong utos. Subot pasabot na ha. Kani mga tawanan mo, paabot yun ay og sugo sa presidente. Subot pasabot, kayang kontrolon sa presidente ang tanan.
2: Okay.
0: Tanawara, sa iyong baba yung nagikan.
1: Diba? So dili ka mo pwede magingon nga dili makayang kontrolon sa presidente kaya binugo na siyang argumento. You are the most powerful person in the Philippines. Di ni mo kayang kontrolon, binuang.
0: Di ba, kung dili manggaling iyang sugo, unsay gibuhat niya para hatagan o ganabang, siyempre sinadur kung nanadiha.
1: Wala, ang iyang gisulti, nagmonitor ako, dalawang oras at kalahati ko lang minomonitor. Mamonitor ka lang, wala kay gibuhat.
2: Okay.
0: Unsa ba, sinador ba na sila sa Indonesia o sinador sa kuan sa Thailand?
1: Kaya nilang gibuhat ka ron. Do you think? dili magsamot ang risgo nga mosamot og kawad on kung manghawa ka namang negosyante tungod sa politika nga kagubot nato dire.
0: Na. O basig pwede ra pud pagawas og press release. Mayingon siya nga ah, kinausap ko na po yung ubang ibang mga negosyante na manatili sila kasi meron akong offer sa kanila.
1: Offer sa inyong kagarana kinsa may gustong negosyante nga mo kapital ni ning atong nasud mga katropa nga gubot paslukot.
0: Meron eh, kasi yung mga kalyado ko andyan pa man.
1: Ah, binuang na. Lagi double standard. Anong pagkabot sa pobre, dali ra kayong arestoon.
0: Na.
1: Diba?
0: Unya, ang kahimtang karon sa atong education ug health tungod ani nakita na bas presidente ang pila ka classroom o mga tambal nga mapalit sa oras nga ang pundo na usik wala niya gihuna-huna nga gi-divert niya ang pundo nga para dito
1: nga sa ilang ginabuhat karon ginaguba sa gobyerno ang pagsalig sa katawhan ngadto sa mga institusyon sa balaod.
0: Correct.
1: Ginaguba ninyo ang NBI nga mao'y gisaligan pinaka last resort sa tanan-tanan mga katropa kung ang Pilipino mabutang sa pigado. Dili mo duol ang kapulisan, dili mo duol ang ano, dito mo duol sa NBI. Do you think ang tao mo duol pa ka sa NBI kanong panahuna kung ingana ang ginapakita sa mong institusyon?
0: Correct.
1: Diba? Dangpanan ka ni Adto mga katropa.
0: Muna nga perting paita nga imbis ang gobyerno gud ang mo kadato muhatag kanato nga protection murag kinsay naglukuhay dire, kinsay nagbinuangay, kinsay ginailad ninyo kami nga nasa ubos o kamo diyang nasa taas nga lahi inyong ginasulti kaysa sa inyong ginabuhat. Dili ba mo masabdan sa di ba makita sa katawhan ang inyong mga lihok nga perting layua ang inyong ginasulti kaysa sa inyong ginabuhat.
1: Bawa niya itong panawagan na lang katropa sa atong gobyerno. Please, palihog. Asikasuhan ninyo ang mga nagunang problema sa nasod. Asikasuhan ninyo ang mga nagunang problema sa nasod. Ayaw ninyo pasagdi ang inyong gialagaran, ang inyong giservisyon, which is ang katawan.
0: Correct.
1: O gana mga katawan, ampo na lang kita. Atong iampo nga kining tanan, matagaan o kahupayan. Kay wa man gatulog ang ato ang labaw makagagahom.
0: Tinood na.
1: Dunganon tanik pagampo mga katropa tanan-tanan. Kabalo mo, walay imposible nga dili kita dunggon.
0: Maghiusa tag pagampo katropa.
1: Oo. Maurang gina ang panawagan nato. Alas 8:30 ang atong oras. Sa inyong mga mensahe, unya ato pagkabasahon mga katropa, redak sa kamurya. Tay mo balik pa kita, kiningabahin. Atong kaninyo sa Santong Plus Coffee Mix.

0: po si Isel Complicado.
1: Si Balo Mantiki.
0: Masakit ang aking katawan.
1: Malagi
0: narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: XFM.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City.
7: Trabaho na ako always driver sa motor.
6: Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix.
7: Sisuwayan ako kung saka

0: sasakayin ninyo
1: Inom o Premium D3
0: Coffee Mix.
1: Para sa mga driver, mga kaubala ko, Permiti Alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Sultan Plus Herbal Soap.
5: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sultan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Sultan Plus Herbal Soap. Gamit na! Sultan Plus Herbal Soap.
6: XFM.
7: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin. Yung hindi agad-agad sumusuko. Yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok. Yung pang turbo kong bumira.
8: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
9: Vision Next, daghan na ang natumbangan.
10: Di lali magkaglukuma sir, oy. Hey, di mo maklaro ang palibot ba o niya o maglabi na mag-drive ka. O to, nga gitumaran akong Vision Next Plus Capsule. Epektibo kayo, oy. Maurag yun na kapatid na usong mata sir ba. Salamat yun kayo sa Vision Next Plus. Karon, pwede na akong mag-long drive. Kamusad, pag tumar mo ani, kaya aron mo normal inyong mata. Jego ni sa kabanatan.
9: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika.
6: XFM.
11: Sa Don Vitamin C, the

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
1: A violation of Republic Act No. 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
2: Hoy, Madi, kalang uban niya, gamay lang gani kayong away, nagbulag dayon, excited.
0: 95.9 X F M. Bullseye.
3: Oras na to, mga katropa, alas 8:36 na magandang
0: Bullseye.
4: Muna yung kanina katong nakita na ito ni Lusot sa Picas 1. Lawak. Niyagi siya sa GSIS ba ito?
3: Nagbunda sa lupa. Kinigabangin itong karinyo sa Santon Plus Gold.
4: Mga katropa, pag Santon Plus Gold sa matag adlaw para masiguro na to nga ligo ng atong lawa sa bisan unsang balatian, paliguna ka nun ang imong immune system. Kay wata kabalo, unsay mahitabo, labi na kung aron na tayo nutrient deficiency, daghang kang posibilidad mga katropa nga pwedeng mo tugpa ka na to ang mga sakit nga di na to gusto mahitabo sa itong kinabuhi. Murag na siya, kanamang unaha imong kaugalingon, bago ka mamahimong epektibo nga instrumento para makatabang sa imong malas kinabuhi. O gaginasulti naman balik-balik na kay importante yung kayo makapangandam ta sa atong kaugalingon o dili mahimong luya ang atong lawas sa mga posibleng muatake ka na ito panahon sa kapitos, labi na kining panahon sa krisis mga katrupa. Pag Santon Plus Gold, Santon Plus Gold, ikaw lagi ang una!
3: Aro sa mga balita mga katropa ang nanunukan sa opisina ni Congresswoman Sherlene Bañas Nograles.
4: Katauhan, nagpasalamat sa pagpaglaro ni Lao sa mabuhay underpass Bañas Nograles, mi abay sa Kalinaw. Dakong pasalamat ang ipaabot sa mga residente human, giklaro ni Mr. Vicente Lao ang padayon ng mabuhay underpass project. Ipanghimakak ni Lao ang mga sayop nga hungihong nga sa suspensyon o gagipasalig ang full-time implementation human sa commitment ni DBWH Secretary Vince Tison. Gihangyo ni Sherlene Bañas Nograles ang maong katinawan nga naghatag og kalinaw sa publiko batok sa misinformation. Matod pa ang maong pagsalig, usa ka garantiya nga dili mapasagdan ang proyekto. Mapasalamaton ang mga motorista sa kasiguruhan nga mahuman ang underpass aron masulban na ang problema sa kahoot sa trapiko sa Dakbayan.
3: Bullseye! Yay! Sige, sorry ang tawag, pero ang issue pertinang bahawa.
2: Atay.
3: Tulukan daw na
4: itong
3: ginakontak mga kagilaan, pero sige lang. Explain yung tanong niya personally ang iyahang boto sa impeachment. Pero ang impeachment karon ha, na-transmit na sa Senado kagabi. Atol po sa nahitabong kagubot.
4: Katinang kwa na daghanan ng nahitabo. Anyway, kung di gano'n siya makontak, kumatay mahimo eh. Nag-exert pa tag-effort.
3: Ayan. Ayan po ni katropang Ryan dia sa Maylabangal. Katropang Ruel, makapanguros man sabta sa Senado, samtang sila nagbinutuhay o pusil. Kami diris balay, nagbinutuhay kung kinsa ang dili bukaon kay kulang ang bugas pasti. Kami wa gid may problema ang bugas inyo
4: hanay ang problema na. Kay abo nang giuso bang among sistema.
3: Kay mahal man ang bugas, amo na lang kusbon. Kami kita na lay mag-adjust lagi.
4: Ano man
3: adjust. Dili man nato pwedeng ipugos mga katropa ang butang nga dili nato kontrolado.
4: Na dito ta sa kontrolado.
3: Kontrolado dito kita sa butang atong kontrolado. For example, nang mahal ang mga paliton, adjust ta pag-uto nato tong bakos.
4: Na.
3: Mahal ang bugas, ayaw mo kaog kanon.
4: Tinood na. Nya, siyempre, ingon ni Indes Kalumpang, o yun yun ko sa komentaryo ni mo, katropang Ruel o katropang Chris. Ang buto sa pusil, dili makabusog. Ang solusyon sa mahal nga palaliton, mao'y among gikinahanglan, dili ang ilang drama. Na. Drama rin.
3: Ano lagi ni? Teleserye pa ni sa impeachment complaint mga katropa.
5: XFM. Impeachment coverage.
3: Ang tunay kanilang hitabo ay ICC, tanang konektado sa impeachment. Di ba ginato na malilong o di na ito na madinay mga kagilaan? Klaro bang yun na?
5: XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage.
3: Mora naman ng action movie ang gobyerno, ang bida, mga politiko, ang biktima, ang mga pobre. Dili na ni serbisyo, pang-abuso naman istuan eh.
6: Bullseye!
4: Tabahin mo diya, sao man ito na. Mau may lang ipili. Di ba? O niya, siyempre, murag makuala na ito mga unta kung tagaan nila panahon ang makita ang sitwasyon, basig makahunaw na sila. Pero kung wala sila gaunaw na, ambot lang.
3: Grabe. Iba talaga kayo mga kagalaan.
6: Bullseye!
3: Mura. Oh, mananin yung mura na mag-action movie. Grabe ang disconnect, Katrupang Chris, Katrupang Royal. Sige sila, debate bangin sa warrant. Kami na rin, sige, debate kung nusaon mo pagsigo ni 500 para sa tibok simana, hain ang ustisya. Ha? Mahigo para 500 sa isa ka simana?
4: Himalay.
3: Mura naman nag... Kung na kayo bugas daan, ka ng 500 di mo, yun ang tatulukad daw, makaya pa siguro na.
4: Nambot lang.
3: Alam harin nga pong tulog ka daw nung kay katulog ang kamukaon.
4: Nga, minus ni mong gasto sa imong sudano sintos.
3: Mabi no? Magsardinas talaga mong adlaw-adlaw ko rin.
5: XFM.
4: I-try na balik tawag, nag-chat siya. Nag-chat siya. Tawag balik.
3: Diba? Mauna itong kinasulti mga kagalaan. Ay, nako, nga, napay perting gubutas, lukot na naon sa ano ba naman yan? Ayun pa nito sa pupong political survival sa mga senador. Dili makapag-uswag sa agrikultura, tanawa ito mga mag-uuma. Nangamat siya ng mga tanong tungkol sa ilinyo, pero ang budget na sa security.
6: Bullseye!
3: Kita nyo na, man. Ano ba naman yan?
2: Atay.
3: Oy, kaday lang ha. Atong, kagarina pa din eh. Susti, alam mo.
2: Atay.
3: Nagi pagkabuangot po ng telegram ay.
2: Atay.
4: Ano eh, kung pobre ka, humanan eh.
3: Wala pa.
4: Kung pobre ka, sorry, kung pobre ta.
3: Pobre pa to, tarong nagbasa.
4: Kung pobre pa to.
3: Wala mo din mo gidala, imong anchuhos kon.
2: Atay.
4: Kung pobre na to, ang naiwaran, dugay ra tong giguyod sa presinto. Pero kung senador, ginahanglan pa o gubot sa senado pagkaluoy sa atong nasod.
6: Bullseye!
3: Actually, na may rason. Kaya hindi lagi sila masugot. Kaya dadon dito sa Dahig, ba, katropa, kay International Korte man to. International Court. Kaysa kayo mong katex ang staff?
4: Oh, yung staff.
3: Wala eh. Lahi ang ginasulti sa staff.
4: Recorded na lang.
6: Bullseye!
4: Recorded na lang daw.
3: Ayan. Alas 8.43 ang atong oras mga kagilaan. Siyempre, ato lang sumpayan ni mga katrupa kamay. Kaya grabe magiging tao ng mga naghahitabo. Uy, si Sherwin Gantia lang yung nag-ano di ay. Gasulti nga dapat paspas sa pag-convince sa Senado isip impeachment court.
4: Oo, niya.
3: Pero nagtubag naman ni mga katrupa. Si Senate President Alan Peter Cayetano
4: diba?
3: Ngayon fourth week na tumako niyo karon naalaman niya ang impeachment o complaint karon pwede na silang mag-convene na tanawang tao mag-convene yun ang Senado
4: pero despite sa mga naitabo gabi adili ba makabati o kabalaka ang ubang mga senador diba nauna magnawala sila Lacson nilagan matalat ang minority
3: napulo ka mga congressman senador ang nikalit og kawala kagapon mga katrupa. Apil niya si Senator Ping Lacson, Senator Tito Soto, kung din Gila Bayad Butillas Tubig.
4: Nabuak iyang salami, no?
3: Plastic ito, gilabay po sa pagkabuak.
4: Di ka itong nari, wala kong kita nun mismo, pero ang gabi.
3: Wala na buwak.
4: Wala na buwak.
3: Ginabayan lang ka ng mineral water.
4: Ah, okay.
3: Asa na po ka nagtanaw ba? Dito na po na sa mga vlogger-vlogger nga wala kang dimao ba? Totoo ang vlogger social media.
4: Gani, dagang kang ilad ni.
3: Why, mga pulos na? Pinit na sa ito ang ano, impormasyon. Anyway, kisa pa yung wala dito kagapon. Nangawala
4: si
3: Pamakino
4: Win Gatchalian.
3: Win Gatchalian. Siyempre, ang...
4: Risa Ontiveros.
3: Risa Ontiveros.
4: Si Lito Lapid.
3: JP Ejercito.
4: Hindagan si Lito Lapid po. Bintambling.
3: Lito Lapid. Nanchalant mo na. Given mo na. Nanchalant pag inatawahan na. isa pa to. Katong taga Butuan.
4: Taga Butuan.
3: Butuan ba na siya? Si... Subiri.
4: Subiri. Adili, Cagayan.
3: Cagayan ba? Cagayan ba, Subiri? O, Cagayan, Cagayan day. Malay ba na ako kay Butuan?
4: Ay, bukid nun, ay bukid nun.
3: Bukid tawa, mali po day ka.
2: Ayon!
4: Bukid nun.
3: Asa ba kayo, bukid nun? Bukid nun. Ito, asa ka rin si Inday Marie?
4: Bukid nun po.
3: Dito yung Inday Marie na ito.
2: Atay.
3: SM Inday Marie. Kaya sa bukid nun, mga kagilaan. Iba? So, nangawala sila?
4: Wala sa wala ba to na nasulagma lang nga na muraga nang na siguro importante gyud tuan.
3: Awa pa ta kabalo.
4: Pero pulo gyud na hurot din kawala.
3: Oh, nawala sila oi.
4: Ang nabilin kalyado ni Senator Bato. Ang bag-ong majority bag-o majority group.
3: Silang Dua Cabillar, si
4: Kaitano Dua.
3: Makisoon nga Kayatano, Robin Padilla, Senator Bongo, Joel Villanueva.
4: Robin Padilla, ano na?
3: Robin, walo na.
4: Sa pa ba? Doon na lang. Si Bato eh.
3: Si Bato.
4: Jinggoy. Jinggoy.
3: Jinggoy, nasa Jinggoy. Napabilin, ayan. Wala si Bintambling, wala siya nakatambling-tambling dito mga katrupa.
4: Siyempre, kaya nyo naman ang mga senador na himong kagulong-gulong niyo. Sige, gulong, Rapon.
3: Pero kamo na lang magpalansin din yung tanan ha. Basta ka nga impormasyon, ang naitabog yung kagahapon, may kalit lang, naanad ito kuno'y ibalik sagot sa viral nga katulang nga mga putos para na sila makita. Kagahapon sa Senado, adon na nay tips ni mga ubang senador nga muli na lagi daw kay muhawa na sa Senado kay naadoy kuno may tabo or ana ba. Pero ilang gi sa walang bahala kay nga naman wala na lagi tagaag pagtagad ba kay basi unya litag na puni para kitay una sa kwalang ha. Basi litag na puni ni kay karon baya ihatod ang articles of impeachment niya. Wala ta diri wala to na to articles of impeachment so wasa dito. Eh pagkabot sa articles of impeachment so nahatod na. Sus, pagkatantood, mao naman ito, dinaganay na. Yan na, naibuto-buto mga katrupa. So, lisod kayong communication. So, nanawagan ang ito, ang ano, nanawagan ang Senate President, true live sa iyang Facebook page. Nanawagan siya, nga, nagpatabang, patuon si Secretary John Vic Rimulya, pero bago pa ka na, nanawag na daan si Senator Loren Ligarda, kang matibag, para lagi
4: mabalaan.
3: Mabalaan, matabangan sila. May tungkol sa mga pagitan.
4: Sito bag ni Matibag?
3: Wala man daw sila tao diya daw.
4: Agoy.
3: Pero wala kayo na problema. Kanang gadril, makita magin ninyo diya sa video gid mismo.
4: Duha kabuok
3: na ka. Duha kabuok nga naka-uniform yung NBI. Ang isa, na NBA vest. Ang isa, NBI nga jacket. Nariyan ba jacket? Pero itong lang yan. Ay tatak na rin nga NBI mga kaigsunan. Makita ninyo diya sa video. So, mauna gisulti ni Matibag. Nang pagawas mo ng statement ang itong Pangulo, sulti mo siya, nga walang taga-gobyerno niya, ang naalan niya, ng mga personnel, mga enforcer, ang polis, ang USAA, o katong mga nakakampo nga mga Marines. Only to find out mga katropa, kay naamagin yung video ni Gawas man ni kagabi ilang gyapon, nakuhaan yun mga kaigsuunan nga na ay naka-vest niya NBI o dahil naka-jacket ka doon ay tatak NBI. Unsa na ito sila?
4: Basig, kan ba, no? Basig, dili mo na pwedeng guni-guni na ito. Kaya klaro mo kayo.
3: Dili ka ito sila nga nagsulob-sulob lang o kanabang uniforme.
4: Di, pong pangdak po kay Surpation ng Maturity. Di, wala man kay Taos NBI diyan niya. Nga nung naamay naka-uniforme NBI, dak po na sila.
3: Mano gina mga problema diha mga kagilaan. Ato nakita. Ang pagluluog ang NBI nagresulta nga dili ilahang tao. Sa dihang mga kagilaan, adunay nakit ang uniforme. So unsa may buot pasabot ninyo ni ana mga katropa? Diba? So talaga kahit na ako nalilibog talaga ako ba?
2: Atay.
4: Nalilibog kung Tagalog to, lahi to ba?
3: Sige lang, Bisaya. Bahala na sila.
4: Yung basta, nagtataka.
3: Yung libog ko, Bisaya yun, gihalo ko na sa Tagalog. Kayo na lang bahala umintindi diyan mga katrupa.
4: Basta wag kayong malibog ha.
3: Wag kayong malibog. Lalo na sa babae. Ako tong ginapangita tong post ni ining usa ka online kani usa ka channel network channel bud ba. Ato kinabasaan ko to ni Pasing Ramanggood. Wala na ko nga basa gid ang tibok tawag nini article. Kay natoy usawa ko sa NBI nga ni duol dito. Medyo lang eh.
4: Na good.
3: Ipangita ko no ni ang bana daw.
4: Alakas.
3: Kaya lang ha, di man ako makita na, grabe po rin sila makapost eh. Tindaghana mang balita, gipang po, sumuha ko po, passing to akong
6: gamita. Bullseye! Bullseye!
3: Asa na to? Okay,
4: basta, na, basta ang mga balita karong mga katropa,
3: Atuloy, maurin gini-trending ron.
4: Nagkunting dito sa kauluhan, dito sa buhatan sa Senado, ang ato mga kongresista, kung ba naman sila nagpagawa sa ilahang mga gibate, wag sa kadlaw po to. O niya, ang highlights, to alagi na turnover na nila, ang articles of impeachment, gisakay og mga pila to katruli, duha katruli tingali to, ubay-ubay sad, pero ano lang ba? Inganin lang, magigagubot ang atong nasod, kung magisguta o kagawasan sa pagpili, tingog sa katawhan, murag doon ay buhaton ang, kabalo kung administrasyon o kinsa ba ni kanyang mga anti-government ban, pero ano ba? Wala ba'y mahimong pagkontrol ang atong nasyonal nga panggamhanan? Ang gahom nga gihatag sa itong Pangulo, tingali dili man ni siya ingon maingon ni mga walay kahimuan na magimabuhat dapat. Pero natingala lang ta, nga murag ang Pangulo, murag mo ingon siya nga wala mong kuy tao diha nga nag-operate. Murag nagapanghunaw ang atong Pangulo sa dapat sila ang adunay kontrol. Kung gibuhat ni sa individual, gibuhat ni sa mga pribadong katao o mga tao, unsay ilang tulubagon nga atubangon.
3: Ari dayo. Ari mga kagilaan, matod pa adunay asawa, alleged NBI volunteer nga naresto ko no. Katotong sa shooting incident inside the Senate, was seen emotional while waiting outside the Senate premises late Tuesday night. So si Shed, she only wants to see her husband. So, tinawag yung deng na NBI sa sunod.
6: Bullseye!
3: Diba? Kaya kung wapa, wala asawa niya magdali-dali yung sunod.
6: Bullseye!
4: Correct!
3: Ilang, wapa talaga kuman at iwasan pa ni katrupang kaiban sa programang sintro ron.
6: Bullseye! Bullseye!
3: Relax na mo niya kay hapit naman tama ka po sa oras katrupang Chris.
4: Lagi.
3: Manamilit na lang ta, kiringabangin, natong kaninyo, Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, kaubang po nato niya ang Santon Herbal Tea o Santon Vitamin C.
4: Salamat mga katropa sa iyo magbaba sa programang Bullseye sa ngalan sa Tibok Persa sa XFM Network Philippines. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legaspi, manamilit kanyang tranay. Salamat, God bless, nakpayan, mabuhay ka.
3: Salamat po siya yung pagpabinaw kanyang si katropang Ruel Domantay na ngayon kanyang bye-bye for now. Take good care of yourself always. Kus katropang Ruel takes care of you. I love you guys. Bye-bye!
7: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa
6: Bullseye! Bullseye!
7: Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
8: XFM
9: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix regod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutana na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan ni, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
9: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
12: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: XFM.
13: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: XFM.
9: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
15: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
9: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil. Premium D3. Ang bago.
16: Usaw ka maestro, dili alim akong trabaho. Mo ang gamitin ko pero may premium D3 aron layo sa sakit o ganun ng energetic. Lami sa pamati ug makawalag stress basta naka-premium D3.
9: Mas ipagusog, mas ipaebektibo sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
8: XFM. Santon Plus Herbal Soap.
17: Ito si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Nanamigin!
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Vision Next, daghan ang natabangan.
18: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon labi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot good ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
9: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
8: XFM. Santon Vitamin C.
19: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og Vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og Vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-Vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, o 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
20: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo-inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Tibo jod ang Santon Plus Gold.
9: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
21: Bye. Inom na bay. Wala tayong kuotay. Bangas ka. Exciting?
8: XFM.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Exciting time Pilipinas, alas 9:04 na sa buntag.
2: Mga balansing pagtimbang-timbang sa mga issue, ini ang Sentro. Sentro sa mga

0: Luzon, Visayas, ug Mindanao, mga katropa, exciting morning, kaninyong tanan. Welcome na usab, mga katropa, sa laing edisyon, iniantang pagpanaguban sa programang Sentro. Sentro's mga balita, Sentro's komentaryo, Sentro's kamaturan. Siyempre mga igala, programang Sentro at ganito sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Mga produktong gisaligan, produktong Santhon Plus Gold, Santhon Plus Herbal Capsule, Santhon Gold Coffee Mix, Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Herbal Tea, Santhon Plus Herbal Oil, Santhon Vitamin C, Turbo Men Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Santhon Plus Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Vision X Plus, og Cess the Pain. Good morning sa mga katropa na ito, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Good morning sa mga katropa na ito, diri mismo sa Dakbayan sa Jansan. Mighty size ka mga barangay, kamusta ka mo? Good morning. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mapia mapita sa mga igsoon ato mga Muslim. Good morning sa mga katropa na ito, mga blaan, few fluffos, digamo. O ba na nun sa mga katropa sa ito, mga kaigsoon ng mga Ilocano na imbaga bigat ka na kayo amin. Good morning. Madiyaw masalam sa mga igsoon ato mga taga-kaulo. Labi na diyan karon mga katropa sa may bayan sa Davao Region. Good morning. O siyempre sa pipila kabayan dahil sa may Sarangani Province. Good morning, good morning, good morning. Mayong agaman sa aton nga mga suki nga mga talaga palamati, ilabi na dira may Pulumulok, South Cotabato, Tupi ug Tampakan. Igon man sa tanang maabtan mga igala sa tupag Sibya via 95.9 MHz. Dial sa inyong mga FM radios mga katropa. Ala pagusga na mga katropa ang inyong mga radyo. Og syempre live usab kita di ay no sa atong Facebook. Mga katropa XFM 95.9 General Santos City. Sentro. Ivan Polona. Ayaw pong kalimot mga igala sa pag-subscribe. Nining ato ang YouTube channel mga katropa XFM Jansan TV. Okay, natay post di ang mga katropa sa atong Facebook page. I-comment ninyo mga igala ang inyong screenshot. Nining inyo ang pag-subscribe mga katropa sa XFM Jansan TV YouTube channel. O kamo makaangkon mga igala og chance makadaog og duha katig 200 pesos worth of gift certificate gikan kana sa Chiknoy Sentro Ivan Polona Sentro. So paglangan mga igala ni ang mga headlines sa mga balita Sentro headlines. Sa mga nagunang balita, karong buntaga mga katropa sa programang Sentro. Grabing atensyon mga igala sa Senado kagabi ang naglungtad ang mga suking tigpaminaw. Onya si Tito Soto, mga katropa, nakita pa nato dito nga gilabayan po mga igala paggawa sa iyang sakyanan. Og kanabang tubig, murag gidumog mga igala sa mga rallyista. Sa gawas mismo mga igala sa Senado. Grabing buto-buto mga suking tigpaminaw ang nahitabo. Og hangtod karon mga katropa, wala pa'y klarong kanabang pagpamahayag ang mga otoridad. Ilabi ng Senado, may kalabutan kung kinsa ang nagpaloyo niya itong maong pagbuto-buto. Mga suking tigpaminaw, sulod mismo mga igala sa Senado. Doon na po'y mga pamahayag. Ilabi na mga katropa, igsoon sa atong Pangulo mga kagalaan nga si Senador Amy Marcos. Doon na matudpay, NBI agent ang nadakpan. At ang ina ninyo unya, mga suking tigpaminaw, samtang sa Pikas Bahin. Ari ho? Grabe ang mga pangitabo mga suking tigpaminaw. Ang DILG adunay bagong undersecretary. Ambot kung kahinumdo mo aning Jed Mabilog mga katropa. Morning ituboy karon isip bagong undersecretary sa Department of the Interior Local Government kung DILG. Kung inuminumduman mga higala kining maong tawhana. Usa sa mga gialigaran ni kaning Pangulong Rodrigo Duterte nga naa matud pa sa narco list mga kagalaan. O kung kanibang mga opisyal sa gobyerno mga igala nga nalambigit sa illegal nga droga. Sentro. Ato na pagatagan og pagtagad unya mga suking tigpaminaw samtang sa lain pa mga balita. Headlines. Senador Bato de la Rosa Anaan na matod pa sa wanted list sa ICC, mga suking tigpaminaw. Headline. Sa lain pa mga balita, articles of impeachment batok ang VP Sara, anaana sa Senado. Mo ng latest mga igala, may kalabutan sa atong kanabang pagtutok mga katropa ni ining impeachment batok ang VP Sara Duterte.
1: XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage.
0: Headlines. Sa lain pa mga balita, mga igala, kung inyo nakitaan mga katropa sa social media nga nag-viral, ining usya ka abusadong pulis mga katropa nga gitiklod, gitulak. Mga kagalaan, kining usya ka motorista, sumala pa, nag-overtake lang man siya, siguro ang kahambog ining tawhana mga suking tigpamino natandog. Iyang gitulod, iyang kanabang gitulak mga igala ang motorista, natumba, naangol, naguba pa ang iyang motorsiklo. Karon mga katropa, ang update din ni sumala pa, gisuspindi na sa LTO ang lisensya sa pulis dito sa may Quezon City. Mga katropa, human siyang kabuang gipang buhat. At ang ina ninyo niya, mga suking tigpaminaw.
1: Ivan Polona, Sentro.
0: 13 minutos na naglaba yung takna sa alas 9 buntag. Direkano sa tuwag panaguban ng programang Sentro, mga katropa. Siyempre atong oras sa tod ka na to, sa Arena Plus. Sama-sama sa Arena, download Arena Plus now on App Store or visit arenaplus.ph. Siyempre atong mga news headlines, mga katropa, tod ka na to sa Sunthone Gold Coffee Mix. Produkto ka na mga higala sa Yes 12 Incorporated. Nga pinakabagong kape mga higala. Og amazing, nice, og delicious. Tanan lagi nga positibong kanabang adjective. Imuhang kanabang masulti. Ilabi na kung ikaw makainom mga katropa og Sunthone Gold Coffee Mix. Kaya naman, sa lasa pa lang mga higala, doon na nag-ipambato. Kay lami mga katropa, dungan pagil sa aroma ni ini mga suking tigpaminaw, inubanan pagil sa mga health benefits ni ini. Gumikan mga katropa ang Sunthone Gold Coffee Mix puno sa mga health benefits. Gumikan aduna ni mga katropa herbal nga mga ingredients sama sa mangosteen, kamunggay, garlic extract. Inubanan mga higala sa gawom sa glutathione o collagen na makatabang mga higala dili lang sa atong panglawas. But syempre mga higala makapaboost sa atong immune system, makapaboost mga katropa sa atong brain function. Inubanan mga higala syempre makapaboost sa atong confidence. Gumikan mga katropa ang glutathione o collagen. Kiniilado nga mga sangkap mga higala na makatabang sa pagpanindot sa atong mga pamanit mga katropa. Sa may kinahulat, kung ikaw health conscious, at the same time, ikaw usab, beauty conscious, mag-inom na kanunay mga katropa o Sunthone Gold Coffee Mix. Sunthone Gold Coffee Mix mga katropa, available na sa mga butika. Ikon man sa Shopee o Lazada. Alas 9.15 na mga katropa. Direkaroon sa itong programang Sentro. Alam sa inyo mga reaksyon, mga mensahe ninyo mga katropa, mga greetings. I-comment na diyan sa itong comment section sa itong live stream karong buntaga mga igala sa XFM 95.9 General Santos City. Good morning sa diay kay Carlo Jose James Torifranca. Good morning katropa, good morning po diya katropa. Okay, Ma'am Angelica Neri, good morning Sir Ivan, good morning diya ma'am. Dan subscribe sir, kana. Salamat in town ma'am Angelica Neri. Paki-like and share na mga katropa sa itong live. Kaya ito nang sugdan ang mga detalye sa mga balita.
1: Sentro, Ivan Polona. Sentro.
0: Ang Senado kagabi mga kaigalaan, grabe ang nahimong kakurat. Dili lang siya mga tao nga naa dito sulod sa Senado. At syempre halos tibok Pilipinas kagabi nga nagtutok sa social media mga katropa. Mga alas 7 kapin pa lang. Nahitabo na kining maong kanabang kagubot mga higala. Atong paningkamutan unya taon-taon nga maki-update, may kalabutan ni ining pangitabo mga katropa dito karon sa ato ang news correspondent. Direktamente mga higala dito sa Malacañang. Kundi ko masayop mga higala o dili ka dito sa may Senado mga katropa kung sa by current situation Uman niining kagubot nga naitabo, pag binot hanay, mga higala kagabiing, sulod mismo Senado mga katropa hangtod karon. Wala pa'y klaro nga kanabang pamahayag, wala pa'y klaro nga mga statement kung kinsa ba gyud mga higala ang nagpalayo o naguna-una. Mga suking tigpamira o kinsa ba'y mga involved ni atong maong mga pagbuto-buto kagabi'y mga higala. Doon na ba'y mga kwan? Kanabang casualties? Doon na ba'y mga nasamdan? Unsay tuyo ni ato mga suking tigpamina? Sentro. Pero karon manggod mga higala, ang tud karon na gyapon kuan gyapon nimo ma fail nimo ilabi na kato mga naa dito sa Senado ang nahimong tensyon mga higala.

0: Tingtig paminaw. Natay video dia katrupang ring. Naay rallyista matud pa dia sa gawas sa Senado mga katrupa ang kanabang ng labay o tubig na mismong sakyanan mga igala ni Tito Soto. Samtang gibutsag usab ni Senadora Amy Marcos kani igsuon sa itong Pangulo mga katrupa pero iyang gibutsag mga suking tigpaminaw nga aduna day nadakpan nga giingong agent sa NBI nga nalambigit sa pagpabuto o aduna matod pa'y planong arestohon si Senador Bato de la Rosa. Sentro. Apan dinalian nga gihimakak usab ni Presidente Bongbong Marcos Jr. kagabi o sa pamunuan sa NBI mga katropa kining maong mga report o gipaniguro usab nga walay puwersa si gobyerno ang nalambigit sa maong kagubot mga suking tigpaminaw. So karon kay wa pa may klaro gyud mga higala nga kanabang report kung kinsa ba gyud ang nagpaluyo, paunsa sila nakakonclude dayon. Mga suking tigpaminaw nga walay taga-gobyerno nga nalambigit ni atong maong mga pagbinuthanay kagabi. Diba? Once manggod nga ongoing ang investigation mga suking tigpaminaw, dili pa ta pwede makakonclude. Diba? Nga wala gyoy mga sakop sa gobyerno ang nalambigit dito. Worst mga igala, ang ingno nato nga walay sakop sa gobyerno, but masabot ba, ingon anak kaluag mga suking tigpaminaw. Halimbawa, dili man yung taga-gobyerno, dili polis, dili NBI, dili mga sakop mga katropa sa USAA, o kung sa Sergeant at Arms, diya sa Senado mga igala ang nalambigit din eh. Diya pag yun, dako kaayong pangutana mga katropa, paunsa makasulod o paunsa nakasulod kung dili man yung taga-gobyerno kanang mga nagpaluyo sa maong mga pagbinuthanay mga suking tigpaminaw. Diba? Ivan Polona, Sentro. Daghan kayog mga bangag, ha? Loopholes, diba? Kung si Katropang Ruel o Katropang Crispa.
1: Atay.
0: Ha? Daghan kayog mga bangag bitaw, buslot ba? Ha? Kumbaga.
1: Atay.
0: Napunong bangag.
1: Atay. Sentro.
0: Katawa ko itong niaging adlaw lagi.
1: Atay. Ayoy!
0: Diskutanan, pagkalabutan, subangag. Ay, nako. Daghan kayo kanabang loopholes kung atong i-conclude dayon nga walay taga-gobyerno nga nakasulod niya. So, meaning to say, mga katropa, kung walay taga-gobyerno nga na-involve diya sa mong pagbinutanay mga suking tigpaminaw, grabe yun ay kaluag ang security niya sa may Senado. Kaya wala man din taga-gobyerno nga nalambigit, but masabot, outsider. Mga katropa, either civilian o kung mga private armed group. Ha? Mga suking tigpaminaw. Sentro. Ang bot pasabot na ko sa private armed group, kanabang, dili bot pasabot ko itong mga rebelde yun, ha? Kanang mga gipang-hire ba? Ha? Mga katropa sa mga privado, ha? Para manghasi, para manamok. Diba? Sentro. Muna nga, ato Pangulo kagabi, o ang NBI, dali po sila nagpagawas o statement nga, wala day mga taga-gobyerno or let's say gikan sa NBI mga katropa ang nakasulod daw diya sa maong lugar. Diya sa Senado mga katropa gulay involved mga katropa nga mga ahente nila. Pero pagutana diya mga katropa kung nag-conclude na silang walay taga-gobyerno subot pa sabot na ay nakasulod nga outsider. Kung na ay nakasulod nga outsider nagpasabot lamang nga dili tantong hugot mga katropa, ang pagbantay sa ato mga otoridad diya sa gambalay mga higala sa Senado, kundiin mga higala na adya mga katropa ang ato mga magbabalaod nga dapat usab hatagan og igong seguridad. Ilabi na nga init kayo mga katropa ang isgutanan may kalabutan kay Senador Bato de la Rosa. Atong niaging mga adlaw mga higala, padulong niya, pagpasulod niya sa Senado mga katropa, nagkandarapa.
1: Atay.
0: O sa hagdan mga higala kay gigukod matud pa sa mga ahente sa NBI. Di ba? O na karon dapat tungod na hitabo ning maong panghitabo ni atong nakalabayng adlaw, we are expecting nga ang Senado mga katropa, ang atong mga kapulisan mas doblihon o kung triplihon

0: ang ilang ginapatuman nga siguridad gumikan lagi aning maong pangitabo, di ba? Pero kung siya nahitabo kagabi eh, how can our President Bongbong Marcos and NBI conclude mga kaigalaan nga walay taga-gobyerno lambigit dito sa maong lugar, nalambigit din ang maong pangitabo kining pagbinotanay mga katropa. O nang dakong pangutana ba sa atong gobyerno karon? O sa pagtinuod niya mismong igsuo ni Pangulong Bongbong Marcos nagkanayon nga aduna day NBI agent ang nadakpan after sa maong pagbinotanay mga kaigalaan nga nung wala man ginapagawas pod. No, kung tinuod man gyud ni kini ginasulti po ni Senador Aimee Marcos mga katropa. Nagpasabot ba nga namakak si Senador Aimee Marcos? Usa ka na kagisaligan usab nato mga katropa nga magbabalaod, di ba? Sentro. Diri man po siguro pwedeng mamakak o kung maghimuin mo lang istorya mga igalay, labi na. Ha? Igsuon po sa atong Pangulo mga suking tigpaminaw. Sentro. Ano na bang nangyayari dito sa Pilipinas? Awa to sa Pilipinas, oy. Sinado, nagbinothanay. Pagtarong mo, mga katropa kay, sabagay, dito sa Kongreso, ito ni Aging Adlaw, nagkuan man po sila, nagbinotuhay. Atay. Kung i-impeach si BP Sara o kung si, o kung dili, na ay 257, nga nagboto o yes, mga kaigalaan. Kagabi, adunay more than 20. 25, no? Chip, no? 25. Ang nagboto o no, mga kaigalaan. Lakip na diyan ang atong kongresista diri sa Lone District sa Jansan ni si Congresswoman Sherlyn Banyas-Ugrales. Ang dunay pipila ka ng mga nag-abstain. Lakip na diyan ang mga katropa si Congressman Steve Chong Biansulon sa Lone District sa Sarangani Province. Muna, mga kaigalaan, ato ning ginasundan, tawad-tawad atong paningkamutan mga igala nga maabot ang linya sa ato ang correspondent directamente dito sa kauluhan mga igala. I don't know kung asa sa karong dapita, kay grabe, ubay-ubay ning mga naga-subaybay ani mga igala, ilabinas na ng XFM stations nationwide. Ato yung ginasundan kining maong pangitabo. Sa nabay development, aning kagubot nga naitabo kagabi di sa may Senado mga katropa. Sentro. Atang-atang mo mga suking tigpaminaw, paki-share sa atong live karon. Itagtaod atong paningkamutan nga maabot ang linya sa atong kaubanan. Ato ang news correspondent nga si katropang Silvestri Labay, Silvestri Rambo Labay. May kalabutan ining maong paghitabo mga suking tigpaminaw. Sentro. Wala na mga igala kining naitabo sa Senado kagabi. Usa ka maka-alarma ba nga hulagway bitaw sa nagkaguliyang nga seguridad o nagkasumpaking impormasyon sa atong kagamanan. Aliman ka mga igala, mga katropa, adunay dakong disconnect manggod o kung panagsumpaki sa mga nahimong pamahayag. Si PBBM, mga katropa, o ang NBI director nagaingon nga walay government forces nga nalambigit. Mo itong ginaingon na ito kaganiya. Samtang si Senador Aimee Marcos nagpagawas og konkretong detalye kabahin sa usa ka attorney Bumidiano mga suking tigpaminaw. Alright, naa sa linya mga katropa itong news correspondent dito sa kauluhan, katropang Silvestri Rambo Labay. Good morning! Sentro Live Report. Yes, katropang
1: Ivan, sa mga oras nito, mahigpit yung seguridad no, na ipinatutupad ng mga buwadya at usaha dito sa Senado. Pag wala kang ID na Senate ID, talagang hindi ka papasukin. No? Halimbawa, mga reliever ng Namibia ay hindi ka papasukin dito o nasa labas ka lamang. Bukod dyan, ay merong nagsasalita dito sa labas ng Senado. Pero bago ang nangyari niyan, yung si article of impeachment, yung mga dokumento, ay dumating na kagabi. No? Dumating na kagabi yung article of impeachment kung saan ay mahigpit naman na binabantayan ni na House Secretary kagabi ni General House Secretary Geraldo Villicaria Garapio House Sergeant Atans Ferdinand Melchor de la Cruz yung mga dokumento ng House of Article of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Katunayan ay bulto-bulto to, tatlong card ang dala-dala. No? Actually, ito yung bago nangyari ang putukan kagabi sa ikalawang palapag nitong Senado.
0: Alright.
1: Ay ang tinututukan ng mga kasama natin sa hanap buhay, mga mamamayag, itong article of impeachment na na-i-transmit pa dito sa Senado.
0: Okay.
1: At nang ma-i-transmit na, nakatutukan na, ay ito na yung nagkaroon ng hindi inaasahan putukan.
0: Okay.
1: So, unang putok, pero bago nangyari ang putukan, ay merong parang grinding, no? Sa likod nitong Senado, ay GSIS. Parang may, parang merong ginagrinding. At ilang minuto na lamang, biglang nagputok, pak-pak-pak, sunod-sunod na pak-pak-pak-pak. Malaya ilang minuto, nagkaputukan na. At hindi malaman kung merong bumulagta, merong tinamaan ng putukan. Nagkakulasa na, nagkapabaan na, at inilockdown na kagad yung pintuan sa Senado. Kaya nagulabok yung mga kasama natin sa hanap buhay
0: Nang
1: magkaroon. Ngayon, dumating ang SOCO, Scenes of the Crime Operatives ng Philippine National Police para alamin kung anong klase ng bala ng baril ang ginamit ng pagkapaputok. Pero una yan ay namataan ng USAA, Office of the Sergeant at Arms na umano'y papalapit ang NBI mula sa likod ng GSIS building.
0: Okay.
1: Nang papalapit na, nakita ng NBI umano na merong nakabantay na USAA. Ang ginawa, pinaputukan, pat-pat-pat, sunod-sunod.
0: Ang nagpaputok yung NBI?
1: NBI. Pero nung nangyaring putukan na yan, tumawag kagad si Senate President Alan Peter Cayetano kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para verifikahin kung nandito ang NBI. Pinagulaan na naman ni Pangulong Marcos at sinabi nito na tumawag sa kanya si NBI Director Melvin Matibag at sinabing nasa hotel sila. Nag-uusap sa isang hotel sa Quezon City at pinapull out niya mga NBI. Pero merong nakakita ng NBI sa GSIS. Ito ngayon ang masusing inibisigan. Nagsagawa ngayon ng hiwalay na investigation ang mga tauhan ng USAA, ang Philippine National Police at iba pang ahensya ng gobyerno para malaman kung meron bang palitan ng putok o isang ahensya lamang ng gobyerno ang nagpaputok ng baril at yan ay ang National Bureau of Investigation.
0: Katropang Rambo.
1: Ito ngayon.
0: Katropang Rambo, itong information na NBI ang nagpaputok, saan to nang galing?
1: Ang nanggaling yan doon sa chief ng USAA. Sinatanong ng mga mamayag kung sino yung nagpaputok ng baril. Sinasabi niya, di umano, ay NBI.
0: Alright.
1: Then nakita nung papalakad na, naglalakad, nung makita ng tauhan ng NBI, ay doon nangyari, ay pinaputukan, no? Pinaputukan.
0: Alright.
1: At nung pinaputukan na, ay umatras yung NBI habang pinaputukan, umatras.
0: So,
1: yun na nangyari. Namatay yung isaw.
0: Yes, Katropang Rambo. Itong putukan na pinag-uusapan natin ngayon, ito yung putukan before ng putukan na nangyari mismo sa loob ng Senado.
1: Itong putukan na ito, doon mismo yan.
0: Yun na yun.
1: Sa Senado. Doon sa Senado. Sa ikalawang palapag ng Senado, yung nangyaring putukan. Kaya hindi alam ngayon kung ang nagpaputok na ay NBI, dahil wala pang confirmation. Pero una nang ginahayag ni Senadora Aimee Marcos na meron daw umainamin ng ahente ng NBI. Ito ngayon yung isinasagawang investigasyon.
0: Okay.
1: Malaman, ang itinangasamba ng taong bayan, isang institusyon na mahigpit, ikinagalan na institusyon. E mayroong nangyari, ang sinasabi nga ng mga gulung-gulungan natin sa labas sa pelikula lang natin nakikita to Sa pelikula lamang na isang institusyon na pinasok, nagkaroon ng putukan, nagkaroon ng barilan. Pero hindi lang pala sa pelikula, tunay na pangyayari sa katauhan ng Senado.
0: Yun.
1: Isang institusyon na ikinagalan ng ating mga kababayan. So yan na ngayon. Napakahigpit na ngayon. Nakahigpit ng binabantayan ng mga gwardiya. Tinatanong kung ikaw, kahit na ikaw ay reporter, pero kung wala kang ID, walang confirmation na ikaw ay Senate reporter na nagpo-cover sa Senado, ay hindi ka papasok. Kahit na ikaw ay lihitimong media, pero kung wala kang ID nga Senate, ay hindi ka papasokin. So yun ang
0: sitwasyon ngayon dito. Katropang Rambo, kamusta ka dyan? Nakapasok ka ba?
1: Ay, nakalabas ako kasi kagabi. Binalabas na ako. Kasi okay. yung ID ko actually, processing pa eh.
0: Naka-process
1: na sa ID.
0: Mabuti.
1: Sa Senado.
0: Pero kamusta? So, kamusta naman sitwasyon ngayon yan, Katropang Rambo?
1: Sa sitwasyon nito, sa labas, dito sa Senado, meron nagsasagawa ng rally dito sa Senado, sa labas. Sa loob naman, yung pinabanggit ko, yung article of impeachment, yung tatalakayin kung uusad ba ito, yung article of impeachment, kung saan ay may pit na binabantayan ngayon ng member ng itong article of impeachment. Mga dokumento to na malalaman ng ating mga kababayan kung ito ba ay tatalakayin maya-maya.
0: Katropang Rambo.
1: Ayban.
0: Ano yung rally para saan yung rally na ginagawa diyan ngayon?
1: Itong rally na ito, bilang alamin ko. Ito ay suporta kay
0: Senador Bato.
1: Kaso pa kay Duterte. Ayan yan, sa isang sa gilid na ito, nagsasagawa ng rally sa gilid.
0: Alright.
1: Pero dito sa labas, walang katao. Sa gilid lang, wala namang gaano katao. Sinasabi ng PNP na 500 sila. Pero binilang ko yung mga pulis, 1, 2, 3. Wala pang mga 100. So magkakaiba. Ang pinabanggit ng PNP, tinatanong namin, ilang puwerso ba ang Philippine National Police? Mahigit 500 kami. Mahigit 500, binilang ko ngayon kung 500 pa sila. Wala pang 500, mga 100 na siguro. So yun. Yun ang pagkatataka. Siguro baka nakapahinga lang. Papakalat pa nila mamaya dahil yun ang binabanggit nila.
0: May mga latest.
1: Mahigit na 500 sila na tauhan na nakadeploy. Napakatinding sikat ang araw no, dito sa labas. Sa labas ay wala pang mga nagrarally. Dito pa lang sa loob naman ay okay naman. Pinapapasok naman yung mga empleyado. Pinapalabas naman. Pero kahapon, kagabi, ay napaka-tensyonado yung sitwasyon na kagabi, Katropa Ivan.
0: Lastly, Katropang Rambo, kamusta? May mga updates tungkol kay Senador Bato de la Rosa dyan?
1: Yan ang magandang katanungan, no? Madaling araw, simula kanina, wala pa kaming nabalitaan, no? Kagabi, hindi nagsasagawa. Inaantay namin kung magsasalita si Senador Bato. Wala pa, no? Wala pang update. Kung nandito pa sa Senado si Senador Bato de la Rosa dahil wala pang lutang, hindi pa lumutang. So mamaya, aalamin kung nandito, dahil kagabi ang nandito, si Senador Dia Cayetano, si President Alan Peter Cayetano, Senador Amy Marcos, Senador Ginggo Estrada at marami pang ibang mga senador ang nandito sa Senado kagabi. So yan ang nangyari. So mamaya, ang pinaka-highlight kasi dito, Katropang Ivan, yung mga dokumento ng article of impeachment, bulto-bulto, tatlong cart ang isinakay, no? Yung bulto-bultong cart, napakarami itong mga dokumento, article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito yung mahigpit na sinisecure ng USAA. At bukod dyan, yun ang even yung pag-aaresto rin kay Senador Bato de la Rosa, no? Kung saan ay naudlot nga yan sa pag-aaresto dahil nga dito sa nangyaring putukan dito sa Senado. So mamaya, ang tabayan namin kung ano pang mga development dito sa Senado Cognay sa nangyaring putukan at yung impeachment, yung mga dokumentong article of impeachment na na-i-transmit na, naipasa na, nandito na sa Senado, Katropang Ivan.
0: Alright.
1: So mamaya, ako'y magsasagawa ng follow-up kaugnay sa nasabing insidente.
0: Alright.
1: Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas mula sa Senado, ako si Sylvester Rambo Labay ng XFM 99.5 Mega Manila. exciting.
2: Live report. VP Sara, absuelto o convictado. The impeachment coverage. XFM. Impeachment coverage. Centro. Ivan Polona.
0: Salamat katropang Rambo Labay nga naglabay sa tuwa og report gikan Senado. Salamat. At least doon na mga latest, doon na mga nag-rally dito na yung gawas. Huwag bantay sarado matun pa 500, but ang nakitaan daw niya dito karon mga igala, tulo. Kabaga kapulisan ang nakabantay sa gawas Senado. Ayan, kasi nagpahulay lang daw. Oras, mga katropa, 9:38 na. Sa ito, pagbalik at tangi pa ang dugang pangiskutanan may kalabutan, mga igala, sa nagpadayo natong coverage sa impeachment. Huwag kini mga nagkaitabo na dito sa kauluan, mga katropa. Maliog, stand by.
2: Centro. Ivan Polona. Centro.
3: Excellent.

0: Getaway time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Surok 8 Sigil, Tinulto, Masim, Sarangani. Malapit lang from General Santos City. With pool and beach experience. Reserve na at 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your getaway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge, kita kids.
2: XFM. Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: XFM.
4: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
3: Mmm! Exciting!
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay ra kaayo. Ako ta kahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Like yun. Basta naka-turbo.
6: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo. Wagas. Ang lakas.
6: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
2: XFM. Handum mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
9: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-santon.

0: Centro. Balik tayo sa programang Centro, 9:44 na mga katropa, paspasa sa oras lagi. Ay nako. Sige lang. Siyempre mga katropa, oy, dahil lang kinai-report si katropang Philip Oligario. Naanas siya sa linya, katropang Ray, katropang Philip. Kato ni pasudlon dayon kay doon na matodpay pedestrian, siyamdan naman nga kinibang mabanggaan mga kaigalaan. Check natong linya ni katropang Philip Oligario. Katropang Philip, please come in. Live report.
1: Katropang ay ano mga katropa ang nangaroon sa kritikal na provision sa kapangin ni Tres Angel Kadalaki o magpanggaan o bongo kapag taong na 39
0: sa okay. Dahil lang katropang Philip kay medyo nag-choppy ang imuhang signal. Okay, mamaliog ta sibog siguro sa bank. Sibog lang gamay katropang Philip. Okay, para choppy gapon. Balin lang sa gamay. Adjust lang gamay katropang Philip. Ato ni Siron mga katropa ang detalye sa maong balita ni katropang Philip Oligario kay doon na matod 5 pedestrian samdan naman nga mabanggaan. Kamusta ka ni mga igala o kinsya nakabangga katropang Philip?
1: Katropa Ivan.
0: Alright. Sige, try na to. Okay, tawag ka balik katropang Philip. Tawag ta balik. Centro. 9:45 mga katropa, 15 minutes. Una mag-alas dyan sa buntag. Check na to lang, i-establish lang na tumayong linya mga katropa para klarong detalye ni katropang Philip Oligario mga suking tigpaminaw. Ika, maubahin ang mga katropa. Atod ka na to, syempre, Santon Plus Coffee Mix. Kalma lang. Mag-inom og Santon Plus Coffee Mix mga katropa, matagad lang. Aron ka muna mga igala, makaangkon o manindot ka brain function. Labi na siya mga nagatunga, nag-eskwela, karong mga panahuna, mga katropa. Doon ay mga examination nga i-take, mga igala, pag inumog Santon Plus Coffee Mix. Nagpapus kini, mga katropa, sa atong brain function, mga kaigalaan. Huwag kini nga kape, mga katropa, dili makapapalpitate. Tubikan kay walay caffeine. Katropang Philip Oligario, sa imong pagbalik, please come in. Centro. Yes, katropa Philip.
2: Yes, katropang Ivan, nakaroon sa critical na kondisyon ng usa ka 23 anyos ka lalaki tuman nga mabanggaan o bongo kagahapon alauna 58 sa hapon
0: Agoy.
2: Sa National Highway sa Barangay Apopong, partikular sa Curug RBC sa area sa South Cotabato, Sarangani Road. Sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit Jansan, giila ang pedestrian nga si Ernel Balikaw Kaangan, 23 anyos, residente sa Turok Milay, Barangay Tambler. Samtang ang driver sa bongo, gila nga si Danilo Lutang Animo, 49 anyos, kataga Turok Baseda, Barangay Kalumpang. Subay pa sa investigasyon na samtang kininga bongo, ginasubay ang area sa Cotabato, Sarangani Road, sa Barangay Apopong, gikan sa Apopong Round Ball, padulong sa may Macar Wharf, kalitiin nga nabangga ang usa ka pedestrian.
0: Uh-huh.
2: Ang pedestrian sa tropang Ivan, kalit matud pang mitabok, pero nakahunong siya sa tunga sa dalan.
0: Oh, yeah.
2: 6 lanes ang National Highway sa Barangay Apopong, na naa siya sa tunga, katong dunay yellow lane.
0: Yeah.
2: Samtang gahunong kay muhulat niya mutabok, kalit siya nga gibangga ka tropang Ruel, aning bunggo. Sa kakusog sa impact, talagpot na sampit nga pedestrian o nakaangkon o grabing samad sa panglawas. Kidala siya sa daling dool o sa labing dool nga balitambalanan apan sa kasampangan kinahanglan nga i-undergo sa akining pagtuon katropang Ivan. Nasa sa ICU karon para tutukan sa atong mga otoridad. Kumikan, critical ang iyahang kahintang tungod sa mga samad na naangkol sa panglawas.
0: Uh-huh.
2: Samtang ang bongo ang karon gi-impound sa Traffic Enforcement Unit Jensen o ginahulat karon ang pamilya aning resampit ka pedestrian, ingon man ang driver sa bongo aron hiskutan ang mga pagtagad or paghapit ni resampit nga insidente ka tropang Ivan. So wala pa settlement. Gumikan as of now, nasa critical na kondisyon ang pedestrian o wala pa usab hospital bill, sumala pa nga ng gawas. Pero sa initial na itong dawat, kining driver sa Bunggo o ang kumpanya nga iyang gitrabahuan anda matud pang magpaabot o financial assistance katropa nga Ivan. Katurag yun ang panawagan sa itong mga otoridad, mahayag man or mangit-hit ang dalan, kinahanglan mag-amping yun katropa nga Ivan na binakong dili ka sa pedestrian lane nagtabok yakong sa mga nagbaleho, mangit-hit man or mahayag, kinahanglan kinahinaragod kagsundon ang mga traffic rules aron malikay sa mga diskrasya katropang Ivan.
0: Correct. Sige, katropang Philip, salamat.
2: Mauto na ang report dika sa patrol o garoon magpabiling healthy. Tumar na sa Santon Plus Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. X-FM News.
0: Salamat katropang Philip Olegario. Amping lang kita sa mga nagamani o mga katropa. Preparasyon o ayaw kumpiyansa mga kaigalan. Alas 9:49 na mga katropa. Kadugang pa nato mga balita ning buntaga. Kaya formal na gitudlo matod pa isip Undersecretary sa Department of the Interior and Local Government kung DILG. Kining kanhi Mayor mga igala sa Iloilo City. Abaw ka na, may... Ang si Jed Patrick Mabilog. Nadumpa si Mabilog mga igala kagahapon at tubangan ni DILG Secretary John Vic Rimulya. Din siya mga igala ang gitahasan nga mudumala sa public safety o mututok matod pa sa mga reforma alang sa mga lokal nga kanggamahanan. Sumala pa ni Rimulya, ibalik si Mabilog sa serbisyo publiko dili aron nga manimalos o dili aron matod pa nga mutabang sa panggamahanan. Ngayon duman mga katropa nga tuig 2017 kadiyang mibiya sa nasud si Mabilog padulong sa Amerika. Uban lagi kini nga giakusaran ni kani Pangulo Rodrigo Duterte nga protektor matud pa sa illegal nga droga, butang nga hugot matud pa nga gipanghimakak sa kani Mayor. Nakabalik matud pa sa Pilipinas si Mabilog kaniadtong 2024 ug natagan og executive clemency ni Pangulong Bongbong Marcos niadtong Enero ning nakasamtangang tuig nga maoy nahimong dalan sa iyang pagbalik karon sa iyang puesto mga katropa. Wala na mga igala ang atong ginatan-aw di mga katropa kining si Jed Patrick Mabilog lagi gisaligan mga katropa karon sa DILG sa atong gobyerno. Nahimong sentro sa nasudnong balita ni atong 2017 manggod adi ang gipanganlan mga katropa ni kani Pangulong Rodrigo Duterte isip usa sa mga narco politicians mga katropa o kung protektor matud pa sa illegal nga droga dito sa may Iloilo City. Gubikan si Kadlok mga igala sa iyang seguridad, nilayas kining si Mabilog sa nasun o nagpuyo dito sa Amerika mga katropa sulod sa 7 katuig. Kaya pagbalik niya mga katropa ni atong 2024, diri sa Pilipinas, ni surrender matod pa kini, nitahan kini sa NBI, aron nga atubangon ang iyang mga kaso. Nya, kani atong Enero 15, 2025, gipasaylo matod siya ni Pangulong Marcos Jr., pinagi nining gitawag nga executive clemency nga maoy nagtangtang sa iyang pagka disquality mga katropa sa iyang mga disquality sa pag-upot og posisyon sa gobyerno mga kaigalaan. Ang iyang bagong katungdanan karon siya na ang DILG Undersecretary for Public Safety, ang opisina nga nagdumala mga igala sa kahusay ug kalinaw. Ang mismong isyu nga kaniadto gipasangil bato kaniya mga suking tigpaminaw. Mo lang na hagit nato sa integridad sa DILG, makahibulong manggod og makatingala mga katropa ang lakang sa DILG karon. Ilabi nang Malacañang. Giun sa makahibulong manggod og makatingala mga katropa ang lakang sa DILG karon. Ilabi nang Malacañang. Giun sa man pagkahimo mga igala nga ang usa ka tawo nga kaniadto mga katropa giakusaran nga nalambigit sa kinibang droga, bisan pa og gagyatagan og clemency mga katropa, mao na karon ang magdumala sa public safety. Di ba? Dili ba kini mga katropa usa ka dakong tamparos sagpa sa kampanya batok sa illegal nga droga? Di ba? Dili ba kini mga katropa usa ka dakong tamparos sagpa sa kampanya batok sa illegal nga droga? Kaya ang DIY

LG mga katropa, mo magunang inaang sa kapulisan. Under man mga kaigalaan ng kapulisan ng PNP sa DILG. Nya unsa na lang mga katropa ang moralidad sa ato mga operatiba kung ang ilang labaw adunay aninos pagduda sa iyang kaagi mga katropa. Sentro. Nya ang kining executive clemency usa ka gahom man ni si presidente mga igala. Pero kinahanglan kining gamiton alang sa hustisya. Dili alang mga katropa sa political nga akomodasyon. Sentro. Kay kung ang tuyo ni mabilog, mao ang pagserbisyo nganong kinahanglan pa man nga itubo siya sa usa ka sensitibong posisyon sa DILG. Ang paghatag kaniya mga katropa og gahom og balik mga igala samtang daghan pa ang nangutanas kabaturan sa iyang kaagi kaniadto. Nagpakita lang nga ang nga sa Pilipinas mga katropa ang political nga pagrehabilitate pas pa kaysa sa rehabilitasyon sa mga biktima sa droga mga katropa. Sentro. Ingon ni Secretary Remulla nga dili manimalo si Mabilog. Apan ang kamatuoran maigala nga gibalik siya sa poder usa na kamatang sa pagbalo sa miaging administrasyon. Sentro. Diba? Ang gobyerno manggo dili dapat himuong dulaanan sa panagsumpaki mga igala sa mga dagkong pamilya sa politika. Kaya ang publiko nangita og mga opisyal nga limpyo, ligdong o walay pagduwa-duwa sa ilang integridad mga suking tigpaminaw. Sentro. Nya ang pagtudlo kang Mabilog mga katropa o sa ka high risk move nga matawag kumbaga. Alang sa administrasyong Marcos mga kaigalaan. Kay kumapakyas ganin ni si Mabilog sa paglimpyo mga katropa sa iyang pangalan pinaagis tinuod ng trabaho. Ang DILG ang magpasan sa mansa sa pagduda mga kaigalaan. O nang pangutana diya mga katropa, hustisya ba kini para sa katawan o kung pagpabor lang sa usa ka kaila? Ang matas publiko mga katropa karon nagbantay o ang kasaysayan dili malimot sa mga aninos kagahapon mga suking tigpaminaw. Sentro, Ivan Polona. Sentro. Alas 9:55 na mga katropa. Dili karon sa itong magpanaguban ng programa ng Sentro. Ako lang ang ibalita ang latest mga igala kay opisyal na matod pang gilista sa International Criminal Court yung ICC. Senador Ronald Bato de la Rosa isip usa sa mga wanted nga personalidad sa tibuok kalibutan. Base sa website sa ICC kaniadtong Miyerkules gabi, Mayo 13, usa na ang senador sa 33 ka mga suspitsado nga gilakip kun giklasipika isip at large. Nasayran matud pa nga Nobyembre 6, 2025 pagi pagawas ang arrest warrant Bato kang de la Rosa. Apan karon lang matud pa kini gi-unseal o kun gipahibalo sa publiko. Iakusaran ang kani PNP chief o crimes against humanity. May kilabutan matod pa sa mga naitabong patay sa drug war. Tali sa tuig 2016 hangtod 2018. Samtang anaanag karon sa kusodiya sa The Hague, si kaning Pangulong Rodrigo Duterte sukad kani atong Marso 2025. Gipaabot pa ang formal nga reaksyon sa kampo ni de la Rosa. Kalabutan ni ining maong panghitabo. Sentro, Ivan Polona. Sentro. Samtang 9:56 na. Sentro. Wala tayo oras sa bilin sa itong magpanaguban ng programang Sentro mga katropa. Salamat mga katropa, sinong pagpaminaw. Sa ngalan lamang, sigurasibog ang puwersa sa XFM Network Philippines. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang inyong katropa-katropang Ivan Polonan. Huwag mapon mga igala na pa'y Biyernes. Sentro. Mayong buntag mga katropa, kalinaw Pilipinas. Wasalam. Sentro.

0: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
1: Katol na mata, pagpanakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Magvision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: XFM.
3: Daghan ang utana nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
4: Turbo Supplement for Men.
5: Oh, yes.
4: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
1: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
6: Kay adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ra ko masakit. Pero karon nga nagatumar nako, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Wala ni DI taga kanap.
1: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
2: XFM.
7: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, giatake tungod sa akong high blood. Girekomendero sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, ugago jud na pamatud-an nga epektibo jud.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Bye. Inom na ta bye. Wala tay kuotay. Mangas ka. Exciting.
2: XFM
9: 95.9
10: Diba?
11: Kana itong mga angay subayon kay mo pa man to ang initial

0: guys, sige pa lang load eh. So, sa bus. Oo, din eh. Teka, sa magagagahinugtong ang galiha.
1: Konsensya kayo kumutanaw sa babae ba nga nagtindog o niya ako naglingkod?
0: Unya, sa may magibuhat?
1: Naluoy man ko. Pero, huwag mo kayo mabuhat. Maong, nipiyong na lang ko.
2: Mga katupa, exciting! Mga katupa, exciting!
3: Yes, maayong buntag. Manuktok mi sa inyo ang mga balaybir. Mangayok mi odo na ba mga pasaw diya, mga mari. Dada ba mga lamaw-lamaw diya, mga igalang. Kay yawat na lang matigom na sa mga uyutart today. Yes, mga katropa, adlo karon nga beerness. Adlo karon nga Webes, mga maring. It's Mayo 14, 2026. Kamusta na inyong mga nagkaraiya diya ang mga kinabuhi? Anyway, kung doon na may mga problema na na-stress na mo diyan sa mga naitabo sa balay. Balay, ano siya nga katawag sa balay sa kwan? Balay, balay tagbalay? Sa balay bala uranan, di po na mauoy. Wala nga balay nan sa Senado. Balay sa mga trabungko. Diri akabot, tune in mga maring sa toan na mga nakaraiya ng mga XFM station diri sa Tibuok, isla sa Mindanao. Kaaban kini mga bayot nga mga way mga kaugmaon. Pero at least man lang maugmaan mga maring kaysa sa di maugmaan. Balay sa langit na gasidlak-sidlak. Sakto no? Balay ko sa langit, nagasidlak-sidlak. Uy, masayaw ta na karon mga tiya Daria. Mga katropa, tangi ako ang sparring partner kay nakuha pa rin siya na busy pa rin siya, gamulo pa rin siya tao sa iya mga paraphernalias. Kay gusto ko niya mga maring nga muhubag din siya tanawon. Pero bisan pa rin siya mabutang maring sa iya mga paraphernalias, hubag nagigwapa na maging tanawon niya ako ang sparring partner. Gano'y gikagupta niya sa mga lalaki niya sa may Bisayan. Sa kanto Bisayan mo ni ang kagubtan sa mga lalaki diha. Niya sagad sa usa ka sa usa sa kausa sa kasimana ginapuli-pulihan diha. Mo ni nga ang yang kuan ang portal sa Helica. Wangwang nakaayo mga mari. Ah, kuan na gi sa pagwala gi abanti ni gimaw na mga patsing mga mari. Mga katropa, kini ato ang programa hatod ni kanato sa mga produktong gigama sa Yes to Health mga mari. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Gold Herbal Capsule, mga higala, dapis kini siyang tumaron sa mga dunay mga balatian. Siyempre, kung wala kay balatian, magtumarsap ka aron nga, dili ka makabaton o balatian. Si Papa Gerald Anderson, maya kay gusto na siya mong lugar. Gusto na sa kami niyo una ang uyutar, Marie. Maya karon kay sayang kayo ang ilang relasyon ato ni katong si Marie Julian. Kaya nasayang lang ang unom katuig lang ni Julia Barreto. Kaya nikalita sila bulag mga mari. Unsa kay mga hinong danay na wako sa Pasing kung unsay mga steeping ana mga maring. But anyway mga maring, live ikan diri sa studio sa Studio X sa 107.1 XFM Taguan. Mabati sabta mga maring diri sa to ang mga sister station sa XFM sa 99.1 sa XFM sa Mati. Maayang pagkisi-kisi mga taga Mati, labi pa sa mga taga Badang Public Market. Maayang pagpabuto-buto mga maring sa inyo mga nagkadaiyang mga radyo diha. Og sab diri live na mabati mga

0: kay sa ato asap nga lain nga mga istasyonan. Sa yada kadali ang kaya mga maring kay klaruhon gyud ato ni basi makabanggit tag lain nga frequency ani advertise sa unya maring. Ay bisita mabati karon diri sa 95.1 sa XFM General Santos City. At diri asab sa 101.7 sa XFM Bukidnon. Kani ang programang Bullseye na dungog ganina marin diya sa may Bukidnon mga maring ha. At syempre pilihan lang sa live sa mabati diri sa XFM San Francisco Agusan del Sur sa 91.3. Mga katropa mga maring, ladies and gentlemen, nanaling banggitang burikat. Halos tibok barangay, nakatilaw na ani ni iya, mga maring. Taas na kini sa kasinatian sa burikat group of company. Wala lain, mga katropa, atong i-welcome sa naglagubo ng mga palakpak. Iya, Daria!
1: Ayaw naman.
0: Iya, pamunta kaya. Kana.
2: Kana.
0: Mura ba kaga mama ni Pokemon?
1: Ayaw naman.
3: Kasi na si Pokemon.
0: Kana na, stress nga Pokemon. Oh, lain na takaroon mga maring ha. Sa to ang Facebook page, i-search lang ang 107 XFM
4: 107.1. Mauna na ang akong
0: Koy. Mas lain ka maring sa.
1: Ayo na.
0: Ikaw mo na sa live pa rin kailangan ka.
1: Yaw.
0: Nako. Ayan, so pala ila
2: lang. Lain na ikaw parang sige lang kakatawa ay.
0: Ila formal go.
2: Yes. Well, welcome sa mga programa. Kinilagay po ninyong iyaan sa kanuna ay panabang.
0: Apil ka ato nasunugan sa pantukan?
1: Yeah. Yan. Ayaw naman.
2: Ay, pagkato ng respond ni Marie. Kami ito ng respond ni ba?
0: Ay, ikaw to isa, ikaw isa. Ah, nakugri nga sunog to no. Kaya grabe
2: pagka. Daku kayo. Ay, panayinitag yun.
0: Nakuan man ka maring na, murag na nakuan ka.
2: Nakuan ko di ay.
0: Murag, murag, ikaw ba siguro itong ipamusil sa Senado maring?
1: Ayaw naman. What?
0: Ay nako mga igala, una ito mag-kya-kya. Hantod ta alas 12 sa udto ato ang programa.
2: Yes.
0: At ang hindi nyo ato ang tila greetings taon-taon. Pag ato ang mga checka di at ang isab din nyo. O syempre ato ang live nga drama diri sa XFN Tagum sa Kung Ako Ikaw Katropa.
2: Yes.
0: Tiyad Daria, on sa imong bit-bit nga produkto karon di ha?
2: Wala na in Japon ang pangbangil sa bao-bao. Ang Turbo Male Enhancer. Yes.
0: Muna ka itong sasalita ka rin natin kulikta sa boarding house.
2: Ay! Ay, Lord! Analigi!
0: Muna ka na... Ikaw, parinti, ikaw
2: mati... Lain lagi kayong mga... Lain kayong mga comment sa gintara. Lain kayong mga comment, oo. Oh.
0: Ikaw itong kuan ba? Katong tigpaningil nga ligid pahangiyo, gani?
2: Ay!
0: Okay. I-auhag sila nga i-share ato ang live today kay this is the day
2: Radi
0: kasadya ang ato ang day karon mga marine.
2: Inaot ko nga inyo ang i-share na no. Paliyo kong share mga katropa, mga maring, mga paring, i-share na ang ato ang live.
0: Nga na may ka-happy diri ang mga maring.
2: Eh, lako nagukuhay.
0: Bisan naman o, gapon pa ang sweldo niya karon na may mga kwarta. So, happy-happy lang gapon ta diri.
2: Ikaw lang yun ang sweldo ming agi ay maring. Kaluhuy na to, ane.
0: Stress sabi ako, ane, maring. Uy, kaya wala ko ikahantag kang Edgar.
2: Lain mo, gini ako ang bra. Okay, nalus-lus lagi, ay.
0: Oh? Hey, bra, day na.
2: Wala de kay bra, kalimut.
0: Habi na ako, cancerous na.
1: Ayaw na ba?
0: Habi na ako, kanang ovarian cyst na, maring.
2: Ay,
0: andi, di, Ay nako mga katropa, ito ang text line 09663069569. Osbon ko mga katropa 09663069569. Yes. Og ay basasa una to mga greetings pick kasi mawa na taod-taod mga
2: na rin. Okay, ato yung mawala na. Oh, kaya mo kayo gilahang mga kuan oy, mga kuminto.
0: Gitamay na po.
2: Juice color. Oy! Mga bayot.
0: Ang sa ingon nila.
2: Ay, si mga bayot. Ikatakaw ang among hanilotabyo sa inyo ang attire.
0: Ang sila?
2: Kuan na, gikatauan.
0: Ayaw na may katauin ninyo.
2: Uy, magwapo niyo sa mga attire. Ano mga tawa man mo?
0: Oh, ito rin, pasalamatan na ito ang mga stylist karon.
2: Yes. Ako ang hair nga si Gab Alas.
0: Mm-hmm.
2: Ang ako ang outfit. Nga si Bungal Gabri.
0: Ayan.
2: O ako ang makeup artist na si Kenneth. Oo, diba? Kaya akong makeup artist na may adlay.
0: Pasalamatan pa rin ako sa ko ang hair salon ako maring. Si SM Arnett. Isa pa ito pasalamatan.
2: Napo na siya. Ay, pati ka. Walay lain ang kuwan ni Kuminto ni kuwan ni Paring Ray. Ay, Maring Ray di ay.
0: Isa na si Ray Surabasquez o si...
2: Si Maring Ray Alinton.
0: Aba.
2: Puro lang katawan siya ay.
0: O di sa kako, basi nakakuha na siya. Wow.
2: Apila po nagpaputi ang dugan para patas. Lahay magunay among sa bondre, kinaw na rin puti. Og naong lang sabunan.
0: So ang magkuan sabi na magkuan may mga disclaimer da ani ka mag minangaon og kanang ginagmay.
2: Mura man kag sa clown, mura kag clown maring Daria. Uy, lain ni si maring si Nancy uy.
0: Ang kulang sa imong kuno at sa na lang.
1: Ayo di ma.
2: Offerte na ning mga pangita, sorry. Mangita na na kwarta ni Tia Daria.
0: Wala, ay, pordoy na kaayo may mga maring ay.
2: Ay, napon si Paring Bong.
0: Antaga
2: solid.
0: Ay, si Paring, si Kuan, si Bong Alvarez.
2: Nabuang na.
0: Mga taga, ay, good morning mga taga solid.
2: Taga solid, FM.
0: Labi pa si Master Inday Taninig, ang young wig niya kay Built In. Kinsa pailangin niya. Kaya una tamo ato sa unahan mga maring, Tia Daria. Birahin sa mga kakomment din na.
2: Yes. Ang last, literal good na yung di lalim mong warta.
0: Ayan. Sa pamandi ay. Oo.
2: Dili mo po ni pangwarta, pakauaw naman yun di, oy.
0: Lakoy, nakuha ko rin ah.
2: Naulaw ko, maring, dili ang akong naulaw. Ang makeup sa ko ang maulaw ani.
0: Mapasailo mo kasi sa to mga anak ani maring. Respetuhon ba kita sa to ang mga parinti ani Maring?
2: Kasi ako minahan ani Maring, padili na kailan sa kuoy.
0: Basit pag sodi mo si Mambay, sabihan kang hinugas tiya. Ya Daria kay muragwa na makailan sa imuha.
2: Ay! Katawan nga ako ang naong lagi din Maring, ay.
0: Ansa da?
2: Nagtawa sa akong naong, sabihan kagwapo sa akong makeup, oy.
0: Ayun ba si katawa, B? Kaya malain na ba dahil may anang katawan, mi? Oh,
2: okay, katawa lang dito ni Hanilo. Bantay lang na si Hanilo Tabios ba? Ikaw may straha ka, Hanna.
0: Ayaw na po pag-ana, Abi, kay...
2: Oo, kaya si... Sino yung kina si Ma'am?
0: Ay, kisa man nga Ma'am na siya si...
2: Si Ma'am Hanilo.
0: Ay, si Ma'am Hanilo. Ay, naku. But anyway, mga maring mo, patukar sa tag-usa kakanta aron nga malipay sa muli ang mga namati karon sa inyong mga nagkadaiya nga mga panimay. Samtang, kini ato ang programa mga higa, lagi paluyan sabi sa aron nga mas mugwapa sa masamo o kagwapa, dapat naka-clear skin beauty soap.
2: Yes.
0: Ang sabon nga herbal, nga siguradong mapalami sa tuwang. Turbo na lang atong i-endorse, Manny.
1: Ayaw naman.
0: Ay, mukha ba kay Balik, Mi? Ang taon. Ay, tatsa, Mi.

0: Well, balik ta mga maring. Diri sa to ang i-expose na ako na kung kuha ni kay makuha na kung itmi games ay...
1: Anong sabi rin ang itmi games?
0: Maipit, oy, umayo pagkagaid, maring. Pero ang sa'yo magdali lagi ta kasi ma-late ta ba niya?
1: Lagi maring ay, ha?
0: Nga, lahi na ito nagaid, maring.
1: Tapos mo kaya kung ilok maring, hapti mo na ang garter niya, kagahi kayo ay.
0: Oy, ito na yung magpasalamat ay may kangkuhan kay Maring Ganggang sa iya mga bestida nga gipahirang. O, nakikana ko mga Maring, kana imong isuot Maring, murag, gikan pa siguro na kang Hasmin, kung ako masayop Maring.
1: Ay, Felicia!
0: Kanang
1: saktuha ay. Murag,
0: sakto na siya Maring kung... Mas nibagay sa imong itsura day ang imuhang kuan, imong bestida today.
1: Yes! Murag, tinuod?
0: Kuan ka ika ka ng...
1: Imo mo ko paganahan, Maring Oy?
0: Kanang, you are so very kayatable today.
1: Ayaw ba? Imong ka, guwapa kayo po. Tanawang ilang mga kumiforma lagi katawa. Ayaw
0: na
1: sa...
0: Pasabi na mga kuan niya kay kuan na sila ka ng... Hindi nila makita ang itong tinuod ng mga itsura. That's the reality. Dili na makita ang kuan kay kita nagay man kasinabtanay no kay kita ra baya parehas baya kang mga oyutar. But anyway gali na ingon si Kenneth sa ko gapahan ninyo oy
1: ingon si Kenneth
0: masabtan sabtan niya na feel niya nga to ang gidangatan today.
1: Lain mga paminaw doon masabtan sabtan mo ako ba naman sa way dili masabtan Marin
0: sinakasabot siya oy ala siya kuan ko ng
1: at tinood yun ay Marin
0: sa ingon niya
1: kaya na si Nair Pontesilio kapahag ko din yung duha mga DJ
0: ay unsa pa man di ay
1: dili mga may DJ oy mga
0: angkor woman mga may DJ
1: angkor woman mga
0: kami ang mga angkor woman. I am the woman in love.
1: I am the angkor woman in love.
0: Sa laktod nga pa kayo niya, sige na kanta in love.
1: Yes.
0: Pero wag yung may in love sa tua. Ano man lang niya?
1: Atong ko na itong bayaon niya tua nga. Kuhan sila nga layo kayo nagtanaw.
0: Asa dapit?
1: Sa Canada.
0: We?
1: Yeah.
0: Mau ba?
1: Oo.
0: Pinsa ka na.
1: Ako aban ng solid nga follower.
0: Sige daw, bit. Imbiya ako, no?
1: Ato nabayaan din si Manita nga, Valderosa. Hello, ma'am. Ayaw ko katawin, eh, ma'am, ha? Kailain nagkikaay. Emissions lang siguro, oy. Ayaw na ismile.
0: Asa napit sa Canada?
1: Ay, sa Canada ko na ika?
0: Mama ko'y parinte niya.
1: Asa napit, ha?
0: Sa Canada 1, Canada 2.
1: Sa Furok 3 na Canada.
0: Yes.
1: Sa Canada, gano'y siya, ma'am.
0: Hoy, dahil kung ano diyan, naminaw rin si...
1: Paayon, pagtanaw sa'yo mo diyan, ma'am, ha? Ma'am Nita Valderosa.
0: Oo.
1: Huwag inabangan pa na yung Nards. Ni Alvin Gook, hoy, mga maring. Kilatan niya aksa ni Lord sa inyong dating. Uy, ano makilatan, Manguta? Ngayon, dahil yung
0: Ken ba, butangin na yun ang tarpulin din sa kuan Ken sa amin. Kaya... Mabulgar ang mga beauty diri aay. Adjustable man kaayo ang yuyod stia dariya.
1: Siyempre, anak man na siya. Pwede pag-uot, pwede pa-loag.
0: Yes, we are adjustable. Anak siya nga... Kaya gini si Maring Ray ay kagipasahan ko picture diri ah. Mao ba ni ang mga actor sa Mista? Ano sa si... Oh, na.
1: Sa Mista gina si Gita, guys. Kaya gini
0: si Maring Ray ay...
1: Manaloon lagi na si Maring Ray.
0: Oo, mga kami, mga kuhan, magbibig mga karaang kuhan, magbibig mga karaang damang.
1: Kuhan ka ng... Hindi, damang Maring. Anong kaon ng karaang mga mangay. Iring, muna tawa ka na, Mari, iring.
0: Mau ba di ay?
1: Iring sungkaban.
0: Well, kami, kita gihapon diya dari ang mga tibay.
1: Yes. Grabe, tibay, tiguan.
0: Ayaw naman. Ay, 4 months lang magpailailaw. Yes. Kaya ba si, nakalimot sila kinsata?
1: Gani,
0: kami
1: gani.
0: Ang mga official na mga membro sa Gabi Group of Company.
1: Yes. Kung kinsa man itong gusto mag-join sa mga namin mga form, Kung asa mo karon dapitan nga gilugar sa mga hugdo niyo ang mga likuranan nila ang si mga tao.
0: Kung asa mo dapit-dapita ron, diha na mo ha.
1: Diha lang mo. Og naa ka diri sa Makati City. Sinaot ko na mag-enjoy lang mo diha. Og diri po sa Jinsan. Sa General Santos City. Ang tumutot diha, oy. Di kalibanga man yun na siya.
0: Ay, kumusta ha ang mga pamitay sa mga taga-Jensan?
1: Yes. Kumusta man ang mga pitos niya? Kau ba ni Ate Ibilin?
0: Mupakpak pa ba?
1: Yes. Or si Philip.
0: Basta yung nagpakpak o buntag hapon
1: si
0: na mo ba?
1: Si Dr. Richard. Ang nana si Dr. Richard na niya?
2: Ayun, ma.
1: Close pa man ang period.
0: Kasi close, mag-abri mo kunda all the time.
1: Yeah, nag-gawa. Ang period na close niya ka mo, nanggawa sa malagi mo.
0: Ay, may minus ang customer kay sa amo kasi Senado Maring.
1: Napino sila mga dito.
0: Na-stress ang kuan, na-stress ang mga amo mga customer, mga balwid customer naman. At ang mga balwid customer.
1: Ana po si Dwayne G- GC. Ito niya pagpasa. Buntag mga Inday.
0: Ay, salamat.
1: Asa na mong maayo? No, ano mong maayo?
0: Mapakpak yun akong pinanantago kong Inday Marie.
1: Ay, ay.
0: Oo. Ito pong itimbaya na yung mga Maring at mga guwapo o mga misteso. Mga misteso ang namakati ka lang sa mga sa bukid nun. Mga tuliid kay mga pitas.
1: Yes. Mga... Ang walay lain dahil kasi kikatawa. Kasi ma'am, hanilo. Sabi yun.
0: Si Kuan, si...
1: Katuwang SM din ha.
0: Si Beria Franca, si Rustom Bilia Franca Maring.
1: Oy!
0: Namati sa Brun.
1: O saan niya iyahang mga Kuan Maring?
0: Nakakropa.
1: Labi ko ha, gini mo Maring, no?
0: Wala mga banggita ng mga reporter sa bukid noon na rin. Kana siya niya?
1: O saan niya iyahang intro, Maring?
0: Nakalimot mong kumaring assignment, alam na, Maring. Ay, dari asab sa mga taga San Frans, ato silang ingnon nga.
1: Hubagang tiya, oy.
0: si tiya na good na. Hoy, maklaro na ko ang imuhang kuan, piso wifi diri ah.
1: Ay, hulugin na, mo sounds ba?
0: Dili kayo luag. Marin, kung bindo wifi ng imuhang klibids, Marin, diya, dili ikit pamatiyon ang piso.
1: Marin, mudretso lang.
0: Dapat ang iyong di ako tukaraan nga, Dos. Tukaraan nga, Dos. Ayaw na. Nagani, Lubi.
1: Iyot na timbaya niya, Maring, ang taga-bukid doon.
0: Mga taga-bukid doon, si Ali, bukid doon, may atong ginggutan di ay. Si Liz Suriano, si ato ang saktok barog nga, SM diya, si yes. SM Inday Marie. Good morning. Yes.
1: Good morning. Inawag ko nga, na-enjoy po mo din, ano? Ayaw mo kago-all sa inyong mga problema.
0: Pero sa mantawa na tayo, Swildo. Gapon pa nakuha, karun wa na Maring.
1: Ah, tanyawag yun na Maring.
0: Isa palain si Rustom Bilia Franca, si Prince Obra. Isa pa kaya naman, gamay naman sa diya Maring. Uy, gamay naman sa diya ba?
1: Burat pa kita, kanang nagkuha na lang siya eh. Kanang gamay na lang.
0: Kanang sobrakapin na lang.
1: Yes. Anyway, dira na po sa Jinsan, Maring. Ikaw Maring, ikaw.
0: Uy, ako yung itimbaya si Ma'am Evelyn. Ma'am Evelyn, kamusta ito mga pamitay diya, ma'am?
1: Kamusta
0: mo ng
1: mga
0: pitals
1: niya?
0: Ano sa pang? Si Paring Ray, pwede ba mo rin yun?
1: Si Paring Ray?
2: Ayaw naman.
1: Paring Ray, sinubi ka Paring Ray? Ang labi na ka rin si Imuanga.
0: Kinsa na?
1: Imo, amiga nga si Igan, Pilipa.
0: Oh, si Philip Olegario. Kamusta mo na ito ang mga kuhan niya, mga hubon? Ato mga bugon sa suso ovariensis, yes. Tumor sa matres?
1: SM, kaya basing masuko na si oy, SM.
0: Aba, itimbaya na yun niya, Maring.
1: Hello, dia, si Moas. Sir Roel, hinawad ka nga ma-enjoy po
0: mo niya. Kisa nga Roel?
1: Roel na kuan, karang sa MN.
0: Habi na ako si DJ Roel.
1: Ah, si DJ Roel.
0: SM Roel, dia sa may XFM Jensen. Good morning, yes. Mo dia SM. Kamusta man ito ang mga kuan diha?
1: Hinawad ko nga ka naman kasakupan ni mo, nag-enjoy po. Inaadyo ang kakambutuhan ng tanagtiyan.
0: Ihagit kita ni Maring Ray. Tainig rin si Maring Ray ay mga kuhan naging siya ay... Anyway, welcome mga Maring sa tuang tila greeting!
1: Pinapagsigur na sila kaya masuko ang nagsamot!
0: Ay, sa ko.
1: San France, oy.
0: Oy, mga taga San France, kang Junji Librias, kang yes. SM Ray Sura Vasquez,
1: yes.
0: Kang Ray Alintun,
1: kang Kuniloy,
0: kang
1: Milani,
0: kang Limuel Okay,
1: kang Keanu,
0: natin isa ba nga, uyo Tersab? Kalimut na ko sa pangalan niya, oy.
1: Siko po ang niyahan ko, ang tama niya.
0: Ako sa si Gargada.
1: Uh-huh.
0: Ano po yung...
1: Iba mo itong kasabay ko sa katong nag-appin mo sa search?
0: Ito na pakaawaw mo dito.
1: Appin mo sa search and rescue operation?
0: Duol-duol lang gamay kang Luis Trosi Daria.
1: Mura kang nabuntagan man mo dia, mga iaan. Ay! Mura na itong nabuntagan.
0: Murag buhok rin.
1: Ino ni si Kuya.
0: Isa mo na nga si Kuya?
1: Si Kuya. Kung nila ni si Kuan, si ate
0: rin. Kasi si ate na ha.
1: Si ate si Gordon, nila si Kuya.
0: Ay nako mga maring ha. Gini ato ang tila greetings rin hatod ni kanato sa Turbo and Secretary Food Supplement for Men. Ang turbo papagahe ni sa
1: Tabadids.
0: Lai pa mandi ay ato.
1: Magmatod pa si magmatod pa ni Coniloy.
0: Si Coniloy.
1: Pangbangil sa bao-bao.
0: O diri sa tagom kay 15 dahil nagbao-bao diri dahil.
1: Pero gusto na ko na matry na diha ba? Kanin diha ba? Musaka man ako sa ibabaw diha. Kanin magpanako.
0: Inag-atras.
1: Umatras pa lang. Taas mo kayo ng flyover.
0: Mga ganyan, ano? Diha mo ganyan.
1: Kinahanglan, naikalaso.
0: So mag-atang daan diha na kayo na mag-turbo?
1: Katotara na kayo na mag-turbo, mag-atang.
0: Atang kayo na.
1: Kalasuhan mag-dun na.
0: Kayo na mo atas, ikalaso dahil yun.
1: Mga ganyan.
0: Kisa pa'y na diha, kayo muti, katilao na kayo ko dahil ay.
1: Aba si Eldrin
0: Diginyon. Aba si Eldrin Diginyon, yes. Ang giagihan gahapon sa imong area of responsibility. Wa ka kay gaduty day ka maring Eldrin, ha?
1: Walay tao.
0: Kumusta man ato mga form diha? Daghan na bag na fill up sa tuang nga Gabi Group of Company? Kay diri asab sa kuan sa San Fran ato sa Dibinlan og form diri si maring Ray. Kaya ba sin doon ay mapamembro din ang mga taga-agusan, pangitaalan si Maring Ray.
1: Mga Maring, asa man si Paring Lark ang kay nadako magunang tabay ni Joyce?
0: Uy! Uy, kisa may nakakita ko na anak niya nga.
1: Nakakita niya siguro ni Samar, giguri kang tabay ni Joyce ni Paring Lark?
0: Wala, uy. Gara dito na, narado rin to kay hindi nakadaog siyang tabadidoy na...
1: Ato pa din yung bayawan yung takamati. Hindi ka yung tulog ka tabi. Kanang tulog ka Maria di ha?
0: Masi bang, masi bang luod masi, sila.
1: Ay, masi masukot yan rin. Ang si Inday Tato din ha? Ang si Inday Kiana, ang si Inday Bipa. May pasin masukot. Sabi na lang, wala sila'y labos.
0: Sakto.
1: Ay, naman na sila Maring, kay mahiubos na yung pikas ngabil.
0: May nag-api ang pikas na, duha ka ngabil kay mahiubos na rin.
1: Duha na nga, puro sa naubos ilang ngabil, wala kayo taas.
0: Sakto, Maring. Ayaw, muntila na tayo mga igala kay...
1: Napag-ipahabol Maring ay.
0: Napag-ini ay?
1: Haskang ang ayanan yung duha Maring.
0: O, ayaw mo pag-anak.
1: Sa broadcaster Kuya Job. Uy, si Digilab.
0: Uy, si Digilab.
1: Digilab.
0: Si Kuana, mga amigo na ni Paribubong.
1: Ayan na Paribubong niya?
0: Si Kuana, si Kalimut, magkuana niya.
1: Ang ayun, nag-inokal ka?
0: May hindi naman sa magkita amin nga, huy, ikaw na iba. Kumusta mo na ito ang mga pamitay. Ay, nako. Salamat kaayo, ha, sa inyong pagtanaw, sa inyong pagliling, yes. Mga higala mo. Tila namin, kay sa mo ang pagbalik, ito na rin, basahon din sa tampong ang ipadangat diri, ha? Ani na, mo tila namin, ani na.
1: Isa pa?
0: Kabalodjog ko tiyak dali pagkain ng tila na ito, dahang kaayaw mo alo sa ang kuan.
1: Ang kalimutaw, dili na makita.
0: Muraga, ano sa unsa dyo kay kung ano kong personal. Ay, ano mo pag-ana ko kay dili ba mga easy girl?
1: Yes.
0: Ay, we're not
1: pag-ana kay dili ba mo magpa-ana?
0: We're not easy girl.
1: Yes, we are easy boy.
0: Sakto ka.
1: Ay, napag-i nagpuan ko.
0: I-share na niya itong live eh, para dahanta makakita sa.
1: I-share ninyo para dahan makakita.
0: Uy, tiyan dali, ang imong tutoy, may kanaw na sa puson.
1: Saka.
0: Ayaw, badlungan na, Bik, ay lahing.
1: Lahing na ganyan yung tali ay, kayo ay kusog.
0: Uy, dapat imo nang ipatali kang Kenneth.
1: Ana si Louie de la Cuesta na puno.
0: Ana si Louie.
1: Naana po na yung mga guwapang wakwa. Shout out po sa mga asawa ani nila. Siya ang asawa.
0: Binako kita ka, we are single.
1: Yes. Ana siya. Oh, shout out sa mga akong asawa nga si Jesse de la Cuesta. Nga magligo. Magligo pa daw.
0: Kasi pa may langayang bigyan na.
1: Murang magpabagdok.
0: Hala, oy.
1: Ano siya nga murang magpabagdok na? Ay, bagdokin na na, oy.
0: Ay, bagdokin na na, oy. Basi nga...
1: Kaya basi ikaw ang makabagdokan.
0: Santang pa kayo. Sige na, oy. Ato na na yung... ato na special kang De La Cuesta.
1: Ha? Huh?
0: Ang tuntila, dumaga na ito kay naman siya, naibit ng siya.
1: Napod si si Kuya. Ato nga pila si si Kuya. Sa mukha niyan doon, ay tama lang, kaya magsilos yung asawa.
0: Mga niya, si mga kuwan, may si... Makalimong si asawa niya, nadri na kita na po doon, kaya humana mas lasarad.
1: Ah, gani. Sige, so di na nag-ugbok.
0: Ayan.
1: Login na nag-PS.
0: Alas 11. 7 na nga itong oras, mga higal. Ay, hawa ha? Kaysa mo ang pagbalik mo, basa na mi, o suwat yes. Tampo, dari sa to ang tulaman nun.
1: Kung ikaw, ako.
0: Kung ako, ikaw.
2: Tita Flody.
3: Uy, tita.
2: Tugnaw ka, ayan no?
3: 15 hours po, diba?
2: Tap. At look ang balita diha ba? Nangiwa si Harvey diha. Nidako ang iyang baba.
3: O ba?
2: O niya si Dong Jeff, iyang isipang baliti. Nidako ang iyang tiil.
3: Excuse ha? Mangiis ako?
2: Oo, sa mga katap.

0: ito ah.
1: Ano ah, putot nang ka?
0: Ingon ani magud ni siya mitra. Bata pa lang ko,

0: వర్ణమైన బదకో నాకో మౌనం అంటొట్ కరోన్ పుట్టొట్ గ్యాపున్ కో
1: mga katrupa, exciting!
2: Balik sa evening, mga uyotar, karon sa kahanginan nga medyo saka ng oras, mga maring. Alas 11:15 na nga itong oras, mga higala. Namati gyapon gyapon diri sa pinakalami o pinakasadya nga istasyon sa Mindanao. Kini ang XFM. Oy, naku, alin mong kargada tiya na riya, oy. You are so blissful.
3: Yes.
2: Yes.
3: Ino na lang nga, Maring.
2: Ako, ipot gano'n na ako ang bisag sa'yo.
3: Ay, Maring, bura mo nag-itakluban lang lagi yung karang kuha.
2: Bisag sa'yo ni kuha ni Edgar, di ba? Kasi sa'yo mong dako, oy.
3: Mura lang sa'yo ganang pangtaklop sa lumpia.
2: Para manay ka ng kuha, para manay ka ng... basyo sa lapad nga kuan ya
3: ba na mga katropa matud pa ni Jing
2: Kensana
3: Jing Pigarido ana sa
2: si Maring Jing Jing
3: ay mga katropa
2: aba siya. Hello Maring Jing Jing
3: yes. Hello sa mga nagtanaw din sa tuang kuan sa page palihog ko ka
2: share
3: na dia sa comment section ang link
2: ay ana sa link di ang question ana ang kuan di libog mo ko ani nasa comment section ang link di ay.
3: Yes. Kato mga mahiligon ni na og mga gold medalist.
2: Ala ay.
3: Nasa comment section na i-share.
2: Hoy, nga di ha di ay.
3: Yes.
2: Sige lang kay muli-li sab ko unya.
3: Lilian na unya.
2: Bueno, live sa takaro makitaan sa Facebook page sa XFM Mati og sa XFM Jensan. Lili, yes. Asap din yung mga maring niya. Pag kumanyo, Lili, bigwasi din yun diyan.
3: Lili, live po ta madunggan dari sa XFM Bukidon sila mga radio.
2: Sa mga taga-ipasugun.
3: Ang bisan pa di rin sa San Frans.
2: Oh, sa Trinto.
3: Sa Trinto, Agusan.
2: Sa Torinto.
3: Yes.
2: Sa Bunawan, Libertad. Buna,
3: yes. Pero sa Esperanza.
2: Sa Patinay.
3: Ang mapatong kapagulong kang bislig.
2: Oo.
3: Pag-uatras ka, padulog ka din rin sa may Cruising Cuevas.
2: Diri sa may Santa Josefa, sa Beruela.
3: Yes.
2: O paingon diri sa lugar ni Paring Lar.
3: Padulong sa Rizal.
2: Oo.
3: Sa Pasian.
2: Oo.
3: Padulong sa Mungkayo.
2: Sa Mungkayo o yes. Iya.
3: O muna, ato na lang diwasa muna. O nalang dandari sa Nabunduran, Montevista. O sa Mawag.
2: O sa lugar ni Ma'am Philip Feliciano. Good morning, Ma'am Pili.
3: Yes. Good morning diya sa imo, Ma'am Pili.
2: I hope nga you're doing good.
3: Yes, doing well.
2: And very good.
3: Yes, and very well.
2: And okay.
3: It's okay.
2: And ugma daw Sabado daw ha.
3: Saturday.
2: Waiting ka waiting. You're waiting.
3: I am sleeping not.
2: You're sleeping.
3: Beauty. Every Saturday I was
2: sleeping.
3: Lavender run after. I am sleeping beauty.
2: I thought you have katabang.
3: No.
2: You don't have katabang?
3: Because day off of my katabang.
2: Anyway, me too.
3: You too?
2: Oo.
3: Okay.
2: My katabang is...
3: day off?
2: Every Saturday, my katabang is gone. Because she is scared about me because I am tirayo.
3: You're tira maid.
2: Yes, exactly. That I want. Yes. I want. Sorry, Nene. Wait.
3: Pass.
2: Ay, ano-ano sa to ang kamot, ang sa kasuhat papel, nga to ang taga

0: Bisa menipangupaw di mo dia parts.
1: Motor na ko ba? Magduha ka buwan ang wala mabayari eh.
0: Asang may motor ni mo ato katong kwan, katong nindot.
1: May motor na ko, isa may motor na ko.
0: Mataipit ka ng lakiha, babimbargoon ka na sa kumpanya.
1: Naku, kay mga sideline di apri nga, kung ano na to, kay piki kay pinabuhi eh. Gamay king swildo. Dahil kayo mga bayro nun ba?
0: Matiwa magkiribawaan ng mga sideline. Magunahuna sa ako ha. Ina mo, sana ko na yung Santon Plus Coffee Mix. Aroon niya makahuna-huna akong tarong.
2: Pangas ka?
0: Sakto, pre.
1: Ano sa minunahunaan ni mo?
0: Nakoy kailang at tibay ba?
1: Sabot-sabot, anong tibay?
0: Tiguang bayot ba?
1: Ayaw ba?
0: Sakto, pre. Muhatag ito siya.
1: Hindi ko eh. Luura po na niyong plano eh. Kasuway, ano yung say? Wala, eh.
0: Ayaw naglo-lo-o niya sa mga sugot ka mga ibarag ko na sa kumpanya mga motor ni mo. Mukuan ka sa kong mga diskarte.
1: Taga-asa po.
3: Ayaw naman.
0: Taga-kuan, marayong-hong na ko sa'yo mo, ha?
4: Usa ako kahuham tong
0: morning balaya, pre.
1: Daku ang balay, no? Ngayon sa pala siya kanang, kung ano yun? Kanang siya rin isang apuyo ng daku kayong bahay?
0: Siya rin isang apuyo kay maminyo ni kay Tibay God. Tiguang bayot ba? Mano kayo manoktok sa tadiri. Ayo!
5: Kinsa na?
0: Ay, nana siya, pre.
5: Ay, kinsa ni siya? Ay!
0: Boss Gregorio!
5: Ay! Kamusta, boss? Karan na lagi ka kala, Adri, ay. Kasi mo na yung kauban na lagi. Ay, wapo.
0: Ako'y amigo si...
5: si Louie.
0: Si Louie.
5: Si Louie?
1: Hi. Hi, boss Gregorio.
5: Hello, Louie. Ako si Mark, di ko.
1: Lainag na ako ko niya. Bangason ka, hindi ako kintaw mo. Mistiso Kastila.
5: Sasigil
1: doko ni Malawi. Wala, boss. Kanang, nawaw lang ko.
5: Dayon, ikaw lang.
0: Tinako mo dayon, boss Gregorio. Mupasin ako.
5: Uy, asan na ikaw?
0: Basta kabaw na ka sa ituyo na kumigo na ko.
5: Ay, saan ninidiyay mo ka-indoors?
0: Ay, nakadaka kinatin.
5: Dali, Malawi. Dali, kin tama-tama, Malawi. Nagluto kong adobo, Malawi.
1: Lingkod
5: sa kadali kay maghugad ko, Louie, ha? Kadali, Louie.
1: Sige. Kapuha ni bahay ni Louie. Si Gregorio na isa nagpayo, dali. Mga mahalon lamang gamit to. Napailamisa nga nara. May mga figurine nga mga mahalon kayo. Pila kakabukwarto na ilang bahay nga pati padakuan eh. Pero, Ginoo ko, mas na kong tao pa man sa kuha ni si Gregorio. Kung hawiran ko ani, hindi ko makabalibad kada kong tao man.
5: Lowy! Naran na, Lowy. Magugan ako dali. Nangangot, sabay ko ka, Lowy.
1: Oy.
5: Taga-asa man ka, Lowy?
1: Taga-Turel.
5: Turel? Asa napit sa Turel?
1: Di lang ako itugana sa napita. Basta taga-Turel ko.
5: Ano man ka, Lowy? Ay, nakaulaw-ulaw, Lowy.
1: Dol sa Eden.
5: Sa Eden of Harden. Lambik kaya niya king gulo to kay adobo ba yan ni Louie?
1: Ginoo ko, gipig-in na.

0: Ja, dali, kamot sa kong kafut.
1: Tapat, tapat, dali o, dali o ka na.
0: Urani.
1: At sa may imong gusto, kamayan ka, magamit pagkakot sara.
0: Naanad man ko, Boss Gregorio, kay pobre namin, makinamutra ko.
1: Ay, makinamutra. Kasi gusto ka, subuan ka.
0: Ayaw.
1: Ay, lawin, mag-fail at home ka. Uy, ayaw ko ulaw.
0: Urani, klakiya.
1: Pag-bay, nagod na ang bebe.
0: Ang giyag-giyag pa yan ko. Lord, din.
1: Humukas si mong bukton, Noel. Nating kayo, anak.
0: Agay. Kumot niya akong bukton. Boss.
1: Sorry, Noel. Muna nag-uot na ako.
0: Ayaw, boss. Kay gilo ko, boss.
1: Sige, mga awan na. Dali na, mga awan na ta.
0: Sige.
1: Ayaw ka, wala. Ma-fail at home.
0: Sige, boss. Mga awan ta, boss.

kadali ras bulan eh. Tulo ka buwan na muli nagkalabay yung manatong itagaan ko ang kinsimil ni ni Gregorio alias kay ang sa katibay. Maulo magpumbalik ito niya eh. Basig biingong sa kipungkortahan ako siya. Wala ba gusin mihangyo nga ihakong ko anon sa nang ihatag niyang kinsimil. Igo rin sa hiccup sa kong It Me Games. Bahala na ni. Bahala na ni. Di ko mawaw. Bahala na magkinaunsa. Wala ko yung laing choice. Kung di, maato ko sa iyahar niya, mangahit ako kong sapi. Basin di ay, basig mahatag niya siya. Maato ko niya.

0: Oh, hello, Lowy. Di balik lagi ka, Lowy.
1: Di balik lagi ko, kayo ba mo ko kalimot?
0: Mordi, ay, salamat ka, ayo. Ganahan mo po gana, ay. Ganahan mo bisita sa ako, ah.
1: Okay, pasailu ako, ha.
0: Oh, ano naman po?
1: Doon na po kayo problema, manggod.
0: Sige na lang kagka-problema, Lowy, ay. Ito na lang po na yung problema ka ron.
1: Sikabuhan nga, timbayan sa motor, wala ko kabayan. Basig, makatabang ka na ko. Ako lang kung ilisan, bayaran ako.
0: Ikaw mo, basig ka lang kakalimot si mong bayaran nun diya sa iyo, mga motor.
1: Baita, mga gulo. Eh, nakuha, minus.
0: Pero, usap ba? Nakakao, nakalowi.
1: Ah, wala ko lagi. Mula mo.
0: Dali, lowi, nalik. Kaya crispy pata, dali, lowi.
1: Alam, ano eh.
0: Oh, tali, kao na sa kao kay kaya ko sa tanahon sa kuang kaban nga mara. Dugay na kiwa.
1: Paabot sa ko dali, samtang kakaon ko ha.
0: Okay, okayon sa nakuha ko ang kuwan na pa.
1: Ay, mayong tagmatag siya eh. Sa di kaunon sa nako ni mga pata din blabia.
0: La la. Pila kaya ito kabulan ni mo ang bitay, Lowy?
1: Isa kabuhan na ba itong giingong ganina? Ako inang tulo. Ang tulo kabuhan lagi, tulo.
0: Tulo?
1: Tulo kabuhan mo.
0: Ay, barang ni, dako lagi pinakalit, Lowy.
1: O, ni, kuan man, mo kabayad atong kuan ko. Pebrero, Marso, Abril. Ha? Bayan.
0: Kaon sa Lowy, kaon hudda sa nakay. Na ako'y istorya po ni mo.
1: Oo, sige na, isulti lang. Sama na siya.
0: Ayaw kagawin sa'yo mo ang bayro nun. Ako na'y bahala, anak Lowy.
1: Buot pasabot, ikuani mo, itagaan ko ni mo.
0: Yes, ayaw na ko ba? Ingon, anak ko, kayo ka. Ikaw ka-importante.
1: Apan, basin og duna ka na'y kuan.
0: O sa'y duna?
1: Basig duna'y kining mga kabayaran.
0: Ingon, ani ni Lowy. O ihatag man ako ni kanimo. Kinahanglan pod machula ka.
1: Unsa?
0: Yes. Sakto ka na imong nadungog.
1: Ginoo ko.
0: Og mosokol ka. Ay siyempre ihatag nako imong gipangandoy. Nga tulo ka bolan nga bitay.
1: Ginoo ko.
0: Murag pero diri sa kasakwa mag bitay dito.
1: Agoy. Masig diriragid mo, luwag ang dalan sa Street of Hormuz. Ano yung kalagayan?
2: Ayaw naman.
1: Pero ako kay mahimo. Huwag mo kay mahimo.
0: Saman, Lowy?
1: Ikaw bala. Ikaw
0: you,
1: bala.
0: You decide?
1: Oh, ikaw bala. May kwarta ba?
0: What? Gilis. After na. Sunod niya ito sa kwarto mo.
1: Agay.

0: juga air kalau we oi sama dengan pemarok air. Tapi pasal
1: gay sakit itikang sukung paa we.
0: Ikan apa? Ikan kita ko ang customer ha.
1: Yes, customer.
0: Ikaw ang number one akong customer.
1: Di na ko mabalik diri oi.
0: Magbalik-balik juga lowe.
1: Di na ko mabalik kay nanako trabaho magabayad na ko sukong motor.
0: Dili ka mag-anak lowe. Kaya gihatag ba yan? Nagutanan sa imo, Louie. Sobrang-sobrang pa akong gihatag kanimo.
1: Hindi ako doon akong gihatag po sa imo akong pagkalalaki. Ay, kulang
0: pala, Louie.
1: Kulang.
0: Kulang pa to.
1: But masabot, gusto pa kang mausap.
0: Gusto na ko every day, every week, every month.
1: Bangas ka.
2: Bangas ka?
1: Diko. Diko, masugot.
0: Kamano ka, Louie? Sa imo ang motor, piminti ka bitay. Tagtulok mo lang mong bitay. Pero hindi rin ka sa ko, ah. Kanunay kang magbita.
1: Saon ko man eh.
0: Sige, Louie, ah. Balik-balik, Louie.
1: Matun ako.
0: Oh, etas. Hindi ka mo dawatan yung sobre.
1: Nay, sobre.
0: Baga, kayo na.
1: Baga, mamprang sobre.
0: Apil na hanto, Disyembre. Unom ka muna na, Louie.
1: Sige, atun ako. Kita sa ko ang kuano eh, sakit ka kung paa itikang. Agay, sakit ah.

0: Shamarda.
1: Ay! Hello, Tay!
0: Ay!
1: Na si Lowy?
0: Ay, kayo na pagkasa mo lumura magkabayong tingog. Kasi...
2: Ayaw naman.
1: Si Lowy ako to yun, Tay.
0: Aw, si Lowy ang imong ipangitang ang
1: ako na... Kansa man si Lowy, Tay?
0: Apo na ko.
1: Ay, imong apo.
0: Ayaw
1: asa,
0: na.
1: Asa ka siya karon, Tay?
0: Yun na, pwede man ko makakita kayo kung sa hitsura. Limo
1: kayo.
0: Daot naman akong mata. Ay. Kung siya man ka, babae ka ba yun?
1: Babae ko, Tay.
0: Mura man.
1: Babaeng kabaw.
0: Ay... Bangas.
3: Bangas ka?
0: Bosa mo. Yun ang pago sa malimog toyo diri sa konga po.
1: Asa mo kiti ay si Lowy, Tay?
0: Si Lowy?
1: Oo.
0: Tuwa siya Dabaw na malit.
1: Uy! Kamalungan, Tay. Si Lowy na ay atraso na sa kuha.
0: Ayon sa may atraso na buntis
1: sa... Wala na siya napakita sa balay.
0: Nga naman.
1: Ay, nasiyang utang ka na ako.
0: Oh, yun siya. Nakong utang ako nga po sa imo.
1: Yeah, tinood na, Tay. Wala na siya napakita.
0: O niya, o siya may atong nakong utang.
1: Kinala siya magpakita sa kuha para makabayad sa siyang utang.
0: Oy, on siya. Halblan ba ako? Basig ba kuyapan ko?
1: Ay, hinayo na ako,
0: Pangingon. Hinaya.
1: Naiutang si Lowen sa kuha, Tay.
0: Oo, unsa. Naiutang si Lowen sa imo.
1: Oo, Tay, naiutang.
0: Sus, gino, kadagkang mautangan. Diri pag yun, kabayo. Ma,
4: Tia Daria o Maring Erika. Muna akong problema karun. Ay, matago-tago naman ko nga mato sa bahay. Kaya si mabalik-balik si Gregorio dito ah. Si Kay. Ginaanto ko niya sa bahay. Matunan po nga wak ko dito. Pero ako ang, tatay. May perminti niya may istorya. Gabahad lagi nga. Maningi lagi sa mga kwarta ang iyang nahatag sa kuha. Niya kay... Maulaw na ako tiya Daria og Maring Erika kaya na ibandilyo sa mo ang purok ba? Nga nag-adto na ako dito kana ako kung motor i-accent ako na i-gamantli ana. Nalimog ko sa kuang problema ko. Sabi ang nga na kong buhaton. Pwede ba na akong ikihan ni si alias K? Sayang gibuhat ka na ako nga yahang labi dyan kaayo si Maring Erika og tiya Daria. Palihog tabangi o tambagi ko ninyo. And yun swat magtatampo. Louie. Taga-Turiel. Kung

0: mo kato mga naring ato ang gibasa nga kaagi today kaagi ni Louie nga kana ganing medyo naipit ang yahang itmigin sa Yadalia.
1: Nagtakian na gud si Louie.
0: Nagtakian siya. Kaluway
1: ni Louie.
0: Marasagi handusan o
1: ga. Ano mo po ka Louie nga? Diyan mo po kasi yami doon nga. Tibay ba yan ay gaito?
0: Dapat dito sa miduol atong mga mamasan.
1: Yes.
0: Kay kuan siya din sa maipi. Pero karamsing ana nga tiya dari nga mga kuan no kuno nagadepende ra gid sa kalalaki nga kung di gid mangita discarding nga makabayad yes. Sa mga bayro noon.
1: Ano mari?
0: Ano kay mga pamaagi nga tinarong?
1: Ako gay kaniya. Eh, wala siya nang tinarong ato.
0: Ay di man na sa tarong na mangayo ka kwarta sa lain ay bayad sa imuhang kuan oy, imuhang mga kadtangan. Ako gay ganato katong undecided pa ko. Nakasuway ka di ko tiya dariya o ka ng namunot na lang ko og lubi para kay makasugakod ko sa ko ang mga
1: anong namunot naman lang ka?
0: Mga panginang lang, nag-hornal ko ba?
1: Ay, okay.
0: Pero ito, pagkit ang sweldo ka ni ato, napas sa mga 180.
1: Ay!
0: Oo, oh, niya ang niya, hukukan pagkit ta. Una siya, tiya dariya, ano nga, nagkadipindi na nasa usang kalalaki nga makakita o mga discarte. But anyway, ato ang taga-apagtagag, kapadalaman ni siya o suwat ka agi. So ato ang tambagan gihapon ni si Louie o si Angay ng Buhaton. Pwede ba ako na siya mukiha kang Kay?
2: Paano?
0: Kay murag gibahad-bahara na siya, niya gibalik-balikan na siya, tiya dariya. So kaya Angay ng Buhaton, aron nga maundang kini ang pagpangita ni Kay nga to diya kaniya. Mamasingil ba ko na siya sa mga nahatag ni Kay? Ha? Masingil ba ko na siya? Kaya ang ingaman ko na itong U-turn nga. Ako naman yung motor. Ako may gamantli anang motor. Alabi, ang inyong mga lantip nga mga panghuna-huna, mga maring. Ay, padangat na diri sa tuang text line sa 09663069569. 09663069569. Papadili ka mong comment mo sa karon sa tuang live sa Facebook. Lili, alam palihog, paki-follow, sub, o paki-share ang XFM 107.1 Tagon. Siyempre, tiya Daria. Ato ang balikan, taod-taod, ang suwat kaagi humandang.
1: Sa mga ganahan, magkuan, magtambag ka nga. Louie?
0: Yeah. Alu, Louie.
1: Kasi Louie, manggun.
0: Masa gini mga Louie, no? Mga kuan gini sila diya.
1: Oh, mga brother ko na sila. Mga brother na sila maring.
0: Mga kuan niya sila.
1: Brother Louie.
0: Modern tokong nila. Members lang sa mga modern
1: yes.
0: Talking.
1: Modern talking.
0: Ay, nako. Siyempre, katatong gibasa nga suwat kaagi ganina, mga maring hatod-tok na to sa tatuang gikamis na kaayo na to, ang kapit. Ang Santon Gold Coffee Mix. I miss him so much. Ha-ha. Nami-miss ko talaga siya, Tito Boy. Ha, ha, ha.
1: Man, ma-crazy.
0: Gunggung, ha? Tisin mo, ha?
1: Ikaw talaga crazy, ha?
0: Ganyan talaga, Tito Boy. Nami-miss ko siya.
1: Ah, nami-miss mo talaga crazy.
0: Ay, gunggung. Hoy, balik mi haman lang sa pipila ka mga awit, mga mari, dili-dili awit tayo, panginabuhi dahil ni. Kini ato ang programa, hatunin ka na ito sa Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga dun ay collagen o glutathione.
1: Yes.
0: Siguradong mo pahamis sa ito ang mga pamanit.
1: Dili lang kayo mo hamis, baka puti, pagyo.
0: Yes. Sa imuhan. Ako si Maring Erika. Kisa ka.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Kasi mga tirada lang to ni Apar. Pagkura tira ko lang imong kapitan ni Apar nga. Mudagan sa kapagkakapitan.
5: Mga katupat.

0: call daw po ang aking ovary. Meron niya pong santon plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon eh, nawala din po yung bukol ko.
1: Marlene, o Chia, gasiyok akong dumulang siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong santon plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
2: Kamusad, mag santon plus. Herbal capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa premium D3 coffee mix.
4: Ako di ay si Piting Lacknow, taga Sikitan, Kinapawan City. Sukad ka tong 2019. Akong gibate, ako'y mayuma. Ako, sige, jug kong inom mo kape. Bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang.

0: mahuma, pwede dahil mo inom ka aning premium D3 coffee mix.
1: So kada to nakainom ko aning premium D3 coffee mix, murag ni iyos-iyos ako ang diyan kay saon na dako ginakuntian kay sige kong dugo-dugo. Kung saka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya, sistinge lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
2: Premium D3 coffee mix.
3: Premium D3 coffee mix.
4: XFM.

0: 89.1.
1: Abang
2: COVID-19 pandemic ayon sa World Health Organization.

0: Pananghalian po ng Webes Katropa 14 sa buwan ng Mayo 2026. Live po tayo sa lahat ng XFM stations nationwide at live din mula sa XFM News Center Manila, Philippines. Live din sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu at 97.9 XFM Davao.
1: Live din tayo sa aming official Facebook page at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa inyong mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Overa.
1: At ako naman si katropang Melanie Ocar.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng balita, katropa, tinanggap na po ni Senate Secretary Mark Leandro Dong Mendoza ang mga articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Mula kay House Secretary General Cheloy Garafil nitong Wednesday, ngayon o kahapon po ng gabi, Mayo 13. Dumating sa Senado, mga katropa, ang House Committee Report Number 261 at House Resolution Number 989 kasama ang mga mahalagang annexes at USB devices na magsisilbing basehan din ang kaso. Bukod dyan, kasama rin ang hindi binuksang kahon na naglalaman ng mga dokumento mula sa Bureau of Internal Revenue na gagamitin bilang ebidensya sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ang nasabing transmittal ay hudyat ng formal na pagsasali ng usapin sa Senado para sa nakatakdang paglilitis sa Vice Presidente.
2: XFM News Nationwide.
1: Samantala, tinawag na Senator Aimee Marcos na isang political maneuver ang pagkaantala sa pagpapadala ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte mula sa Kamara patungong Senado upang kontrolin umano ang tiyempo ng paglilitis. Iginiit ni Senator Marcos na hindi katanggap-tanggap ang dahilan ng mababang kapulungan na inaayos pa ang mga dokumento dahil marami silang tauhan at kagamitan, lalo na't noong nakaraang taon ay nagawa nilang i-transmit ang mga katulad na papeles sa mismong araw ng botohan. Bilang depensa, sinabi naman ni Representative Terry Ridona na mas malawak ang ebidensyang nakalap ngayon kumpara noon at kinakailangan maging maingat ang Kamara upang sumunod sa mga bagong alituntunin ng Korte Suprema at matiyak ang due process sa gagawing paglilitis.
2: XFM News Nationwide.
0: Nagpahayag po ng galit at lungkot si Vice President Sara Duterte mula sa The Hague kaugnayan ng tensyong nangyari sa Senado. Binitikos ni VP Sara ang anay kawalan ng respeto sa mga institusyon at ang paglabag sa karapatan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Binibigyan din ang Vice Presidente na walang jurisdiction ang anumang international tribunal sa Pilipinas at ang pagpilit sa pag-aresto sa mga opisyal ay may tuturing na extraordinary rendition o sa pilitang pagdukot sa halip na legal na pagsuko. Tumanggi naman si Duterte na magbigay ng detalye kaugnay sa kanyang impeachment case at ipinaubayan na lamang ito sa kanyang legal team habang nanatili siya na nakipag-ugnayan sa kanyang mga kaalyado para magpaabot ng suporta kay De La Rosa.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa kaugnay na balita, kinumpirma ni Vice President Sara Duterte na nalaman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang naganap na tensyon sa Senado matapos itong mapanood ng ama sa telebisyon sa loob ng kanyang ICC Detention Unit. Ayon sa Vice Presidente, bagamat wala siyang balak ipaalam ang sitwasyon, ang dating Pangulo na mismo ang nagtanong tungkol sa balitang na mamonitor nito, partikular na ang tangkang pagkuha kay Senator Ronald Bato de la Rosa at ang posibilidad ng pagdala sa ICC. Bilang suporta, tinayak ni VP Sara na nakikipag-ugnayan siya sa mga kasamahan ni de la Rosa upang alamin ang mga kailangan tulong at proteksyon ng Senado sa gitna ng banta ng warrant of arrest laban dito.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, inaresto po ng otoridad ang isang driver ng National Bureau of Investigation matapos umano na magpaputok ng baril sa loob ng gusali ng Senado sa Pasay itong Miyerkules nga ng gabi. Kinilala po ang suspect sa alias na Mel Oragon, 44 years old, na agad dinampot ng mga member ng Senate Security Detachment. Sa ngayon, inaalam pa ng polisya naging motibo sa pagpapaputok ng Baril.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa nagpapatuloy na balita, nagpadala ng liham si Senator Aimee Marcos kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na humihiling ng pansamantalang tanggalin sa pwesto si Melvin Matibag at dalawa pang mataas na opisyal ng National Bureau of Investigation. Ayon sa senador, mahalaga ang hakbang na ito habang nagpapatuloy ang investigasyon sa kaguluhang naganap sa Senado na umusbong matapos ang ulat na tangkang pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa sa loob ng gusalia. Gate pa niya, layunin ng pansamantalang pagtanggal ay mapanatili ang integridad at kredibilidad ng investigasyon at maiwasan ang anumang hinala ng impluensya o hindi patas na proseso. Wala pang tugon ang Malacanang sa naturang liham.
2: XFM News Nationwide.
0: Naniniwala po ang political analyst na si Dr. Antonio Contreras na maraming butas o loopholes sa seguridad ang naganap ngang pamamaril sa loob ng Senado kagabi na naglagay din sa maraming tanong kung pag-uusapan ang higpit ng pagbabantay sa nasabing institusyon. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, kinwestiyon ni Contreras kung paano na may mga armadong individual na nakapasok sa bisinidad ng Senado sa kabila din ng presensya ng mga otoridad at ang ipinatutupad na mahigpit na protocol sa seguridad.
3: Kasi ang daming tanong, may barilan, maraming CCTV doon. Hindi man naman nakita kung sino bumaril. So yung nakita ko yung picture, puro dinding yung tinamaan. So what is there?
0: Mm-hmm.
3: Ang heavily guarded, di ba?
0: Mm-hmm.
3: Andun yung PNP, andun yung USAA, may militar pa, may marine pa. Tapos may nakapasok.
0: Mm-hmm.
3: I don't want to span any malice that it sounds too good to be true. It sounds too staged.
0: Apo.
3: I could even say it's a badly written script.
0: Binigyan din pa ng political analyst ng daming kinakailangang sagutin sa nangyaring insidente, lalo na't hindi dapat basta-basta nalulusutan nga ang seguridad ng isa sa pinakamahalagang gusali ng gobyerno sa bansa.
2: XFM News Nationwide.
1: Senator Bato de la Rosa, wala na sa Senado simula pa kaninang madaling araw ayon sa kapwa senadora. Patropa natin sa balita, Brian De Paz ng XFM Mega Manila.
2: Live report.
4: Inumpirma ng isang senador na batay sa ulat ng Senate Secretariat, lumabas si Senador Ronald Bato de la Rosa mula sa gusali ng Senado bandang alas 12:30 ng madaling araw kanina. Wala pang karagdagang ulat kung saan nagtungo ang senador matapos umalis sa loob ng gusali. Patuloy na hinihintay ang opisyal na paglilinaw mula sa Senado kaugnay ng kanyang paglabas. Ang ulat ay kasunod ng paunang tensyon at lockdown sa loob ng Senado dahil sa mga pangyayaring iniimbestigahan pa ng mga otoridad. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, ang DICT at ang CICC ay nakalerto naman po sa mga fake news matapos ang gulo sa Senado. Katropa natin sa balitang yan, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
5: Nakaalerto ngayon ang Department of Information and Communications Technology o DICT at ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC kaugnay ng mga kumakalat na impormasyon online matapos ang kaguluhan na nagarap sa Senado kagabi. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, may ikpit na minomonitor ng kanilang tanggapan ang mga social media posts at iba pang online content na posibleng magbutyok, nakaharasan o magpalala ng tensyon sa publiko. Dagdag pa ng DICT, nakikipag-ugnayan sila sa iba't ibang ahensya upang matiyak na hindi magagamit ang internet at social media bilang platforma ng maling impormasyon na maaaring magdulot ng mas malaking kaguluhan. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, mariing pinuna naman ng labor leader at aktivistang si Leody de Guzman ang mga naging aksyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa kasunod ng tensyon sa Senado kagabi. Binatikos ni de Guzman ang panawagan ni de la Rosa sa publiko na magsagawa ng vigil upang harangin ang mga operatiba ng National Bureau of Investigation at CIDG na aniyay isang desperadong hakbang para takasan ang pananagutan sa batas. Aniya handang isakripisyo ni Bato ang kaligtasan ng mga ordinaryong Pilipino. Huwag lamang siyang makulong at maipadala sa International Criminal Court.
2: XFM News Nationwide.
0: Nagpahayag po ng pangamba si Vice President Sara Duterte sa mula sa The Hague, Netherlands, na ang isinusulong naman na charter change ay maaaring maging daan daw para manatili sa kapangyarihan si Pangulong Bongbong Marcos lagpas sa kanyang termino. Ayon sa Vice Presidente, mga katropa, dapat unahin ng administrasyon ang pagbangon ng ekonomiya sa halip na pagtunan ang mga usaping politikal na ginagamit lamang para pahinain ang mga nasa oposisyon, kabilang na ang kanyang ama at si Senator Bato de la Rosa. Binigyan din pa ni VP Duterte na ang usapin ng pag-amyenda sa konstitusyon ay isang seryosong banta sa demokrasya. Dapat daw mag-ingat ang mga Pilipino dahil posibleng hindi na umalis sa pwesto ang kasalukuyang liderato.
2: XFM News Nationwide.
1: Samantala, Pangulong Marcos Jr., biyaheng Pampanga para sa dalawang aktibidad. Tropa natin sa balita, Dayo de Guzman ng XFM Mega Manila.
6: Biyaheng Pampanga ngayong araw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa dalawang magkasunod na aktibidad. Unang pupuntahan ng Pangulo ang Pampanga Provincial Hospital sa Changi Gateway Clark Freeport Zone. Ito ang kauna-unahang government hospital sa loob mismo ng Clark Freeport sa nabahagi ng Clark Global City Area. Kabilang sa mga pasilidad dito ay ang emergency room, operating rooms, outpatient department at diagnostic services. Mula roon ay didiretso ang Pangulo sa Clark Picnic Grounds sa Clark Civil Aviation Complex. Doon naman gaganapin ang bawat bayan makikinaban program kung saan iniaabot ng Pangulo ang pondo at serbisyo ng pambansang pamahalaan sa mga lokal na pamahalaan. Katropa mo mula sa Palacio ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Leo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Naghain po ng resolusyon ang mga Kabayan Black sa Kamara para paimbestigahan ang umano'y red tagging, online harassment at disinformation activities ng PGMN o tinatawag na Peanut Gallery Media Network. Sa House Resolution Number 1009, binanggit ni Gabriela Representative Sara Ilago, Kabataan Representative Rene Co at Act Teachers Representative Antonio Tino ang ilang videos ng PGMN na umano'y nag-uugnay sa mga Kabayan Black at mga progresibong grupo sa Communist Party of the Philippines at New People's Army. Pinanawagan din ng mga mambabatas na alamin kung may nagamit na pondo ng gobyerno sa pagpapakalat na nasabing content, lalo na't iniulat na na-repost at na-promote ito ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o yung tinatawag na NTF-LCAC.
2: XFM News Nationwide.
1: Samantala, inatasan ni Department of Energy Secretary Sharon Garin ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na agad na ayusin ang operasyon ng mga apektadong transmission lines sa Luzon at Visayas Grid upang maiwasan ang lalong paglala ng sitwasyon ng kuryente. Binigyan din ng kalihim na mahalagang maibalik sa normal ang daloy ng enerhiya sa lalong madaling panahon upang hindi na maulit ang mga napaulat na disruption na nakaka-apekto sa mga consumer at negosyo sa mga naturang rehiyon. Tiniyak ni Garin na nakatutok ang kagawaran sa pagbabantay sa galaw ng NGCP para matiyak ang seguridad ng supply ng kuryente at mapanatili ang katatagan ng grid sa gitna ng nararanasang init sa bansa.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Mga mga tropa, alas 12:18 sa XFM News Nationwide. Tayo po ay sabayan din na napapahinggan sa pamamagitan ng XFM 91.3 San Francisco, XFM 107.1 Tagum City, at XFM 99.1 Mati City.
2: Balitang regional.
0: Diretso na tayo dyan sa bahagi po ng Davao, yung tent ID nilinaw na ligtas bisitahin ang AOR nito. Pagpapaingat ng Australia sa pagbisita sa Mindanao, igagalang naman ng militar. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano ng XFM Davao.
7: Nilinaw ngayon ng 10th Infantry Aguila Division na walang dapat ipangamba ang mga turista sa kanilang seguridad kung bibisita sa area of responsibility nito. Ito ay kasunod sa inilabas na travel advisory ng Australian government kung saan pinag-iingat nito ang mga mamamayan kung sakaling bibisita sa Pilipinas, lalo na sa mga bahagi ng Mindanao mula sa banta ng terorismo at kriminalidad.
8: I can only speak sa 10ID area of responsibility, which covers the whole Davao region and parts of the adjacent provinces like Sarangani, Cotabato, Bukidnon, Agusan del Sur, and Surigao del Sur. First of all, ato ang ginatagag-respeto ang sovereign prerogative sa Australian government.

0: at ISIS-inspired terrorist organization. Kaugnay umano ang nasabing travel advisory sa matatandaang nangyayari sa nakaraang buwan ng Disyembre taong 2025 ng kumitil ng nasa 15 katao ang nangyaring mass shootout sa Sydney Bondi Beach, kung saan napag-alamang tumira ng halos isang buwan sa Davao City ang mag-amang sospek na sina Sajid at Navid Akram bago ito bumalik sa Australia at ginawa ang kagimbal-gimbal na pagpatay. Mula dito sa XFM 97.9 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
1: Bahay ng dating Vice Mayor sa Emlang North, Cotabato, pinaulanan ng bala kaninang umaga. Katropa natin sa balita, Sam Sali ng XFM Cotabato.
2: Niratrat ng bala bahay ni former Blang Vice Mayor Jose Lito Piñol kaninang alas 5.15 na umaga. Ayon kay Piñol, naghahanda siya para umalis ang bahay alas 6 ngayong umaga nang mangyari ang pamamaril. Tumama ang mga bala sa guardhouse ng dating opisyal. Ang mga suspek ay sakay ng motorsiklo at agad na tumakas. Tiwala si Piñol na posibleng may kinalaman sa politika ang pang-aatake sa kanya dahil wala naman siyang personal na kaaway at walang natanggap na pagbabanta sa buhay. Bagaman at walang tinamaan, hiniling ng opisyal ang tulong ng pulisya upang matutukan, maimbisigahan ang motibo at kung sino ang nasa likod ng pamamaril. Mula dito sa XFM 102.1 sa Cotabato City at para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Sam Sali, XFM News.
3: Bangkay ng 13 anyos na Taekwondo gold medalist na nalunod po sa Sanchez Mira, natagpuan na. Katropa natin sa balita, Michelle Oriona, XFM Tugigaraw.
4: Nagtagpuan niya kahapon ng umaga, Mayo 13, ang bangkay ng isang 13 anyos na binatilyong nalunod sa karagatan ng Sitio Carrillo, Barangay Damang, sa bayan ng Sanchez Mira. Kinilala ang biktima na si Ramdol Salvador, isang gold medalist sa larangan ng Taekwondo. Ayon kay Javiter Biado, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer ng bayan, nadiskubre na ilang residente ang wala ng buhay na katawan na binatilyo habang palutang-lutang ito sa bahay ng Barangay Masisit sa kaparehong bayan. Kinumpirma naman ng mga magulang ng biktima na ang natagpuang bangkay ay ang kanilang anak na unang naiulat na nawawala noong Mayo 11, 2026. Batay sa inisyal na ulat, nalunod umano ang binatilyo habang naliligo sa dagat kasama ang kanyang mga kasamahan sa Taekwondo team. Kaagad namang nagsagawa ng search and rescue operation ang mga responder, ngunit kahapon lamang tuloy ang natagpuan ng biktima. Nagpatid naman ang pakikiramay ang lokal na pamalaan at mga residente sa naiwang pamilya ng binatilyo. At yan ang ating ulat mula dito sa 95.7 XFM Tugigaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. XFM News!
1: 95 million pesos na halaga ng ilegal na sigarilyo na pinaniniwala ang inabandona sa pantalan sa Cebu na samsam ng Coast Guard. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu. Live!
5: Nasamsam ng Philippine Coast Guard 7 ang tinatayang 95 milyong halaga ng smuggled na sigarilyo sa isang koordinadong anti-smuggling operation malapit sa Pier 7 sa Mandawi City, Cebu. Natagpo ng ilegal na kargamento sa loob ng dalawang container van na umano'y ipinuslit sa pantalan. Ayon sa PCG 7, nagsimulang operasyon matapos makatanggap ng impormasyon ang kanilang intelligence operative hinggil sa umano'y maling deklarasyon ng kargamento na nakatagdang ibiyahe patungong Gothong Wharf sa Pier 7. Nagsagawa ng surveillance sa mga tauhan mula sa PCG Intelligence Unit, Coast Guard Station Central Cebu at Maritime Security Law Enforcement Group Central Visayas. Sa Panayam, ayon kay Station Commander Captain Jerome Lozada na nakatagap sila ng impormasyon hinggil sa kahinahinalang galaw ng kargamento sa lugar. Sa surveillance, namataan ang mga operatiba dalawang truck na naglalabas ng container van. Gayunman, kalaunan ay huminto umano ang mga ito at iniwan ang mga container sa malapit na lugar. Ilang oras na minamanmanan ng mga otoridad ang paligid, ngunit hindi na bumalik ang mga driver na naturang mga sasakyan. Ayon sa paunang beripikasyon, tumutugma ang mga container sa listahang unang ibinigay sa PCG Intelligence. Nakipag-ugnay ng Coast Guard sa Bureau of Customs sa Cebu na siyang may jurisdiction sa pagbubukas at inspeksyon ng mga container. Sa isinagawang pagsusuri, natuklasan ang humigit kulang 1,100 master cases ng umano'y ilegal na sigarilyo. Tinatayang nagkakahalaga ang bawat master case ng 50,000 pesos, kaya umabot sa humigit kumulang 95 million pesos ang kabuuang halaga ng nasamsam na kargamento. Patuloy pang imbisigasyon upang matukoy ang mga nasa likod ng operasyon at posibleng paglabag sa customs at anti-smuggling laws. Mga katropa, ugali na

0: Saltona Vitamin C ang alkaline based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropa ang Almimata XFM News.
1: At mga katropa, may git sa 1,500 na mga PUJ drivers dyan sa Iloilo City. Nabigyan po ng 5,000 cash relief assistance mula sa DSWD. Katropa natin sa balita, RS Pinosa, XFM Iloilo.
2: Sa 1,500 ang mga public utility jeepney drivers sa Iloilo City ang nabigyan ng tig 5,000 pesos na cash relief assistance mula sa assistance to individuals in crisis situations o IX program ng Department of Social Welfare and Development. Isinagawang releasing ng ayuda sa dalawang mga covered schemes sa distrito ng Haro at City Proper. Napagalamang ang naturang ayuda ay first tranche ng assistance para sa mga jeepney drivers sa syudad. Lubos naman ang pagpapasalamat ng ilang mga drivers dahil kahit papaano ay makakatulong ito sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Matatanda ang Abril 8 nang unang nabigyan ng kagayang cash assistance ng DSWD ang mga tricycle drivers sa mga lungsod ng Iloilo, Pasig at Rojas. Hindi bababa sa 8,000 ng mga tricycle drivers ang nakabenepisyo sa nasabing programa. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
3: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa,

0: Tropang Melanie na tili na lamang bilis ang LPA, ang dating bagyong Kaloy na namataan last time sa layong 865 kilometers silangan ng Biran, Catanduanes.
1: Patropang Buddy, dahil dyan, wala ng direktang banta ng masamang panahon ang naturang LPA sa anumang bahagi ng Pilipinas, habang ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay inaasahang makararanas pa rin ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kasamang pag-ulan o thunderstorm, dulot pa rin ng localized thunderstorm.
0: Tatama ngayon, 47 ang heat index sa Butuan City. Ingat po kayo dyan, Agusan del Norte, Tinatuan, Surigao del Sur, habang nasa 43 naman tayo sa Metro Manila, particular sa NAIA at sa Science Garden sa Quezon City.
1: Sumikat naman ang araw kaninang alas 5:29 ng umaga at inaasahang lulubog sa bandang alas 6:16 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Atid po sa atin ang balitang ito, katropa ng Santon Gold. Nilinaw ng World Health Organization ang pagdating ng cruise ship na may kaso ng hantavirus sa Tenerife, Spain, ay hindi dapat ituring na panibagong COVID-19 pandemic dahil sa mababang panganib nito sa publiko. Ayon kay WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus, pagamat seryoso ang Andes strain ay kinasawi ng 3 pasahero, ay kontrolado daw po ang sitwasyon at wala na iba pang sakay ng barko ang nagpakita ng sintomas sa kasalukuyan. Tinaktang tanggapan na may nakalatag namang isolation protocol ang Spain, kung saan ang mga pasahero ay direktang iuwi sa kanilang bansa mula sa pantalan para ma-check na walang magaganap na transmission sa mga komunidad.
2: Showbiz News.
1: Ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Usap-usapan sa social media ang naudlot na kasala ni na Bea Alonso at businessman na si Vincent Co sa Spain matapos umanong hindi magkasundo ang dalawa sa provision ng kanilang prenuptial agreement. Dahil sa naging stalemate sa usapang legal ng kanilang ari-arian, napaulat na ginamit na lamang ng mga inimbitahang kaanak at kaibigan ng kanilang mga naunang nabiling tiket patungong Europa para sa ibang mga lakad. Nanatiling tikom ang bibig ng magkabilang panig at wala pang inilalabas na opisyal na pahayag ang kampo ni na Bea at Co upang kumpirmahin o itanggi ang kumakalat na balita tungkol sa pagtatapos ng kanilang relasyon.
2: Balitang Sports.
0: Segway tayo katropa sa Balitang Sports. Satid po sa atin ang Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Bigong makapasok sa susunod na yugto ng Italian Open Doubles Tournament ang tambalan ni na Pilipina tennis star Alex Ayala at American partner na si Hailey Baptiste, matapos silang patawbihin ni Taylor Townsend at Katerina Siniakova. Score ay 6-2, 6-1 sa laban nila sa Rome, Italy. Hindi nakaporma ang tandem ni na Ayala sa agresibong laro ng mga Grand Slam double champions na agad kumuha ng momentum at control mula sa simula hanggang dulo. Sa kabila po ng pagkatalo sa doubles, manatiling positibo pa rin ang kampanya ni Ayala sa tournament matapos siyang magpakita na magandang performance sa kanyang mga nakaraang qualifying matches.
2: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na mga katropa ang XFM News Nationwide. Ngayon pong pananghalian na ng Webes, May 14, 2026.
1: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang aming pagbabalita ngayong tanghali. Hanapin lamang ang live stream ng XFM News Nationwide sa aming Facebook at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ay inyong mga katropa, ako si Buddy Obera.
1: Sa ngalan ng katropang si Brian DeFaz, ako naman po si katropang Melanie Ocampo.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat! Mabuhay!
1: Exciting Pilipinas!
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News.

0: Rosa City. Tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City. Malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City. Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Bagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Dominic Celabarac Valdez. Saga San Mateo Isabela po. Nagmamanas po ang aking paa at nagsusugat-sugat. At yung epilepsy ko po ay sobra pong malalas. Pero nung minum po ako ng Santon Gold at Santon Pacerbal Capsule ay unti-unti po itong nakawala hanggang po sa ngayon. Iniimbitahan ko po sila na subukan din po ang Santon Plus Gold at Santon Pacerbal Capsule na product po ng ES12 Incorporated.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
6: Health info po muna tayo mga katrawa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng Santon Plus Herbal Soap at Clear Skin Glutacogic Soap with VCO. Itong mga herbal soap natin ito nakakatulong ng malaki sa pag-iingat at pagpapanatili ng healthy ng atin pong skin. Lalo na ngayong panahon po ng tag-init. At ramdam na ramdam na natin at talagang patindi ng patindi ang init, pati yung singaw, ayan. Eh talaga naman, ano, maalinsangan palagi, ayan. Ingatan po natin ang atin pong mga balat, ang atin pong skin. As yan po ay pinakamalaking protection ng atin pong pangangatawan, ano. Eh, part yan ng ano natin eh, immune system natin, ano. Yung pinakamalaking organ sa atin pong pangangatawan na humahadlang sa mga pathogens na makapasok agad-agad sa atin pong pangangatawan, ha? Kaya mahalaga po na mapangalagaan natin ang atin pong skin area, ha? O, gamit kayo ng atin pong Santon Plus Herbal Soap. Ang ating Santon Plus Herbal Soap, meron po yan siyang mga herb extract na nakakatulong para isayos yung moisture ng atin pong skin area. At the same time, mga katropa, ay isayos din, ano, yung immune functions or immune response dyan sa atin pong mga balat. Para if ever meron mga nakakapunta dyan ng mga bakterya, mga fungi, ano, na madalas nagudulot ng mga skin problems, eh maalis ka agad yan sila, mga kaibigan, ha? Yung ano naman natin, yung Clear Skin Glutacogic Soup natin, meron yan siyang VCO na nakakatulong ng malaki sa pag-iingat ng atin pong mga balat, mga kaibigan, ha? O mamaya, ating ipapaliwanag.

0: Paano nga ba ang VCO nakakatulong ng malaki sa pag-iingat ng ating pong skin area, ha? Eh, pag-usapan muna natin itong mga napapanahon ng mga karamdaman, itong mga skin problems na nagsisilabasan sa panahon po ng tag-init. Ayan. O, marami na naman na nakakaranas ng samot-saring mga skin diseases na associated sa hot weather, ha? O, number one na dyan, yung mga heat rash kung tawagin, ano? Yung mga rashes, especially sa mga anak po ninyo, ha, bantay-bantayan nyo yung skin rash, lalo na sa mga singit-singit na area, ha? Pagka medyo malusog-lusog yung anak nyo, pansinin nyo lagi yung liig. Ayan. Madalas po kasi nandyan tumatago yung mga skin rash na yan, ha? O yung tinatawag nila ng mga heat rash. Ganun na rin sa mga kilikili. Ayan. Sa singit. Ayan. Ayan, nandyan madalas yung mga skin rash po na yan, ha? O yung mga infant as well as yung mga children, pansinin nyo palagi yung mga areas na yan na kung saan ay maaaring tubuan ng mga rashes, mga kaibigan. No? Yung tinatawag nila na prickly heat or miliaria. Ayan. Ito pong mga ano na to, itong mga heat rash na ito, mga makikita mo yan siya, visible naman yung mga small red bumps na yan, ha? Na makapansin yung all over the body or especially doon sa mga laging mainit na area ng katawan. Yun, no? So, mapapansin nyo yan sila doon. At yan ay may kasamang pangangati, stinging sensation, no? Kaya pagka meron yan yung mga bata, nako, alos hindi mapakali po yan, mga katropa, mga kaibigan, ha? Kasi masakit na mainit, ano, na parang may sting yung pakiramdam, ano? Now, kadalasan talaga yan, liig, yan sa chest area, sa likod, underarms, yan, sa mga singit-singit, ano? Para maiwasan yan, mas maganda na huwag nyo munang basta-basta lang pinapalabas yung inyo pong mga anak, especially sa mga oras na kung saan ay matindi na yung init, mga kaibigan. Kasi mga bata, sa dahil na i-enjoy sa paglalaro, hindi na yan masyadong nararamdaman, ano? Pero pagkagabi, nako, yan. Sila hindi makakatulog, pati kayo ay hindi rin papatulugin yan dahil sa nagrereklamo dahil nga doon sa mga rashes po na iyon, ano? So mas maganda daw yung mga kasuotan ng mga tao ngayon, lalo na mainit, ano? Ay yung loose na cotton clothing, ano? Huwag silang pagdamitin ng mga kakapal, tapos yung mga fitted na mga suotin, ano? Mas maganda yung mga loose lang na ano, para air-cooled kung tawagin, ano? Tsaka hindi ano, direct sa skin yung kanila pong mga or kumbaga hindi nakakompress ng husto yung skin nila dahil doon sa mga masiskip na mga suotin po na yun, kasuotan po na yun, ha? And then, mas maganda yan, meron silang mga may mga pampunas ng pawis para hindi laging napapawisan po yun, ano? Kasi yung pawis minsan po nagiging tirahan ng mga bakterya yan, ano? So yun po ang problema doon, mga kaibigan, ha? And then ipa-shower yung atin po mga anak, mga kaibigan, ha? Para mag-cool down yung kanila pong pangangatawan, ha? Sunburn din madalas yan ngayon dahil na kung exposed kayo sa direct sunlight, nako, madalas-dalas ang sunburn, ano? Kaya nga mas maganda kaya yung kahit ako minsan kahit na hindi talaga nabibilad sa araw, lagay pa rin sunblock, ano? O lagay kayo ng mga sunscreen, mga katropa, ano? Para kahit papaano, kasi yung singaw napakatindi talaga, ano? Na kailangan meron din tayong prevention po doon, ano? Lalo na pagka tayo ay mabibilad, ha? Sa sikat ng araw ay kinakailangan meron talaga tayong mga protection. Kasi pagka hindi, nako, mararamdaman mo yan, pamumula, panakit, pagbabalat-balat ng mga skin po ninyo. Minsan yung iba, nagkakaroon ng mga blisters o yung mga severe cases ng sunburn, nako. Parang na literal na napaso talaga, ano? O, dahil po doon sa sobrang tindi ng init po na yun, ha? So, mas maganda yan, meron kayo mga mga pang protection sa init, lalo-lalo na kung ang work nyo talagang nandun kayo sa initan, ano? So, protection sa ulo, mahahabang mga damit na hindi fitted, ha? Yung mas maganda, yung medyo loose, ayan. At pag sobrang tarik na talaga, tindi na talaga ng tirik ng araw, mga silong na lang muna mga katropa, ha? Kasi mahirap na. Bigla tayong matumba dyan, mahilo po mga kababayan, ha? At alam nyo ba, ha? Itong mga fungal infections, ay mas dumadami po ito sila during hot season, ha? Dahil yung sweaty and humid environment, nako yan yung gustong-gustong pamugaran ng mga fungi, ha? O, kadalasan yan, yung mga athlete's foot, ringworm, jack itch, yun na yan, ano? Yung mga fungal infections, yan sila ay madalas, ano? Nananalasa pagka, o, laging yung area na kung saan ay pawis-pawis, ano? At kulob. O, dyan sila mabilis makapagpadami, mga katropa, mga kaibigan, ha? Pag nakakaranas ka na ng pangangati, tapos marang may bilog-bilog na na nag-create sa skin mo, mga circled rashes, ano? Tapos na medyo na nagtutuklapan. Yan sila, mga fungal infections po yan, ha? Yung Santom plus herbal soap natin, maganda po yan dyan para sa mga fungal infections po na yan. Dahil meron siyang medicinal properties, ano? Na kumokontrol doon sa pagdami ng mga fungi po na iyon, ha? At yung pagkalat po nila, ha? Acne breakouts, nako, ito. O, sa mga mahilig mag-skincare, kaso, nako, laging tinutubuan pa rin ng mga pimples and acne. Ang acne kasi mas malaki yan, ano? At yung iba nga, parang pigsaan na kalaki ng mga acne nila, ano? Mas, alam nyo ba na ang hot weather ay nag-i-increase ng oil and sweat production sa atin pong skin area. Bakit mas marami nakaka-acne? O, dahil yung mga oil na yun na nare-retain sa atin pong skin area, and then yung pawis, tapos natatrap yun dun sa ating pong mga pores. And then nalalagyan ng mga alikabok, mga bacteria, halo-halo na, pollution, ano? Eh dun po tumutubo na yung mga acne po na iyan, ha? So, pag nagkaroon ng clog dun sa mga pores ng ating pong skins, ha? So, nandiyan na yung mga pimples, blackheads, whiteheads na yan. At dumadami pa sila na dumadami. Kaya nga, maganda, lalo na kung exposed kayo, ano, sa mga alikabok, mga air pollution, huwag na wag talaga makakalimot. Maghilamos, ano, mag half bath, ayan. Especially warm, ano, yung ating pong i-wash, ano, para matanggal, ma-wash out yung mga ano na yun, mga dumi na nandiyan sa ating pong pores, mga kaibigan. At huwag kalimutan, lagay kayo lagi agad ng Santone plus herbal oil po natin, ano? At gamit kayo ng ating Santone plus herbal soap, lalo na sa mga kababayan natin na madalas ang pagtubo ng pimples and acne sa kanila pong pangangatawan at maging sa kanilang face area. Gamit kayo ng Santone plus herbal soap, and then yung Santone plus herbal oil, wag lang sa mukha kasi medyo baka ma-irritate yung skin area nyo, lalo na kung medyo manipis na, ano, yung balat sa mukha. Sa katawan, pwede po yan yung Santone plus herbal oil po natin, ha? And then, allergies, ha? Parami ng parami ang mga kababayan na nakakaranas sa mga skin allergies pagka mainit ang panahon, ano? So, para mabawas-bawasan din yan, ganun din ang kinakailangan gawin, ha? Yung, alam nyo ba na, itong hydration ay nakakatulong para po mabawasan yung allergy na nararanasan po natin, mga kaibigan, ano? Kasi yung water, of course, ang tubig, yun yung tumutulong sa atin pong pangangatawan, sa buong katawan natin, hindi lang sa ating balat. Napaparatili yung moisture niya doon, especially sa skin natin. So, dapat maging maintain yung moisture ng atin pong skin para maiwasan yung dryness, ano, yung flakings ng atin pong skin na pag ganun ang condition kasi ng skin natin, mas ano siya, nag-a-attract siya ng mga infections sa pamamagitan ng mga bacteria and mga fungi. Pag ganun ang condition ng ating pong skin, ano? So, keep hydrated. Kinakailangan niyo yan, yung water, enough water para sa moisture ng ating pong skin. And of course, pag nagpapawis tayo, kinakailangan din talaga natin ng water, mga kaibigan, ano? At yun, para mabawas-bawasan ang mga allergies, skin allergies, keep hydrated. Kasi alam nyo ba na ang immune system natin, nagde-depende rin yan siya sa water capacity ng ating pong pangatawan, ano? O yung level ng tubig sa katawan natin. Mas nakakapagtrabaho ng maayos yung ating pong immune system with enough supply of water or enough level of water sa ating pong pangangatawan, ha? O kaya wag na wag po kayo makakalimot uminom ng tubig, magdala lagi ng mga tumbler, ayan, mga bottled water, o para lagi kayo nakakainom ng tubig, mga kaibigan, ha? Ayan, sa mga kababayan natin na gusto pong mapalakas, gusto po ninyo ano, na mapatibay, ayan, ang inyo pong skin area, yung nabanggit natin kanina, ano ba ang naiutulong ng VCO sa pag-iingat at pangangalaga ng atin pong skin? Well, ang VCO, for many years, ano, sa matagal na panahon, ginagamit ito ng atin pong mga lolo at lolo, mga ninuno po natin, ano, ginagamit na nila itong VCO or coconut oil, kung tawagin, no? Itong VCO ay napakaganda dahil isa sa mga content or half of the content ng VCO ay lauric acid, mga kaibigan, no? Ang lauric acid po, pagpasok sa ating pangangatawan, kinoconvert yan into monolaurin. Ang monolaurin is isang component na nakakatulong para palakasin ang atin pong immune system at tumutulong yan mismo, ano, para supuin yung mga bacteria, viruses at iba't iba pa ng mga pathogens sa atin pong pangangatawan. Sa skin naman natin, ang ginagawa naman ng lauric acid, binibigyan niya ng protection. O kumbaga parang binibigyan niya ng shield yung atin pong skin area, mga kaibigan, ano? Binibigyan niya ng ano eh, parang protection na layer yung atin pong skin para hindi basta-basta maapektuhan ng mga mikrobyo na pwede pong magdulot ng infections sa atin pong balat or maka-irritate sa atin pong balat, mga kaibigan. Ayun ba na ang VCO din, ano, ay tumutulong sa atin pong balat na mas makarecover na mabilis after sun exposure, ano? Lalo na yung mga nakakapagpainit, ano? So, pwede kayong gumamit ng VCO, mga kaibigan, no? O bago kayo mag bilad sa araw or pagkatapos na mainitan kayo, pwede kayong mag-apply ng VCO, ano? Meron mga maraming mga product ngayon. Maraming mga panglagay sa ano, sa balat na merong ingredients na VCO. At kung mapansin niyo, halos karamihan ng mga cosmetics na para sa skin area eh meron silang taglay na VCO, ano? Kasi ganun na lang kaganda at malaki yung benepisyo, ano, ng VCO sa atin pong skin area. Kaya ngayon ating ano, clear skin ay meron din po yan siyang VCO extract, mga kaibigan, mga katropa, ano, na napakaganda para sa atin pong skin area. Alam niyo ba ang VCO din, it reduce water loss from the skin. Tinutulungan niya na hindi basta-basta ma-deplete yung water dun sa atin pong balat, mga kaibigan, ano? Nagbibigyan siya ng light protective layer sa atin pong skin area na tumutulong para mapanatili yung moisture, ano? Kumbaga malock in yung moisture dun sa atin pong balat at ginagawa po niyang softer and smoother ang atin pong skin area, mga kaibigan. So, ganun, kaganda ang VCO sa atin pong skin, ano? At napakarami pang iba, ano? Kaya nga ang napakaswerte tayo, ano? Dahil ito, isa tayo sa mga tropical countries na kung saan very common ang VCO dito po sa atin, mga kaibigan, ano? We can apply it topically, we can take it internally, because internally and externally, malaki ang benepisyo ng VCO sa atin pong pangangatawan, mga katropa, mga kaibigan, no? O sa mga kababayan natin dyan na meron pong mga skin rashes, apply kayo ng VCO sa inyo pong skin, ano? Pwede kayong gumamit ng atin pong clear skin. Pwede rin kayong gumamit ng ating premium D3 kasi meron talaga yan siyang potent extract mismo ng VCO, ano? O, in soft gel form yun, pero pwede nyo yun siyang butasin at pwede nyo i-apply directly sa inyo pong skin area, mga kaibigan. Ang gandahan nun, hindi lang yun siya purong VCO, ano? Meron pa yun siyang moringa seed oil at meron pong vitamin D3, mga kaibigan, ano? Sa mga kababayan natin, ha, na gusto mapanglagaan ang kanila pong skin area, yung VCO, pagka ini-intake natin yun siya, ano, or iniinom natin internally, yun naman ay gumagawa sa loob ng pangangatawan po natin sa pagpapatibay ng atin pong mga kaugatan or yung mga blood vessels po natin. At the same time, inaayos niya yung kondisyon ng atin pong bloodstream, ano, para maging mas maganda yung daloy ng dugo po natin. Dahil the more na maganda ang blood circulation sa pangangatawan natin, nagiging maayos yung bawat sistema ng atin pong pangangatawan. Even the way how you cool down your body, nagdepende yan sa ganda ng blood flow sa inyo pong pangangatawan. Ano? Kung maayos or normal yung blood flow sa katawan mo, di ba? During time na ikaw ay nagiinit, ano? O umiinit yung katawan mo, lumalakas yung blood circulation sa inyo pong pangangatawan, yung body, ano natin, thermostat kung tawagin, ay na-activate po siya, ano? At yun nga, it drives our sweating process, ano? Na mag-create ng sweats para ma-cool down yung atin pong pangangatawan. At ang blood circulation, malaki ang kanyang tungkulin para dun sa atin pong pagpapawis, mga kaibigan, ano? Imagine, init na init yung katawan mo, tapos ang bagal ng circulation ng inyo pong dugo, mga kaibigan. Alam nyo nangyari? Hindi kayo basta pinapawisan. Kaya meron mga tao na hindi pawisin. Meron din tao na sobra-sobra yung pawisin nila, hindi naman nakokontrol yung pores, ano? Yung sweat glands sa kanila pong mga skin area, ano? So problema din naman yon. Problema din pagka hindi ka napapawisan o hindi maganda yung paraan ng pagkapawis ng inyo pong pangangatawan, mga kaibigan, ano? Kaya nga nagdedepende yan sa maayos na blood circulation ng katawan po ninyo, ano? So sa mga kababayan natin dyan, ha, make sure na yung blood flow natin ay maayos, ano? At para maging maayos yan, kinakailangan mapangalagaan natin yung daluyan na ito, yung tubo na dinadaluyan ng mga dugo po na yun, which is yung atin po mga arteries at the same time yung atin po mga veins, mga kaibigan. At yung mga pino na klase ng mga ugat natin, yung mga capillaries na nandiyan yung sa mga dulo-dulo ng atin pong pangangatawan, eh mapangalagaan po yun sila, no? At doon naman tumutulong yung Santon Gold Herbal Capsule natin, katuwang ng Premium D3. Pag iinumin po natin yan siya, pinapaganda niyan yung quality ng atin pong dugo, dahil pagka mataas ang viscosity ng dugo po ninyo, ibig sabihin masyadong malapot yung atin pong dugo, mga kaibigan, hindi magiging maganda yung blood flow niyan sa ating pangangatawan. Kahit na maganda yung tubo na nadaluyan ito, pero napakalapot naman ng dugo po ninyo dahil sobrang taba, sobrang kolesterol, sobrang asukal, napakaraming mga toxins sa ating bloodstream. So magiging malapot po yan sila, ano? Thick. At napakabagal yung daloy niyan sa atin pong mga blood vessels. Ang isa sa mga nahihirapan niyan, yung puso natin. Kasi kinakailangan niya ng extra force, ano? Para i-pump yung napakalapot na dugo na yun throughout our body. So yun ang isa sa mga problema niyan, mga kaibigan, ha? Kaya kinakailangan po ninyo ng tulong at gabay ng Santone Gold Herbal Capsule, dahil meron po yan siyang mga powerful herb extract, ano? Like yung garlic, tumutulong yan siya, ano? Sa paglilinis ng atin pong bloodstream, ano? Yung mangosteen and moringa, meron yun siyang mga phytonutrients. At especially yung chlorophyll, ayan yung malakas na maglinis ng atin pong dugo, mga kaibigan, tanggalin yung mga heavy metals na nandyan. At panormalin po, mga kaibigan, yung viscosity ng atin pong dugo, ha? So take your Santone Gold Herbal Capsule, at least one capsule, 2 to 3 times a day, every before meal. At ang Premium D3 naman, at least one soft gel, 2 to 3 times also, after meal naman, mga kaibigan, ha? Para maging maganda yung condition ng atin pong bloodstream, mga kaibigan, ha? Diyan po yung bilhin na po sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar. The secret of health. Ayos, mga kababayan din, ha? Kung meron kayong mga katanungan patungkol sa atin pong pinag-usapan dito sa atin pong programa, detection lang yan sa atin pong numero. At yung pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Bago tayo mag-break, atin po muna tugunan itong isa sa mga katanungan na atin po mga kababayan from dyan ng Agusan Sur. Doc, magtanong lang po ako, ano po ang gamot sa gout arthritis? Ayan, sa mga kababayan na nakakaranas po ng gouty arthritis, nako, o ay nakakaroon ng deformities na, o ay nag-deform na yung mga joint area because of crystallization ng uric acid sa inyo pong joint area. Yan pa naman ay ano, pagka yan ay hindi agad nasolusyonan, ayan, at napabayaan po ninyo, it can bring permanent deformity sa ating pong mga joint area, no? Especially sa mga daliri. Napapansin niyo yung mga bumabaliko ng mga daliri, ano? Dahil dun sa pag-crystallize ng uric acid sa kanila pong mga small joints, nagdudulot yun ng permanente na pagka-deform ng inyo pong mga joint area. Kaya mahirap pa pagka mayroong gouty arthritis ang isang tao. Especially, napakasakit niyan, ano? During cold weather, ano? Malamig na panahon. And even pag masyadong mainit din yung panahon, sumasakit din yan yung mga ano. Kumbaga, nai-trigger din yung paranakit ng mga gout, mga kaibigan, ano? So, anong kinakailangan po ating gawin ngayon, ano? Ang pagtunaw ng mga nag-crystallize na uric acid na nagka-cause ng gout, yun ang medyo matagal-tagal, mga katropa, ano? Kinakailangan, mumunang gagawin is, ipanormal mo yung level ng uric acid sa inyong pangangaton. If masyadong mataas po yan, gumawa tayo ng mga paraan para po ma-flush out yung sobra na uric acid sa atin pong pangangatawan, ano? Maraming po mga herbal medications na pwede po natin gamitin, ano? Sa tulong at sa pamamagitan ng normal functions ng atin pong kidney area na may papalabas yung excess na yun na uric acid. Kasi kidney naman natin ang ano na yung katulong natin dyan na magpalabas ng excess na uric acid, ano? So, kinakailangan lang natin na susuplayan yung kidney natin, ano, ng mga pangpalakas dito, ayan, mga diuretics also, para maging maayos yung pagpapalabas ng atin pong kidneys dun sa mga waste product na yan sa atin pong pangangaton. And of course, syempre, iwasan muna natin yung mga pagkain na mga sources ng uric acid. Ayan. Kasi sa mga kababayan natin na mataas ang uric acid, ano, bawasan nyo po yung pagkain ng mga karne, mga kaibigan, ha? Bakit mga karne? Kasi ang uric acid po, mga kaibigan, it is a byproduct, ano, ng purines. Ang purines, naturally, makikita po yan, mga kaibigan, ano, sa laman, no? Sa either laman ng tao or laman po ng hayop, mga kaibigan, ano? So pagka tayo po ay kumakain ng mga flesh foods, ano, ay nakakakuha tayo ng mataas na amount ng purines, mga kaibigan, ano? At itong mga purines na ito, dinadigest niya ng ating pangangatawan, at yung byproduct nga niya o yung waste product niya is yung uric acid, ano? So the more na mas mataas yung consumption natin ng mga purines, mas mataas din yung nagiging waste product nito sa atin pong pangangatawan, ano? Tumataas din yung level ng uric acid. Kahit na maganda pa yung functions ng kidney mo, pero over time na yan po ay nai-stress ng husto dahil dun sa daming sinasala niya, ano, na uric acid mula dun sa atin pong mga kinakain. Ayan, napakaraming waste product. Nahihirapan din. At later on, napapagod yung kidney area po natin. Bumibigay katagalan, ika nga, ano, pagka sobra-sobra na yung uric acid na yan sa atin pong pangangatawan. Ang problema dyan, kung papansin niyo yung uric acid sa in a microscope, ano, parang yan siya mga bubog. Ano, napakapinong mga bubog, mga kaibigan, no? At yan ay nagdudulot ng hindi magandang pakiramdam sa ating pangangatawan. Kasama na dyan yung panghihina, overall body pain, ano? Hindi mo malaman, masakit yung iba't ibang parte ng pangangatawan mo. O dahil dun sa mga kristal na yun, pinong-pino na mga kristal na humahalo dun sa atin pong dugo, mga kaibigan. Ngayon, pag yung mga maliliit na kristal na yun ay nag-ipon-ipon, ayan, at nag-crystallize, bubuuyan siya, no, ng mas malaking kristal. Ayan. Nandun na nakadeposito sa atin po mga joint area, ano? O yun na nga, yung pagtubo ng mga gout, mga kaibigan, ay mas matindi rin ang pain na maidulot niyan sa atin po. Yaman sa purines, primarily talaga meat. Kaya hindi natin ina-advise any meat sa mga kababayan natin na meron pong gouty arthritis, ano? Para mabawasan syempre yung sources ng ano, ng purines na may byproduct na uric acid. Ano? Kasi nagpapalabas ka, nagtatanggal ka ng excess na uric acid. Ngayon, kakainan mo naman ng mga pagkain na mayaman sa waste product na uric acid. So hindi siya nagiging maganda, ano? So number one, cut off niyo muna any meat, ano? Mas maganda, more on fruits and vegetables po kayo mga kaibigan. Then, palakasin yung kidney. Enough water. Kinakailangan hydrated po kayo kasi yung water, yan naman yung magka-flush out ng excess na uric acid. Nakakatulong din po na malaki, ano? Itong celery, mga kaibigan, ano? Pagkaman medyo pricey, ano? Medyo mahal-mahal. Pero napakalakas po yan kapag linis ng atin pong pangatawan at ipalabas yung mga excess na uric acid. Mga kaibigan, no? At yung isa pa, kung alam niyo yung pansit-pansitan, ayan, or ulasimang bato, napakarami yan, ano? Yung iba, wild lang yan. Pero yung iba, nag-ano talaga sila, tatanim sila ng mga pansit-pansitan, ano? So yan, nakakatulong naman po yan siya, mga kaibigan, no? Para ipalabas yung sobra na uric acid sa ating pangangatawan and eventually, yung mga nag-crystallize na uric acid ay unti-unti din po, ano? Na madurog, matanggal, ano? At ipalabas yan sa ating pong sistema. Ayan. At kung alam nyo yung ano, mga katropa, no? Yung buto ng malunggay, mayroon din kayong mga kuhanan dyan, ano? Ang ginagawa dyan nung mga nakasubok na, ano? At na-advise natin sa kanila. 3 to 5 na buto ng moringa a day, ano? Depende yan kung paano yung siya intake with meals, before meal or after meal, pwede po mga katropa, no? Yung ibang ginagawa nila yan, kinakagat-kagat nila. Hindi lang ganun kaganda yung lasa niya. Parang merong anghang na pakla na iba yung lasa, no? Pero may nakasubok niya na after mo daw kumain, magnguya ng buto ng malunggay, iinom ko ng tubig. Alam niyo yung lasa ng tubig, matamis-tamis. parang nilagyan ng patamis sa kaibigan, no? Bakit? Kasi napakataas ng alkaline ng buto ng malunggay, mga kaibigan, no? At yung alkaline na yun, yun yung tumutulong sa katawan natin para i-neutralize yung sobrang uric acid na yan sa atin pong pangangatawan, ha? Pero kung bibihira yung buto ng malunggay na makakuha kayo, ayan, meron yan sa ating pong premium D3. Meron po yun siyang moringa seed oil extract, mga kaibigan, ano? At yan po ay malakas na makapagpa normalize ng level ng uric acid sa ating pong pangatawan. Kasi sa Ayurvedic medicine sa India, ginagamit talaga nila ang moringa seed oil to lower high level of uric acid sa katawan, mga kaibigan, no? So kung meron kayong gouty arthritis, ipalabas yung mga excess na ano na yan, excess na mga uric acid, and then cut off nyo muna yung mga sources ng uric acid sa inyo pong pangatawan para mas mabilis manormalize yung level ng uric acid, ha? And then yung mga ano, yung mga nag-crystallize na ano, uric acid sa inyo pong mga joint, ang isa sa maganda po niyan, mga katropa, mga kaibigan, tapalan nyo ng turmeric. Ano? Luyang dilaw. Ang gawin nyo sa luyang dilaw, dikdikin po ninyo. Ano yun siya? Pitpitin nyo siya, yung luyang dilaw. Balot nyo sa dahon ng saging, initin nyo. Ano? Idadang sa apoy, initin nyo. And then pag mainit-init na, palamig nyo na konti, at yung init na kayang-kaya mo na, itapal nyo po dun sa inyong mga gout, mga kaibigan, no? Nakakatulong po yan ng malaki to ease the pain, also the inflammation na nandun sa joint area, at the same time para unti-unting lumambot yung mga nag-crystallize na yun na uric acid, ha? Sa atin pong mga joint, okay? And then huwag kalimutan, uminom po araw-araw ng Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, and Premium D3, since meron po yan siyang moringa seed oil, mga kaibigan, mga katropa, okay? Ayan sa mga kabayan nila, kung meron kayong mga katanungan, text nyo lang sa ating po numero at upon text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Pakinggan po muna natin ang ilan sa mga natulungan at napasaya sa pag-inom ng ating po mga dekilidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Hello po ma'am, ano po yung name natin?
3: Christina Salen, 51 years old.
2: Taga saan po kayo ma'am?
3: Asuncion, Davao del Norte.
2: Ano nga po yung product ng Yes to Health yung nasubukan at ginagamit nyo po ngayon ma'am?
3: Santon Gold Capsule.
2: Wow, bakit nyo po naisipan na subukan po yung Santon Gold?
3: Gumamit na po ako ng herbal, madami na akong na-try ngayon.
2: Mm-hmm.
3: Ginamit ko ay Santon Capsule yung bago yung gold.
2: Kamusta po? Ano masabi nyo after masubukan po yung capsule natin?
3: Maganda ang Santon Gold. Yung problema na po sa tiyan, nawala at pati pagtulog ko naging maganda.
2: Wow! Ano po yung masasabi nyo ngayon ma'am sa mga hindi pa po nakatry ng ating Santon Gold Capsule?
3: Sa mga may karamdaman dyan, magaling ang Santon Gold Capsule kaya gumamit na kayo.
2: Ano nga po ulit yung name natin ma'am?
3: Christina Salen, Asuncion, Davao del Norte.
2: Oh, maraming salamat po ma'am and God bless po.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Hello sir, ano po yung name natin?
4: Ako si Josepino Palis, 46 years old.
2: Taga saan po kayo sir?
4: Mawab, Davao de Oro sir.
2: Ano po yung product ng Yes to Health yung na-try nyo na po at ginagamit nyo ngayon?
4: Ito po yung Santon Gold Coffee Mix.
2: Bakit nyo po naisipang subukan po yan?
4: Kasi sa totoo lang po, mahilig talaga ako sa kape. Sa totoo, masarap talaga yung Santon Gold Coffee Mix.
2: Mm-hmm.
4: At ako kasi mahilig ako sa kape kaya sa umaga, hindi na ako nag-aalmusal. Ito na lang yung iniinom ko
2: lang.
4: Yung Santon Gold Coffee Mix. Sobrang napakaganda talaga ang epekto sa akin.
2: Ano po masasabi niyo po sir sa lahat po ng mga nakikinig ngayon at hindi pa po nakatry ng ating kape?
4: Ito po yung masasabi ko sa lahat ng nakikinig ngayon. Itong Santon Gold Coffee Mix ay hindi lamang basta kape. Nakakakape ka na ating mga karamdaman.
2: Maraming salamat po sir. Ano nga po yung name natin?
4: Ako nga pala si Josepino Palis, 46 years old, ng Mawab, Davao de Oro.
2: Maraming salamat, sir. God bless po.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Habilis ang pagbigyan.
5: Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawang ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin. Mag-Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na may taglay na lutein. Isang napakalabo.

0: para sa mata, mapibili sa mga butika.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampay sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: The secret of health.

Welcome back mga katropa, mga kaibigan, sa ating pong programang The Secret of Health. Kasama niyo pa rin po Dong Michelle Hinas. Mga katropa, mga kababayan natin dyan, ang programa pong ito ahead sa atin ng Santone Gold Herbal Tea. Ito yung herbal tea natin na sa mga mahilig magtsaa. Napakaganda po nito, mga katropa. No? You can drink it hot or cold. Ayan nga. Kasi marami yung nag-eksperimento ano, na gawin siyang iced tea. Ayan. Yung iba ginawang iced tea ng Santone Gold Herbal Tea natin. Ano. Pwede naman. Depende naman sa ano, kagustuhan nyo. Ano. At marami din ang nasasarapan. Kasi ang Santone Gold Herbal Tea natin ay hindi mo na kailangan sweetener yan. Ha? Meron na yan siyang stevia, mga katropa, mga kaibigan. Plus, meron po yan siyang mga extract, ano? Like cinnamon bark extract, at the same time, turmeric extract. And of course, meron yan siyang santones na makukuha natin, ano? Na nakakatulong ng malaki, ha, sa atin pong pangangatawan. Especially sa paglilinis ng atin pong mga eliminative organs, ano? Yung liver area natin, kidney natin, and even our colons, ano? Natulungan na malinisan, ano? Matanggal yung mga dumi-dumi na nandyan, mga kaibigan. Because yung content nito, like your turmeric, ano? Nakakatulong yan ng malaki para sa paglilinis ng atin pong liver area. Yung cinnamon naman, tumutulong yan siya para sa atin pong bloodstream, sa dugo mismo natin, ha? Yung cinnamon

0: Kung tumutulong yan siya sa pag-control or pag-stabilize ng blood sugar level sa atin pong pangatawan. No? Kasi the more na mas mataas yung sugar na natili sa ating dugo, pahirap yan sa atin pong bloodstream. Ano? At isa rin yan sa nagpapalapot ng dugo po natin, mga kaibigan. Ano? Kaya yung iba, ito kasi ang ano yan, kagandahan sa cinnamon. Ano? Ang cinnamon, meron siyang epekto sa katawan natin na tumutulong siya, ano, dun sa pag-control ng digestion ng mga carbs sa atin po pangatawan. Ibig sabihin, tinutulungan po niyan, ano? Tinutulungan niyan yung atin pong, ano, yung mga nakakain natin na mga carbohydrates na hindi basta-basta mahatid yung glucose dun sa atin pong bloodstream, ano? Para maiwasan yung pag-spike ng glucose dun sa atin pong dugo, mga kaibigan, ano? For example, naparami yung kain mo ng, ano, ng kanin. Naparami yung kain mo ng tinapay. Yung mga ano na yan, especially mga white rice, mga white bread, ang bilis kasi ng ano yan, ang bilis ng hatid niyan ng glucose doon sa atin pong dugo, mga kaibigan. So, pag nakainom ka ng mga sugary drinks, ano? O lalo na po yung mga matamis na mga inumin, hindi na yan dadaan ng digestion, diretso na yan doon sa dugo po natin, ano? Kaya nga mabilis yan mag-flare up ng sugar level sa atin pong pangatawan, ano? So, bakit yung mga itong mga ano, mga athlete, di ba, umiinom sila ng mga sugary drinks, ano? O dahil kinakailangan ng pangatawan nila ng agaran na supply ng glucose, ano, as the main source of energy na kinakailangan ng pangatawan, kumbaga, para maka-adapt yung katawan nila doon sa activity na ginagawa nila. So kinakailangan nila ng extra sugar na mas mabilis mahahatid doon sa atin pong dugo, mga kaibigan, no? So yun, umiinom sila ng mga soft drinks, mga electrolyte drinks, ano, isotonic drinks, para ma-replenish yung sugar na kinakailangan ng kanilang pangatawan. Eh tayo, hindi naman tayo athlete. Hindi naman tayo, ano, hindi naman tayo ganun kalakas yung activity ng pangatawan natin. Pero malakas tayong uminom ng mga sugary drinks. Malakas tayong kumain ng mga pagkain na kung saan ay meron pong refined carbohydrates, ano? Eh, ang bilis ng hatid noon doon sa atin pong bloodstream, mga kaibigan, doon sa dugo natin, ano? Kaya nga nangyayari, nag-flare up yung ating sugar na nag-fluctuate, tumataas, ano? Yung agad yung atin pong sugar pag nakakain tayo ng mga pagkain na ganoon or mga inumin, ano? Na mabilis makapagpataas ang atin pong sugar level. Kaya yung, ano, yung cinnamon, tumutulong yun siya para makontrol, ano, yung paghatid ng glucose doon sa atin pong bloodstream, mga kaibigan, no? No, kaya sa mga kababayan natin diyan, ha, na minsan hindi nakokontrol yung pagkain ng mga carbs, nako, lalo na yung kanin, ha. Oh, pagkatapos kumain, inom kayo ng Santon Gold Herbal Tea po natin, mga kaibigan, ha. Santon Gold Herbal Tea, mabibili na po yan, ha, sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar.
1: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The secret of health. Live advice.
0: Live advice po muna tayo. Sa inyong mga pahabol na katanungan, huwag po mahihim magtanong. I-text lang yan sa atin pong numero. Ate pong text line 0969-609-6545. Again, 0969.

thyroid natin ang pwedeng mag-trigger ng pagtubo ng bukol ano, sa atin pong liig o yung pamamaga ng atin pong thyroid gland. Isa dyan is yung hyperactivity ng atin pong thyroid gland, yung tinatawag po na hyperthyroidism. Pagka sobra-sobra yung pinuproduce na thyroid hormones ng inyo pong thyroid gland, sobra yung activity ng thyroid mo, papamagain yan yung inyo pong thyroid area. No? So, maaaring magdulot yan siya ng inflammation sa thyroid mo at lalaki ng lalaki ano, yung inyong thyroid gland. Yung isa naman is yung inactivity ano, ng thyroid or hindi ganun ka-sufficient yung pinuproduce niya na thyroid hormones, yung T3 and T4, ano? Pagka ikaw ay nakakaranas ng hypothyroidism, possible din na mamaga yung inyo pong thyroid gland. Ayan. At mag-create yan siya ng unti-unting paglaki, mga kababayan, ano? Meron ding ibang mga cases kung saan nagkakaroon ng mga fibroids, nagkakaroon ng mga cyst, ano? Yung inyo pong thyroid gland na yun din po ay nakaka-apekto sa pagkakaroon ng pagbukol ng inyo pong thyroid area, ano? So mas maganda yan, makapagpakonsulta ka para makita at malaman kung ano yung nagdudulot ng pamamaga ng thyroid mo, ano? Kung yan ay thyroid problem, ano? Yung pamamaga or yung pagkakaroon ng bukol sa inyo pong liig. Kasi meron ding iba na kung saan nagkakaranas ng bukol sa kanila pong liig, ano? Yung iba naman dito sa may ano, hindi talaga sa gitna ng liig nila, dito sa may bandang ilalim ng panga, ano? O yun naman ay mga ano, mga namamaga na lymph nodes, mga kaibigan, no? So pagka namamaga naman yung mga lymph nodes, iba rin ang approach po niyan, ano? Kasi usually pagka meron kayong inflamed lymph node, ay indication yan siya ng infections, ano? Infections or pwede rin yung mga pagkalat ng cancer cells sa inyo pong pangangatawan. If meron kayong history or meron kayong current condition na cancer problem, ano? Pagka namamaga na yung mga lymph node, ibig sabihin, yung immune system mo is doing all it can, ano? To fight, ayan, at puksain yung mga pathogens na yun, and even yung mga cancer cells. Hinuhold nila ngayon dun sa inyo pong nodes, ano? Dun sa inyo pong lymph node, mga kaibigan. At ang problema niyan, pagka hindi ganun ka-efficient yung inyong ano, ang inyong immune system, hindi ganun kalakas yung soldiers ng inyo pong pangangatawan, eh may makakaalpas nun ng mga bacteria or mga other pathogens and even cancer cells. Pag nakaalpas yun sila, mas mabilis na yun sila magpakalat dun sa ibang parte ng inyo pong pangangatawan at mas delikado iyon, ano? So yan, iba rin yun, iba rin yung approach nyan pagka lymph nodes naman ang nakakaranas ng mga pamaga, mga kaibigan, ha? So mas maganda makapagpakonsulta ka dyan sa Cebu. Meron tayong Yes to Health Wellness Center dyan and also pharmacy, ano? Na pwede po ninyong pagpakonsultahan, ano? I think dyan sa Jaco Salim Street, ano? Atin pong Yes to Health Wellness and Pharmacy, ano? So pwede kayong pumunta dyan, magpakonsulta, ano? I think meron na consultation din po dyan, mga kababayan, ha? Okay, another inquiry. Pwede po ba sa 5 years old ang Santon Herbal Soap dahil nangangati gawa ng alikabok? Pwede po. Try niyo po yung Santon Plus Herbal Soap natin sa mga kids, ano? Ang kagandahan sa Santon Plus Herbal Soap natin, wala siyang mga strong chemicals. And kaya nga kahit sa sensitive skin, pwede po ninyong ipagamit ang atin pong Santon Plus Herbal Soap. Huwag lang sa mga infant, ano? Kasi iba naman yung ano ng texture ng skin nila, ano? Sa mga bata na 5 years old, pwede po yan. Yung Santon Plus Herbal Soap po natin, mga kaibigan, ha? Yung mga irritations, ano? Dahil sa alikabok. Yun nga, pagka lagi nandiyan sa labas yung mga anak natin, tapos grabing alikabok na nandiyan, ano? Possible yan na maka-irritate sa kanilang balat. Kasi dun sa alikabok, humahalo na dun lahat, eh, ano? Mga bacteria, air pollutants, at iba't iba pa, ano? So, subukan nyo i-apply yung Santon Plus Herbal Soap, ano? Sa skin ng inyo pong mga anak, mga katropa, ano? At yung ano natin, Santon Plus Herbal Oil. Yan. Lalo na kung ano lang, locational yung pangangati ng skin area, apply nyo po dun sa location lang din na iyon ng Santon Plus

0: herbal oil po natin, mga kaubayan, ha? O, sa mga iba, mga may laki na na nakakaranas ng pangatin ng mga balat, salip na kamutin ng kamutin yan at maaaring magdulot pa ng infections, apply nyo na rin ng Santum Plus herbal oil po natin. Okay? Dok, may bukol po ako sa likod. Ano to? Likod na buto. Ano po kaya iyon? Renaline buhoy po ito. Minsan, nakaupo ako. Pag tumayo, nahihilo po rin ako. Okay. Bukol sa likod. Hindi natin, hindi ko masyadong in-specify kung saan banda sa likod. Ano? Yung inyo pong bukol na tumutubo. Ano? And then, anong klaseng bukol? Meron kasing iba't ibang texture ng bukol. Meron mga bukol na kung saan lumilipat-lipat ang location. Ibig sabihin, pagka pinindot mo siya, binigyan mo ng pressure, gumagalaw-galaw siya. Ano? Meron naman mga bukol na kung saan pag prenes mo siya, nandun lang, nanatili siya dun sa area po na iyon, ano? At matigas, ano? So, yung mga bukol na yun, mga tumor, iba kasi ang tumor sa mga cyst, ano? Ang tumor kasi, ang laman niya is mga cells. Yung mga ano naman, yung cyst naman, laman niya fluid, ano? So, nagkakaiba sila ng, ano, ng texture, ayan. So, maganda yan, maipakonsulta mo kung anong klaseng bukol ang meron dyan. Ano? Mas maganda nga yan, makita rin na mga dalubasa kung yan ba ay malignant or yan ay benign. Ano? At yung mga bukol, ha? Yung iba kasi, curious na curious masyado. Laging ginagalaw yung mga bukol. Huwag po, ano? Huwag yun laging ginagalaw-galaw po yan. Mas maganda, ipakonsulta nyo sa mga eksperto, ipacheck up po ninyo yan para makita kung anong klaseng bukol ang mayroon po dyan, mga kaibigan, ha? Yung problema mo na laging nahihilo, ayan, ibang problema din ito, ano? Sa inyong pangangatawan, sa mga kababayan natin na yung nakaupo, tapos bigla kang tatayo, tapos mahihilo ka, ibig sabihin, yung blood flow papunta dun sa inyong brain area, hindi siya nakaka-adapt dun sa sudden movement po na yun. So, pansamantala, wag mo na munang gagawin iyon, ano? Yung iba, nakahiga, tapos biglang tayo. O, hindi po, yung iba, natutumba pagka ganun ang ginagawa nila, no? So, habang pinapaganda mo yung blood flow sa inyong pong brain area, ano? O sa inyong pong ulo, ayan. Habang binuboost mo yung inyong blood circulation sa inyong pangangatawan, iwasan mo muna yung ganun, yung mga sudden movement, ano? Pati yung ano, yung iba, nakayoko. Tapos, bigla silang mag-straight up. O, yung iba nahihilo din. Kasi nga hindi nakaka-adapt yung blood flow papunta dun sa brain area. Kumbaga, biglang nagkukulang ng oxygen yung brain area natin. Because hindi nga nakaka-circulate kaagad yung dugo dun sa atin pong brain area. Ano? So, mahihilo ka talaga nun. Ano? So, ang gawin nyo po dyan, mga kababayan, ayusin yung blood flow sa inyong pangangatawan. Linisin yung dugo mo if possible. Ano? Kasi pagka, yun nga, marumi yung inyong pong dugo, hindi ganun kaganda yung quality ng inyong pong dugo. Ay, mahirap yan makadaloy sa ating brain area. Take note, ang brain natin merong tinatawag na blood-brain barrier. Ang blood-brain barrier, piling-pili lang ang nakakalusot po dyan, mga kaibigan. No? Even sa dugo, nandyan yan sa dugo po natin. So, pagka hindi ganun kaganda yung kalidad ng atin pong dugo, masyadong marumi yung dugo natin, hindi yan basta-basta makaka-penetrate dyan sa atin pong blood-brain barrier. No? Kaya linisin yung dugo natin, ha? And then, meron tayong mga supplementation, lalo na sa mga wellness clinic natin, na nakakatulong para i-boost yung blood flow papunta sa brain area. Like yung ginkgo biloba. Kung meron kayong gotokola dyan sa inyong bakuran, o yung iba nagtatanim yan ng gotokola, nakakatulong yan ng malaki para i-boost yung blood circulation papunta sa atin pong brain. Ano? And then, kinakailangan nyo rin ng mga minerals like magnesium, napaka-importante yan, ano? Sa atin pong brain area, and mga B vitamins. Yan. And then, yung Santon Gold Herbal Capsule natin, nakakatulong din yan siya ng uso. Yung Ultimate 3 natin, inom ka nun everyday, ha? Ng atin pong Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, at yung atin pong Premium D3, ano? Para makatulong yan siya sa mas magandang sirkulasyon ng dugo sa atin pong pangangatawan, mga katropa, ha? Pwede yung ma-avail, ha? Sa atin pong mga clinic, puntahan nyo po ang ating mga Gastro Health Clinic. dito sa Luzon, Visayas at Mindanao, meron tayong mga Yastro Health Wellness Center na pwede po ninyo mapuntahan at mapagpakonsultahan. At pwede rin kayong maka-avail dyan ng atin pong mga Yastro Health products. Okay? Para po mga kaibigan, ako, napakabilis ng oras po natin. Maraming maraming salamat sa mga nakahilubilo po dito sa atin pong talakayan. Ha? Ganun din sa lahat ng nagpadala ng kanilang mga katanungan. Paumanhin sa mga hindi po natin nasagot ng mga inquiries. Eh, sa sunod po ng mga programa natin, atin pong tutugunan ang inyong pong mga katanungan. Maraming maraming salamat mga katropa, mga kaibigan. Hanggang sa mga susunod po ng kabanata ng atin pong programa, magkarinigan tayo at magkasama-sama. Sa ngalan po ni Doc Remilito Uy at ni Doc Algie Bacla, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po laging dalangin, ang Panginoon ang siyang tutulong na magpalakas at magpagaling ng atin pong mga karamdaman. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang The Secret of Health.
1: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili.

0: sa Pilipinas. Nagpasalamat usab ang Megans sa mga sponsors gikan abroad. Sama nila Sis Jane Seto, Sis Roselyn Abinoha, main sponsor Brad Jojo Rosas, ug Mega Gamanu Chapter. Long live! Long live!
1: Seven Gold Coffee Mix.
2: Ako si Cesha, ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng modules na ginagawa sa school. Na-discover ko ang Seven Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talaga ng stress.
1: Seven Gold Coffee Mix.
3: Exciting summer man nakatrupa.
4: Ang saya-saya.
3: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM
5: 97.9.
3: Ang inyong katropa.
4: Katropa.
6: Summer na. Katropa.
4: Kaklare.
6: Sana.
3: Exciting.

Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.

0: κοντά μας. Σαν για οικού σαχματοπανάνε.
1: Unsay buhatan imo ang hait nila ba?
2: Mauni ang putuyo sa imong kinatawo. Mas sobra ka to kero. Putlon ko ni anumat sa bayang parang.
1: Ayaw! Ayaw!
2: Ayaw!

0: aku. Buska ko sa tanan.
1: X-rated. X-rated. Nagka

0: Dear DGRC. O na, di na lang yung intro kaya na paong wala na naon ang mic. Dear DGRC. May hapon ni mo din ha. Labi na si mga suking tigpaminawan sa programang X-Rated. Kaya ba akong rega nag-atang karon kay tibuok Visayas, Mindanao ang nagpaminaw nimo. Palihog taguak lang ko sa pangalan nga Danny. 24 anyos ulitaw. Kining akong sugilanon nga ipaambit na ako din sa inyong programa. Mahitungod kini sa akong gibati karon. Gusto man ako isay-say pinaagi sa pag-suwat. Pero mas maayo man siguro nga hatagan ninyo og kinabuhi kining akong sugilanon. O gani ah, maokini ang nahitabo.
1: Bay Dani, mutan na lang ko nimo.
2: Oh. Gusto mo na, bay?
1: Abi ni mo, itsuraan ka. Pero, ngayon, wala pa man kang uyab.
2: Sayop ka. Doon ako'y uyab sa una. Pero karon, wala pa. O man ko binuangin, Erica. Nga labihan na kong pataya sa una.
1: Mau ba?
2: Oo. Oo na. O, wala pa maabot, bay. Ang hustog babae nga, gugmaon ko pagbalik, bay. Kung makita, magayin ako siya. Ako, gusto ang pakayaman.

si Milba. Siya na gyud ang babae nga akong ipaabot. Gusto. Panguyaban ko na siya. Siya na gyud.

0: you so much, Melba.
1: I love you too, Daddy.
0: Salamat nga. Wa, kunin mo pantusa.
1: Tungod kay nakita na ako nga seryoso ka.
0: Ingon ani, gud ko may gugma.
1: Salamat sa imong gugma. O ginaot ko nga di ka mausab.
0: Di gud na may tabo, Melba.

0: belle pas. Melba, kung tinuod ka na igugman ako, ihatag ang ako di pa ngayon.
1: Huh? Ayaw lagi!
0: Melba!
1: Ayaw lagi!
0: Melba! Isagpa ko ni mo!

0: love you.
1: Tinood ka, Danny?
2: Yes! Tinood na Linoy. Tinood ang gugma ko ni mo.
1: Palikiro gini mo, oy.
2: Ha? Huh? Palikiro? Di ko inaana, oy.
1: Nahikibaw ko, oy. Uyab mo ni Belba. Unya, nanguyab sad ka na ko.
2: Wa naman ko'y gugma niya.
1: Patuan na imong mama.
2: Tinood lagi. Usa man ka?
3: Usa man? Yeah. Gusto ka nga akong buwagan si Melba?
2: Wala man ni klaro.
3: Usa man? Ingna ko, kay buwagan ako siya. Ug ako nang buhaton. Aron magtamatuod lang nga, gimahal ko ikaw.

0: wa na ilambing atong relasyon.
1: Oh.
0: Maong ato na lang ning tapuson, Milba.
1: Oh, unsa?

0: kadang imo kong gibuwagan. Kadi ay, kamo naman dahi si Lin. Nga nung imo kong gingunani. Abi kay wa man ka magkakuha sa imong gusto na ako. Imo na kong gingunani, ha?
1: Ah, basta. Mao na to akong desisyon.
0: Gabahan pa unta kasi mo gibuhat na ko, Nan. Gabahan pa unta ka!
1: Melba!

0: ambot sa nganong atong tungura DJ. Ngangurso magid ko nga makibuwag og babae. Nakahibaw kong gisakitan og maayos si Melba sa akong gibuhat. Og butang kini nga wala gyud ikalipay sa akong ginikanan. Og unya, mao kini ang nahitabo.
1: Unsa gud taon ka, Dani? Ikaw ang may buwag og babae kay Donna kailain?
2: Ma?
1: Anak, ayaw ana, uy. Di man na maayo.
2: Wala man sa'y klaro ang among relasyon, ma, ni Milba. Maung ako na lang gitapos.
3: Ah, ayaw ana, anak, uy. Di ko na maayo ibong gibuhan. Ha? O nakapil ko si Bati ni Milba tugon sa imong gibuhat niya. Paita.

0: mahal gyud ko nimo.
1: Ingano na kasulti ka man ana ha?
0: Tungkay, wa man ko nimo hikawi sa kung gusto may tabo.
1: Ingon nila, basta love nimo ang tao, ihatag nimo kutob sa iyang pangayoon diha nimo.

0: istorya mi ni Milba.
1: Unya?
0: Nagilak na nagsulti na ko. Gisakitan daw siya gmayo tungkol si Mugihimo niya. Naluoy manong ko niya bay. Nakonsinsya man ko. Ang kubiyan nagsulti ni mo sa una nga kung lab ni mo siya. Imo siya ang kunon.
1: Bay. Ayaw pagkasadahin mong kagalingo na. Huwag kaysa.

0: Dah unsah kah dah ni?
1: Ma! Nelarut lagi dah kubuh.
0: Unsah?
1: Lalu kah ni? Ma! Mengano mani? Apa kau mau upo ni akong... akong buhok? Nelarut naman ni!
0: Anak!
1: Mengano ni, Ma? Mau sumi na tabo na ko!

0: Kasyon na ko ang daot.
1: Anak.
0: Ma, sa minatabo na ko, ma. Ganun na ko na ang limang ko ini. Ma, ganun ma limang.

Anak, ang imo gibati karon anak, mausag ka ng gibati sa una sa kuiksuod, nga tuas tabaw. Ambot, ambot anak, ambot lang. Kung may kwarta pa lang yun unta ta. Mapatalaw yun tigas doktor. Pero wapag yun tay kwarta anak.

0: kay kong nagtanaw ni mo na.
1: Unsa may agad kung buhat? Buhat to.
0: Mangita mi pagis mama ni mo kung usaw ni nato. Karon ini uli atong inahan ni mo.

0: Manny. Unsa may mag-aayon ako, ma?
1: Anak.
0: Labing sakit, ma. Nagibihaan ko sa babae nga ako gimahal. Mauwaw na siya nako. Ibihaan ako ni Lynn. Sakit kayo, ma.
1: Anak, huwag yun siya magmahal ni mo, anak.
0: Mama.
2: Kung nagmahal ba siya ni mo, di ka niya biyaan.
0: Ako pinagsama.

0: andam ka na ba, anak? Manglakaw na ta, aron ipatanaw ka na mo sa abularyo.
1: Ma?
0: Pagpuron lang anang panyo, ah. Kanang dako, aron di ka mauwaw mo gawas. Kay sukat baya nga, naingon anak, ka? Tagsa na lang kay kang mo gawas sa bahay. Sige na, pangandam na diha.

Unsa maning nahitabo dinhi nako o nganong naupaw man ko. Unsa man gyud ang akong sakit o nganong di gid nako mahibaw-an. Bisan pa man ni adto dami sa manambalay. Gusto ba ang giingon sa manambalan nga posibleng gidautan ko o gipadautan ko DJRC? Ikatulo ang kahanga pangitaon nako si Melba. Og mangayo ko og pasaylo ngadto niya. DJRC, nagmahay ko sa ako mga sayop. Hinaot nga doon na pa ko'y chance nga baghuon kini. Ang inyong suwat magtatampo. Danny.

0: baba ba gid to in tawon dani? Anong masasabi niyo? Gigabaan o gidautan asa man dinhi? May nga mangko kagigabaan. Dili sa tinuyuan nga ni abot, nagabaan jud ka na karma jud ka. Pero kung gidautan po galahi po na kay tinuyuan man na, may baos man yun, anak man. So, gahapon, nahimot ang kuan. Take advice sa gugma karong doktor ta today. Doktor ta natin. Nain ako tanang, gano'n daw nag-inani, nag-anchus daw ko. Actually, ako matamagod silaw kaayo siya. Tungod kay lack of sleep kaayo ko. Padong nag-gro ko madato kay busy naman kay ko, eh, di naman ko katulog. Muna ako yung mga igong tulog. Muna nga sulaw kay ako mga mata. Kaya di pa mong lalim-lalim ni kita tulog ka computer nasa nga tubangan. Muna nga daot na itong mataan. Mag-Vision X nagyug ko. Murag dili naman, nagsalimong ko ako ng Vision X itong mga ni Agi kay. Ito pa mga kumbata pa ko ba? Karoon ka murag kinahanglan na ganyan akong Vision X. Putang pagin akong naong sa screen. Kasi ako rin na-adis sulod pika's room ba? Murag nagi kong mangkuan ani, murag na gani ko dirig ko ano. Ay nako. Anyway no, basi magkalimot mo ba, open na itong linya. Ang dama na yung mga kusog manambag diha niya, utro pong tambaganan. As in, ay, na yung pwede pa ko mabuta, uy, ba-ba, ha? Mga ba-ba din yun, murag na nga pasmusad. Hinay-hinay, lasag ko ninyo, eh, ipukun nyo yung nanaa. Open na itong linya, 0995-994-6868, mga katropa. Ayan, balik ko na ako, ha? 0995-994-6868. Hello? Hello?
1: Yes, hello.
0: Ayan! Di na ko mangutan na. Correct. Kano? Huwag na akong ganahanin mo, kaya natuod yung gwapa ko. Maing buntag, maing udto sa imuha na Miss M all the way from Dalaget. Kumusta naman Dalaget? Init ka ayo. Okay ra ka?
1: Okay ra ko, murag. Masakitan gamay.
0: Sakit. Adlaw-adlaw ka na namang masakitan. Uy, basig. Nasakitan baka nga, na-stalk na mo si Doc JJ nga. Aduna da siya. Ayun ako sinood. Katong nauna, pagtanaw ni mo sa ako, ti Doc JJ, unsa may gibati ni mo nga, ninyo day siya.
1: Wala.
0: Ansa?
1: Wala.
0: Kabaw ba ka nga, maikin ni siya mawiki-wiki. Kabaw ni siya mong kuan, muda o ganang
1: yes,
0: kuan.
1: Yes, guapa ka yan kabayo ay.
0: Kiri ako ang kuan ay. Eh. Kiri ako ang kumare nga taga Dalaget oi. Kumusta di ka karon oi nakapaniud to na kadi ha?
1: Umana oi. Hapit na ko mag snacks gani.
0: Uy may pa ka. Ako ka nagdali-dali di kog tulon sa kong paniud to kana late di kog paniud to sa kabisi. So busog pa kuron.
1: Nga ikaw. Ano man sa alas 12 ang gabi i. Pwede man ta mag paniud to. Ako man ay.
0: Bright kay ka. Ka-bright yun, di ba? Pero unsa may matambag, unsa may matambag ni mo sa ito ang letter sender, gigabaan o gidautan? Nasa duha.
1: Ay, gidautan. Ako ha, pagbog na sa mga utu-utu, ha? Pero experience na sa among pamilya, ako, si father, ba, kamananambal nga binisaya ang gidoon. Ika ba, hindi trace, doktor? Kaya ka na, maula gina, mahadlok na makaresto siguro o mahadlok sa doktor kaya di ang tawad on ang maglabi kaya gabnay pa ang akong mga mangot.

0: Ana. Di ko matuo, Ana. Experience na sa among pamilya. So nakaingon jud ko, di na ko matuo. Tambal na binisaya.
1: Kaya usa dito, usa, balik ka gusto sinahita mo ganito.

0: parani mo kung diretso na lang doktor saman.
1: Mas mayo pa, diretso na lang doktor. Ipakita na may doktor sa gobyerno. Okay bayad.
0: O ganun wala abon yung diretso sa doktor to Mads?
1: Gagmay pa ang mga bata niya. Ang panginaboy, balisutan tayo. Ang mga bata, magkasakit-sakit pag yun. Sa'yo mga biyoda, akong mama.
0: Para ni mo to yung mga hinungdan kung mas kung nakuan pa lang nasayo pa lang
1: mo, doon kasi nga na ni kapasikat ka o doktor kung muto ka o gaba mas may pa mo doon ka mga tanang mga hiling bitaw sa simbahan mas muto ka ko ana kaysa minan ka nga papatambal ka o mga binisaya kaya wala iing nagdalas kong kinaboy ang inong oras.
0: Correct.
1: Ayaw
0: mo
1: ako ang mga antapadiya.
0: Pero kung unsa may galing,
1: maro ka, pay over ka sa simbahan. Dahil dagang mga pandiya, mga pari na muhiling.

0: So, mas maayo nga magpa-check up it siya. Dili niya ibutang nga na gidautan siya, ana.
1: Ayaw, Jud.
0: Kaya basig nagi siya sakit, no? Sige. Grabe, how da ni Doc? Ano yung Doc Miss M? Out kasi Doc Miss M. Maginong ganahan niya. Doc Miss M! All the way from Dalagit. Dagan salamat kay Doc Miss M, ha? Na kay pa-shout at Doc?
1: Ay, pas na lang mo eh, kay...
0: Ano man?
1: Ma-emotional eh. At kung ano ba?
0: Kabalo ko nga, no? Kabalo ko nga, no?
1: Dili, inong siya, dili siya kakontak na ako. Pulubod ka number na ako. Ano na niya niya?
0: Dili daw ka mo tubag.
1: Dili ko siya na ako.
0: Ano nang ipapun ni mo tub?
1: Ay, hindi ka naman sinanawag niya. Yan naman di onirian number. Sige na lang, okay ba?
0: Di man daw ka makontak. Di po daw ka mo tubag.
1: Nakasulat siya ang tawag. Eh, pagka man niya tawag, nag-miss ko siya. Tulubod ka number akong yatag niya. Ako.
0: Nga nung di masa ka mong
1: kiyo sa kape.
0: Nga nung di sa kamutubag, Mads?
1: Di usahay man, bud. Gisahin pa na ako ang telepon. Yung bud, labutan mo sa drawer.
0: Nga mo, o naro. Nga naman pong ibutan yung drawer. Usaon yung paglabidabing sa ani.
1: Ngayong gabi, ako ang ibutan sa ko ang ilet.
0: Nga mo, o na. Dige, abinin mo, Miss M, no? Di nagkumabaso si katropang Idnil. Eh, sige man doon siya.
1: Sige na lang, okay na.
0: Ay, unsa mang yun? Kasi mang gusto ni mo, si Idnil o si Doc JJ?
1: Ay, kasapantaman ka, Tiana.
0: Kaila, nag-stalk kita siya ni mo, Doc JJ, kaya kaila siya si yung asawa. Salamat, kaayo, Mads. Thank you, kaayo. Mads, Miss M, katropa mo.
1: Exciting!
0: Lami kay Mudag ago akong kumari. Kapagahi gid ni ba? Anyway, open, balikon ako. Panawag lang mo, kaya andam na kumutubag din eh. Kabisag naka-antipara ko, makadungog pa man ko. Katropa, alas 2:15 na sa kahaponon. Ako sa gisiguro tagaag panahon niya ito. Pipila ka mga pahinumdum din hinon niya. Mabalik na taon niya taon-taon mga katropa. Andama inyong mga tambag din ha. Kay mudawat gihapon ko sa inyong mga tubag. Sa karon ako sa niwasahon yung mga comment section diri sa ito ang lean at ito ang Facebook Live. Bago tamubiya, no? Hi DJ Reyna! Gwapaha, Junimo, oy, ibigin man kita pero malabo yun mangyari. Kasi po, nasa taas ka, ako naman po ang nasa baba lang. Si Doming po, ni sa kadap agan di miyaw buhol. Uy. Wala, deka Doming eh. Kaya naman ni chat na ko, Doming, ana siya, andam daw siya magpaubos. Basta ako lang daw ang magpababaw. Lagi ka, Doming. Hina ka diri. Uy, Visayas Mindanao, daghang salamat sa pag-suni. Daghang salamat, ha? Pasalamat ko daan. Dili ang tadiri sa Visayas Madunggan. Apa na, nindupod sa Davao, Tagum, Jensen, Bukidnon. Zamboanga, Cotabato. Station na to sa XFM diya sa nakalang-laing dapil. So, Jepoy Balasabas, namino karon diya sa may SMC Motor. Focus ganyan yung mga radyo ha, kaya mag-chika-chika pa ta. Dan, share hi, katropang DJ Chinita. Nice ka imong outfit ng Green Sando. Please ko pa shoutout diri sa kaluwaan na pila nila DJ Reyna. Kusog ka imo diri. Walang kompetensya akong radyo DJ. Dili mabalhin og laing istasyon. Tungod kay solo ra ang cha... Wala di kompetensya siya, kani man na yung mabalhin. Hindi na mabalhin, kani man na yung mabalhin sa laing istasyon. Kaya isa raman na 88.3 region. Ah, shout out to kay Justin Loy. Silingan ming Justin Loy yung ko, diri pila ra katikang. Pamaraygan ko to siyag Santon Coffee. para katilaw sad ko kay wa pa jud ko katilaw bisig kausas sa Santone Coffee. Gikan kay Ray. Hello Ray. GR out Tommy. Good evening DJ Reyna. Gapa kayo Ma'am Reyna ug Chinita pagyud. Ana gid Rodrigo ang puesto. Jonalyn Emia. Hello po sa inyo ha may pagpaminaw diha mga mads. Daghang salamat. Kinsa ba may naa diri bilili na to day bilili. Ana. Tanaw na to be. Ana sinatnat arong DJ Chinita Fortuner na lang kulang nimo. Ano Fortuner man? Unsa day problema? Kunahan man ko og ganang jimny. Masarat DJ Joseph og Jason og Arvin nga nagplaster diri sa may nagplaster diri sa may upon lapo-lapo. Kasakit ba sa imong drama DJ? Ana si Elmer. Karma ra na si Boy DJ RC. Katarong sa bahay nganong yung gangita siya nga laing lami. Padauton no, padautan noon da uroy. Pangayog pa sa ni Melba Dani. Muragi pa barang juga niya. Muragi pa barang juga niya. Grabe yung kamandag si Lynn. Ay na, grabe daw pamandag si Lynn. Kay na, masa ba ni? Kay makaupaw man. Bitaw, uy. So, mas maayo nga magpatambal na lang siya. Naganik ko'y kailag, ibarang pod, nalibang og kampana, naguna.

Nikto. Nada siya kay Ila, si Milbert, gipadautan. Gipadautan po daw. Nalibang og kampana, naguna ng PC.

na sorry sa imong higala. bye pa lang ga, I go for our group chat in high school batch 1970. Grabe na ning kuha naman ning group chat nila, no? Nag-exist pa ang group chat ni Mami Lorna ng gikan sa 1970. Southwestern University. As one of our batchmate passed away. Okay, condolence. Basta na cancer, manlarot ko no ang buhok. Prayer is the best medicine. Shoutout from Gihulgan City kay Himorsada Joey, DJ Valds, watching from Liluan. Unsaon lagi nako pag nego nimo for product endorsement ba? Seryoso ba ya ko? Sir Nine, kuan, di mo message ka sa ako ang Facebook, sir. Di naman nung ka sa ako ang kuan, no? Samang gigag yun. At sa tagag oras, upanahan ito, pipila ka mga pahinundong mga katropa mo. Balik tatawad sa programang X-Rated.

0: Pagplarik sana!
1: Exciting!
2: Send money abroad quickly and easily. With Enlil Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Enlil Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Mahal na ko siya. Ugda ko ko pagsalig niya.
4: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
4: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello, ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Yang medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyud, taga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, kung makaklaro na kong maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Pag inom og Premium D3, ragyo na nakapalagsik na kong balik. Itong naging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog akong mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaro na kong Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
12: Inunit na mahal. Later ako makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Samsung Plus Herbal.

0: na butika. Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Sa Clarix sana!
3: Exciting! X-rated. X-rated. Sa XFM.

0: Yes. Saka Chinita, oy. Anak si Yaman lamang. Ano natin color din sa Pika's linya ka, tropang Doc JJ? Buhi pa siya? Ayan, buhay pa. Hello, may nahapon. Kumusta ka man, oy?
1: Kapalong model ng
0: eh. Oy, taga Kapalong. Hello po. Naminyo, orab akong taga Mako sa una.
1: Amo na gusto mo ingat ako adit.
0: Na eh, balik-balik kong dyan ako. Balik-balik kong dyan ako. Eh, kayo, oh, ka-move on. Sakit pa mo.
1: Move on in town. Iwa na, ito sa kayo pa na akong gubat ng Malacanang.
0: Ay, tama niya. Sorry na, sige-sige. Tama din, pinusilay naman na isalitan. Lagi. Cancel. Cancel na lang sa nako. Di na cancel. Ay, lagi. Ay, salamat sa pagpahinom dum sa ko. Sige, pangalan ni Arnel Alvin.
1: Arnel.
0: Ah, di ba? Hapit ako, baka ilan yung tanong. Oh, hello sa imo, Alvin. Arnel. Itaw, Arnel, oy. Oo, oh, nakadungog, magigas ato. Paminaw ni mo, gaba o gipadautan?
1: Para sa kwadid, daghan kaya po na doon sa Mindanao ng ipadautan mo, ng inana pala, binagabinuang ka dito sa dado, ng lugar na rin, pero, para na ako, ipatsiksa niya, Dr. Lidji, kay nangalarot, magkano yung buhok, masig cancer na ba?
0: Kay kinsa, cancer? Ah, cancer. Oo, tama to. Bitaw pod. Oo.
1: Ipatiksa niya, doktor. Nagbinuang ba po dahil sa isa kababae po basi po di kuwan siya mapadaosan ko.
0: Maosan?
1: Ano, binuang magkabay?
0: Yeah, usa may buhaton na niya. Unsa may buhaton ka ha? Unsa may maayong buhaton? Magpatambal na lang siya o ipacheck up siya o okay, ara man siya diri o mangayo ba daw siya pasaylo kay Melba kay mahog man niya gipasagin lang. Mahog man gud gipasagin lang niya si Melba.
1: Oh, bisaw. Basig kuan siya ba mangayo kay pasaylo kay basig kuan. Basig tutuan siya diri tutuan.
0: Ito tutuan or gi kana. Oh, sa mga kay lahi man. Kanang gipik-pik. Sa mga kay pik-pik man.
1: Oo, napo na diri diri.
0: Kay kanang imo lang dapik-tapikon lang. Mo na bagbot. Mo na mamista.
1: Ipaagira sa pagkaon.
0: Oo, dito pa ko sa Mako sa una kay ang magdada sila og kanang nangka sa ilang bulsa.
1: Kamo ang dili nangka.
0: Bisa man.
1: Durian.
0: Agoy. Sa mga ng durian.
1: Hindi pa doon nang ipatik sa doktor ba kayo? Hindi naman kayo po doon pa tayo lahat kayo, napasakit na po.
0: And then?
1: Mura to din yun.
0: Pataasa sa itong istorya ay mura rin. Ikaw ba? Aron yung sikunigin si Arnel. Ay, shout out niya doon! Sige na kayo, shout out. Ha?
1: Shout out na po ang mayor din na mo si Edgardo Timbol sa may Kapalong na Baudel Norte.
0: Ah, Timbol na po na yung kuhandi ha? Mayor di ay? Diba sa Mako? Uy, bang Mako? Ay, gobyerno. Kasi gani, kasi asa gani, uy, sa tagong?
1: Dahil man niya mukha. Dari man kapalong
0: dandang ito. Dabo, di oro man ano?
1: Del Norte.
0: Ah, Dabo, Del Norte na? Kapalong?
1: Oo, Del Norte sa
0: akin. Ah, sa, so Dab Nor, gihapon dahil mo?
1: Oh, Dabnor ka.
0: Ah, sa kauban eh.
1: Abroad din ata sa Dabnor ko.
0: Abi na ko Dabo di Oro na kabi na kauban da gyapon mo sa Tagum. Okay.
1: Sakop
0: gyapon sa Jan. Davao, Dabnor. Ayan.
1: Pero dati, masaysa mo ko sa Bodra ko dati nagtrabaho sa tempo diskon. Training ni ulit lang ko ba kay.
0: Ano man gimingaw ka?
1: Bagyo, bagyo. Katong napsan ni bagyo diha ba?
0: Ah, ni uli kan hadlo ka maanon.
2: Ay.
1: Wala nang di. Ayan nga dito ka ba lang lang oi.
0: Ay, may tao sad po. Tama po ka. Tama ra po ni mong decision Arnel oi.
1: Pero kung magulang di di nadara masaysa magud di.
0: Asa ba? Asa Thai massage?
1: Blind massage.
0: Blind massage. Oh, asa man ka nga diri nga kuan?
1: Nag-start 10 hours di kay dati pero nag-stop na ko. Okay. Manicure po, nasudlan ako. Dara-dara, pero please, upside the white po.
0: Alright. Thank you so much. Dagan sa laman ko.
1: Ay, amping kayo.
0: Ayan. Amping-amping mo diya, ha?
1: Amping mo diya, sige. At ang inita, may panahon.
0: Itaw, inita, may panahon. Binadis sa sudad. Oh, grabe, maka... Na, ang akong liki.
1: Ang dir na lagi kayo.
0: Di makaya. Ang akong liki, ni samot ka liki.
2: Ay!
1: Ganagan,
0: inaukan pa. Tinglikya, daghan salamat katropang Arnhel. Katropa mo.
1: Exciting!
2: Exciting!
0: Naapas yun yung ago, how da yun?
2: Ay!
0: Okay. Actually, balikon ako no, ang pangutana mong gudri siya. Mga wala kaapas, ang nahita mong gusto ng letter sender. Palikero mong gud siya, ano, hilig siya magbinuag babae ba? Niya karon, niya, abot sa punto nga, siya gibinuang nga babae, ang itago na to sa pangalang Mel ba? Nagtuo siya nga, muuni nagdaot niya, kahit tungkol na pasakitan lagi daw niya. Niya nakuha pa ganyan ang pagkababae ni Mel ba? Karoon, ano siya sa tanang na babae nga binuangan doon ni Danny. Kinsa man ang binuangan ni Danny. Kinaot daw nga mapasailon yun si Danny. Wada niya tuyo ah. Nga, ugbukan mo niya. Karoon si Danny, ninipis na yung buhok, nihog no yung lawas. Duda siya nga gidautan, gipadautan daw siya. Tuon, ang utana po siya din eh, kung tinuod bang gidautan gid siya. Angay baka nga pangitaon ako si Melba og mangayo og pasaylo sa akong nabuhat. Mura magnaog ipasangin lang ni Ms. Melba aning mandautay. Asa magigikan ni si Janry? Kahit na magsulpot? Pwede mo manawag sa Picas linya na to ha? 0995-994-6868. Okay, ang dama ang papel. Tambagi na ninyo ato ang letter sender samtang naapatay oras. Tumay na lagi rin oras, ani. Kaya toto rin, ako na yung mutambag, ani. Tawa tag isa ka caller na lang. 0928-5508-2727. Isa ka number na to. 0995-994-6868 mga katropa. Napatay isa ka caller ah siya na para interview pa gani. Isa na lang ka caller niya mo, di na kumudawat. Hello, may hapon.
3: Hello, may hapon, DGRC.
0: May hapon, sad. Kinsa pa niya kong ka-istorya?
3: Manimot, tali ka ni James.
0: James?
3: Nang samal.
0: James, doon ako yung nasairan, James.
3: Nasaman ka na.
0: Tinuod ba ako yung nasairan, James? Hindi ko. Doon na ka ba? Doon na ba mo ikag... Kagahapon ni M?
2: Ay!
3: Hindi ka na sinuod.
0: Sulti ko sa tinuod. Sulti ko sa tinuod, James.
3: Hindi ka na tinuod.
0: Nagluim ka ba din ako?
2: Ay!
3: Ano naman ka na yung muna lumigan ka na? Mga humingok na magkana.
0: Kung imo ganin buhatan na din ako, James. Timan inga maparihas siya ka ni Danny. Maupaw ka!
2: Ayaw!
0: May nga po sa imo, di ako katropang James. Di sa Samal Island.
3: May nga po, katropang.
0: Ayan. Kumusta? Ay, marag wala na ka nadunggan kagahapon.
3: Actually, bagulong kung nabutikan ko dito sa kan, gikan ko dito sa Surigao niya, kay wa basic na dito nga kung gantuan ba yan, wanang, wal, kanya lang kung buntag nabot.
0: Ah, nibiyahe day ka di ay. Alright. So,
3: nagibili mo kung nako akong cellphone, ha, kay dito ka mga nagatawag dito, ha, nangangangunta, nag-asad ako, kay, anong wala daw kong move-on.
0: Nga naman sa... Nga naman gibilin masad po ni mo.
2: Ay!
3: Pinagyan po na ko magamit. Iwa mo po signal dito.
0: Ah, kaya pala. Sige, I understand. Nadunggan man siguro ni mga ato ang ano.
2: Kaya pala.
0: Ayan, dito lang. O, nadunggan man... Lagutan yung James, oy. Nadunggan man gini mo, James. Sure, jug ko. Unsa may maingon ni mo ani kay Danny.
3: Ah, oh, siguro. Murag makatuupod ko nga ginautan po ni si Danny ni Emil ba, no? Kay... Sahira mga kapuna. Doon na magpupo yung mga babae nga po. Hindi magpasakitan mga daddy DR saying, mutong lang, nga ipalabay lang tapos i-lubong na lang.
0: Uy, inana na ba po ay?
3: Doon na po yung doon na po yung mga babae po DR saying, pag once na imo kinig ginapakasitan, hasta pang tumulti mong buhok nila ginapanimaklan.
0: Di na lang ko moingon nga ako na. Pero dili ba na maayo ay. Ako moangkon jud ko di gina maayo ang pamatasan. Pero naagid sa ako, moangkon ko no na jud ko ina nga heart ay. Labi nag nasakitan ko ayo ko. O kira nga palamian ko, o kira man. Pero kung puro sakit lang ko naagi ay mo rag ay. Di gyud. Di ko makatulog man. Daman-daman nun man ko. Char. Asa may angay buhaton ni Danny ani James nga nang mayat na mayat man siya. Ayun na. Gipadautan o gikar asa man gipadautan o nagabaan.
3: Murag nagubal na duha na ni Justin. Murag nagubal na gina.
0: Maog man gud gipasangin lang niya to si Kuan kanang kanang gi murag nahog siya bang iyang gi iyahanggi pasangin lang si Melba bang mo oday ko an murag I don't think it's the right thing to say no ambot lang unsa man pamir ni mo tama ba nga mo ka na iyahanggi pamulong nga si Melba ang iyang gituuhan mo na mangayo daw siya og pasaylo tama ba
3: kung sa ko lang siguro ni Jersey daw si Melba wa ta nakabalo ko ang itong uban pa niyang ipasakitan. Basing niluhat po itong mga sikrito ng mga lakang bang
0: bitaw, oo. Dili tungod kay si Melba lang ayan nakitaan niya naghilak siya ang atubangan.
3: Ikanawa po ni Jersey. Once gani nga mabuhat o sala sa itong isig kayo ngon, di ba na may ginaingon nga di ba nagaingon man si Jesus Christ nga kung unsa man ang imong ibuhat nga ito sa dating ubos, ibuhat pa niyo mabininako. Di ba? Tama na?
0: Oo.
3: Mauna nga tinutang na to kung wala mang ginisig kidaotan ng ba pero makaingon po tanga sa ko nagkikaingon once na magbuhat ginitang mga butang na dili maayos sa tumisig kaingon nukukli ginamubalik yun ang natura
0: correct da
3: wala nga ikaw kung ako pa ikaw Brad mintras dili pa ulahe ang tanan kawas na mangayos ka pasaylong na to sa imong nasad ang mga binuhat. Labaw na ang pangayo na itong pasaylo ang atong buhi nga Diyos kaya ang labaw na itong tulong Diyos kaya kaya matagikan nga ito niya
0: yes
3: muna nga ikumpital po na ito kung sa man ang mga sala na itong kabuhat kining kanikutan
0: ayan amen
3: yeah amen
0: ayan. Grabe mo na mag si brother James magkulong Doc GJ
2: ayan.
0: Daghang kay salamat sa imong mga pulong diha katropang ko ano katropang James no thank you so much
3: magreet na ko magreet
0: oh, of course oh greet lang diha go
3: okay happy listening to Ate Elsa Lacson ingon mo sa mga puntero family din sa may Barangay Kugon Babak District ingon mo sa akong mga kabarkada po din sa Barangay Tambo mga katropa na ko diha kumusta naman mo diha alam mo kabalakan na ko mga bro kay nara ko din kamo nara ko mo diha
0: nagkagwapo oh, gihapon no siya ay
3: o sa tarantana lang ang mga friends nga naminaw ka ron na binagin dato nila ni Miss Kim ni Sinaida o ni Kinsa Pato diha sa tanan-tanan na langit nga
0: naminaw
3: na ginimong si Kanobay karon nga naminaw pa
0: yes. Salamat ka ayo anak nila ay kinapabilan okay. Sila
3: amping-amping lang kita kanon ayo kani mo po na idea DJ RC amping po diyo
0: thank you
3: XFM Network Philippines
0: thank you so much Katropang James all the way from Samal Island of Davao City. na, grabe, maabot
3: ito. Masa ba mo? Isleting?
0: Ano, wala pa gani? Ako rin ingon na, na. Katropa ang James, katropa mo.
2: Excited!
4: Exciting!
0: Ay, diba? Ay, si James, oy. Lastos 44 na mga katropa, wala ko igong oras mo nang ako nang isulti. Ang tambag ni Chinita. Dani. Dinan ako lang ngayon ngayon ni Dani. Oo, pero una sa ato sinay basahon na diri ko kasi magluod sila before de kumuhatag sa kontambag. Ako di ko gusto nga mahimong ko ano, di ko ganang magtumo-tumo lang ta dinhi, pero as much as possible, gusto na ko Dani nga moadto ka sa doktor. Duolog siyensya Dani ha. Lawas ni mo, mugna gyapon na og siyensya. Subay ta og kuan. Pero wala po'y daotan, Dani, kung ano na kay pagtuo sama ni ini nga, gidautan ka, katungod man na nimo. Pero isiguro yun, ipatanoy mong kaugalingon sa doktor. Kaya tungod ka na ang pag-ibot sa pagpangalaga sa ibong buhok, basig na ano na yung pahilaing pang complication, Ana. Russell Funa Milano, hello po, good morning, good, hello DJ, shout out ko kong Remy nga, na amang, di na mo tingog. Ako din nanakit ng dilay tinabi, ikaw di gyapon mo tingog. Gerald Lombab Biton, good afternoon DJ. Regards daw si Richie, si palay ni mo. Ina lang nga rebound, kita-kita rabitaw din eh. Daba gito DJ ni Dani, na ngayon siya pasaylo sa una niyang uya DJ. Gwapahad ba yadjud ni mo DJ, oy? Sis buyag in town, oy. Salamat kay diha Domingo, oy. Ayong hapon diya kay katropang Tristan Wyatt Vigulay. Sige nisa ako ang mga matawag yung pirmi. Gina ako makita ni siya. Basta kay programang bisag asa nga programa na agin ako ang amigong si Kuan Tristan. Arlene Placibe, naminaw ko rin sa may kanduman Mandawi City. Lynn Horoline. Tapos si Abby Mata diri, gisagit-sagit sa gawas. O, oh, sa kay problema ani niya man. Shout out po dito kay Ma'am Almi. Lynn Roland, watching live basak ba dyan si Boom. Balik ko na ako katropa, labi na kay Dani. Dani. Sa pagkakaroon, Dani, mas gina-encourage na ako ka. Nga paligono ni mo ang imong immune system. Ilabi na sa pag-inom sa itong mga produkto diri sa Yes to Health. Ingnong ta ka, Dani, magkatabag yun ni. Labi na karoon nga doon na kay ginabati. Kinahanglan yun di mo paligono ng imong immune system. Aron batukan kung unsa mang naanda sa ibong lawas ng mga viruses and bacteria nga mo. Hinong na nga naabot ka ni Ana nga punto. Wala po kung ingon, Dani, nga dili ka pwede matuo nga gidautan ka, katungod ni mo na, kung paminaw na mo gidautan ka. Yes, you have the rights to check dool sa mga taong expert ni ini. Kung paminaw ni mo gigabaan ka, ayun nagkatingala. Actually, ang dili lang question diri, kaning gaba. Ang gaba, manggo din naman kinatagna-tagnaon. Basta ginakabuhat na tagdili maona, naginagaba immediately. Diba? Namagay good karma. Kumbuhat o maayong butang. Unsa na lang kag mubuhat kag di maayo. Expected naman na mga katropa. Kung mubuhat niya na kag di maayo, kabaw na ka. Whatever pa moabot sa imong atubangan, but pasabot, it's either bunga na sa imong mga nabuhat ka ni Ad. Ano na nga na kinabuhi? Sakit man, pero atay mahimo. Nadyo katumbas ang tanan. Muna gino nga, everything will boomerang. Ras ni mo, ito, ipasakita rin mo.

0: suka klarik sana.
1: Exciting!
2: Santo Blas Gold.
3: Ako si Jubilin. Na ako'y getter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako getter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
2: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santo Blas Coffee Mix User, atong paminawon.
5: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santo Blas Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, aska kalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santo Blas Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
4: Santo Blas Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Vision Lex, daghan ang natubangan.
6: Di man katuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra bagyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kog tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mura tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
2: Vision X, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlok ko basig na idol nga virus ba. Kung nga pabigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Ako si Tolit, 50 anyos, sa ka-tricycle driver. Kapoy kaayoy, di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsao na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag, ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Isan pag maabdan ko gabi nga pamasahirog. Pag uli na ako sa balay, maghatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
4: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Missy. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
2: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Samsung Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Samsung Plus Herbal Soap. Healthy Beauty.
4: XFM.

0: na aging ug makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Dun na usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: X FM.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turn nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Turn nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sulayon ako na, miss.
5: Yeah!
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Vision X Plus user, atong paminawon.
10: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: X FM.
1: Exciting!
11: Handum mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako po si Norma Oda, taga si Balom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: XFM.

0: Minaw ka sa XFM.
1: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko na minaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Apat sa dihang, sukan na minaw kong XFM, saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Ini kapanti pite, ini katras pise, may pay muligen.
2: X.
0: XFM.
2: FM.
1: Izaiteng.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin.

0: ni dako jud kayo ang akong pasalamat aning Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix.
2: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong pagniwang. Dayon nadungga na

0: kayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: X-FM.
3: Exciting!
4: Clear Skin Beauty

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
2: mag Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sansol Plus
1: Herbal Oil.
3: XFM
4: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
5: Kada adlaw gyud ko nga naka-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
4: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Sansol Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Sansol Plus Herbal

0: ay mga bana nga bisag bag-ora lang ang nagang ilang asawa, mga mang na. Exciting call? Exciting!
1: XFM.
0: Ka-exciting, oy!
2: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
5: Sunfoam Plus Herbal Oil. Garantisado
4: maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
4: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
5: mag-Sunfoam Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid na all-in-one
5: sa presyong magaan.
4: Sunfoam Plus Herbal Oil.
6: XFM.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Kuday si Neil Canyero, taga Sitio Pagakpak, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, o uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, umikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.

0: ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
1: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
0: Istorya eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
1: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na bawaan ko na astig o pang long-lasting.
0: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
1: Wala o halagid ka, Pioy. Karon pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
2: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo. Wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: XFM.
4: Exciting!
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ito si Aida Cordero, taga-butik eh. Itong-itong balas sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Nanamigin!
5: Santon Plus Herbal Soap.
8: Santon Vitamin C.
9: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, arang manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: XFM.

tuyos na kong tinigom sa abroad, yulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting?

0: ani, dako jud kayo ang akong pasalamat aning Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naging usarang kapsula nga dura lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium ug uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
3: Mapalit sa mga butika.
4: X FM.
5: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at clavuwasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
8: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong kapagniwang. Dayon, nadunggan na

0: Coffee Mix.
1: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
2: XFM.
3: Exciting!
4: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis, luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
5: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: XFM.
3: Exciting!

0: Selenium D3 ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug murin nga oil. Premium D3.
1: Kudi ay si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip usa ka cyclist, firmigid kong natumar og Premium D3. Aron lagsik firmi ang ako mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang Premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
0: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
2: Mapalit sa mga butika.
0: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Opo, si Isel kompletado, si Balab Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
5: XFM. Samsung Plus Herbal Soap.
6: Ako si Aida Cordero, taga Antique. Itong balas akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Samsung Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
5: Samsung Plus Herbal Soap.
0: Nanami gin.
5: Samsung Plus Herbal Soap.
7: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gipainom ko ni Mama og Santon Plus Gold 3 times a day, na-feel good na ko nga dili na magsakit akong ulo. Alert pa akong brain sa pag-start.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Mao na dia, madi. Magsigiging og diet. Unya, magsigir po og kaon. Exciting.
0: 95.9 XFM Jensen.
5: XFM.

0: Bye, bye, bye. Inom na na, bye. Wala tayong kuutay. Mangas ka. Exciting.
1: Wow. Guwapa ni Guru ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo. Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
1: Oh, galit. Diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: X FM.
5: Santone Plus Herbal Oil.
6: Ako po, si Ethel Komplikado. Si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santone Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Kuday si Neil Canyero, taga Sitio Pagakpag, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaoron. Nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: XFM. Santone Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santone Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Santone Plus Herbal Soap. Gamit na. Santone Plus Herbal Soap.
12: Ay, kapuya oy, bilar ko gabi eh.
13: Naunsa di ay ka?
12: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
13: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
12: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan! Exciting kaayo? Nalipong ko!
13: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
12: Oo, Mari. Turbo! Sulayin ninyo para wagas ang lakas!
14: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
15: Turbo, wagas ang lakas.
14: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: XFM.

0: FM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 97.9. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
2: Summer na. Katropa.
1: Kaklare.
2: Sana.

0: sa Clarex sana.
1: Exciting!
2: Kaigsuunan din ha sa Maragusan, sa mga Brother Edwin Inohales family, yung manusab sa iyahang mga kaigsuunan, Sister Ali, uban sa iyahang mga kabataan o iyahang partner. O nag-greto sa bako sa ako ang mga kaubanan yung nasa reality, sa mga kaubanan ako sa trabaho, sila Ma'am Wing, o kambal na sila, silang luha ni Ma'am Wing, o si Ma'am Lisan Narbasa, o sa Trono Realty, ako ang mga kaubanan, sila ni Sir Ayi, o si Ma'am Rose, ako ang supervisor. Mayong gabi kaninyong tanan din ha, o sa mga nagasubaybay karon sa ato ang tingog sa reformasyon sa live, no? Ako ang mga classmate, ako ang mga kasilinganan din ha sa nabungturan. I hope nga naamo sa maayong panglawas o ang Ginoo magauban o magapanalangin kanatong tanan. O sa dili pata mo...

0: Ang pangutan na mga kaigsoonan, nagkanayon, unsay kahimtang sa tao, nganong nagkinahanglan siya o kaluwasan. Ato ang paminawan ng tubag, makita sa Salmo 51, versikulo 5.
1: Nagaingon sa Psalms 51 verse 5. Ani akaron ako natao sa kasalanan o sa sala gipanamkon ako sa akong inahan.
0: Salamat sa tubag, no? Mga kaigsoonan o katauhan sa kahanginan. Tungod kay ang tao nakabaton o kasalanan o diha pa sa una ng mga tao, no? Gipanam ko na ang kasalanan o klaro mga kaigsoonan nga ang usa ka tao nakabaton gayod o kasalanan.

0: Ato asab nga paminawan ang Psalm chapter 58 verse 3.
1: Psalms 58 verse 3 nagaingon, ang mga daotan gilain sukad pa sa taguangkan. Nanghisalaag sila dayon diha sa ilang paghimugso. Kabakakan ang ginasulti.
0: Okay, salamat no sa tubag sa gibasa sa ato ang igsoon. Ang mga daotan daw mga kaigsoonan sukad pa sa taguangkan nang hisalaag diha sa ilang pagkahimugso sa kabakakan. Klaro mga kaigsoonan no, ang tao na ulipon gayud dinha sa kasalanan tungod kay sa taguangkan pa nakadawat na og naka himo na sa gitawag og kasalanan.

0: Namatay ba diha sa kalapasan ang o sa kasalanan ng tao, mga kaigsoonan? Ato ang paminawan ng tubag, pahayag dinhi sa Ephesians chapter 2 verse 1. Alihog ko ba sa igsoon?
1: Okay, Ephesians chapter 2 verse 1, nagingon. O gihatagan kamo o kinabuhi sa mga patay kamo tungod sa mga paglapas o mga sala.
0: Salamat, Iksuon, sa pagbasa. Sa diha, di ay nga kita patay pa. Gihatagan kita o kinabuhi. Sa Diyos, gihawas kita diha sa kasalanan. Muna ang katinuuran sa kasaysayan sa usa ka tao.

Klaro mga igsoon, mga higala, nga ang suhol sa sala, mao ang kamatayon. Apan ang kinabuhing dayon na adinha kang Ginoong Jesucristo kung kita magapaubos kaniya.

busa ato ang tinguhaon, mga igsoon, higala, ang pagbag-o, ang pagreporma sa ato ang mga kinabuhi, diha pinaagi lamang kang Kristo. Ang pinakamayo nga buhaton, mga kaigsoonan, mupaduol kita sa Dios og mangayo kita og kapasayloan sa atong mga sala og maghinulsol sa tanan natong mga kasalanan.

Ako magapangamuyo sa Dios nga siya maga panalangin sa tanan nga mga naga subaybay o nagapatalinghog o nagapaminaw sa ato ang programa o sa nagadumala niini sa ato ang tanan nga mga staff o sa kang ato ang CEO kang Doc Remelito oy sa uban sa iyang mahal sa kinabuhi o ato ang pasalamatan ng Diyos nga sila gigamit usab alang sa pagmugna o pagpasiugda niini. Ang Diyos magapanalangin ka natong tanan o maayong gabi sa ato ang nagasubaybay ng mga kaigsunan karon. Maayong gabi usab kaninyo din ha kang Brother Vincent King Dumagit. Ingon manusab sa mga kaigsuunan din ha sa Nabunturan o sa ato ang mga kaigsuunan din ha sa Mawab kang Sister Arlene Bagnaan.

Bati mo'y sa katimaan na natapos na usap ang atong tulumanon ang tingin sa reformasyon. Kini, inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon. Bula na silang nagabasa, nagapatalingong o mito.

0: Sa Clarex sana.
1: Exciting!
2: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
3: Oh, sige ma.
2: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, na anak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
4: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
5: Xanthon Plus Coffee Mix.
6: Kung si Vivian, conscious jud ko kaayos sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong pagniwang.

0: Coffee Mix.
1: Salton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Salton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salton Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: ang solban sa iyong problema, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata, makatabang, aron malikayan, gamma kabatoon o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit.
2: XFM.

0: FM.
1: Vision Max, dagana ang natabangan.
2: Lali magkaglukuma sir. Uy, hindi mo maklaro ang palibot ba niya o maglabi na mag-drive ka.
3: Oto, nga gitumaran na kong Vision X Plus Capsule.
2: Epektibo kayo, uy. Maurod yun na kapatid na usong mata, sir ba?
3: Salamat yun kayo sa Vision X Plus.
2: Karon, pwede na kong mag-long drive. Kamusad, pag tumar mo ani, kaya aron mo normal inyong mata. Jigo ni sa kabanatan.
1: Vision X, slay ang kaipektibo. Vision X, slay ang kaipektibo.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Uy, Madi, kalang uban niya, gamay lang gani kayong away, nagbulag dayon, excited.
2: 95.9
1: X-F-M. Ah, grabe po ni Mama Di, oy. Mga pagaling pagsakay, maningil man dayon, exciting.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix regod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tigbuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: XFM.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: XFM.

0: FM.
1: Sakit ng katawan? Mag Samson Plus Herbal Oil.
2: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Samson Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Samson Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Samson Plus Herbal Oil. Premium D3. Ang bago.
3: Kung saan ako may stroke, dili alim akong trabaho. Mga gamitin ko pero may premium D3 aron layo sa sakit o ganun ng energetic. Lami sa pamati o makawalag stress basta naka-premium D3.
1: Mas ipag gusto. Mas ipebektibo sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
0: XFM.
4: Exciting!
5: Samson Plus Herbal Soap.
6: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit ang Samson Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
5: Samson Plus Herbal Soap.
1: Nanami gin!
5: Samson Plus Herbal Soap.
1: Vision Next, daghan ang natabangan.
7: Kini ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Mo to, wala ko nagduha-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
1: Vision Next, slay ang kaipektibo. Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suking butika.
0: XFM.
8: Samsung Vitamin C.
9: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og Vitamin C. Samsung Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og Vitamin C. Samsung Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-Vitamin C na mo. Samsung Vitamin C.
8: Samsung Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, arang manindot og klaro ang imong pananaw. Samsung Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Samsung Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Tibo jud ang Samsung Plus Gold.
1: Samsung Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
11: Bye. Inom na dabay. Wala tayong kuotay. Mangas ka. Exciting.
0: XFM.

0: Coffee Mix.
1: Melchor Garcia,
2: Tagapurok,
1: Diamond,
2: Matina at Playa.
1: 75, Vero Baskog pa.
2: Ay, kay wala ko'y bisyo kayo.
1: Nagainom kong kape.
2: Dili pa kining
1: akong nadunggan sa mga
2: kauban ako na kining
1: premium
2: coffee mix.
1: Mayo daw kini.
2: Akong gisulayan
1: o ginom.
2: Mga duha ka adlaw, tulok adlaw.
1: Mura mag ni Baskog ko gamay.
2: Mura po ni Bata akong lihok ba.
1: Sa una?
2: Oh, siyempre.
1: Nadyo'y panahon na magluya ta.
2: Kasay, labi na kong
1: lahin ng panahon.
2: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning
1: premium DT coffee mix.
2: Okay kayo akong pumati.
1: Yun. Katong mga
2: parehan ako na senior citizen,
1: hinay na kayo tuhod siguro.
2: Sulayin ninyong
1: premium D3 coffee mix.
2: Kay mo balik yun ang inyong kabaskog.
1: Sulayin ninyo.
2: Wala kani.
1: Ingon nga
2: nagbinuan ko.
1: Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
0: Premium D3 coffee mix.
3: Premium D3 coffee mix.
0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: XFM.
4: Exciting!
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagkana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
3: XFM. XFM.

0: Mix FM.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
3: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
4: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
3: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
3: Oo.
4: Exciting!
3: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
4: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
3: Like yun. Basta nakaturbo.
5: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo. Wagas. Ang lakas.
5: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda. Taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.

0: Tambayan sa Katrupa. PSK. Tambayan sa Katrupa. Tambayan sa Katrupa.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
2: Gimingaw ko nimo, pero mas gimingaw ko sa sweldo.
4: Kaklarik sana.
3: Exciting!
5: Exciting summer man ng katrupa.
4: Ang saya-saya.
5: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM 97.9. Ang inyong katrupa.
4: Katrupa. Summer na, katrupa. Kaklarik sana.
5: Exciting.
4: Exciting.

0: Kita klarik sana.
1: Exciting.
2: 89.1
3: Abang Nats.

0: Exciting! Gipang-igang na ba mo? Igang, no? Alimut kayo ang panahon. Gano'n ni? Ha? Kinsa na pudang ko ang diha? Kinsa may nagsugba-sugba diha? Kinsa mo ni practice? Practice unsay feeling ka nang naa ka sa impyerno. Lord! Charla. Grabe po, pag binuutan sa lagi mo, itanawa ninyo lain na kaya to ang earth. Practice na ba ni? Bitaw. Mayang gabi, baby. Mayang gabi po sa mga bibi na to ang naminaw karon sa Tibuok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. Ako po ang inyohang Disney Princess Visaya version. Inyohang makauban sa programang Putahe sa gabi. Gikan alas 9 hangtod alas 11 si Medja. Karong gabi una at tangin ninyo taod-taod ang atuang mga pasabog. Choy lang. Bito, oy. At tangin ninyo ato ang mga programa o inyo taod-taod ang ato ang Sir BB Question. Mga pagahisgutan ng mga butang nga usay wala mga kwenta. No? Unya-unya po taod-taod ang ato ang live Putahe Confession. Kung nasa o sa kabibi na ito. Huwag natin naka-schedule for this day, no? Oh, manawag na ito siya unya taod-taod. Kung ganahan to siya manawag balik sa tuwa unya kaya magusto siya mag-confess sa iyahang mga gipambati-bati. Walang kamo din ha, Abby. Kesa naman sa inyuhan ng ipangloom-loom inyuhan mga kasakit din ha, it would be best kung inyuhan na siyang ipadala sa tuang programang Putahe Confession. Unya taod-taod. Live kita sa itong mga official Facebook pages. Palihog na lang ko search 101.7 XFM Bukidnon. Palihog ko ha, pa-follow, pa-like, o pa-share. Live usap kita sa XFM Bukidnon. News Entertainment. Ingon man sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. XFM Pagalian City. XFM Cotabato City. XFM Ipil Zamboanga Sibugay. And ingon man sa official Facebook pages of sa radio stations sa Radyo Amigo sa Davao del Norte, Davao de Oro, at Davao Oriental. Alo eh. Pasailuan ninyo yung Disney Princess ha. I may have to like speak a little slower than usual. No, kaya hangak. Kaya gabiigi ko ginahangak. Ano man eh? Kuan man good. Kanang ambot. Uy, ganun kada gabi ilami. Magig kayo may uksod. Hindi ganun ako maiwasan. Binga, di ko mukha o naglami. Sa akong tapan nga, kanang pinasagdaan matas kusina. Ipunta ka dili sa sudan. Ang kalami magig kaayo. Mula ko ito to ang tiyan per me. Ay, nako. Kini ito ang programang Putahe sa gabi. Gipaluyuhan sa to ang mga produkto sa Yes to Health. Ilabi na karon sa panahon being grabe gud kainit no. I'm not really sure for the heat index of each of the cities or provinces or it could be sa mga munisipyo pero sa napansin na ako I think naa nag-range sa 43 ang pinakataas nga heat index. Batasanon gyud nato nga mag-inom ta og tubig para hydrated gihapon ta at all times tapos dili ta magsigi og painit. Ay namo sigla agla kung wala man lay importante nga lakmon ha. Kaya basig madaot ta ana unya ayo kalimot kaning sobra kainit na ana siya mga dala nga mga sakit-sakit na ayo gyud mo pagkumpiyansa ha mo nang kinahanglan gyud nga managan kita pinaagi sa pag-inom sa mga produkto sa Yes to Health ang ato ang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Inubanan sa pagmahal sa presyo sa gasolina na i-rollback lagi piso 4 gagamay no. Sige na lang siguro, at least ka nang tungod sa pagmahal po sa gasolina, nagpuyo po na mo ba? Di na magsigig laag-laag. O, pagpuyo na mo din ha. O, magpuyo sa taninyo kay di gid makaya. Ato gyud nang ang ato ang tagaan og pansit ngin karon ato ang pansin ha dili pansit. Tagaan ato og pansin ang ato ang mga kaugalingon. Bahala gula na kaniya ang pingi, bahala na og kanang wa na klaro inyong relasyon basang importante healthy lang gid gihapon ikaw. Para sa tuang Sir BB question for tonight. Hoy. Very wrong. Ang atang Sir BB question karong gabi una hatod kanato sa El Ilion Shell Mobility Station. Para po sa inyong mga gasolina, mga lubricants, nga kinahanglanon sa inyong sakyanan, nga mapamintin na to, nga nindot gihapon, o ka na nga dili, dayon magdali maguba, or na ay ka nang gitawag na kanagong maampingan ng imuhang makina, both sa imuhang motor o imuhang sakyanan, manigurado ta magpagasolina sa El Ilion Shell Mobility Station. Ngano daw, nganong mas matinuod man, ang atong mga duda kaysa sa atong mga wish. Ano ka ha? I also wonder why. No? Nga, kanang ganatay mga wish. Like example, wish na ako ang kwartahan kay ko. Wish na ako nga unya, kanang sugton na ko niya. Wish na ako nga inguna na. Pero ang imo mga duda, naguna nagkatinood. Pagani isa ka, tinood na. Yung mga komento, pwede na ninyong i-text 0975-474-9153 o pwede po ninyong i-react sa itong mga official Facebook pages. Mang gabi po, Mami Jackie in Labis. Thank you! Yeah, sa Hong Kong, akong manghod, ginagtanaw ako rin sa ito ang live si L. Jane Adaya. Thank you! Salamat kaayo. Si John Rambo sa Mindanao, maayong gabi din ha, sir. Salamat kaayo. Spartan RC. Thank you! Mang gabi, and thank you so much yung pagsilip sa Facebook Live, ha? Silipon po nato ni ato ang ubang official Facebook pages. Kaya ba, sigun niyo, mamiss po na ako ni inyo, ha? Mga mensahe di rin, ha? Hindi ko gusto nga mag-ingon mo sa ko ang basing gina-ignore ta mo kay to be honest, wala gid ko nag-ignore sa inyong mga mensahe. Karon mang god, kaning mga messages na to, for some reason, kapag ka-displayed siya sa computer, dili kayo siya updated. So ang inyong mga komento, kinahanglan pa na ako silipon sa akong phone kay para makitaan gid na ako mo nang walay mang luod, ha? Maningkamot ko nga mabasahan na ako na siya tanan-tanan kay para dili gid magtampo-tampo. Sa mga texters po na ito, ha? Again, once again, 0975-474-9153. Ay. Yung panahon bito, no? Ambot lang ani yung maka-dry. Pag comment mo din, ha? Aha, ayaw mo gaulaw. Unya, taod-taod, ha? Again, atangin ninyo ang ato ang live putahe confession. Kay live gud ni siya. O mag-expect mo sa inyo, ha? Sa mga naminaw karon o nagtanaw sa to ang live. Mag-expect mo sa inyo, ha? Mutabang mo sa amua, ha? Nga kaning unsay tawag ana inyo haming tagaan og mga katinawan sa mga panghuna-huna. O, walay exemption sa ani pati si Kuya Juven Jimenez. Yeah? May gabi, hindi asay mo, ha? Kuya Juven! Thank you! Salamat kayo, Kuya Juven. Naminaw ko sa radyo o nagtanaw ko karon. Wala. Mo ba? Red na red man kaya ito ang profile pic. May gabi din na answer. Salamat kayo. Naminaw, pag-itsa niya, nagtanaw, pag-itsa sa ito ang live. Nalimot ba ako pang lipstick mo? Gini ako ang realidad na face. Wala ko nagkuan, wala ko nang, nakalimot ko pang lipstick BK. Giuna na ko hilabot ilang litsyon manok diya sa gawas.
1: Minatlok na po!
0: Kagwapa man di ay ni Moody diya, ako ginoo ko. Dili biya kay kumudawat ang mga igunaan ng istorya ka ng ingnan tagwapa. Ala, uy! Mauwaw man ko. Bitaw, uy. Oy, sa mga mag-asawa ron, ha? O, muraga, sa sobra kainit sa panahon, muraga, mas init pa man ang inyong mga ulo. No? Ayaw baya ninyo ko, anabi, ayaw baya ninyo, anada inyong kaugalingon, kapiminti na lang init ang ulo, labi na sa mga asawa. Kapag kainit ang ulo sa asawa, usually about na siya sa ano, eh. Kulang lang niya sa lambing, eh. To, baka na Kuya Juven, nga kulang lang sa lambing ang asawa, nga sigira sa puton. Kulang sa lambing or basing kulang na libido. Kapag kagani inyong asawa, sige lang sa puton. Unya sa panahon nga makiglabing-labing ka mo balibad. I love ye. Panahon na para imo siyang painumuan sa itong Turbo Men Enhancer. Ang Turbo Babe, This was originally gihimo siya para sa mga kalalakihan. Pero kay curious man tayo mga babae, moto ni naay usang ni Derg inom sa Turbo Men Enhancer ug mao ka na siya ang resulta, pampadugang sa libido. Mo lang bi, diligid ka malugi ani kay pwede mo both mo inom sa tuang Turbo Enhancer 30 minutes o sa mo maglabing-labing sa imuhang partner. Pampadugang sa kusog, pampadugang sa gana sa pagiglabing-labing mo nang ayon na ko na kay tag 75 pesos lang niya siya per capsule. Ayon na paglangay-langay pa. Pag adto na sa mga butika og palita. Inuma ang atong Turbo Men Enhancer.
1: Turbo Dietary Supplement for Men.
2: Pre, purma daw. Ting ka makadtong.
3: Purma da gani, pre. Pero may problema.
2: Ay, ano na aw?
3: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
2: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
3: Turbo?
2: Oo. Turbo. Tumara, 30 minutos. Antes ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
1: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo. Turbo, papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Turbo.
5: Pakusog.
4: Turbo.
5: Pagdugay sa away.
4: Turbo.
5: Doble ang kalipay.
6: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
7: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
6: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
7: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
8: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa baka o klavuwaska. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
9: Turbo. Wagas ang lakas.

0: Zaton Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Anong Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ko, sa una, na pandugay na to, nga ko'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matadungog mako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ko, inom anong Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako, usa kasimana mo, teko ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa kabulan, gamay, mga kong bukol. Nga ko'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ko, suri sa likod, hubag na ko sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masangatas dalan, mga abong, pasok sa kumata. Magsigil, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakadungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, isulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jud kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas gadadlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: Papa ko ka get over sa kanta ga First Love Never Dies. Halang yun. Grabe na git ka ayun no. Tinood na. Tinood na. Ibu ko matuwa na First Love Never Dies we. Chismis bro, di mo na tinood. Kay, di ba? Amot lang po sa inyo. Pasing kamo din ha. Gatuog ihapon mo anang First Love Never Dies. O yan siya, nakalimut na ninyo. Lain po. Ay nako, babe. Balik kita sa itong programa karong gabi una. Siyempre, hatod gihapon ka na ito sa Santan Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Hilabi na sa mga panggabi ang mga shift, ha? Hinahanglan dyan na ito being kapag panggabi po ang ito ang mga trabaho. Importante nga, dili ito magduka. Wala mang kita yung choice, di mang kita makapili sa ito ang trabaho. Kung diha kita na-assign, diha mang kita ma-assign. So, ang imuha lang gidin ha, paliguno ni mimong kaogalingon nga dili ka magduka dapat sa adlaw tarong ang imuhang tulog o dili mag sig scatter ha mag sig sugal no. Okay, aside sa modern kagwarta mahutan pud ka og kusog Ginoo ko nimo. Kung kinahanglan nimo og saktong kusog, kinahanglan pud nimo og kapinga isog, ganang kapinga isog isog siya tuod pero makatabang sa imuhang ama tambalan imong mga balatian. Strongly recommended po nako nato ang ato ang Santan Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Aside sa nangapika, aside sa natambalan kasi mo mga balatian, mugwapo pag yun ang imuhang pamani. Sa mga wala pa nakasulay, available kini siya sa mga Mercury Drug Stores nationwide. South Star Drug, available usab kini sa The Generics Pharmacy. And of course, sa Generica Nationwide. O kung gusto niyo mga i-deliver siya directly sa inyong doorstep, available kini sa Lazada, Shopee, o sa mga butika. Actually, sa mga butika, sa inyong mga lugar, nationwide. Balikan gihapon na itong ato ang Sir BB question for tonight. Oo, na medyo nakakaloka. No, nganong mas matinuod pa daw ang inyuhang mga duda kaysa sa inyuhang mga wish. Sama na good na bisa, di ba naman siya uban din ha, ang kanago mag-ampo, ganin mo nga na, naghimo og daotan sa inyo, ay ampo ninyo nga, ay, unta, makuan, unta ka, uy, ano. Ang ilang suggestion, B, ayaw na siya i-ampo nga, ing ana. Ang imuha din ha, ay, itunglo man ang term anak good, ayaw na itunglo. I-ampo na lang siya nga magmalipayon siya sa iyang kinabuhi, nga magmalipayon siya sa iyang gibuhat sa imuha. Kay, kabalik taran daw na. No? Pero bitabi, sa tinuod lang, ang ninot magiging balo sa anang mga ingon-anak nga tao, kanagong kung hilabdan kanya, wag kang maghilabot, paghilom na lang. Ginoon ay bahala, ana. Okay, sa inyong tubag sa tongue, Sir BB, question for tonight, ha? 0975-474-9153. May gabi po kay Ma'am Josefina Tinambunan. Happy, happy, happy tuning in and happy viewing po sa ating Facebook. Maraming maraming salamat po. Pit-pit digal. Hello daw po kay Chini May Monte Alto. Thank you! Si HG Castro, may gabi din po. Hello din daw po kang Love May Gonzalez. Namino daw karon ingon si JM. Oh, ako sana i-decline kadali inyong tawag, ha? B, Cinderella, tinuod na BB, First Love Never Dies. Ingon si Armand ng Cebu. Dili, Cebu ba to? Bohol. Armand ng Bohol. Di ko matuwa na arm. Alam, First Love Never Dies. Kaya, huwag tinuod pag na siyang arm. O, nga, First Love Never Dies. Kami gihapon karon. Ingon sila, kanang ingon na ganito nga, may ingon mga First Love Never Dies. Up until karon love, gihapon ni mo. Ambot lang ha? Siguro, usap mo na, feelings? Love? Wala na ako habalo. Kaya wala naman ko ka-relate, ana. Halim din na ninyo yung mga first love. Eh, part man asin yung mga puppy love. Ba? Bawal lang sad. Pero bitabi ha, oo niya taod-taod at tanginin niyo ato ang putahe confession. O sana po kabibi na to ang magpagawa sa iyahang hinanakit. And this time, it's a live putahe confession. Tubago na to ni B kung bakit kaya ito sila tumatawag. Hello, may gabi eh. Ahem. Hello, may gabi eh.
1: Yes, ma'am, may gabi.
0: May gabi eh po. Kinsa ni Palihog?
1: Si Mike ni ma'am.
0: Yes, Mike. Unsay akong matabang sa imo harong gabi una.
1: Kaya matubag lang ako sa mga question.
0: Oh, pwede kayo. Tagasa si Mike.
1: Sibo lang.
0: Sibo. Sibo lang. Unsa dika. Sibo!
1: Sibo. Sibo nga ba? Sibo nga.
0: Sibo nga, ah. Sige daw. Ngano daw na, Mike, na mas matinuod pa man daw ang ato ang mga duda kaysa sa ato ang mga wish?
1: Ang wish dugay maabot, ang duda dali kayo maabot.
0: Unsa daw?
1: Ang wish dugay maabot.
0: Ah.
1: Ang duda dali kayo kay manginita matag-witness, ah, evidensya, witnesses.
0: Uy. Murag sa tono sa imong pananalita, Mike, murag naka-experience na ka ani.
1: Natural.
0: Murag, unsa man ni gibinuangan ka?
1: Mukumpis lang ko puhon.
0: Puhon! Puhon! Sige, walay problema na siya, Mike. Ako na siyang paabuton imong saad sa kuang mag-confess ka, ha? Kinsa man imong kaubang diha?
1: Ako rin taon.
0: Nag-radyo ka?
1: Wala.
0: Unsa man na imuhang, murag kusog-kusog lagi na imong background diha? Unsa na, live?
1: Ay, ma'am, cellphone na may gamit na koron.
0: Ah, cellphone imong gamit kay Ruan. Mike, naakay mga gustong ipangtimbaya ay hati kabuhian?
1: Greet lang ko, ma'am, sa akong mga kauban po to work. Sa TNT KBD Group. O sa tanan-tanan na lang na naabot ni imuhang station. Okay, Christine Abarico. Kung minaw sa karon.
0: Hopefully na minaw siya karon. Salamat kayo, Mike, ha?
1: Okay, ma'am. Salamat.
0: Salamat. Oh, si Mike nga nag-share sa iyahang a little bit of knowledge nga no dong ingon ani nga nung mas dali daw matuman. Nga nung dali daw matinuod ang mga duda. Tinuod bitaw na siya. Ika nagung naakay ka ng mga proofs, oh, mga evidences. Hindi na maiwasan. Kailan pa ba ang first love never dies na yan? Naku talaga, Ate Fatima. Ako ate, hindi ako naniniwala sa first love never dies. Eh, siya yung unang nakalimot sa akin. Aray ko. Ay, 0975-474-915. Atangan na ako unya taod-taod ang inyuhang putahe confession. Na ato'y manawag unya taod-taod no ako to siyang paabuton. Oh, kay niingon mo ni saad man siya sa kuwa nga iyakong tawagan. Well, hopefully mo tawagin siya sa kuwa kay ganahan kay ko nga makadungog sa iyahang istorya karong gabi una. Maulagi, baby, amping diha, nindot. Ha? Lagi. Ay, nako, be. Pero bito, oy. Ayaw mo kalimot, ha, sa mga ganas, sa mga ganahan ka mag-confess sa ilahang mga hinanakit din, ha? Or anything na gusto ninyong ipang pagawas. Di lang man ang mga kasakit, di lang man po ang kaning mga kahiubos. Pwede po mo nga mag-share sa inyong mga kalipayon. Halimbawa, ikaw gikasal na, ha? Karong malipayon na imuhang life. Gusto nimong maghatag og maayong example sa ito ang mga katropa nga naminaw karon. Pwede mo nga mag-message ako sa itong official Facebook pages, ha? 101.7 XFM Bukidnon. Inyo lang na siyang i-care off sa koa. Like, care off Cinderella kay para ako na'y bahala. Lahi ang maka-open. At least ilahang i-address diretso sa koa. Or kung maulaw, ba't iunog kaulaw, diliganahan sa Facebook page kay mabasahan sa uban. Pwede ko ninyong i-text 0975-474-9153. Ang ato ang putahe confession niya taod-taod hatod gihapon nga nato sa LE Leon Shell Mobility Station. Kung diri ka sa Bukidnon, naa kitay branch sa Maramag, Valencia and Malaybalay. Diri sa Malaybalay duha ka buok. Ang ako ang ganahan na stop is diri sa may atbang sa Malaybalay City Hall. Kay pwede kang mukaon usab sa taas sa Burger ECC. Naa pud kitay mga lamian na mga chicken wings sa Wingmaster and mga lamian na fruit juice sa Fruitas. Ayaw kalimot every transaction. Kinahanglan ipakita ni mong imuhang Shell Asia app. Kaya kanang imo mga points pwede ni mong gamiton pag gasolina puhon-puhon or pang grocery sa Shell Select. Pag human sa pipila ka mga pahinumdom, mubalik kita para sa putahe confession.

0: Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Kato kay kong pasalamat sa Tantun Plus Gold Day. Tumangkod, sir. Didigdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko. Nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Tantun Plus Gold. Sa akong kalsulay, sir, nakahuro o blow kasi nakita ko nga adunay aladyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
0: Zaphone Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaphone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutol ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutana na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Okay na day ko na problema ani sa ako ang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, naapagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka haso, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ug ipalit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan nang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
4: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
10: Uy bay, may muntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
4: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
10: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
4: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog, o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
11: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip.
12: Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
0: Alas G's sa gabi.
2: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
13: Mga katropa,

0: portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Oh. Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, usot isip ko, ito pa rin.
1: Kalibog.
3: Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
4: Pinoap!
1: Ug kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwede nga mga sen?
6: Pwede.
5: Uy, huwag malandidiinan.
1: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Putahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa

0: Char lang. Char lang. Kuha lang to, practice lang to. Welcome po sa itong programang Putahe Confession. Ang lugar, ang inyong programa kung asa pwede mo nga makapagawa sa inyong mga hinanakit. Ang Putahe Confession, hatod ka nato sa Santon Plus Herbal Soap. Kapag ka po baho sa ilok ang atong istoryahan, excuse me po sa mga gagakaod karong gabi una o karong orasa, ayaw mo galimot na pinakadakong turn off good na siya. Kung namisita ka or ikaw ang ipamisitaan, tapos nanimaho imuhang kilikili, problema gitaan na abi mo. Unang dapat imuhang solusyonan, kinahanglan ni mo og sabon nga ay antibacterial effect. Kanang legit nga antibacterial effect. Strongly recommended po nato ang atong Santon Plus Herbal Soap. Pinaagi sa mangosteen nga pinaka main ingredient ani, dako kay na siyang tabang aron usab nga maalibyuhan ang mga bugas-bugas nga gapanubo sa atong now. No? Isod kayo na paglaki mga ano eh, mga ingana sa naong unya. Kailang di ba nag-try na ka o maskin unsa na lang imong ina pang apply-apply sa imuhang naong tapos di ako nga kaayo. Ay nako, simple lagi kayo na bi. Palita ang ato ang Santon Plus Herbal Soap sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Ang atong Putahe Confession is a rated SPG program. Hangyo lang mi sa mga ginikanan nga nagmatapakaroon. Kung kauban ninyo ang inyong mga anak na naminaw sa to ang programa, basig na ate mga maingon nga mga words na basing dili pwede sa ilaha. Not suitable for them, so we strongly recommend na parental guidance is a must. Na? Ay hatang padayon sa unahan, ay hanako ihatag ang ato ang number, ako usang i-welcome ang ato ang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Hilabi na sa mga tema.
2: Tame!
3: It's a hot dog.
2: Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
4: Kay kining yawa, kasklang yawa agyo.
1: Violence.
5: Saksi mo ah! Apriso ka! Agong!
1: Sexual. Nga dili pwede sa mga kabataan.
2: Exciting!
0: Welcome once again sa programang Putahe Confession. Abri na po ang ato ang linya. Tawagi lang may sa 0975-474-9153 kung isa ka karon sa gusto magpagawas sa imuhang mga kasakit, sa imuhang mga kalipay through live Putahe Confession. Ayaw lang kaulaw. Sabot na ba yata, ha? Hindi mo mag-ula-ulaw. Kabalo mo, Bi, nga nung importante mangindang mag-confess ka sa imuhang gibati. Usahay mang good, nga manguti ka nang gitawag na. O, lagi, daghan man tag friends. Pero dili beta ng friends ni mo, willing maminaw sa imo. Diba? Usahay, na ato at ganahan maminaw sa to ang mga friends na to, pero ang ending, ana, pag umani mo share sa imo ang problema,
5: mapriso ka!
0: Diba? Pag umani mo share sa imo ang problema, pwede na, kung pwede palang prisuho na to siya, kaya iyang ipagawa sa imuhang, muna ka ng invading the privacy. Lisuda po na, no? Cinderella, pwede bang magpagawas ko sa imuhang sa kong problema dito lang sa Facebook? Pwede ragit kayo. Oh, atong official Facebook page, 101.7 XFM Bukidnon. Kung nangita mo og mga textmates, ayaw ko nyong i-text. Pwede ko nyong tawagan diretso. Mas gawa mong gunang tawagan ko ninyo. From there, madungog sa to ang mga listeners ang tingog sa mga nangita og ka-textmates. Sama ni Monski, o, oh, nag-send si Monski sa kuad. Gika niya sa Tamiya, Basak, Lapu-Lapu City. Nita daw siya single mom. So, diligya po na ko niya siya i-air, ha, Monski. Mas ma-appreciate na ako kung mutawag ka sa kuwa. Okay, para matagaan siya na to. Huwag ka ng hustisya. Hello, maayong gabi, eh.
6: Maayong gabi, Ma'am Cindy.
0: Maayong gabi, eh, po. Kinsa ni palihog?
6: Monski, eh.
0: Si I'm on ski ko tong nag-text ako nga nangayo og text wait. No, tama ba ko?
6: Tama,
0: Mirka. Oh, sige, Monski, nganong nangay... Nganong nangay... nangayo mag-text me si Monski? Wala pagyahapon ka na halin hangtod ka ron. Oh! Ranap
6: ko eh. Kau pa sa kinabuhi. Angatan ko pa lang.
0: Nganong wala pa man ka namin niyo, Monski? Pila naman idaday ni mo? Ha? Aha, man ka nakasakilid sa dalan?
6: Ha?
0: Nakasakilid sa highway?
6: Akin ko po yun.
0: Naaba ka sa kilid sa highway kay kadungog na ako ang mga agi sa...
6: Oo, napita.
0: Laag-laag, diba? Oo, sabak kayo mo. Sabak kayo mong background. Sige, Mon. Isulit itong imuhang giingon sa kuagay na nga. Nangita kag single mommy. Announce na lang, pod.
6: Nangita itong fix media. Anong butang na babae.
0: Ayoko yung loudspeak mo! Didikay ka na mo madungog mo. Naka-loudspeak ka?
6: Wala.
0: Naka-loudspeak ka mo. Ayaw lang i-loudspeak mo. Kay lahi among madungog.
6: Hello?
0: Oh, kana mo. Kana. Sige, padayon mo.
6: Ngita rin ko single nga babae diha. Nang pwede po single ma'am, siya naasa lang, basta Bisaya, Dili Maldita, o sinamdanan. Atong numero, 0963-485-1714.
0: Balika pa mo eh.
6: Pas po na ko?
0: Oo.
6: 0963-485-1714.
0: Sige.
6: Salamat kay Mon Cindy.
0: Salamat, Mon. Good luck.
6: Boys pa yan. Welcome.
0: Si Mon. O, diba? Diba? Mas gawag ito be nga. Inyo habitaming tawagan. Kaya nga naman, mas madungog sa mga bibi nato. Ilabi na sa mga kababaihan. Nga nangita po doon ka ng mga maayon. Madungog nila kung unsa kanin. Dutan ninyo mga tingog. Diba? Tama ba ko, Ednel Toy Dumagtoy? Diba? Ingan naman na siya. Tanawa, oh, si Monski, nag-text lang siya nga. Nangita siya single kagayina. Nangita lang siya single mom. Pero pagkadungog na ito sa iyang tiyog, has ka mang yung lamyo. Anong sa tawag na? Ang sa tawag sa term na? Hamluy ka iyang tingog. So, ibig sabihin, lami kayo na siya ka-istorya. Diba kapansin mo kapag ka nag-announce mo og number kung i-text lang niya, ako lang siyang i-announce. Walay ganahan kaya ga-text-text sa inyo. Alam mo ito si Ryan. Hello, maayong gabi. Hello po. Hello, maayong gabi. Alo. Sige. Tawagin ko balik. Humingi ka na naman ng textmate Monski. Sobrang dalawang taon na ang nagalipas. Anong nangyari sa'yo? Basing nga, wala pa gina siya nahalin ni Ate Fatima. Sagdi ilang, oh. Kay anak, magina siya. Dili magid po na to. Wala, dili ba yan? Tanang nga, naabot sa to ang life permanente, no? Naagid ba yung uban nga? Swerte-swerte lang yun. No? Na uban nga, naswertean, ginaana sa ilahatanan, di nila kailangan mangita. Na uban nga, abini mo og tinuod na, abini mo og maunagid na, ni nadali na aspaman sa imong kamot, di gito para ni mo. No? Again, 0975-474-915. Hello po, may gabi. Hello? Si caller 024, may gabi. Ay. Tawag ko balik, di. Wala di man madungog mo. Mi, ako na lang ni-hang up, di ha. Pero kung ganahan ka, tawagin ko balik, di. Dili ko sure if ang among phone ang may problema. Hello, may gabi. May gabi po. Hindi naman, ah. Okay lang naman yung cellphone namin, ah. Kumusta naman tong nanawag atong niaging Domingo taga Cebu man to? O, iyang bana taga Cotabato, nakalimutan mo ko atong moon, oy. Hello, maayong gabi, eh. Maayong gabi, po.
7: Gabi,
0: hello, maayong gabi, kinsa ni Palihog?
7: JR to.
0: JR nang. Tiga, asa si JR?
7: Cebu.
0: Cebu, first time ba ni JR nanawag sa tong programa?
7: Oh.
0: First time ba ni mo nanawag sa tong programa?
7: O nga.
0: Ayusin mo daw ako, istorya, be. Nana. Ay, JR, unsa man ako ang maalagad sa imo karong gabi una?
7: Napag-friend.
0: Ha?
7: Maghanap ka akong friend.
0: Uy, baka magalit ang asawa mo, ha?
7: Wala kang asawa, eh.
0: Wala kang asawa. Your girlfriend. Wala kang girlfriend. Girlfriend. Wala kang girlfriend.
7: Hanap ka akong friend. Ano?
0: Friends lang hinahanap mo.
7: Friends lang.
0: Hindi mo, well, sandali. Karuhin natin to. Ikaw ba may jowa? Wala.
7: Wala.
0: Eh. Luslos ninyo, boys. Sige na.
7: May jowa na ko, pero...
0: Baka magalit ang jowa mo kapag ka-tinex ka ng friends mo.
7: Hindi. So, doon sa abroad.
0: Ayun, kahit na. Maghanap ka pa ng friends, tapos may jowa ka naman pala. Hindi ba pagtataksil yun?
7: Yun. Friends mo lang?
0: Hindi. Ang friends kasi papunta din dyan.
7: Ano?
0: Papunta din dyan niya. Bakit ka pa maghanap ng mga kaibigan? Eh, yung jowa mo pala kausapin
7: para.
0: Mo.
7: Sige.
0: Ah?
7: Para lang. Marami kang friends kayo.
0: Bala ka. Hmm. Sige, mag-announce ka na number mo.
7: Anong ko sa number ko? 09-750-723-530.
0: Ulitin mo daw.
7: 09-750-723-530.
0: Sige. Good luck sa mga friends mo at saka sa jowa mo.
7: Doon, gumalit siya ang guwan ko.
0: Kahit na, I don't care. Yung jowa ka na, maghanap ka pa ng friends, silulukuhin mo lang yung jowa mo.
7: Hindi, ay. Hindi.
0: Sige. Bahala. Bahala ka. Bahala ka talaga. Jenggi, naku, kayo talaga. Kakati. Kakati yan. Ang kakatul. Ay, ito bag ba yan ako? Ang imuhang tawag ba yan, no? Si Kuan, kaning si Texter 1024. Sir, ginatubag na ako imuhang tawag, pero ikaw mismo ang lilig atubag sa kuwa. So, sayang ato ang oras. Tawagi ko balik. Narinig ko pa naman sa kabilang station, di ba? Humingi ka din. So, what's happening? Hindi ko rin alam. Tawag mo usab ha, kaya nga ito ang linya, abri mo na ito ang linya. Kapag, sige ko, hello, ginatubag man ako inyong mga tawag, good no. Nag-effort ba ako na 0975-474-9153 kapag ka mag-announce mo sa inyo mga number, make sure nga wala yung mga suko ninyo, ha? Kasi kung yung oro, yung ka nang ga-announce mo din na yung mga taken na di-eye mo, yung mga banay, yung mga asawa, yung kag... Hello, maayong gabi, gitubag na ako imong tawag ganina, sir, pero murag imong linya ang naay problema man. Kinsan ni palihog?
8: Si Ramonita Dene, dito sa Mandayupan, Bacili.
0: Ah, sa dapit?
8: Mandayupan, Bacili, Cebu.
0: Ay, may gabi. Unsa man ako madalit sa imo harong gabi una?
8: Nag-meal lang yan ko kaling friend na girl.
0: Mm-mm.
8: Then, no age limit.
0: No, ay, wow. Pila may edad ni mo?
8: 46.
0: 36? 46. So, if na yung mag-text sa'yo mo, hanga, sa'y sinta, okay ra?
8: Oo, sinta tayo.
0: Wow.
8: Or problema, friend ka dito?
0: Wala mang kahay, asawa nga masuko.
8: Wala man yun.
0: Uy. Taro nga.
8: Sige.
0: Ah, sige, sige. Sige, announce mo ang number, B.
8: Okay. 0948. 703-1024.
0: Balik ka pag yun.
8: 0948-703-1024.
0: Sige, sige. Good luck sa imo, ha?
8: Okay.
0: Sige, bye-bye po. Alam, ting uyab man rin, no? Ang kapal ng color niya yan, humingi pa ng friends. Di ba, tried? Isang kapitan rin, o. Halimbawa, imo ang uyab. O, halimbawa lang, ha? Kung ako ang... Sorry, ha? GR. Kung ako yung mga uyab nga naa sa Malaysia karon, nadungog na ako, nga nangayo ka o ka-textmate, klataho, may bulagan, kitikadritso. Magkita pa kag friends, pwede naman ako ibang istoryahon, pwede naman ibang silingan ibang istoryahon, mga exo ni mo or mga ordinary friends ni mo. Magkita pa dyan kag friends nga, dili ba maasahan ng mga friends sa anguban kay hilig ba na sila mga agaw. No, dili na ako makita ang point nga mangita ka pa ng textmate na or sorry mga friends tapos may jowa ka na. Ako ang jowa, magselos yug ko. Diba? Wala akong salig, ana. No, punuhay Tagalog pero taga Cebu. Oh, Monski sa di ilang Monski. Oh, Monski ba? Walang basagan ng trip. Sagdiin na sila kung ano. Kung unsa yung mga dialect bito, pagsulti lang mo ha. Kay basig, ako kasabot kong Bisaya, kasabot po kong Tagalog, kasabot po kong English, pero paistoryahan ko yung Tagalog, bakikaw, gid ko, so ayaw mo pang hinaway sa ako. Ha? Maluoy mo sa kuha. Unya na lang kung mo dawat, anong tawag no? Unya na lang. Sige, tawagin ko unya taon-taon. Sa pagbalik na to ha, ayaw mo kalimot. Padayong gihapon kita sa to ang Putahe Confession. Sa mga ganahan mag-confess, sa mga ganahan gihapon mag-air sa ilang mga number. Wala yung problema. Ha? Basta kay tawagin ko niya taon-taon sa 0975-474-9153.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: Si Gideon Galawiyo, taga na po siya ang gabaw din. Pero kung kriyatin yung taas, kung ihi, so kung pag-ihi, kung putol, ay bigyan ka di matulog.
0: Zaton Plus Gold.
1: Kerting lami, natulog na kayo po sa kung ihi, o tira kayo. Pero wala po kriyatin, yun, 94. Alam kong nakapaminaw sa kung ihi, kung ulti ka, sa kung nabalatian. Yun ang tulayan na ulog ko sa Yesko. Hindi po kayo, tapang na sa inyong panglawas.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malungday lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa itong kape, ikatakarap ng ulcer. Pinagingon ako, sulayan na ako kunog inom ang Santong Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukar akong ulcer. Namigod kaayo ang Santong Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya epikto. Ako na noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Okay, ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ra ko masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin nini. Wala ni DI taganap.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ipalit na yun ko. Bisan 30 pakapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pagtumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Yan na migin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
10: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
11: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
10: So may akong gamiton, boss.
11: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Kasi may rasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung giantos ug daladala ng akong mayuma. Salamat gusto kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni ini. Karon wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
1: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
3: Lami nga kung sa nang kopi, Santon Coffee Mix kay sa una mga kopi. Abdo sa kundihan, pero nakuha ko na. Ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag. Santon magabi mo. Buntag na po. Walay halang niyo kutukutok. Salamat gani ko na nakadungog ko ni sa doktor sa history. Na panyon, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva sa puro banana, magkilam.
2: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sike o kape? Kung ako ni mo katropa, pangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Vision Next. Daghan ang natubangan.
4: Permigyod gamuta-muta akong matanga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na kong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gito mara na kong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabelle Maslon, 28, taga Cotabato.
1: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
2: Premium D3 user.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Madarat. So, naluyan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang guys, kuwela ka, katrabaho, budka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon. Inom na yung ko, Premium D3. Di nagod ko, ba't iunog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
2: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble. Kalipay.
8: Pre, natunggan to ni mo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
9: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa to ang barangay.
9: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs. Gagatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Nona Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Dali na!
12: Santon Plus Herbal Soap.
15: Song, nagpilain yung gasolina?
16: Uy, tay!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bagko manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dinong? Hala, sukal ka ron, mag Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag.

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Baso.
1: Yung kasi may rasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung giantos ug daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni ini. Karon wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
3: Lamig akong kwansa ng kopi, Santon Coffee Mix, kay sa una mga kopi. Abdo sa kundihan, pero nakuha ko na, ayaw ka iba, kana ganing buntag, Santon magabi, buntag na po. Walay halang yung kutukutok. Salamat gani ko na nakadungog ko ni sa doktor sa yesto. Na panyon, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
2: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, pangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo, sungod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next. Daghan na ang atubangan.
4: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na ko Sir Ice gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumara na kong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
0: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
2: Premium D3 user.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gadarat. So, naluyan kay Kusay, magsigaw duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, katrabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawo man sa akong pagkaon. Inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, ba't iunog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Di presa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
2: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble. Kalipay.
8: Pre, natunggan to nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
9: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa to ang barangay.
9: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo. Food supplement from me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo. Food supplement from me. Mapalit sa mga butika.
12: Seven Plus Herbal Soap.
13: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Dali na!
12: Santon Plus Herbal Soap.
15: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
16: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
15: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
16: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
15: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
17: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
18: Oras, alas 11 sa gabi.
19: Time check brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3. May vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
20: Mga katropa,

0: kani bitaw mga igunan ali nga kantan no kaya nang remember na to mga panahon na broken gig kita. Remember mo ano? Crazy. Na na na na na. Basta uy. Huwag yun ako ma-remember sa unang panahon. Ako, imotero mo. Sa tinuod lang, imotero mo ganyan yung Disney Princess. Gamay nga kasakit sa unang panahon. Especially when I was in high... No, when I was in high school. High school pa ko. Ito nga, grabe ganyan ako ka-imotero. Like... High school ko, biwala ko yung uyab. I remember those days, wala dyan ko yung uyab high school, tungod kay, hindi man sigang choosy ta, it's just so happen na, diligid tayo yung kagandahan manggol para lingi, para mahimong crush ng campus. Ano? And then most of my classmates, yun anong panahon na, nalay mga kanya-kanyang love life, ako na ako yung crush, pero hindi ako ang kanyang crush. So, na-hurt ang Disney Princess. Na-hurt ko kay... Na-hurt lang ko. Buot din mag-ma-hurt ko. So, ni-graduate ko o high school. Ay, hap ako nagka... Naka-uyab po lagi ko pero 4 months rin po ito. Nakatapag ito siya nga guy. Nga na-uyab na ako back in high school. After graduation na mo. Noon to siya nga dagag-uyab sa mo ang campus. So, pag college na mo, siya na nagukod-gukod sa ako. Char lang yun, oy. Mugi na siya ma-experience na ako. Then, 4 months, wapang may nagdugay at niya kay kuan man. Kaya nang lahimang good kung naanad good ko nang, naanad bangod ang mga, kana siya nga laki, naanad bangod siya nga mga gwapa, iyahang mga uyab. So, unsa lang man ako ang maipaglalaban, oy, professional raman ko. Di man ko gwapa. Nalaman ko'y nahuman. Bugira ka. Pero bitaw, ay balik kita sa to ang putahi confession. Nahatad kay nato sa Senton Plus Herbal Soap. Hello, may gabi po kang Dudong Pritos. Thank you! Salamat po sa yung pagsilip sa Facebook Live. Si Imor Banit. Mangayog kanta? Pwede ba ito maghatag o kanta? Ay, magpatugtuguro. Mangayog man. O, mangayog. Hindi na ako nang mahatag, uy. Ma-play lang. Si James Ray Joel. Maayo na lang po. Masay, maayo na lang. Wala ko kauyab. Okay ra po. No? Kaya siguro nakauyab ko adto. Murag sayo-sayo dito mga kuanani. Pero wala. May ra po. Nagid po doon rason na nung wala ta nakauyab dahil. No? Okay ra po. Kaayo kay at least kay nakahuman. Gwapa manggani kang. Bulingit kay ko elementary high school ko bulingit kay ko. Nalingyo. Nga na jud ko kabulingit. Kagaya ni Jerry of Davao, humingi ng text friend na laman ng pinsan ko may binuntis pa siya. Isang minored. Hoy. Humingi pa din siya ng bunso. Maglisod ko ba sa ani? Ayokong mag-invade ng privacy ng ibang tao kasi. Muti po daw si Ramonito nasa Cebu Province, nag-reply pa, nakiki-friend lang din siya. Kung may mga nabalaan mo na sikreto sa inyong mga textmate, ayaw na lang ninyo isiwalat sa kuha, kaya di ka po nakubasahon. No? As much as possible, i-maintain na to, i-keep lang na to ang privacy nila. Wala man tayo labot, anak, good. So, if naamoy mga something na gustong ipang-ingon against inyong mga textmate nga mga wala mga klaro, atin-atin na lang yan. Huwag na lang natin, di na lang natin na siya ipakuan, ha? Bisod po kaayo, ako pang ipang-siwalat din niya, mas may kinalaman na ako, ani. Pwede mag-request ng song, Ikaw ang Iibigin by Josh Garcia. Sige pa, nangkamutan na ito, ma-play ba na ito na siya, ha? Uy, pwede po mong manawag, ha? Itong number 0975-474-9153. Kapag ka doon mangita, kag text may kinahanglan isa sa mga qualifications ni mo, andam kang masakitan. Mo ba? Willing masakitan. Bitaw James Reyno, kung bitaw ko yung anak na lang yun. Hindi man sa ingon nga, piliyon na to ang sitwasyon. Pero majority kapag magsunod ka sa relasyon mang yun, importante yun nga andam kang masakitan. Oh, andam imong heart. andam ka nga, oh, saktan ng sarili. Mo ba, Cinderella, okay kayo, pero ampo lang sa Ginoo kay mo abot ra nimo puhon. Ako di ay si Armand. O pa ko nang andoy Armand. So far okay pa man ako ang life, wala pa ko nangandoy og labad sa ulo. Pero I'm telling you, malipayo nang ako ang life. I couldn't ask for more. Siguro ko na ako'y pangayoon sa Ginoo, no? Kwarto, ha? Kwarta lang yun. No? Maraming kwarta. Oh, mora dyan na akong pangayoon sa Ginoo. I will never ask for anything else. Gusto lang na ako kay good health ko. Sabagay, healthy man good food ko kay ang ato yung mga produkto sa Yes to Health ang ato ang ginagamit. And also, ayun ang ganyan pa sa giin yung kaugalingon. Kung ay mga tao nga niabot sa inyo ang life, ang ginapasakitan lang mo, wala rason para mag-stay ikaw. No? Move on po. Uy, anong ingana man. Mag-announce ta kong number. Wala ko'y load pang tawag. Patay kita di. Wapod ko'y pang tawag man. Basin nato na si Arman, sugta na lang na. Ay nako. Bibi, basta isang isang babe kapag magpakita sa ngiti sa akin, nalapitan ko talaga yun. Parang nagdala ng come her. Come her? Parang nagdala ng come her. James, hindi ko papatagalin. Liligawan ko talaga. Hala, cute. Nanay, mga inguna na nga term. Come her. Kuya, wag hindi mo, James. Oy. Masabi, ang importante mang good. Oh, ang importante lang gid sa usa ka relasyon. Dili mang gid na siya... wala ko kabalo ha, pero usually mang good. Ninot mang gid ang relasyon sa sinugdanan. Diba? Kadugayan, ana. Gininyog kuyog-kuyog. Ang problema din ha. Oh, manggawas na ang mga batasan, labi nang mag-live-in na. No? Dagang kay kong mga nakuhaan na nga mga feedback sa mga friends na ako or even sa mga kanang mga ordinary friends lang yun nga nag-live-in na daw. Ay, ha, pa daw manggawas ang tinuod ng mga batasan. No? Kung mahimo, samtang uyab pa mo, ila-ilahon ninyo daan ang inyo ang mga partner. Oh, dili kay magdali dayon mag-jump into conclusion na, ay, kani, minyuan ko na eh. Patakabalo ha, wala patakabalo mo na nga, panigurado, good movie. And once ba yung makasal mo, there's no turning back. Amping di ha, kay Mamino ba yung kunimo ha, o, oh, ay kabala ka Arman, kay madungog na kunimo gikan sa Domingo. Hangtod sa Huwebes sa XFM Cebu, XFM Giholngan, XFM Bohol. Ako nang imuhang makauban. Bitaw oy, murag nga tug naman nga to ang mga bibi din ha akaroon. Nakasabot ko walay problema na siya. I'm pretty sure na siguro ang uban karon naglaag-laag pa. And sige lang, take your time. Oh, sus ay to ana basin maka. Di ilang James. James Ray Joel, ay gabala ka kay. Di man taingon anak ka humukog ilong. Bi, wala naman kita igong oras. Salamat kayo sa inyong pag-stay with us, ha. I know na busy mo. I know that you're also preparing for work tomorrow. Samta na dyan ka ay na ako. Pag-amping in town mo, ayaw mo kalimot, ayaw pasagdiin yung kaugalingon, ha. Kaya pasagdaan na baya mo daan. Ha? Ampingi ang mga kaugalingon. Hey, hindi magdali na i-live in ko talaga ang GF ko. Oh, sa mga lalaki din ha, dili dayon mag-jump into live-in ha, kay kasagaran ba sa mga hilig kay mag-sad-sad gani mga lucky goodbye ya. Oh, makapaburos lang gani kalimtan na dayon ang ilang obligation mura na rin mga ulit tao lamia gid niyo pang pananoy. Mobile na kung di ganahan ha, o kanang pag-abot na abot lang di alam ko ganag mga ingon na. Anyway, B, salamat kayo sa ngalan na lamang po sa Tibuok Press sa XFM Network Philippines. Ako gihapon po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Cinderella po para sa putahe sa gabi.
1: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa putahe sa gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi.

0: Rexana.
1: Exciting!
2: This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

Hi! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Ara sa karo mga katrobang, layo na po natong edisyon sa ato programa. Tulungan ang kanyang exciting Pilipinas. Kao ba rin yung katrobang, Roel Dumantay? May buntag di akarin yung tama, katroba, 26 kabarangay nining atong syudad. Kumusta ka mo? Good morning! Sa ato mga kaigilag, mga kaigsunan nga nagkapaminaw karon. Good morning! Og syempre sa ato mga katropa, 26 kabarangay, ha? Good morning ka rin yung tanan. Og sa sarangani po, diyan sa may Makima area, sa Pilipon sa may Malungon, Alabel, Marapatan, England, may buntag diyan kaniyong hurot. Labing pa sa Pulubulok o Tupi sa South Cotabato. Good morning! Alas 4.26 na ang atong oras. Siyempre, kining bahina, kining tulumanon, atong kaniyong Santong Plus Gold, Santong Plus Herbal Capsule, Santong Gold Coffee Mix, Santong Plus Coffee Mix, Santong Herbal Tea, kaoban ang

0: Sa lockdown, may aging gabi.
1: Headlines.
0: Driver sa NBI, sikop human sa pagpamusil sunod sa Senado.
1: Headlines.
0: NBI Director matibag og laing duha ka opisyal, gipasuspenso ni Senator Ivy Marcos human sa pagpamusil sunod sa Senado.
1: Headlines.
0: PNP mipasalig nga walay special treatment kang Senator Bato. Palasyo nagklaro nga walay kamanduan sa pag-aresto miaging gabi.
1: Headlines.
0: Senado posibleng mukonvene isip impeachment court karong Lunes, Mayo 18. Artikulo ng impeachment batok ang BP Sara, opisyal na intawo na ilang nga nadawat.
1: Headlines.
0: Sa ito ang balitang lokal, Ched Universe Region 12 na pasalamat kang Mayor Lorne Pacquiao sa suporta sa edukasyon.
1: Headlines.
0: Siyempre, sa lahat pa na ito mga balitang lokal, kaso sa disgrasya sa Jensan, maka-alarma.
1: Headlines.
0: Pedestrian, samdan, human, mabanggaan, og sakyanan.
1: Headlines.
0: Palay sa South Cotabato, nahulog human sa makusog ng mga pagulan.
1: Headlines.
0: Lalaki patay, human malumos sa kanal sa Coronadal City.
1: Headlines.
0: Tarang ang mga balita, ito ng pag-asiron mga katropa, pero yun ang pangtanan. Ato sa ngayon kaniyong lakad sa panahon, ngayon kaniyong sa Santon, Vitamin C.
2: XFM, Weather Update.
0: Paminaw, kinauman ang magpabiling hayag. Apan, hilabihan kainit ang lakad sa panahon sa lakbayang karon na adlawa sa Jensan, Tibog, Provincia, Sarangani. Doon ka na sa nagpadayang epekto sa Easterlies o ang init nga hangin gikan sa Dagat, Pasipiko. Ang temperatura pwede musaka kutob 36 degrees Celsius. Doon sa taas nga banabara sa heat index, ginauhag. Ang tanang nga magpabiling hydrated, pinaagi sa kabag-inom, kanunay og tubig. Sa laing bangin, sa lungsod, sa pulumulong og tupi, baka senate usab og init nga kabuntago na panbasta ko, posibilidad sa kalit nga pagpadalugdog o localized thunderstorms pag-abot sa hapon o sayo sa gabi. Ang adlaw mo sidlak alas 5:29 karong buntaga. O gilauman kining musalop alas 6 sa kahapunon.
2: XFM Weather Update.
0: Mga katropa, may buntag, kumusta ang ato ang adlaw karong buntaga? Naaday ng luod. Anadayon siya, kung dili kita, dili kita. Kuyawan ni Mo Zane, DJ Zine. Sige, hatag na ito ng kantaha later on the show. Paghulat lang di assign. relax na ka mo niya. Uy, makikilaan ha, kumusta inyong pagmata karong buntaga? Hinautunta nga okay pakitan talag? O ginautunta nga nakita kanunay sa bayang panglawas? Magin ang atong ginawish kanunay. Kung maayong panglawas sa itong isgutanan, mga katropa, kanang kapingin mong naandan karon ibisi na. Kay base unya, maunay hinungdan, mga katropa, nga nagkatasaka ni mong sugar level sa kalawasan. Mga katropa, kala mga 3-in-1 atong kape, di man sa pagkano mga kaigilaan, no? Lami, lagi kayo, kuyaw kay aroma. Apan mga kaigilaan, grabe ang sugar level nga hatod ni ana sa tuwang kalawasan. Muna nga ampingan nato mga katropa kung mga pimalagta. Mga pimanganita, diri na ta sa Santon Plus Coffee Mix. Ang labian nga kape, nga makapahatag ka nato o gadugang energy. Muna ay makapubusa atong energy tungod sa ginatawag nato ni hanga na ay sagol. Nga kanabang malunggay, adunay mangosteen, nga makatabang kanatog ang soya beans. Kanag yung soya beans mo na makahatag kanatog dugang energy mga katropa. Nga syempre ang malunggay, mo na makahatag kano kay puno ka na og vitamina minerals. O ang mangosteen o saka antioxidant. Antioxidant ang mangosteen busa. Ayaw kagool diya kung mga pimalang ka. Pero inisa lang yun ang imong naandan nga kape. Darita kanunay! Mga pe sa kape nga makapahealthy ka na to. Ang Santon Plus at Coffee Mix. Kay luyo na ining hagit sa kinabuhi mga katropa, kabalo mang gita. Na grabe naman yun ang krisis karon. Pero kinahanglan ligo ng atong lawas aron makayanan na to, mabatukan na to. Ang unsamang unos ni ining atong kalibutan. Pakod lang! Kung nadamag mangga, importante ligo ng kalawasan ay kung sa may mahitabo, kayang-kaya natin to. Alas 4.35 ang atong oras. Para sa paminawa ninyo, ako ang paborito yung mga kanta, isa sa mga paborito na ako. Azeros Band. Kayang-kaya natin to. Kawan si Katropang Ruel, lumantay sa Exciting Pilipinas.

Metropolis, XFM 95.9, Gerald, Sound of Sydney.

0: gani, dako jud kayo ang akong pasalamat aning Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: XFM.
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naging usarang kapsula nga Durelutin, Zeaxanthin, Beta-carotene ug Vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium ug uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Daghan ang utana nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri ganin ninyo.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
2: XFM.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
10: Kodi ay si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip ko sa ka cyclist, firm gid kong natumar og Premium D3. Aron lagsik firme ang ako mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang Premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
9: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
4: Mapalit sa mga butika.
2: XFM.
11: Samsung Plus Herbal Oil.
12: Ako po, TSL komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
11: Samsung Plus Herbal Oil.
13: Maaasahan
11: sa sakit ng katawan.
13: Samsung Plus Herbal Oil.
14: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa GP

0: duol sa inyong mga lugar.
1: XFM.
2: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
3: Mau na diya, madi. Magsigiging og diet. Unya, magsigir po og kaon. Exciting!
0: 95.9 XFM Jensen.
1: XFM. Exciting!

0: balik kita sa ito pang panag-uban mga katropa. Mao gyapon exciting Pilipinas. Kauban ninyo sa katropang Roel Dumantay pagyapon. Good morning diha kaninyo ha. Kamusta ang atong adlaw? Sa mga bago lang na mata, kani ang programa nga exciting Pilipinas. Kauban si katropang Roel Dumantay. O syempre may buntag diha kaninyong tanan. Yan. Uy, paki-like, paki-share dahil ang ato ang Facebook Live. Para nindot kayo mga katropa, managkan po na daripod. O katong ato ang papromo sa online sa itong Facebook page. Nga screenshot sa inyohang pag-subscribe sa XFM Jensan TV YouTube. YouTube mga katropa. Oy, aday lang ha. Wala pa kayong nag-comment dito. So, mamili pa ta mga katropa. O ka na bang, syempre, mananaog niya. Duha ka gift certificate nga gikan mismo sa Chiknoy. Worth 200 pesos. Worth 200 pesos mga kaigalaan. Paki-like lang ninyo. Paki-subscribe lang sa ato ang YouTube channel. So, pwede na ka mo makadaog. O tawag nini. Gift certificate gikan sa Chiknoy. Yan. Okay ba? Alas 4:47 ang atong oras. Good morning. Ari na karon ang dugang para to mga balita. Karon atong atuwa ng atong balitang national.
1: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Dili na makit-an sulod sa compound si Sasinado Desertor Bato de la Rosa. Uman, gikumpirma sa usa ka magbabalaod atong Huwebes mga katropa nga nibiya na kini sayo kagahapon sa buntag. Sigun sa taho, gikan sa Senate Secretariat, gimanabana nga mga alas 2:30 sa kadlawon. Sa diang bi gawas ang senador kauban ang iyang staff. Uman kini sa katapusan nakita nga misulod sa opisina ni Senate President Alan Peter Cayetano. Naitabo ang maog hilom nga pagbiya ni De La Rosa human sa makapakurat nga insidente sa pagpamusid sulod mismo sa edipisyo sa Senado miaging gabi. Kami resulta sa kalit nga lockdown. Gihugta ni Interior Secretary Junbic Rimulya nga luwas o kanaasamain kahintang ang senador kauban ang iyang security personnel. Sa pikas bahin, gipanghibakak sa NBI nga doon na sila'y kalambigitan sa maong pagpamusindungan sa pag-ingon nga naa sa Osaka Fellowship Event. Ang ilang mga opisyal sa Osaka Hotel samtang gipahayag usab sa presidente nga wala siya gihatag nga kabanduan nga dakpo na magbabalaod. Kahilumduman nga si De La Rosa na pailalom sa protective custody sa Senado o magisulayan sa NBI o giserbi kaniya ang warrant of arrest gikan sa ICC tungod sa kasong crimes against humanity. Ilalom sa war on drugs sa Administrasyong Duterte sa pagkakaroon ng pamiling misteryo. Agi pa gitaan og katinawan kun asa nadapit nagtago ang senador human kini wala na makitaan sa gipaygayon nga caucus sa mga magbabalaod kagahapong adlaw.
1: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Mao na ni Ron, biglang nawala, biglang dumating at biglang nawala. Ayon. Ang rason niya mga katropa, ihawa na lang siya sa Senado aron di na madama iya mga kaubanan. Okay, ana lagi, grabe man yun ang kahuot mga katropa o kanabang pagpabugos nga gusto lagi siyang dadon dito sa dahig. Ang problema karon, asa ninyo pangitaon si Senator Bato de la Rosa? Narad rin sa kontapad, areo? Nakita rin ninyo sa kontapad mga kagilaan. Atang salay para ito mga balita, kasong nagpungasi ang atubangon karon sa Osaka driver sa National Bureau of Investigation. O magkini ba o'y gitudlong sospek sa naitabong pagpamusil sunod mismo sa edipisyo sa Senado sa Pasay City miaging gabi Mayo at 13 gila sa Southern Police District kung SPD. Ang sospek nga alias Mel Oragon, 44 anyos kinsa dalinggi disarmahan. Ogiya pikot sa sakop sa mga Senate Security Detachment human nagpabuto garma sulod sa GSIS compound alas 7:50 sa gabi nga nagdala og grabing kahadlok og panic sa mga tao. Matod pa ni PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Toano na samtangan nga nasa kustodiya sa Office of the Sergeant at Arms kung usaa ang maong driver og gipailalong karon sa paraffin test. og makuti nga investigasyon sa CIDG og Pasay City Police. Gibutyag ni Tuanyo nga doon na gipangbutyag nga mga pangalan ng suspect nga dako og tabang sa maong kaso apang gipailalong pakinis sa verification. Samtang giklaro sab sa usaha nga igo lang nga may balos o pabuto ang ilang mga gwardiya alang sa seguridad. May nalang kay walay napatay o naangol sa maong insidente. Tungod sa maong kakulba, daling gipailalong sa full alert status ang Tibok Pwersa sa PNP samtang nalawagan usab ang atong pangulo sa publiko nga magpabiling kalmado dungan sa pagpasalig nga walay labot ang pwersa sa gobyerno sa maong kagubot. Yugtan sa presidente nga sutaon. Kung doon na ba'y nahitabong inkwentro o kung nakabahin ba kini sa Osaka destabilization plot, batok sa gobyerno, ilabi na. Nga nahitabong kini sa tunga-tunga sa tensyon sa pag-serve unta sa arrest warrant sa ICC, batok ang Senator Bato de la Rosa.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Pero dako yun kay question mga katropa, ang presensya sa NBI. Diya mismo mga katropa diya sa GSIS. Kaya nga naman, bago na dahil karoon ang mandato sa NBI, orang, kani pangutana lang ako niya, bago na dahil ang mandato sa NBI karoon, ang NBI ba mga katropa, aduna na yung mandato nga mubantay sa seguridad? Di ba? Ang ilang mandato nakabase sa Republic Act number 10867 na sentro lamang kini sa pagpangita og ebidensya og pagbutyag sa kamatuoran sa mga komplikado nga kaso. So ang trabaho sa NBI investigative mao bitaw National Bureau of Investigation o ang pag-imbestigar dili ang preventive security o pagpanalipod sa mga establisemento. Ya ang ilang mga agents gibansay man sa case building og technical nga pag-analisar busa ang pagbantay kanila sa pultahan o palibot sa usa ka building supak kini sa ilang gitun-an og wala nalakip sa ilahang legal nga katungdanan. So ang paggamit kanila isip gwardiya matawag kani nga usik sa ilang espesyal nga talento og limitado nga puwersa nga mas gikinanglan unta sa pagsulbat sa mga bugat nga kaso sa atoang nasod.
2: Good morning.
0: Di ba? Kung kinahanglan ang seguridad alang sa usa ka building sa gobyerno, ang angay nga duolon, GSIS, paminaw kamo, ang inyong dapat duolon ang PNP or Police Security and Protection Group kung PSPG. O kaya magkuha ka mo o mga lisensyadong security agencies. Di ba? Dapat PNP ang gikuha sa GSIS kaya ang PNP mao'y adunay mandato sa pag-maintenar sa peace and order o paghatag o proteksyon sa mga pasilidad. Musaka lamang ang NBI sa Osaka building kung doon na sila'y isilbi nga warrant. Kung aduna sila'y investigasyon nga gihimo sa sulod o kung gitay inahanglan ang ilang forensic expertise. Di ba? Siguro si Director Matibag, Direk, murang kikinahanglan siguro ni mo i-review ang RA 10867. Kaniwa ni gina-question na gina sa Manila. Tagay ko nung mininyo contact number kay Director Matibag kay kita'y pangutanaan ni niya.
3: Ayun!
0: Di ba? Hindi man ninyo mandato diha ang preventive security, mandato ninyo ang mag-imbestiga.
2: Good morning!
0: Bot ninyo diha, tanawa ninyo karon damay ang driver.
3: Ayun!
0: Huwag mo takabalo sa unsay rason sa pagbalos o pamabuto sa driver. Di ba? Eh kung wala untaan yung presensya diha, kay taga NBI man ka mo, di unta na mahitabo. Iba talaga kayo, ha?
3: Ayoy!
0: Samtang sarayan para itong mga balita, gikumpirma ka rin sa Malacanang ang Sergeant at Arms sa Senado o retiradong Police Major General nga si Mau Aplasca. Ang unang nagpabuto o warning siyata nga mao hinungdan sa kagubot o lockdown sulod sa hawanan sa Senado. Sa gipaygayod nga press conference sa atong o kagapong adlaw, Ibayag di para sa Press Officer Undersecretary Claire Castro nga walay nahitabong pag-atake upang panghasi gikan sa mga ahente sa NBI. Subalan ni Castro formal nga nagpaila ang mga ahente sa NBI sa ilang pagkabut sa edipisyo. Apan pagkahuman ngayon sa ilang pagbutsyag, sa ilang sa ilang pag-ila, kalit ka ng pabuto si Aplaska o warning shot tungod din na pag-usaw sa pagbalo sa pabuto. Ang ahente sa NBI isip depensa. Kining pamahayag sa Malacanang sukuhay sa naunang report sa driver sa NBI o mga ahente nga nagpasiugda sa kapintasan sa mong dapit. Kahinumduman nga nagdala o grabing panic o kahadlok ang maong buto sa mga armas nga natimon usab sa gikaingong pag-serve unya sa warrant of arrest. Sa ICC batok ang Senator Bato de la Rosa sa pagkakaroon. Padayon paghimong makuting ang investigasyon sa PNP o CIDG. Araw nga sa taon ang tinuod nga dagan sa istorya o kung doon na ba'y nakalapas o nalapas ng mga reglamento sa seguridad sulod sa maong institusyon.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: The same ang akong ginaingon. Unsay papel sa NBI alang sa preventive security. Base sa ilang mandato, wala.
3: Ayoy!
0: Pawag yung siguro nga gisita sila sa USA. Ah, kaya nga nung na-NBI, dili man mo pwede i-rason ninyo nga naamod niya aron i-secure ang area. Dili man mo security guard! National Bureau of Investigation man ka mo.
3: Ayoy!
4: Atay.
0: De, amo na inyo man.
3: Ayoy!
0: Ay, nako, ang bot ninyo da. Yun takasabot din yung atong bagong Pilipinas yung taon. Kamu, nakasabot pa ba mo? Pangutanan ako na ha. Nakasabot pa ba mo sa bagong Pilipinas karon? Maura na ang ato ang digin masabtan yung taon mga katropa. Ay, nako. Atong oras, alas 4.58 na, giyagyo karon ni Senator Ivy Marcos, si Presidente Bongbong Marcos. Ngay paabos sa preventive suspension ang tulo ka mga opisyal sa NBI. Nakip na si Director Melvin Matibag sa impormal nga suwat nga gipadala ni ining Huwebes. Gipadayag sa senadora ang iyang seryosong kabalaka sa iyang gitawag nga alleged seeds o pagdihok o pagpamusil sa Senado nga nagdala sa grabing kahadlok sa publiko o naghatag o dakong mancha sa seguridad sa mong institusyon. Gawas ka Matibag, botosan sa senadora na temporaryong matangtang sa pwesto silang NBI NCR Chief Attorney Emeterio Dongalo Jr. o NBI Organized and Transnational Crime Division Chief Attorney Jerome Bomidiano. Samtang nagpanayo ng investigasyon, patod pa sa senadora, gikinanglan kining alakang aron mas preserba ang integridad o kredibilidad sa pakisusi o karon mawagtang ang bisan unsang pagduda o impluensya o interference gikan sa mga opisyal. Gisaway usab sa senador ang pag nagsumpaki nga pamahayag ni Director Matibag. Kinsa miingon nga walay ahente nga gidala sa Senado, giingon anaa sila sa usa ka hotel fellowship. Taliwala sa mga taho sa video nga napakita nga duna gayo ahente sa NBI sa sulod o gawa sa compound sa Senado. Sa wala pa mahitabo ang pagbamusil din ang usa ka driver sa NBI ang nasikop sa pagkakaroon giulat pa ang tubag sa Malacanang kung naprobahan ba sa Presidente ang baong hangyo sa iyang igsuon.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: On the first place question, the mandate of NBI, muna yung pinaka-importante niya.
3: Ayoy!
0: Kaya kung pwede naman tayo magbantay ang NBI sa mga pangguberno ng mga edipisyo, o di NBI na lang atong ipang-request.
3: Ayoy!
0: Kaya bago naman siguro na ilang bagong mandato?
3: Ayoy!
0: Kuhaan man yung trabaho ang Philippine National Police, inyo ha, o naman tanan?
3: Ayoy!
0: Alas 5 ang atong oras, atos ang atuan chip, ang atong mga tawag na yun, mga patrollers karong buntaga kay medyo ano man sa iyo pa kayo sa buntag. Ari na ato na katuan mga katropa o naunan sa katropang Ivan Polonan kay Balay sa South Cotabato na hulog guman ang makusog na pagulan. Atong sa iron na dugang detalye katropang Ivan Polonan, imo na.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Nagmando dayon si Lake Cebu Mayor Antonio Ken Fungan alang sa inenaling pagatag o ginabang sa pamilyang Arellano human nga naguba ang ilang panimalay kaniadtong Miyerkules hapon tungod sa pagbundak sa ulan nga gisundan sa landslide sa Purok Proper 1, Barangay Tasiman sa nasapit ka munisipyo. Matud ni Mayor Fungan, nagpadayon ang assessment sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management o kung MDRMO Lake Cebu sa nasampit nga lugar aron nga matinog masusi ang mga panginanglanon sa apektadong pamilya. Muhatag usab ang maong opisyal o ginisyal nga tabang pinansyal o mga materyales sa pagpatukod sa bagong balay alang sa nasabit ka pamilya. Matod sa magtiayong Harlito og Eden Arellano, kani atong Miyerkules sa hapon, kusog ang ulan, inubanan sa kusog nga hangin nga gisundan sa hinay-hinay nga pagkahulog o pagkaguba sa ilang balay. Inoon, ana sa luwas nga kahimtang ang tibuok ka pamilya. Sa pagkakaroon, temporaryong nagpuyo sa ilang inahan sa Barangay Tasiman sa naisgutang lungsod ang apektadong pamilya samtang nagpaabot sa tabang o pagpahigayon og imbisigasyon sa mga eksperto. Mga katropa, dili na tumatagnaan ang mga kalamidad nga muabot sa atong kinabuhi. Ang ngayon namang andam kita o lagsik ang panglawas. Inom kanunay o Sunthone Plus Coffee Mix. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samtang atong-atuwa ng linya ni katropang Philip Oligario, ay lalaki patay human na luwos o malumos sa kanal sa Corona del City. Atong sayro na lugar detalye, katropang Philip, imo na.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
4: Dead on arrival sa South Cotabato Provincial Hospital ang usa ka lalaki human na lumos sa bahin sa Nia Line Canal. Pasado alas 11 sa buntag, neto nakalabay ang adlaw sa Purok Santo Niño, Barangay Saravia, sa Corona del City, South Cotabato. Giilang namatay nga biktima nga si Roger Samblan alias Lato, 40 anyos og residente sa Sitio Almontag sa Barangay Saravia sa Raiskutang Dakbayan. Mato di Barangay Kagawad Greg Presga nga nagkasabot ang tulo ka managhigala nga magdungan silang mga ligo sa Raiskutang linya sa kanal. Apan sa yupangan ni uli ang duwa ka kauban og wala na makabantay sa biktima nga nalumos. Ang biktima daling gibira sa lawom nga linya sa kanal og gidala sa South Cotabato Provincial Hospital. Apan gideklara kini sa iyang doktor nga patay na. Sa pagkakaroon, wala una gipagihan ang kadal aron susihon sa mga eksperto. Mga katropa, sa pabago-bagong panahon, dapat lawas kanunay ligon. Tumarna og Santone Vitamin C. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Oras na ito, alas 5.13 in taon sa buntag, mga katropa, sa lahat para ito mga balita. Walay hatag gabisan unsang special treatment ang Philippine National Police kung PNP nga itong kang Senator Bato de la Rosa taliwala sa giyatubang diining warrant of arrest gikan sa ICC. Sa gibaygay nga pala sa briefing nga niining Huwebes ng Apong Adlawa, ihugtan ni PNP Chief Jose Melencio Nartatis Jr. kay patuman sa kapulisan ang balaod gawalay gipili o gwalay ginakampihan. Ipasabot ni Nartatis kaya ang pag-implementar sa warrant of arrest. Kanunay nga kaabag sa PNP ang umang ahensya sa gobyerno, ilibena ang Department of Justice. Dunganini, dinalean usama ang pagpaklaro sa Malacanang nga walay kamanduan ng presidente nga aristohon ng senador. Biaging gabi, butang nga maoy gitunguhang ginungdan sa naitabong pagpamusilo, lockdown sa edipisyo. Ihugtan ni pala sa press officer undersecretary Claire Castro nga walay bisan unsang operasyon ng NBI o PNP Bato kang de la Rosa datong gabi una. Kahinumduman nga ang senador kalit lang ang bibiya sa compound sa Senado alas 2:30 sa kadlawon, human sa maong kagubot sa pagkakaroon ng pabiling blanco kung asa na dapit ang kaning hepe sa PNP. Human kinimisulod sa elevator kauban ang mga staff gikan sa opisina ni Senate President Alan Peter Cayetano og wala na may balik. Nagpadayro sa mag-ibong manhunt o investigasyon sa kapulisan aron sa tao ng tinuod gamotibo sa pagpapasyon sunod sa Senado din ang usaka driver sa NBI ang nasikop sa akto.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alagid rin yun, nakapilit. Dugan yung nakapilit na rin si Senator Bato.
5: Ayoy!
0: Alas 5-5 ang atong oras, mga katropa. Andam ng Senado ng Abulio, kisip usaka impeachment court, anong usayo ng Vice Presidente? O kinigikumpirma ng Senate President Alan Peter Cayetano, kagapong adlaw ang posibleng mag-convene ang Senado, karong umaabot ka Lunes, Mayo 18, alas 3 sa hapon, o sa labing dinalian nga panahon human nila opisyal, nga dawat ang article sa impeachment gikan sa Kamara ngadtong Miyerkules sa gabi. Sa formal nga suwat ni Cayetano ngadto sa House Speaker nga si Faustino Boji D iyang gipasalig nga na-record na sa Secretariat ang maong dokumento aron nga i-calendar ug ordinaryo yung daran sa trabaho sa Senado. Matud pa sa Senate President human sa maong pag-convene, sunod nga i-issue sa Senado ang formal nga summons o kamanduan ngadto sa duha ka habig ug itakda usab ang opisyal nga kalendaryo alang sa formal nga pagdungog sa impeachment trial. Mahimo na ginintawon ng opisyal mga katropa ang maong pagdungog o siyempre gina-expect nga diha ang atong ikaduhang pangulo mutambong na sa maong impeachment hearing.
5: XFM impeachment coverage. Impeachment coverage.
0: Siyempre, atangin ninyo na sa XFM na ito mga katropa sa ito mga radyo o kapil na sa ito ang social media accounts. Ang ito ang pag-cover ni anang impeachment trial sa ito ang ikaduhang pangulo. Alas 5:06 na ang atong oras. Nangandoy baka kanunay na mamahimong mayo ang dagan sa imong kinabuhi. Pero ang problema mga katropa, luyo sa imong pagpangandoy, imo mapong gipasagda na imong kalawasan. Ayaw, yun yung tao na buhata mga katropa. Luyo sa imong pagpalingkamo, takaabag na to ang Santon Plus Gold. Kaya mo ni muhatag ka na to mga katropa. Aron na ma-flush out ang mga toxics diya sa imong kalawas. Santon Plus Gold ang solusyon mga kagilana, rumukusupo ng atong panglawas, ang atong immunity. Santon Plus Gold, mapalit kini sa paborito natong mga butika. Unsaon nato pagtupad sa itong mga pangandoy kung atong lawas kanunay nga mubigay. Muna ka muna mag Santon Plus Gold na. Mapapalit sa paborito natong mga butika. Bumalik kita. Aray sa ang kanta nga pangarap na natupad para ni kanyang tanan mga kaigilaan. Hindi ka ba, inatong kanyo. Santon Plus Gold, kina programa ng Exciting Pilipinas sa XFM 95.9 Journal Santa City. Katropa mo, exciting!

0: Boy!
1: Ako po si Isel Complicado, si Balo Mantike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: XFM.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahil si Neil Canyero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
9: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
4: XFM. Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
2: Vision Next, daghan ang natabangan.
11: Di lali magkaglukuma sir. Uy, hey, di gindi mo maklaro ang palibot ba o niya o maglabi na magdrive ka. Oto, ang gitumaran na kong Vision Next Plus Capsule. Epektibo kayo, uy. Maurag yun na kapatid na usong mata, sir ba? Salamat yun kayo sa Vision X Plus. Karon, pwede na kong mag-long drive. Kamusad, pag tumar mo ani, kaya aron mo normal inyong mata. Jego ni sa kabanatan.
2: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
4: XFM, Santon Plus Herbal Soap.
12: Norma Oda, taga si Balong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap.
13: Dali na!
4: Santon Plus Herbal Soap.
8: This is D Rose. Every game is a test of instinct,

0: Iwan ni Danilo Animo, 49 anyos, nga residente sa Purok Placida, Barangay Kalumpang Jansan, gikan sa Apopong Round Ball, padulong sa Macar Wharf, ug kalit kini Gibanga. Sa kakusog sa impact, nalagpot ang biktima ug nakaangkon og dagang samad ug bunog sa lawas. Samtang, dali usab kini nga gidala sa labing duol nga balay tambalanan. Human sa insidente, gi-impound sa kapulisan ang nasampit nga truck. Sa pagkakaroon, padayong gapaayo sa balay tambalanan ang nasampit nga pedestrian, samtang pahinumdom sa mga otoridad ngadto sa publiko nga permanenteng moagi sa pedestrian lane o galing mutabok. Mga katropa, aron klaro ang pananaw sa dalan, inig mo maneho og sakyanan, magtumar og Vision X Plus Softgel Capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, X FM News.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Salay para ito mga balita. Atong atuan nga pagbalik ang linya po ni katropang Filipe Oligario kay kaso sa disgrasya sa Jensan. Maka-alarma! Katropang Filipe Oligario sa detalye. Imo na!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Alarming na matod pa ang kaso sa disgrasya sa syudad sa Jensan tungod sa nagadaghang natala nga mga nasamdan o mitaliwan tungod niini. Subay sa Traffic Enforcement Unit Jensan nga miabot na sa 743 gikan sa bulan sa Enero ngadto sa bulan sa Abril ni kasamtangang tuig ang mga natala nga kaso. Sumala pa nga sagad sa mga nahitabong disgrasya ang may kalabutan sa human error kung sayop sa driver sama na lang sa sayop nga pagliko, kusog nga pagpadagan o hubog nga nagmaneho. Samtang ambulan matod pa sa Enero ang nakatala o daghang namatay tungod sa disgrasya kung diin adunay 8 ka mga insidente. Nga gisundan sa bulan sa Marso nga adunay 6 o Pebrero nga adunay 4. Samtang sa bulan sa Abril ang nakatala lang o 3 ka kaso sa mga namatay. Samtang subliman usab nga nagpahinomdom si Police Lieutenant Colonel Patrick Elma, ang hepe sa Traffic Enforcement Unit Jensan, nga kanunay sundon ang balaod trapiko ug mag-amping sa pagmaneho aron malayo sa disgrasya ug maprotektahan ang kinabuhi, lakip na ang mga kaptangan. Uyon man usab si Elma sa pagbutang og Center Island sa mga halapad nga dalan aron nga makunhoran ang disgrasya sa kadalanan, lakip na ang pagbutang og mga sugag sa mga ngitkit nga lugar sa dakbayan sa Jensan. Mga katropa, natural remedy ba para sa pagpanakit sa lawas o guban pang kondisyon sama sa muscle pain, joint pain o guban pang minor ache? Mag-Santon Herbal Oil na adlaw-adlaw. Alang sa nagkiausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario, X FM News.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Oras na to mga katropa, alas 5:25 na! Hoy! Paspasa mo na ganing oras sa mga kagilaan. Parating oras mo pa rin sa unahan. Kanyang programa, hatong karinyo, Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, kauban ang Santon Vitamin C. Musunod na ang The Secret of Health. Siyempre, mga ekspertong doctors of naturopathy. Ato makauban, ang kauman niya ng Express Balita. Ato makauban si katropang Filipe Oligario. Mga katropa, salamat kayo sa iyong pagpaminaw sa kanan na lamang sa kinitibok ang puwersa sa XFM Network Philippines. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kasi si katropang Roel Dumantay na ngayon karinyong bye-bye for now. Take good care of yourself always. Kos katropang Roel takes care of you guys. I love you. Bye-bye.

0: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Natanong po yung likod, Sir Michelle Hinas, mga kasama yung live dito sa ating pong programa. At syempre, hati sa atin ito ng Yes to Health Incorporated at ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Ganyan na lang ng ating pong ultimate trio na napaka-beneficial, lalo na po sa panahon natin ngayon. O, panahon ng taglamig, ayan. Napakaraming nagsisilabasan ng mga karamdaman, ano? O, sino pa bang hindi tinamaan ng ubo at sipon dyan? Sa mga kabayan, para maingatan ang ating pong pangangatawan laban sa mga pathogens, mga bacterial and viral infections na nandyan sa ating pong paligid, eh siguraduhin po mga kaibigan na uminom araw-araw ng ating pong ultimate trio. Ang ating pong Santong Plus Gold, Santong Vitamin C, at syempre ang mas pinalakas at mas pinabisa, mas pinaepektibo na Premium D3. Ito po ay mabibili na sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Ganoon rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic, mga kababayan. Kasi mga kaibigan natin dyan, ha, meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ganoon na rin, i-like nyo po at i-follow ang atin pong Facebook page. Ang mga Facebook page po natin, mga kaibigan, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi, ha, sa mga promotions natin. Ganyan na rin sa atin pong mga launching na mga bagong produkto po natin, mga kaibigan. And pinupost natin dyan lahat sa atin pong Facebook page. Ganyan na rin sa mga kababayan natin na gusto po mag-post ng mga katanungan dyan, mga inquiries nyo. You are free to post, mga kaibigan, no? Mga inquiries nyo dyan. Ganyan na rin yung mga experiences ninyo, yung mga karanasan po ninyo na naranasan sa pag-take ng atin pong mga produkto, mga kaibigan, ay pwede rin nyo pong i-post dyan sa atin pong Facebook page, mga kasama, ha? Ulitin ko po, mga Facebook page dyan, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines, ha? At syempre, sa program po natin, mga kasama po natin ng live, ang isa sa atin pong Certified Naturopathic Practitioner, Dr. Ministry in Naturopathic Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
1: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Welcome po muli, ano, sa ating talakayan sa pagpapalusog ng ating katawan.
0: Sa mga kababayan po, samahan ninyo mga lingkod dito sa ating pong programa. At magtatalakay na naman tayo ng mga kabuluhan na karamdaman. Ito, karamihan din sa mga kababayan natin is hindi sila well-informed pagdating sa ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, no? So pag-uusapan po natin ito, mga kaibigan. Meron kayong mga katanungan about our topic, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: The secret of health.
0: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyo pong lugar para makapakonsulta ng libre at mabigyan ng complete health assessment ang inyo pong mga pangangatawan.
3: Secret of Health, Health Info.
0: Health info po muna tayo mga kaibigan, dagdag kalaman. O paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. At syempre, pag-uusapan naman natin itong isang uri po ng karamdaman. Dahil po sa mga kababayan natin na madalas tinutubuan ng mga kulani. Uy, madalas ba kayo nagkakakulani dyan mga kaibigan? No? Madalas sa dok, sa mga ano eh, no? Mga nagkakaroon ng sugat, ano? Oh, nagkakaroon ng lesions sa inyo pong lower extremities. Yan, nandiyan yan. Lalabas ka agad dyan yung kulani sa may singit po ninyo mga kaibigan. No? Pag-usapan natin itong isang karamdaman, tinatawag po na lymphoma o cancer sa kulani. Atin po yung konsulta kay Doc Algie kung ano po ba itong karamdaman na lymphoma, Doc.
1: Okay, malinaw na yung lymphoma, isang uri ng cancer. Ano? Kasi yung word na carcinoma, lymphoma. O basta may oma, eh medyo nakakatakot yan. Ito po ang cancer na nagsisimula doon sa ating mga kulani. Ano? Yung kulani, tinatawag na lymph nodes yan. Sa katawan natin, kalat yan eh. Mayroon tayong iba't ibang part ng katawan na may mga lymph nodes. At kabahagi ito sa ating lymphatic system. So ang trabaho ng lymphatic system ay filtration system yan ng sistema natin, ng katawan, ng ating mga lymph fluids. Yung tubig na ng isang bahagi ng tubig sa ating katawan. So ang sakit na to nag-uumpisa doon sa lymphatic system ng katawan natin. At ito yung mabilis na kumakalat sa iba't ibang organs or part ng katawan. Most commonly sa ating bone marrow, yan, sa liver, yung iba naman ay sa baga, ano? At ang pangunahing sintomas ng cancer na ito ay hindi pangkaraniwan yung pamamaga ng kulani. Kasi minsan partner, pag meron kang pamamaga ng kulani, posibleng ito infection. For example, yes, dito may sipon ka, yung kulani mo dito sa may parting leeg, di ba? Mapapansin nyo parang nananakit yan, may bumubukol dyan. Yung lymph nodes doon sa area ng ating neck area, kapag meron tayong infection sa upper respiratory tract natin. So kapag naman sa singit, ibig sabihin meron infection doon sa lower, sa mga leg area mo. Kasi basically ang trabaho ng lymph nodes natin, yan yung station ng ating immune system eh. Okay, parang checkpoint yan, partner. Mm-hmm. So kapag nagkakaroon ng hindi pangkaraniwang pamamaga, na wala ka namang infeksyon, at matagal na pamamaga, lumulobo, lumalaki, maaring ito'y pagsuspetsa ng mga doktor na ito ay lymphoma. Okay? So maaring gumaling po ang sakit na ito kung maagap itong makikita, at may mga treatment gaya po ng chemo at may radiation therapy din. Yung iba naman ay nagpapalakas ng kanilang immune system. So meron yang limang uri, ano? Hodgkin's lymphoma, yung non-Hodgkin's lymphoma, yung primary central nervous system lymphoma, cutaneous lymphoma, at yung Waldenstrom macroglobulinemia, na isang uri din ng ganitong condition.
0: So iba't ibang klase po at iba't ibang way din siguro, ano? Ang
1: pare-pareho lang sila ng nature ano, na tinatamaan yung ating kulani.
0: Ano po ba, Doc, yung mga sanhi na dapat bantayan? Or yung ano po ba yung mga dahilan kung bakit nangyayari itong mga lymphoma na ito sa ating katawan, Doc?
1: Kapag nagkaroon ng abnormal cellular growth, mag-develop ka ng cancer, pwedeng mamagayon yung inyong mga lymph. Kasi yung lymph natin, sabi ko nga kanina, control system ng katawan to na mikrobyo o anything that are abnormal na hindi part ng katawan, nahaharang nila yon. So pag meron kang cancer cell, automatically haharangin ng lymph nodes yun. So pag naipon-ipon sila doon, it can cause inflammation hanggang sa pag hindi na kinaya, namamagay yung lymph nodes natin, pwedeng kumalat na mabilis. Kasi ito yung control eh, para hindi kumalat yung cancer sa ibang part ng katawan. So once na nagkaroon na kayo ng lymphoma or lymph node inflammation or cancer, mas mabilis na rin itong kumakalat sa iba't ibang bahagi ng sistema natin. Kaya nga yun ang risk factor sa pag-develop nito, una, yung cancer. Okay? So usually kasi ang lymphoma parang secondary to some form of cancer eh. Kaya nagkaroon ka ng bukol sa suso, tapos naging cancer yung bukol mo sa suso. So sumusunod na yung pag-develop din ng pamamaga ng kulani hanggang sa pati yung kulani mo nagkakaroon na ng cancer cell growth. Okay? So yung mga ito, yung non-Hodgkin's lymphoma, yung tumor, maaring namumuupo yan, magkakahiwalay sa iba't ibang kulani ng ating katawan. Yung isa naman na Hodgkin's lymphoma, magkakatabi yung mga kulani. Okay? Mm-hmm. So, it's up to the doctor to determine kung anong klase ng... just binabanggit lang natin yung mga, may iba't ibang klase niyan kasi pag nagbabasa kayo, at least may idea kayo. Ano? Pero ito pa rin ay ibig sabihin, nagkakaroon ng diferensya yung ating lymph nodes o na tinatamaan ng ganitong cancer.
0: Mm-hmm. So, nadidepende doc ano, kung ano yung nature ng ano niya, kung ano yung mismong kalagayan, kahit condition ng mga lymph nodes sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan. No? Pero ang mahalaga doc, is ano po yung mga dapat bantayan na simptomas ng mga kababayan natin pagka nagkakaroon na ng ganitong sakit?
1: Una, yung similar sa symptom ng infection. Yung pagkakaroon ng mainit, masakit at pagbukol doon sa ating kulani. Kasi ang kulani natin, matatagpuan mo yan sa iba't ibang bahagi ng katawan. Meron tayong kulani dito sa may leeg, meron tayo dito sa may dibdib, meron tayo sa may rib area, dito sa may ano, meron tayo sa singit.
0: Meron sa kilikili banda sa ilalim.
1: Kilikili. Oh. Meron dito sa may likin-likinan. Hmm. So marami yan. Napakarami yan na area. Kapag may mga pamamaga, depende kung ano yung area ng katawan na naapektuhan siya, red flag na yun. Kailangan mo na ipacheck. Lalo na kung yung pamamaga nito o paglaki nito ay hindi na usual.
0: Mm-hmm.
1: Usually kapag may sipon at ubo ka, mga ilang araw lang yan. Pag wala ka ng ubo, wala na rin yan.
0: Nawawala na rin.
1: Oo. Eh, o kaya naman, pag nasugatan ka, yung freshly nasugatan ka, na talagang kasariwaan, tapos na-infect, so sumasakit yung ano. O, yun, kapag matagal na, na hindi lumiliit, lalo
0: lumalaki. Naghilom na yung mga sugat, nawala na yung mga maaaring possible na dahilan, nandun
1: yun
0: pa rin yung bukol.
1: Yun, titignan ninyo. Kasi, yun ang delikadong sitwasyon. Usually yan, partner, sa kilikili, tapos sa singit. Ano?
0: Mm-hmm.
1: So, pag nagkaroon ng pamamagan unusual, tapos yung matagal na siya na hindi nawawala, ay magpa-check up na po kayo. Saka, ano, pagkakaroon ng lagnat, kahit wala naman kayong infection, feeling yun, lagi kayo nilalagnat. Tapos biglang bumagsak yung timbang yun, hindi naman kayo nagda-diet. Di ba? Yung sa gabi, pag natutulog kayo, sobra yung pagpapawis nyo. Tapos minsan yung mga iba pa diyan umiinit yung temperatura tapos ang kakaroon ng pag-chill, ano? Tapos lagi kayong matamlay. Tapos may mga ilang pangangati na hindi karaniwan sa ilang bahagi ng katawan natin. At yun nga, pag umiinom kayo ng anumang nakakalasing daw na inumin, eh pwedeng sumasakit yung mga area ng kulani natin. So yun yung mga symptoms ng Hodgkin's at non-Hodgkin's lymphoma. Pero meron din silang ilang difference, ano? Minsan yung non-Hodgkin's lymphoma, ang mga symptoms niya parang yung madalas kang umuubo, hinahapo ka, pananakit at pamamaga ng tiyan. Pero yung iba din, mayroon parang bahagyang paralysis sa ilang bahagi ng katawan, kapag lalo na kung yung kulani isa may bandang spinal nerve natin ang naapektuhan. So ito ay may pagkakaiba-iba, depende sa kung saan tumubo. Ano? Halimbawa yung kulani mo sa baga ang medyo namamagana. So, magkakaranas ka ng hingal, yan, umubo ka lagi. So, nangyayari yan doon sa may mga bukol sa lungs na sumasabay din yung mga lymph nodes nila na namamaga.
0: Ayun. Ha? So, mga kababayan po natin, kapag inyo pong nararanasan na yung ilan o yung karamihan sa mga simptomas na nabanggit ni Doc Algie, na pinakamainam po niyan, mga kaibigan, magpakonsulta na kagad, ano? Sa pinakamalapit na paggamutan sa inyo pong lugar or kung malapit-lapit kayo sa atin pong mga Yes to Health Clinic, eh magsadya na po, ano, sa ating Yes to Health Clinic para mabigyan po kayo, mga kaibigan, ng complete health assessment at makita po, ano, kung ano yung present condition po ninyo, mga kasama. Kasi mahirap maghula-hula, Doc, ano? Lalo po pagka ganito na, ano, na mga karamdaman, mga kaibigan, hindi na po basta-basta. Ay, akala nyo, normal lang na kulani. Yung pala, ilang linggo na yan na nandyan sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan, na maaaring nagkakalat na yung mga cancer cells, iba't ibang lymph nodes sa inyo pong pangangatawan. So, huwag nating hintayin na ito po ay makaapekto pa dun sa ibang mga kalapit na organs sa katawan po ninyo. At mas maganda, masog po na kaagad ito, mga kaibigan. No? Kaya yun ang kagandahan na makapag-check up na kaagad kayo, makapagpakonsulta po kayo, mga kaibigan, para mabigyan kayo ng complete health assessment, mga kasama. No? At syempre, huwag kalimutan po, uminom kaagad ng atin pong mga ultimate trio, mga kaibigan. No? Mga pinaka-epektibo na produkto ng Yes to Health. At mabibili rin yan sa pinakamalapit na mga butika, ganoon na rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic nationwide.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferroland Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
4: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Ako po pala si Edwil, binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Premium D3, ang bago.
10: Ako nga pala si Mika, sinubukan ko lang mag-premium D3. Sabi nila, effective daw na pang-protection katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. In fairness, effective siya.
9: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
0: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic dyan sa inyong lugar para mabigyan po kayo ng complete health assessment at ganoon na rin, makapagpakonsulta po kayo ng libre, mga kaibigan. Napakahalaga na nakakapagpakonsulta as soon as possible na kayo po ay nakakaranas ng mga hindi maipaliwanag na pakiramdam sa inyo pong pangangatawan. Mga sakit ngayon, Dok, kakaiba na talaga kaysa dati. Ano?
1: Oo. Ano yung mga kung sipon nag-upgrade ngayon? Lang, ano, partner, kung nag-upgrade yung mga medisina, humahabol yung sakit. Nag-upgrade
0: oo nga.
1: Din. O kaya mapapansin mo, there's no such thing as single kind of antibiotic. Mm-hmm. Every now and then, may bagong mga bacteria. So, kaya ang antibiotic nag-i-evolve. Ganon din yung bacteria.
0: Mm-hmm.
1: Ganon din yung nature ng mga sakit. At marami ngayon, yung mga nutritionally, kind of problem. Okay? Yung mga sakit na nakikita natin, kadalasan naman, kulang sa sustansya yung tao.
0: Mm-hmm.
1: Hindi lang nila nakikita na yun talaga yung reason. Di ba? So, kailangan din, lagi kayong nagpapa-check up, lagi kayong nagpapasuri, para alam nyo kung paano nyo i-handle yung karamdaman. Minsan kasi tinitipid natin yung sarili natin.
0: Yun
1: ang problema.
0: Mm-hmm. Yes, mga kabayan natin dyan, minsan po, mga kaibigan, nutrisyon ang kulang na kulang sa atin pong pangangatawan, kaya nagsisilabasan yung iba't ibang problema na karamdaman sa atin pong pangangatawan. No? Kaya napakahalaga po, ano, makabisita kayo sa atin pong Yes Well Clinic. Mabigyan po natin, ano, ng complete dietary guidelines ng inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. I-modify po natin yung diet po ninyo. Baka yung madalas na kinakain nyo, yan po yung pinagmumulan ng inyo pong samot sa haring mga sakit, mga kasama, ano? So, puntahan nyo po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic. Araw-araw, open naman po yan siya, Sunday to Friday. Every Saturday lang po ang close ng atin pong mga Yes to Health Clinic. Nandyan po ang atin pong mga alternative consultant na mag-entertain sa inyo pong mga problema, mga kaibigan, ano? So, libre lang po yan siya na ino-offer ng atin pong Yes to Health, mga kaibigan. Kaya, i-grab nyo po yung opportunity, ano? At kung meron kayo mga result, mga lab result, mga ultrasounds, dalhin nyo na lang po for reference, mga kaibigan, ano? So, mga kabayan din dyan, ha? Huwag pong kalimutan, bisitahan, at puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyo pong mga lugar. Atin pong pakinggan ang isa-isa na naman ano, sa napasaya at natulungan sa pagpunta sa atin pong Yes to Health Clinic, mga kaibigan. Ano? At talagang si Nanay tuwan-tuwa, mga kaibigan, na nakapunta sa atin pong Yes to Health Clinic.
11: Magandang tanghali po, nasa Yes to Health, Quezon City po tayo, clinic. Ma'am, ano pong pangalan natin, ma'am?
12: Marichu Ganal po.
11: Taga saan po?
12: Nagualiches, Quezon City po.
11: Ma'am, user po kayo ng Santon Plus Gold?
12: Opo, matagal na.
11: Ma'am, before kayo nag-take ng Santon Plus Gold, ano po yung nararamdaman niyo sa katawan niyo?
12: Dati po, unang-una yung manas ko po, napakalala, masakit, hindi makasapatos. Tapos, pagka umupo ako, masakit, nakatayo, masakit. Ang lalaki po ng mga binti ko, tsaka mga ano, yun po yung naramdaman ko nun.
11: Tapos may bukol din kayo?
12: May bukol po ako dito sa liig, nagpa-ultrasound, binait ko po. Pero sabi niya, cyst lang daw ito. So, nung nag-take po ako ng Santon Plus, kasi lagi akong nakikinig, nawala po, lumiit. Patuloy na lumiliit. Kaya hopefully mawala po ito dahil sa Santon Plus.
11: So ibig sabihin, ma'am, before, malaki po yung bukol niyo sa liig?
12: Opo, totoo pong malaki. Ako po talaga magpapatunay. Hindi gawa-gawa lang po ito.
11: Yeah.
12: Malaki po talaga. Ngayon, late na po. Opo. Parang butterfly siya noon, that time, ganyan. Pero sa totoo, mga nakikinig, totoo na lumiit po talaga.
11: Yes, at saka ma'am, hindi lang po bukol sa liig, manas pa, natulungan talaga after nag-take ng Santon Plus.
12: Opo, nawala na po yung manas ko, sir.
11: Wow, ma'am, anong masasabi mo sa mga nakikinig ko sa atin na meron din bukol, merong manas at ibang problem sa katawan, hindi pa po nakatry sa pag-inom ng Santon Gold?
12: Nire-recommend ako po na yung mga nakikinig na hindi pa nakasubok. Marami po kasing nagre-recommenda ngayon ng mga iba-ibang nutritional, pero para sa akin, Santon Plus talaga ang nakagaling sa akin at hindi ko po iiwanan ito. Lifetime ko pong gagamitin.
11: Ma'am, ano nga ulit pangalan natin, ma'am?
12: Marichu Ganal po.
11: Taga saan po?
12: Po.
11: Taga saan po?
12: Nubaliches, Quezon City po.
11: Thank you so much, ma'am.
13: The Secret of Health.
0: Ayan po mga kaibigan, si Ma'am Marichu. Isa sa mga kababayan po natin na bumisita sa atin pong Yeshua Clinic. At kung mapansin nyo, Doc, ano, yung kanya pong present condition, ay napakaganda na ng aura ni Nanay.
1: Oo. Siyempre, yung pag-recover sa isang sakit, although hindi 100%, magaling ka na kaagad. Pero yung ma-appreciate mo na mayroong pagbabago sa iyo, ay malaking bagay yun. Kaya nga si Nanay, sabi niya, talaga nag-volunteer siya. Sabi niya na i-share niya yung kanyang experience at binabati ko po kayo, Nay, ha, ang inyong buong pamilya kung saan man po kayo nakikinig ngayong panahong ito. Salamat po sa pagbibigay, pag-share. Kasi alam mo, may mga tao na hindi na nila alam yung gagawin nila. No? Masunuri naman sila sa kanilang mga doktor. Lahat naman sinunod nila. Pero ang tanong, bakit parang sa halip na gumaling, lumalala pa? So, mayroong missing link. Walang problema doon sa inyong gamot na iniinom. Ang problema, minsan may mga sustansya tayo na hindi nakukuha sa pagkain dahil mali yung choices natin. O minsan naman, kumakain tayo, hindi naman natin na-absorb. Kulang sustansya yung kinakain. Yan ang reason kung bakit ang supplement from 1980s, 1990s, talagang inintroduce yan sa market. Okay, supplementation is the best option kung sa tingin ninyo marami na kayong problema pang kalusugan. Ang purpose niyan is to deliver more nutrients, concentrated nutrients na hindi na mahihirapan ng katawan mo to extract dahil ito ay parang ibinibigay na sa iyo ng buong buo, partner. Mm-hmm. Oh, na mahina man ang iyong panunaw, mahina man ang iyong katawan, eh meron itong magagawang malaking benepisyo sa inyo. Hindi ito bilang gamot kasi ang nangangailangan lang ng gamot, yung sira na talaga yung sistema. Oo. Okay? Ang kailangan ng tao, walang sakit o may sakit, sustansya. Mm-hmm. Diyan tayo nabubuhay, mga kaibigan. Without nutrients, we will die. Mm-hmm. Kaya nutrients, dapat balance yan. O yun yung nangyari kay ma'am. Binigyan siya ng nutritional protocol. Kaya pag pumupunta ka sa wellness clinic ng Yes to Health, dun sa'yo binibigay yung mga pinaka-importanting focus mo pagdating sa sustansya. Mm-hmm. Using our assessment tool, yung ating ARDK, plus yung ating quantum ano, analyzer, eh malalaman mo saan tayo magpo-focus. Kumbaga sa ano, partner, hindi tayo kakapa-kapa.
0: Mm-hmm.
1: Kung ano ang ating gagawin at uunahin. mahalaga talaga na mayroong consultation.
0: Ayun, ha? So sa mga kabayan po atin na nakakaranas din ng kaparehas ng problema kay Ma'am Marichu, ano? Eh pumunta po, ano? Inimbitahan po namin kayo na puntahan ang ating po mga Yastrel Clinic. At huwag kayong magpapawala ng ating pong mga produkto. Kasi si Ma'am, nag-umpisa lang din siya, no? Sa pag-inom ng mga produkto natin, Doc.
1: O, kasi kahit saan kayo naroroon, pag naririnig yung broadcast namin, you can try. Hindi nyo kailangan ng prescription.
0: Yes,
1: para mabili mo yung ating supplement. Kasi ang supplement, kailangan mo lang yung tamang dosage, okay? One capsule 3 times a day kung Santon Plus Gold. Santon Plus, you can take 1 capsule 3 times a day also. Vitamin C, ganun din. Yung ating premium D3, 1 capsule 2 times, okay na yun. At kung sa mata naman ang problema, dadagdagan nyo ng 1 capsule 2 times a day ng ating Vision X, maganda na pong supplementation yun. Kumbaga, imagine nyo na lang, kumakain kayo sa buffet.
0: Mm-hmm.
1: Buffet of nutrients. Kasi nandun na eh, yung array of nutrients that we need everyday.
0: Mm-hmm. So sa mga kababayan po natin na nagkukulang, ano? Yung problema niyo, kakulangan sa mga nutrients, mga kaibigan. So kinakailangan mapunuan niyo po 'yan mga kasama, no? Kung hindi man 'yan na nakukuha natin sa mga pagkain natin pong kinakain, ako madalas na tayo po'y kumakain sa labas, nga, ano? O, sa labas ng bahay siguro. yung mga kababayan natin mahilig kumain po, ano? Sa mga fast foods or sa iba pa dyan na medyo kaunting nutrition lang yung nakukuha po natin. So you have to supplement yourself mga kaibigan ng ganito pong mga suplemento. Ito pong nutritionally grade na mga ano, na mga supplements mga kaibigan na makapagbigay ng sapat na nutrition sa atin pong pangangatawan. And sa kabilang banda mga kaibigan ay mapapalakas ano, ang iba't ibang sistema, mga organs sa atin pong pangangatawan through these supplements mga kabayan, ha? At kung malapit naman kayo sa atin pong mga Yes to Health Clinic, eh magsadya na lang din po mga kaibigan. Or bumisita na lang din sa atin pong mga Yes to Health Clinic kasi meron po tayong ibang mga supplementation dyan na ibibigay specific for your problems, ano? Iba't ibang problema sa inyong pangatawan ay mabibigyan po kayo ng specific combination of herbal mga supplements mga kaibigan. At the same time, ay mababago yung inyo pong diet. Yung isa sa pinakamahalaga na dapat po makuha ng atin po mga kababayan, no? Kung ano yung dapat alisin, kung ano yung dapat kontrolin. Minsan kasi, Doc, yung mga healthy foods, minsan meron ding, tawag ito, merong saktong combination, yes, saktong dami.
1: Yes.
0: At kung paano nila yun ipapasok sa kanilang pangangatawan.
1: Lahat ng masustansya at mabuti kapag sobra, hindi rin okay. Yun, so, kailangan talagang itama, kailangan iprograma. At alam niyo, marami mga nakausap ako, Dok, matagal na kami uminom ng herbal, matagal na kaming nagda-diet, pero hindi pa rin kami okay. Kasi minsan, mali yung way. O, kailangan talagang itama. May pantawag doon, partner, ay protocol. O, ano yung kailangan mong anuhin? Yun yung kailangan yung puntahan sa Yes to Health Wellness kasi doon namin ibinibigay. We assess you. Tinitingnan namin anong meron na kailangan namin kayo tulungan. Then we provide, we design a specific individual program for you. Yan. So, yun po ay ma-avail nyo. Meron tayong mga trained naturopaths, okay? And also, yung ating mga consultant for alternative medicine, puntahan nyo po sa aming mga centers. At sila po ang sasagot sa kung ano man ang katanungan na meron po kayo.
0: So, yun na. So, mga kababayan natin. Nako, Dok. Wala po tayong oras. Okay. Baka may pahabol ka pa, Dok, na may mensahe sa ating mga avid listeners. So,
1: basta, masasabi ko lang po, kung meron kayong sakit ngayon, huwag niyong tiisin, huwag pahabain ang paghihirap ninyo. May pamamaraang natural na pwede makatulong. Kumaga, kung nagawa nyo na lahat at medyo nahihirapan pa rin, malay nyo, sustansya, nutrisyon at tamang pamaraang natural ang inyong ang sagot sa inyong problema ng pangkalusugan. So maraming salamat sa inyong pakikinig hanggang bukas muli sa ganito ring oras at himpilan. God bless po at sana'y pagkalooban tayo ng Panginoon ng malusog na katawan.
0: Thank you so much, Doc. Yan po si Doc Algie Bacla, isa sa ating pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine at isa pong Certified Naturopathic Practitioner. Hanggang sa muli mga kaibigan, ito po muna yung lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam, karinigan po muli tayo at magkasama-sama dito sa atin pong programa, The Secret of Health Nationwide, sa araw po ng bukas, sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan. Ang ayon pong dalangin, ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat po ng ating mga karamdaman.
14: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health.
15: The Secret of Health.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Philippine Standard Time, alas 7 na sa buntag.

0: Express. Balita sa Bundang. Express. Balita sa Bundang.
1: Sa ulang tudling sa itong mga balita, una sa top stories.
2: Headlines. Headlines.
1: Kapin 7.8 million katao mipirma na sa impeach Sara Duterte campaign.
2: Headlines. Headlines.
1: Sa balita lokal, kaso sa disgrasya sa Jensan, maka-alarma.
2: Headlines. Headlines.
1: Sa balitang regional, patay lawa sa usakan laki nga nakaplagang naglutaw-lutaw sa Antulahod River sa lungsod sa Impasugon.
2: Headlines. Headlines.
1: Sa balita national, Senado formal nang ginawat ang articles of impeachment batok ang VP Sara Duterte.
2: Headlines. Headlines.
1: Samtang sa balitang international, Chinese oil tanker migulas sa Strait of Hormuz.
2: Headlines. Headlines.
1: Sa balitang paugnan sa kusog, Alex Iala padayo na preparasyon sa French Open.
2: Headlines. Headlines.
1: Samtang sa showbiz news, Lara Kigaman ginawat ang iyang puti nga buhok.
2: Headlines. Headlines.
1: Og sa balitang ekstraordinaryo, robot nga mapilo-pilo gibaligya na sa China.
2: Headlines. Headlines.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
0: Balita sa Bundang. Express. Balita sa Bundang.
1: Sok sa dyan, maayong buntag na usab kaninyong tanan. Welcome sa tumpag panag-uban sa programang Express. Balita sa Bundang.
0: Express. Balita sa Bundang. Express. Balita sa Bundang.
1: Ning adlaw nga Biyernes, sa petsa 15 na sa bulan sa Mayo, 2026. Kini yung alagad sa kahanginan katropang Philip Olegario, hatod nato kaninyo amang mainito ng labas kabalita ning adlawa.
0: Express Balita sa Bundang. Express Balita sa Bundang.
1: Kini nga bahin mga katropa, hatod kaninyo sa mga produktong gamas sa Yes to Health Incorporated. Lago na di ang Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil, Santon Vitamin C, Santon Herbal Soap, Turbo Men Enhancer, Air Skin Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Oka Vision X Plus. Amang nasapit ka produkto mga katropa, ang proven and tested na. Umay-umay nang nakasulay na kapamatuod, busa o sapay ginahulat ninyo, kumar na sa mga produktong gamas sa Yes to Health Incorporated. Ano na kita'y 10 minutos ang nakalabay sa lasais sa buntag? Di na natunugayon pa mga katropa ni Ana mga retalya sa itong mga balita.
2: XFM. Top Stories. Top Stories.
1: Ang ato top story mga katropa, hatod ganato sa Santon Gold Coffee Mix. Sugdang imong adlaw nga himsog ang panglawas o maanyag ang pamanit. Aron ma-achieve ang kutis artista, tumar na sa Santon o Santon Gold Coffee Mix.
2: XFM. Top Stories. Top Stories.
1: Miabot na sa halos 8 milyon katao aming pirma sa kampanya nga impeach Sara Duterte aron suportahan ang pagpahawa sa pwesto o pagkatubang sa impeachment proceedings sa Vice Presidente. Sa datos ka nakuha sunod lang sa unang 24 oras human kinigilusad, nakakuha dayon kini og kapin 1 milyon kapirma gikan sa Mayo 11 hangtod karong adlawa. Idugang paghalos 6 milyon ang ihap sa mga misalmot sa signature campaign. Ginasusi sa mga sistema ang IP address o digital fingerprint sa matagbo pirma alang sa validation. Sa pagkakaroon, Metro Manila ang adunay pinakadaghang pirma nga miabot og usa ka o usa o 1.4 ka-milyon ka mga nipirma. Gisundan dayon sa Cavite o Cebu. Samtang nadawat na sa Senado ang Articles of Impeachment, patok sa Vice Presidente, kinsang una nang nagkanayon na iyang ipaubaya sa iyang mga abogado ang pagdumala sa maong kaso.
2: XFM. Top Stories. Top Stories. XFM. Weather Update. Weather Update.
1: Ano na 12 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag mga katropa. Samtang sa tumpalitang weather. Hatod ka na to sa Santon Vitamin C. Sa pabago-bagong panahon, lawas dapat kanunay ligon. Tumarna sa Santon va Vitamin C.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
1: Mga katropa, makasinati o madagumon kakawanangan ng General Santos City karong adlawa. Inana sa 26 hangtod 32 degrees Celsius at temperatura. 10 kilometers per hour ang kikuskon sa hangin nga dunay pagagoros, gamukabat sa 25 kilometers per hour o 40% ang tsansa sa pagulan. Ang area na usab sa South Cotabato, makasinati panalagsang pag-ulan o pagpanalugdog kilat. Diin na doon ay 24 hangtod 31 degrees Celsius ang temperatura. 8 kilometers per hour ang kikuskod sa hangin nga doon ay pagkagoros. Gamukabat sa 20 kilometers per hour o 60% ang tsansa sa pag-ulan. Ilabi na sa gabi o sa hapon. Sa area na usab sa Sarangani Province, mga katropa, makasinati og init kapanahon apan managumon sa kadugayan. Inana sa 25 hangtod 33 degrees Celsius ang temperatura. 15 kilometers per hour ang kikuskon sa hangin nga dunay pagagoros nga mukabat sa 30 kilometers per hour o 20% ang tsansa sa pag-ulan. Ang adlaw, mga katropa, misidla kaninang alas 5:32 sa buntag o musalo po niyang alas 5:51 sa hapon.
2: XFM Weather Update. Weather

success gikan sa USAA, PSPG o Philippine Maritime o Marines nga naka-duty kanitong gabi una. Sa pagkakaroon, wala pa'y pinal nga konsula resulta. Ang mga otoridad samtang hinasuta pa ang tinuod nga motibo sa

0: Sunzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Ugapili sa pag-inom sa healthy nga kape. Sunzone Blast Coffee Mix, the secret of health.
1: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilim nun nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Sunzone Plus Coffee Mix ka na. Sa Sunzone Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Sunzone Gold Herbal Capsule o Sunzone Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Sunzone Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
2: Sunzone Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Daghana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ako. Ang Sunzone Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Ma-feel din mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect.

0: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santong Gold Herbal Capsule, ang Santong Vitamin C, ang Santong Plus Coffee Mix, og Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika, og sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, og uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: XFM.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM Philippine Standard Time, mga katropa, alas 6:50 na!
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Katerimban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Medyo madagumon nga kabuntagon mga katropa. May buntag niya kaniyang tanan. Welcome sa itong programang Bullseye. Adlaw kita karoon nga Biyernes. Oy, it's payday today! May 15, 2026, may buntag. Ngayon makaubang karabuntag, katropang Rowell Dumantay.
1: O katropang Chris Ligaspi, na ginaot ko nga di pahurot inyong sweldo karon kay nang bayad utang.
0: Bullseye! Wala na, oy.
1: Wala na, gipanitan.
0: Panitan na. Sayo kayong sweldo sa acceptance.
1: Okay ra, salamat Japon kay at least di magutang-utang.
0: Ha?
1: Dili magkautang-utang.
0: Hindi ko ganahan kay sayo pong kay mahurot.
1: Sige lang kay dumaga naman na siya ini ka human na.
0: Sige. Sige pag-welcome sa dekan hiwi ang kamera.
1: Welcome mga katropa, labi na gyud sa Bite Size ka barangay ning Ciudad Central Santos. Ato mga katropa sa Makima area, Maitom, Kiamba ug Masim, mga taga Malapatan, Glan, Malungon ug Labelle sa Rangani Province ug mga taga Tupi, Pulomulok, South Dakota. Tabato, maing buntag ako ng girot katropa Rowell. Oh, good morning Japon sa mga gwapo gwapa, sa mga byuda, mga byudo. Og sa tanang good morning na tanan. Wala man tipili.
0: Ah, okay.
1: Oh, sa mga estudyante, sa mga nagabayad tuition, sa tanan.
0: Ang tanan mga estudyante ako ano na? Ayaw. Sige, may muntag sa mga estudyante, okay. Pa sa mga scholar, sa mga katropa. O gwapa na scholar, napay bakanting slot.
1: Ah, unsay mong mga scholar nga paborito, taga Notre Dame, taga GFI, taga Magsaysay.
0: Dagang gwapa sa Holy, napay gwapa daghan sa Notre Dame.
1: Aha.
0: Syempre Notre Dame kay diam ako.
1: No.
0: Da mao man ako.
1: MSU day. Daghan pud oi.
0: Alma mater. Ah, daghan man pa gwapa sa MSU.
1: No. Pero lai sa MSU.
0: Tapos katong nakapasa og top 1 sa let.
1: Perting gwapa.
0: Perting gwapa. Daghan po gwapa sa STI.
1: Oo, oh, siyempre.
0: Labi pa ka na mga nagkuha kurso nga tourism. Diba?
1: Ito.
0: May buntag di ay kang... Katong nag-graduate na. Congratulations di ha. Oh.

0: sa nag-graduar sa SDI kang LG. Miss LG.
1: Taka Golden State, basi masuko si Ma Manila sa tuwa.
0: Ay, Ma Manila, ay ka gold. Nagkagwapa sa imuhang
1: iskulahan. Nagkagwapa.
0: Kagwapa daan ang sa finance. Unsa man,
1: demo
0: day.
1: Unsa day.
0: Kumpiyansa ka ninyo,
1: ay. Ay, kumpiyansa pa.
0: Ay, may buntag po ha sa itong mga kaigsunan, mga katropa na to. Na siyempre nakatutok sa ito ang tulumunan ko ron. May buntag diya kanyang tanang. Good morning. Kumusta ka, Maria? Inautuntang nga napakita kanuna igapon sa maing panglawas, mga katropa.
1: Siyempre, kalimot sa matag-adlaw ang atong balansing panglawas. Kinahanglan, balansihon ang oras, balansihon ang pagkaon o mga kanabang nutritious nga pagkaon.
0: Correct.
1: Dili pwede nga, sige lang kagpalami diha, kanang imuha lang nga comfort food. Basig ang imong health, mingon pong pagod food. Ha?
0: O balansiha ang trabaho o ang imuhang kinabuhi. Dili, pa kanunay halos kada adlaw na lang, nagsige na lang kag overtime.
1: Gani man, kung dili man overtime, sige lang kag sideline.
0: Ayaw kay palabi, kaya basi mo ang lawas o niya bumigay.
1: Yun.
0: Importante gyapon, bisan pag unsang mga sakto man imong pagkaon, katropang Chris. Sakto tanan-tanan, nakano kag nutrisyon, pero kulang ka sa pagpahuway, mogya pong istoryahan mga katropa.
1: Tablar, gyapon part.
0: Sama sa atong ginabalik-balik ko yun, dari ato ang cells nag-regenerate. Kung kompleto kag nutrisyon sa lawas,
1: panahon matulog ka.
0: Kompleto kag protein,
1: mag-regenerate siya,
0: nag-regenerate siya. Alas 10 sa gabi, ikutom alas 4 sa kadlawon.
1: Niya, so, sama ba kayo, sige magkapulaw?
0: Mauna ang time nga magpapahuway yun ka. Mabit ako ka ng mga nasa call center, naana sila ginatawag nga laing benepisyo. Laing pay.
1: Hazard pay.
0: Hazard pay. Kaya nga naman, hazardous magtrabaho o gabi.
1: Ang magkitawag na siyang graveyard shift, no? Graveyard
0: nga rin, but pasabot, padong ka nga, tos lugnanan. Pero what my choice?
1: Lagi, kinahanglan man mo survive.
0: Kinahanglan man mo survive. Pero mauna, magandang gitagaan mo hazard pay, kay mauna inyong ikapuli. Palit mo dahil inyong stress tab, palit mo dahil inyong mga, nag-product, nag-ano naman, endorse na mag-product.
2: Okay.
0: Multivitamins.
1: Na.
0: Pwede po ninyo og Santon Plus Gold.
1: Oy, ang Santon Plus Gold, di na siya basta kana vitamins lang ha. Kundi, usa din siya ka nutrient nga kinahanglan sa lawas mo. Gito kinahanglan. Nga imong makalimtan tungkol sa kabisi. Sige lang kagkaon na ng pagkaon nga paspas ni mong i-prepare.
0: Yan na ba yung tendency pagdaka sa mga call centers? Virtual assistant. Kana kay tendency. Kinaraman ka tubangan sa computer. Gabiing dako, nagsigikag lamoy.
1: Kabalo ba ka nga imong lawas kung magsigi pa nag-digest bisag mupiyong ka, wala gyapon na, hindi gyapon ang pahulay.
0: Saan taman ko katropang Ruel, kaya nga mong opisina, ang ubos ni anak kay convenience store man.
1: Bullseye! 7-Eleven?
0: Karting po sa gaka na. Bullseye! Labing pa niya sa taas sa Davao Central sa Aparente. Na may ano diha, call center diha sa taas, VA, virtual assistant po diha.
1: Na, bitawin daw.
0: Doon na ata kabuk na diha mga katropa. Pero ang ubos niya na convenience store. Usahay ka lang sayo kay Kuskadlawon, di ako muagi, naa sila nagtapok sa ubos mga katropa, nangitkit.
2: Atay.
1: Ang ilang ko na gusto nila nga stay awake sila ba? Munang ilahang gina kanang maximize ang ilahang kapasidad ng mukaon kay paminaw lang mura gutom pero sa tinuod lang ang kinahanglan sa lawas gina pahulay.
0: Pahulay git. Pero ha, huwag nga mapag ka sabi eh, hinig yung ka mga pero hindi ka katulgon. Atay sekreto niya, Santon Plus Coffee Mix. Palitagin na, good? So layi. Mauna, makatabang na sa imuha mga katropa aron nga aktibo gyapon ka sa pagpanarbaho ni mo kay
1: correct.
0: Hindi sun mapag yung kayo, mangitag kwarta ka ron. Nga mga kliyente ni Ana nga to ang mga kaysunan na sa call center mga katropa kay namans gawa so di man ta parehak oras.
1: Na.
0: Mapugos yung sila trabaho o gabi eh.
1: Correct.
0: Alas 6:57 ang atong oras. Siyempre mga katropa, ito lang ito ang karoon ng atong word for the day.
1: Bullseye. Ang atong word for the day, mabasa niya sa Proverbs 12:22 nga nag-ingon, lying lips are abomination to the Lord, but they that deal truly are His delight.
0: Yun.
1: Sa Bisaya katropa, ang mga bakakon, nga mga ngabil, maoy usa ka dulumtanan kang Jehova, usa tong buhi nga Dios. Apan kadtong nagabuhat sa kamatuuran, mao ang iyang kalipay.
0: Yan.
1: Ya, nagabuhat og kamatuuran, sa buhat, sa huna-huna og sa pulong, kinahanglan tinuod ka tropa ha. Tulog ka butang, gusto na kong isgutan. Ang pagpamakak, maoy dulumtanan, abomination ko sa English pa. ang pinulungan sa King James Version, ang pulong nga abomination nagpasabot og butang nga dulumtanan, mangilad o hugaw sa pananaw sa Dios. Kini nagpahinumdum kanato nga ang pagpamakak dili lang usa ka gamay nga sayop kundili usa ka butang nga sukwahi gayod sa kinaiya sa Ginoo nga mao ang kamatuoran. Timan eh, ang dulumtanan usa ang dulumtanan nga buhat is ang pagpamakak. Mao nay gibuhat una ni Satan diha kang Adan ug Eva. Mao nay sala nga gibuhat sa dihang naa sa Garden of Eden. So katropa kita sa atong kinabuhi karon ato nang likayan ang pagpamakak. Kaya nga naman, ang pagpamakak usa ka dakong sala ug mao nay sunod-sunod nga sinugdanan sa sunod-sunod nga pagbuhat og sala. Kaya magkakaron piso ra man ang ikuha ma pagkasunod daw jis ra man ang ikuha ma pagka next generation billion ra man ang ikuha ma
0: agoy.
1: Mao siguro na ang isgut kada bang genealogy sa mga kawatan sa kanang sa to suitcase o sa bala malita. Ikaduha, ang kalainan sa pulong ug buhat. Ang bersikulo ng hisgot sa ngabil, pulong o ang pagbuhat kur action. Nagpasabot kini nga ang pagka mantinud-anon kinahanglan makita dili lang sa atong isulti kundili sa atong tibuok nga pamaagi sa pagkinabuhi. Unsa man na siya? Kada ba kanang mulakaw ka, kanang mubuhat ka, kanang magconcern ka sa uban, kinahanglan aduna siya'y kanang kamatuoran na makita sa uban ang imuhang pagkamatinud-anon. Siyempre, musulti kang tinuod, muhatag ka o mga butang nga makahatag o kagawasan nga ito sa uban. Para kung sa mong baruganan din sa XFM, bisag unsaon mininyo o puga,
0: correct,
1: ang amo ra yung tindugan ang kamatuoran. Kaya bisag unsaon pa nagbalik-balik, liso-liso, tuyok-tuyok, dito ra gitang balik sa kamatuoran, mga katrupa. O muna nga, ang Ginoo, ganahan sa mga tao nga kansang mga pulong nagtakdo sa ilang mga binuhatan.
0: Yo,
1: ganahan kay Ginoo ana. Muna bisag di pa kakuwaon sa Ginoo, ganahan na si mo basig mo taas pang kinabuhi katrupa basig gusto niya nga mahimo kang ehemplo ngadto sa uban.
0: Ah, correct.
1: Ikatulo, ang kamatuoran naghatag og kalipay sa Ginoo.
0: Yan.
1: Samtang ang pamamakak pagkapasubo sa Dios, ang pagkamatinud-anon makapahimuot kaniya. Ang pulong nga delight nagpasabot nga ang Ginoo nalipay pag-ayo kanato kun kita mupili sa dalan sa katarong. Ang pagkamatinud-anon may usa ka purma sa pagsimba nga makapalig-on sa atong relasyon sa labing gamhanan.
0: Bullseye. Importante matinud-anon kita sa atong mga pulong, sa atong buhat, mga kaygalaan og sa atong huna-huna.
1: Correct.
0: Di magunta magsugod ang sala. Nga kabalo ba mo nga ang sala way lain ng padulungan mga katrupa ang bayad ni ana kamatayon. Diba? So mag-amping yun kita. Ang pagkamatinud-anon di lang sa pulong. Apil sa buhat. Apil sa mong huna-huna. Kaya kung naghuna-huna na ganikadaan o gadili matarong mga katrupa, posible maguna nga mugawas yung gihapon ng sa mong pababa. Posibleng magawas sa mong aksyon. Di ba?
1: The abundance of the heart, the mouth speak it. Kung unsay nas dugan, isulti nas baba. O kung bakakon imong dugan, mamakak ginapirminti. Pero kung imong kamatuoran mo nang baka katrupa, ayaw gunahuna. Nga mahimong maayo ang resulta, ana. Pag-abot sa tumoy, ana, kapukanan, mga paglutos o ang pinaghadlok ka ng curse sa kinabuhi, mga katrupa.
0: Kakalag yung curse
1: mo. Tunglo.
0: Actually, tinuod ng tunglo, ha? Pero dili maayo nga ang tao ang mutunglo. Dili na maayo. Pero nagay curse sa kinabuhi, mga katrupa. Kaya nga naman, kung unsa ito mong gibuhat nga dili mo, mong ginibalik sa imo, ha?
1: Correct. Diba? Muna itawag tunglo.
0: Tunglo. Pero nagbuhat po kag maayo,
1: mabalik
0: sa imo. Tunglo, mangyapo na, pero tunglo nga maayo.
1: Di mo man siya balaod, good. Di mo na ito na makakuan.
0: Good curse!
1: di na siya curse kung gumayo man. Ang
0: blessing,
1: tawag na,
0: blessing.
1: Blessing.
0: Joke lang, good, para dito. May gusto mong kundi lang curse kanunay.
1: Adi.
0: So, good curse na na ito. So, magbuhat mong maayo para na good curse. Pero blessing na.
1: Ang term sa uban, karma. Good karma.
0: Good karma. Mas maayo
1: pero na. Pero moro, mininga, good curse o karma. Bisa kung sa mga parihan na tanan.
0: Di, ang, kung ang sama ko din mong gibuhat, mga magiging mabalik sa imuha. Di correct. Naman sa imuha, appeal diya sa imong pamilya.
1: Next generation. Kabalo ba ka nga hantod tulo ka henerasyon mag-anto sa imong gibuhat?
0: Ibutan yung kit imuha ang kasing-kasing good sa pagka maluluyon o bangka mapasayloon.
1: O, unsaon yung paghimuha na, katropa? Butangi o gugma. Pag-ampo niya, butangigugma ang matagbuhato ni mo. mag-decide ka sa imong sarili, butangi gugma. Yeah. Muhat matabang ko, murag dili man ko malipay, ayaw na lang. Mutabang ka nga doon ay gugma, malipay ka.
0: Alright, kana ka mga pagtulunan, hato kayo Santo Plus Gold. Para ito ng Santo Plus Coffee Mix, aray na karoon ang ato mga balita. Bullseye! Ban sa mga points sa mga peltiro sa miaging eleksyon natapos na.
1: Agay, bali na.
0: Mahimo na gitudlo sa mga posisyon sa gobyerno ang kaniyatong na pildi sa Mayo 2025 midterm elections. Sugod na itong Biyerkules, Mayo 13. Kinihuman, napupos na ang usa ka tuig na appointment na nasawala sa Commission on Elections. Matagdi ko balik Chair George Garcia. Ana-ana sa gahom si Presidenteng Marcos ang pagpili o mga opisyal base sa tradisyon o kalam. Ubos sa konstitusyon, gididaan ang pag-appoint sa mga pildiro sulod sa usa ka tuig aron malikayan ang pag-abuso sa gahom.
1: Tradisyon o kaalam, but pasabot, tradisyon, political appointment. Kaalam, kinsa ang akong nabalaan, kinsa akong nailhan, dili ang imong nabalaan.
0: Yan ha. So pwede nang i-appoint kito mga nanagan ng mga napildi. Sama nilang Binhor Abalos.
1: Ay, si Kuanday. Si Trillanes niya, di na mo ipa-appel.
0: Oh, pwede na si Trillanes. Kaya siya manday mo pulik ang Junbic Rimulya.
1: Hala! Pero anak, hungiyong.
0: Hungiyong na na. Sige na. Salay pa na ito mga balita.
1: Sara Duterte, nagpahimangno batok sa charter change mga katropa.
0: Okay.
1: Nagpasidaan si Vice Presidente Sara Duterte nga ang charter change mahimong paagi aron mulungtad sa gahom sa si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. lapas sa iyang termino. Mato Duterte ang ngayunahon sa administrasyon ang ekonomiya kaysa sa politika. Iyang ipahayag nga kung masugdan ang pag-usab sa konstitusyon, posibleng dili manaog sa pwesto ang Presidente. Dinugang usab niya nga pasidaan ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga kinahanglang mag-amping ang mga Pilipino sa dagan sa politika karong panahuna.
0: Mawala na yung problema ron.
1: Malagi. So, pag-amping kung ang danger na mo doon sa imo.
0: Agoy, problema na po ni Skorinte.
1: Hala!
0: Luzon na ni. Bisayas mag-una-una ni Naitabo karon. Luzon na po. Sorte lang kita
1: sa Mindanao. Pero giwagtang na daw. Giwagtang ng yellow kay alert.
0: Abunda daw ta karon sa ano. Abunda daw ta sa Mindanao. Mindanao.
1: Wow. Pero mahal mong Japon.
0: Sa lain na ito mga balita. Yellow alert sa Luzon grid. Giwagtang na sa NGCP. Wow, ha? Giwagtang na sa NGCP ang yellow alert status sa Luzon na grid itong Huwebes. Naitabo ang pagtangtang sa alerto alas 2 sa 3 sa buntag. Kuman may balik na sa normal ang supply sa kuryente. So wala sa NGCP, ang available capacity may abot na sa 11,982 megawatts. Patok sa 11,194 megawatts nga peak demand. Ang maong alerto unang gi-issue na itong Miyerkules tungkol sa forced outage sa pipila ka mga power plants.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Mayroon siya, kung yan eh, at least malipay ta nga ang mga Tagaluson at mga katropa, maka-enjoy po sila sa mas mubo. O kumbaga, wala na yung outages. Kaya kung outages mga katropa ka ng brownout, mo na yung problema.
0: Kaya sa mga supplier ni, wailabot ng distribution na ni, wala choice, wala choice.
1: Huwag yung mahimo ang supplier.
0: Pwede na lang, kung guba, permi na mo ang substation, na kana.
1: Mo ganun, kinaglag upgrade.
0: Upgrade ba yun? Di ba na ito maliliyong dali sa ito? Wala tayong problema sa supply.
1: Upgrade.
0: Na tayong problema karon sa distribution.
1: Lagi sa upgrade ba? Sige lang.
0: Ako nang dakong lalis karon mga katropa, nga nung nadali-dali kuno daw.
1: Nadali-dali o gipugos pagdali?
0: Wala ang takabalo. Sa magkinana kayo, mabalibad magkina mga board of directors. Nga
1: gani man, gani man.
0: Mantay, ano diya? Pero... adunay mga legal nga lakang maupay atong ginapaabot mga katropa aron malingaw na punta dari.
1: Sige.
0: malingaw na punta dari. Tantang alas 7:07 ang atong oras sa live para ito mga balita.
1: Soto na dismaya sa PNP human gikulitan sa mga rallyista. Ipahayag ni Senator Vicente Tito Soto III ang iyang kahihubo sa Philippine National Police. Human giatake ang iyang kasakinaan sa mga rallyista gawa sa sunod kung gawa sa Senado nitong Miyerkules sa gabi. Mato ni Soto gihampas o kung gibunal ng bato o butilya ang iyang sakyanan samtang
0: siya nag... Gibato o butilya? Wala nilabayag bato?
1: Gikuandiyay, gihampak o bato. Yan. Ang iyang sakyanan samtang siya nagmaniyo mag-inusara. O gagisaway niya ang kapulisan tungkol sa kapakyas sa pagkontrol sa gubot ng pundok. Isa isip tubag, gipaybalo sa PNP nga gipaubos na sa full alert status ang palibot sa Senado.
2: Bullseye!
1: Alang nga na mag-pamusilon sa pulis punto. Kabalo man ang maximum tolerance ang buhaton sa kapulisan noon sa si Senator Tito
0: pag-itbulag ka lang gani.
1: Sayang mula apari hanggang hulo niya.
0: Para ipalato mga balita. Bullseye. Vice Presidente Sara Duterte ginipinsahan si Senator De La Rosa. Bullseye. Ibayang sa Vice Presidente ang suporta kang Senator Banor Bato De La Rosa taliwala sa kagumot sa Senado sa isyu sa restriksyon sa mga langyong korte. Bato ni Duterte, walay kahom ang Foreign Tribunal sa Pilipinas o ang pagpugos ni ini makalapas sa Bill of Rights sa Konstitusyon. Yulag kayo sa niya ang pagdakop ng kanding Presidente Rodrigo Duterte nga usa ka extraordinary rendisyon. Nawagan ang Vice Presidente kay respeto ang institusyon sa Senado.
1: Bullseye! Mas bayom ko dapat, siyempre, kung senador ka.
0: Di kang ilang ginabasihan ka tulungan kung balaod niya treaty good. Pero dagan pa mga good nga laing balaod sa konstitusyon.
1: Mga lagi na.
0: Nga pag-abot gani sa domestic, di ka pwede mo dakop ang tao kung wala kay warang papares.
1: Oh.
0: Nga iya sa Pilipinas.
1: Mm.
0: Pwede naman ta, nga nung di man kayang buhaton ni ini nila.
1: Mm.
0: Di ba? Nga nung muagay mag-git sila ang shortcut. For example, tanawa rin ko ninyo ang ilang gibuhat. Ang NBI kutog karon wala pa'y gipadala nga komunikasyon ngadto sa Senado.
1: Oh,
0: kaya gipangayuan sila sa Senado karon o kanay bang opisyal nga warrant of arrest nga gikan sa ICC. Communication from ICC to PCTC o kinsagyot ang gimanduan sa PCTC. Maunay ginapangayo pero kutob karon pinanakadlaw ang nilabay walay nahatag ang atong direktor ng nga bakakon.
1: Ala ba, gusto ninyo kaangayan pero di mo musubay sa angay
0: nga.
1: Dili mo musubay sa balaod
0: nga.
1: No one is above the law. Nung sanay mo ka mo yung NBI kabalo
0: manu ba? No one is above the law. For them, they can bend the law.
1: Mga pinulungan sa mga klaseng tao ka ng utok, mga dili mao.
0: Si, ano man na, tulpo ba nagang
1: tulpo? Oh, utok sa dili ingon nato. Nao na nato, dili nato.
0: Tao man si tulpo.
1: Dili na ingon nato eh.
0: Si Erwin?
1: Oh, dili na ingon nato. Alam, mag-i-bend ang law. Asa makikita mag-i-bend ang law. Oh, balaod sa tao, sundon ang balaod.
0: Alien din na siya?
1: Di, oh, murag nga na. Kaya na ba, kinsa ba yung tao mo bend sa law? Sometimes, we can bend the law! Bagay, bend mo yung pangalan.
0: Hindi mo siya si Lai man ito.
1: Ah, si Erwin Lai.
0: Erwin man ito. Oh, si Erwin, rabag si Rapi ang nasa, ano, Lai man si Bintol po.
1: Si Benten, ito Benten.
0: Alas 7, Jesus ang atong oras, sarinang atong ginagawa.

0: kinsa gyud ang gawas-awas sa komisyon pagkamot sa iskutan ang politika, babae ba o lalaki?
1: Mga katropa, ang babaang politika, dili lang lumba sa utok o plataforma, lumba usab kini sa kasing-kasing o pagbati. Apan sa gayon nga ang emosyon na ang mugunit sa timon, asa naman kita padulong. Karong adlaw atong ablihan ang diskusyon. Kinsa gyud ang mas daling magpadala sa sulod kun sulog sa pagbati pag-abot sa isgutanan sa panggamhanan. Lalaki ba nga nailhan sa kaisog o babae nga nailhan sa kalumo? Kini ang atong isgutan karong adlaw.
0: Yeah. Adunay di ba kabukat karason ang una diri mga katropa ang pagkalahi sa trigger sa emosyon. Dili man gyud nato maingon nga ang usa mas emosyonal kaysa sa usa. Apan managlaki mga katropa ang ilang triggering point. Ang mga lalaki kasagaran muawas ang emosyon kung ang ego o tungog o otoridad na ang matandog. Diin mo sangpot na kini sa kaiso kung pagka-agresibo. Samtang ang mga babae, sagad ma-emosyonal sa mga isyong dunay kalabutan sa nurturing o siguridad sa pamilya. Diin ang emosyon mas lalom o mas personal.
1: Tama,
0: muna,
1: no?
0: Mas makabati o emosyon ang mga babae kung magkita niyo dahil mga interview, pag-abot na sa kamahal sa palaliton.
1: Bitaw.
0: Sila ginauna mong reakon. Saan naman yung gobernuan na yan? Nagka-pobre na mong agi, Dre. Tanawar ako ninyo sa Angelica Neri. Kusog kayo mo comment.
1: Panunggan, magaling ba na gani?
0: Diba? Kay tungod, kay siya na kasi nati. Sa kalisod, diba? Tama ba, Angelica Neri? Good morning, diya kanimo.
1: Good morning.
0: Bullseye. Ikadwa ka trobang Grace.
1: Oh, kare. Ego batok sa empathy.
0: Ah, otro po ni.
1: Sari nas politika ang emosyon sa lalaki sagad ma nagikan sa tinguha nga modominar og mudaog sa lalis kon power driven. Sa pikasbahin ang emosyon sa babae sagad dagikan sa empathy o pagbati alang sa uban, kon service driven. Ang pangutana unsa man natang unsa man nga matang sa emosyon ang makatabang sa lungsod? Ang emosyon ba nga gustong mapatigbabaw o ang emosyon nga gusto mag-alagad?
0: Yeah, dito to sa emosyon sa pagpangalagad siguro.
1: Oh, sakto. Empathy the part.
0: Diba?
1: Kaso, wala may emotional quotient ng itong mga lideres sa nasun.
0: Wala.
1: Limang kag...
0: Di, no, giday, kung ang tao daw, bright ka tropang Chris, wala giday EQ.
1: Wala
0: ang taong taas daw kay EQ, mas mubo ang EQ. Emotional quotient.
1: Di na niya, gina-ignore niya ang iyang emotion.
0: Ignore niya.
1: Tumod sa kataas sa iyang...
0: Actually, ano, guna, kaya lang niyang lapasan ba tungod kay naghuna-huna mangod siya nga dili palabuan ang iyong emosyon. Kumbaga actually pagpugong ra mangod na
1: lagi
0: kay tungod mas ano imong pangutok ba. Pero actually emosyonal kag gyapon na sila pero stago ra gyud.
1: Mas ilang gina-control kay kabalo man sila nga weakness na moringana ba ilang dating.
0: Ikatulo ang kultura sa mekanismo sa politika. Dako gyud ang impluwensya siya ng atong kultura katrobang Chris. Ang mga lalaki usahay mapugos gyud sa pagpakita og awas-awas nga kaisog aron dili matawag nga huyang. Samtang mababay usahay daling hukman nga emosyonal bisan kung nagpadayag lang sa ilang saktong baruganan.
1: Okay.
0: Kani nga double standard mao hinungdan nga ano nga mas makita nato nga grabing pagbuto sa pagbati sa duha ka habig. Mas makita man nato na sa ato mga politiko.
1: Alagi.
0: Karang mas vocal mutingok ang mga babae. Tanawa ra gud niyo si Senator Risa Ontiveros, di ba? Sa si Congresswoman Shirley si Congresswoman Laila De Lima, di ba?
1: Si Kuan, Senator atong mama ni Kuan ba? Libiste.
0: Senator Loren Ligarda.
1: Oh, ingon siya nga. I saw the face of
0: pero dama katingadan ako si Senator Ping Lacson si Senator Kiko Pangilinan.
1: Ano naman?
0: Kay taas mo po sila emosyon.
1: Wala lang yung mag-isulti ha, pero i-describe lang mo.
0: O si ano pa, si chairman pa, nabayot pa ba ang tanan? Ayoy! Hoy! Hoy! 7:15 na nga itong oras, ikaw pa, katrobang Chris!
1: Ang emosyon isip gamit sa manipulasyon. Kinahanglan natong subtone ngang emosyon bisan sa lalaki o sa babae kay ginagamit karon nga strategy sa politika. Ginagamit nila nga ang kasuko o ang pagdungot kung anger and hate mga katropa. Grabe po doon, magamit yun nga na aron nga makuha ang suporta sa mga tao kung kinsa katong mas daling mutuo sa fake news mga katropa o propaganda. Nga nag-target sa pagbati, sila ang mas dali nga muawas ang emosyon regardless sa ilang gender.
0: Yan, tinood. Emosyon. Isip gamit sa manipulasyon.
1: Si Robin Valilla o si Senator Kiko Pangilinan. maging sino ka man.
0: Emotion siguro ang hinungdan ni Kiko. Ikaw ha, dili akong nakauna kay Sharon, mabuang.
1: Sana all! Sana all! Ay.
0: Wala man, wala may bunga ang ilang relasyon. Dapat, Senator Kiko, masuko ka kang gabi.
1: Nga naman.
0: Naman sila yung anak.
1: Mali, you are barking at the wrong tree.
0: You are barking at the wrong tree. Papilab pala man tong kang Rubin Padilla o kang Shawi dati.
1: Pakilig-kilig to, apil to showbiz. Nikita si Sharon na to, Senator Kiko. Isipin mo na lang, kung hindi siya kumita, hindi ka nagkaroon ng asawang megastar. Ayan, saday ka.
0: Saday ka. Pansahanin mo. Ay, ka diba? Ang kakulang sa political maturity, kanigod.
1: Na.
0: Wala yung gender ni.
1: Bisa-kinsa ni, babaeng malalaki man.
0: Pagkawas yun ang emosyon sa politika, timelin kining kakakuwang sa political maturity sa usa ka tawo. Kung ang diskusyon gani, mubalingin nagikan sa issue, nahanapod ni. Padulong sa personal nga pagpangatake sa tinuod lang, kulang kang political maturity do.
1: Okay.
0: Paminaw niya do!
1: Okay.
0: Kung ang issue lang atong iskutan, nga mo iskutan ka personal nga pagpangatake, dili ka mature pagabot sa politika. So dili ka angay sa imong ginabuhat karon.
1: Puyo siya.
0: Puyo ka. Maglanis ta sa isyu. Ayaw diha. Ha? Pagpersonal. Ay wagi ka. Wagi kay ambot nimo. Ha?
2: Atay.
0: Di na lang ko magtel na una pa utas. Nauna pa bata. Nauna.
1: Nauna man sa Stabyog sa pagkasikat. Baana ba kanang una siyang nailan sa syudad.
0: Pero mas nauna ito sila sa broadcast siguro.
1: Murag una siguro sila.
0: Una sila ba? Pero nadatiguwang na dahil na sila.
1: Tigulang na sila.
0: Yung ano, wapaman mo yung mga buot. Gadugay naman dahil mo niya.
2: Atay.
1: Dili lagi magtanaw sa gender. O yung ganitong ko, emosyon isip.
0: Wala bitang gender dali. Nga tiguwang na lang inyong mga agi, kadugay na inyo sa industriya, o agapoy mo yung mga buot kutog karon noon sa mo.
2: Atay.
1: Kanang kung mag-artista ka, artista. Kung mahimo kang alagad sa katawhan, alagad ka sa katawhan. Dili kay magpatik-atik nga kunuhay, mo alagad sa katawhan, di ito, buaya man di ay.
2: Atay.
1: Dili pwede nga mahimo kang alagad ni Satanas, at the same time, alagad po ka sa katawhan, di ba?
0: Na. Una, undangan ninyo na inyong pagsigig kinistorya niya. Sa mikropono kung ang inyong mga batasan way ayo. Okay, makadaot mo sa kamada.
1: Madamay man ang mga tarong.
0: Madamay, midari. Damay mo mga buang mo. Na. Kita na. Tiyala lang.
1: Ipakulot lang siya. Ipakulot ka rin.
0: Ha?
1: Ipakulot ka. Ipakutikan ka.
0: Ipakulot pa man ako. Kulot naman daan. Street tone ta ka rin. Nawana ta.
1: Ayaw gistreet eh.
0: Strito, hiwi na daan na yung batasan. Strito na daan ka nun.
2: Atay.
0: Char lang.
1: Ay, ganyan kayo ni Char lang.
0: 7:19 ang atong oras, balik kita. Relax sa mo niya. Atong pagbalik, atong iskutan ni mga katropa, kanibang unsa may nagkakahitabo ka nun. Ay sinadong problema, napag-rulo-pro nga problema, napag NBI, nga muramar, himong pulis ang ilang mandato.
1: Bitaw.
0: Kinibog na po ko eh.
1: Nabago na ilang mandato di ay?
0: Bago na, kay dili na sila investigator.
1: Implementer na?
0: Dili. Protector.
1: Protector?
0: Protector
1: of the universe?
0: Dili na sila investigator. Murag, ano na sila, police na to serve and protect.
1: Na.
0: Mandato sa NBI sa pangalan para mandaan, klaro na kayo. National Bureau of Investigation. So, investigation mo, dili mo sa prevention. Kung magsulti tag prevention, kanang ipabantay ni mo ng usak edipisyo sa gobyerno, trabaho na sa polis. Dili na trabaho sa NBI, mga buang mo.
1: National Bureau of Investigation.
0: Damay ang mga buutan nga naa sa NBI tungkol nilang director nga wa nagkandimao. Mabalik kita, kinigabahin, natong kaninyo, Santon Plus sa COVID.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals,

0: Mapalit sa mga butika.
1: 7 Plus Herbal Soap.
2: Norma Oda, Kagasibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: 7 Plus Herbal Soap. Bili na! 7 Plus Herbal Soap. XFM.
0: Vision Next, daghan ang natubangan.
3: Lahira gyud akong pananaw sukad nga na disgrasya mi sa motor. Usahay mo normal pero taud-taud mo hanap na sad. Pero sukad gitumaran na akong Visionex Plus capsule kaluoy sa Ginoo maayo na ron akong mata. Testingin ninyo kay epektibo gyud kaayo. Ako si Josephine Tanoy, 38 years old.
0: Vision Next, slay ang kaepektibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw o binubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiscovery niini.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
1: XFM. Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: A violation of Republic Act No. 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socotec 2.

0: Ahora sato, mga katropa! A las 7:27 na ginintao, no? Atong iskutan karon kung unsa bagid ni. Kapiligroso, mga katropa, kung ipapriso ni mong individual nga nagpaluyo kung nagkasamok sa Senado. Pero dapat lang mapagyan din tao, no?
1: Oo, kasi siyempre, awin mo na kung Senado, kuha na siya, kalabang balay-balauranan sa mga tag-as o intellect ng mga tao. Pero ana lang kung sila mismo kayang atakihon, unsa lang ka ang katawang Pilipino?
0: Ang problema, mga Madrid Katropang Chris, kanabang ang kagubot ba? O kaning sunod-sunod ka mga panghitabo sa Senado, gikan sa pagboto sa armas, hangtod sa mga pasangil, sa diversionary tactic kuno, dili ni siya usa kaya nga issue sa seguridad, kundi ni usa ni kalalong mga katropa nga dula sa politika. Samtang si Senator Bato de la Rosa ang iyang kampo, kumbaga nagkapuliki sa pagdepensa sa iyang presensya sulod sa buong balay balauranan, dili kali kayan nga mangutan ang katawan kinsa man gayud ang tinuod nga nakapahimulos ni ining tanan. Kung talawon nato ang dagan sa istorya, ang maong kagubot mga katropa nagsilbi kining aso nga nagtabon sa mas dako pag issue sa atong nasod. O kini mahimong gamiton sa panggamanan aron ipakita ang ilang gahom sa pagpatuman dapat sa balaod o kaha sa kontra

0: admin aron pintalan ang kasamtangang liderato nga walay control sa kaligon sa Senado. It's double faxy. Kumbaga, sa kampo sa mga nagrabyado, wala ginag... Walay klarong pangsyon kung sa gusto mahitabaw sa itong panggobyerno ba?
1: Correct,
0: sa kampo mo sa panggobyerno, matod pa, ginabuhat lang kuno nila ng trabaho. Pero unsa ba yun ang punot dulo ni ining tanan?
1: Na, unsa ba ginuod nga?
0: Unsa ba gibasa ninyo mao na itong
1: motibo? Sa motibo man ta magdaog. Oh. Kay mabalan mo ginato kung kinsa ang naay pinakadakong motibo aron mubuhat og kasamo og Senado.
0: Yan.
1: Apat ang matagbuto sa mataglalis ang kamatuoran sagad malubong sa mga propaganda. Kung ang tumong niini mao ang paglinglas publiko, ang panggamhanan mahimong mugamit ni ini nga rason aron nga mas hingpitan pa ang seguridad o kontrol. Samtang ang kontra-administrasyon usab mahibong musakay sa isyo aron dauton ang kredibilidad sa mga kalyado sa miaging administrasyon o siyempre sa katapusan. Samtang nagpabilin ang senador sa ilalom sa Senate Protection Resolution, ang katawhan ang pabilin nga naglibog kung ang nahitabo ba usa ka tinuod nga hulga o sa lamang ka-scripted nga dramas politika. Pero karon nakagawas, nakahawa, nakaibsot man si Senator Ronald Bato de la Rosa ang dula sa pagpamasangil o sa kaepektibong himan aron nga makuha ang simpatiya sa masa. Apan ang pangutana, magpabilin. Alang ba kini sa kaayuhan sa nasod o alang lang sa pagpabilin sa gahom sa pipila?
0: I don't think so. Kailang ginapasangil, Manggood, this was being scripted.
1: Oh,
0: pero deny na ni Senator Alan Peter Cayetano. Grabe na lang pag ito siya ka multitasking kung scripted pa doon na tanan. Nga sunod-sunod ba ng panghitabo? Gubot na rin dito mga katro. Parang sugod ba lang yun na?
1: Isa kaadlaw pa lang gali.
0: Kung scripted na, nga nung na-NBI?
1: Oo. Nga nga nung ginadeny man sa administrasyon ang presensya sa... Muna akong katingalahan.
0: Hindi, nga nung... Mura bag... Ang talawa rin yung istorya mga katro pa. Nahimaw bang... Ang gobyerno na noon tanto, nahimaw mga bakakon. Una, pagbuto niya ng isyo mga katropa, gideny ni anang gabi una mismo ni director sa NBI nga naay presensya sa idaha diha sa Senado. On that night po, nagpagawa sa statement.
1: Matibag to si Matibag, Director Matibag.
0: Nag-statement ang atong presidente. Ni deny nga walay taga-gobyerno nga misulod diha gawas lang katong naan na daan sa Senado nga mga polis, mga marines, o katong mga nasa usaa.
1: Maniha.
0: Knowing, but to find out, kaya na may mga media na nakakuha o video na mag-inay NBI. Pagka-presscon, nagsulti na po si Matibag nga ang korpo sa NBI kay giimbitahan ko nun sila o daghan nyo ang GSIS General Manager nga bantayan ang maog edipisyo sa GSIS.
1: Nga, lahi na itong ni nakita na ito nga letter of request. Sa NBI padulong sa GSIS o kung request sa GSIS dapat walang letter unsa ba dali
0: pero kani ang inyong timan-an unsa ba gyud mandato sa NBI ario na. Actually gipost ako ni kinay letter lagi si Honorable Melvin Matibag padulong na letter si Jose Veloso ang GSIS General Manager ngadto sa NBI dated May 13 nga kumbaga naghangyo kuno ning GSIS nga nag-request of deployment sa NBI to assist in maintaining peace, order, and security in the area.
1: Sa ato pa.
0: Okay, nag-request. But you are the NBI. Nakalimot mo sa inyong mandato? Sumala sa Republic Act number 10867. Na sentro kamo sa pagpangita dapat og ebidensya og pagbutyag sa kamatuoran sa mga komplikadong kaso but pasabot katrubang Chris.
1: Ang trabaho sa NBI kay investigative o pag-imbestigar, dili preventive security o pagpanalipod sa mga establishmento. Ang ila mga agents gibansay alang sa case building og technical nga mga pag-analisar. Busa ang pagbantay o pagpabantay kanila sa pultahan o palibot sa usa ka building supak sa ilang gitunan og wala nalakip sa ilang legal nga katungdanan.
0: Tinuod. Tinuod. ang paggamit kanila isip gwardya. Gwardya sa GSIS. Matawag na usik kini silang espesyal nga talento.
1: Oh.
0: Og limitado nga puwersa nga mas gikinahanglan sa pagsulbad sa mga bukat pangkaso sa atuang nasod.
1: Diba? Kasagaran maapil sa NBI mga abogado man.
0: Oh.
1: Kalimot wana. Basig inyo lang gituyo gyud kay dili niyo masugo tingali ang pulis kay sunog na kayo unsa ba ako nagikinahanglan ang seguridad alang sa usa ka building sa gobyerno ang angay nga duulan mao ang PNP Police Security and Protection Group kon PSPG o kaha ang pagkuha og mga lisensyadong security agencies
0: ngano wala ikabayad ang GSIS sa mga security agencies. Pero sige lang, ipadapli na to nga wala alaman dyan sa iyo sa mandato sa NBI.
1: Okay.
0: Oh. Nga dapat punta, ang PNP ang nilanggikuha. Kay, siyempre, ang mandato sa PNP is peace and order.
1: Mm.
0: Diba? Mga manilang mandato. Maghatag o proteksyon sa mga pasilidad.
1: Ang gihatag ang letter, dili na niya si Director Kuan? Matibag?
0: Si PNP matibag ang gitagag ang letter.
1: Huwag siya kasabot sa iyo mandato.
0: Pero given... nga wala kabalo ang GSIS dinhi nganong nisugot ka
1: na
0: Director Melvin Matibag nganong nisugot ka nga di man na ninyo mandato pwede ra magkonsulti nga sir hindi namin trabaho yan sa pulis po kayo kumuha ng security
1: na unless na resign unless na ay nag-command nga higher position
0: correct ka diba? So ana nga mga ano ba ana nga mga nga mga butang.
1: Oh.
0: Simple ra kayo ng mga butang mga katropa pero dapat gikinahanglan ninyo ng tan-awon o pagsakto.
1: Mm.
0: Kay una sa tanan, ha, una sa tanan akong sublion, dili mandato sa NBI ang pagbantay. Ang ilang mandato is mag-imbestiga.
1: Yun.
0: Lalom nga imbestigasyon.
1: Mm.
0: Kay ang NBI sa ngalan palandaan, National Bureau of Investigation, naa ka mo sa investigative side.
1: Ay, katropa
0: ko, wala ka mo sa preventive security.
1: Nasayop ta. Kay lalong mang kang investigasyon ang NBI, tinuod. Kaya naman nag-drill dito sa GSIS, lalong dito ang investigasyon.
0: Sinabi to nag-drill?
1: Gani nag-drill? Nagkalot. Di lalong, gikalot man, gidrill.
0: Musulod lang ng NBI, kung na ipaserve ng warrant of arrest.
1: Correct.
0: So sa tanaw ka rin siguro sa USA, ganun mo serve man mag-warrant of arrest, may coordination sa mua.
1: Na.
0: Gipangutana sa USA, mga katropa nga, ano ginagawa niya? Sino kayo? Napakilala, NBI. Nihangyo ang USA. Sir, ibaba niyo yung kayo
1: yung baril.
0: Baril niyo.
1: Oh. Wala ni Hikon. Di gipasalbahan.
0: Gipasalbahan. Ni balos po na mga...
1: Rawa? Oh, so kung yan ang aksyon sa mga taga NBI, kinsa kaha ang nagsugo sa ilaha? Parang anong lakas ka ang looban ng mga tawana?
0: Mm.
1: Dili ba kaha mas higher position, higher than a senator?
0: Naagyo'y coordination. Nga naman, sa word sa Presidente Daan, di ba? Una niyang tinawagan si John Bic Rimulya. Pangalawa niyang tinawagan si Director Matibag. Ang sabi niya, ano yung pagkasulti? Katong nakahibalo na kuno siya nga naanay nigawas gikan sa Supreme Court.
1: Mm-hmm.
0: Nagmando na kuno siya sa NBI nga muhawa mo diha. So, kung pasamot mga katropa, ang atong pangulo na ay kontrolar sa NBI.
1: Mm.
0: Dili pwede ta musulting nga wa.
1: Correct.
0: Oh, dapat pwede musulting wa.
1: Tan-awon gyud nato nga somebody higher rank ang posibleng nagsugo ani kay nganuman dili na guys sila mutuo sa taga-usa.
0: Mm.
1: Dili na guys sila mutuo sa kung unsa ilang mandato. Sa ato pa gidisregard nila ang ilahang mandato kay naay mas taas, mas importante nga sugo nga dili nila pwedeng pakyason.
0: Di ba? Mao ni klaro diha, mao kita nagkakalibog kita. Nagkakalibog kita kay unang-una dili ninyo mandato nga bubantay og building. Musugot mo himo undra mong security guard taga NBI mo halos mga abogado mo riya. Kabuang na ako NBI ana mo sulti ko nga sir hindi pwede yan. Kasi nasa investigative body lamang po kami.
1: Mm. Judicial branch kami pero investigative yung trabaho namin.
0: Mm.
1: Oh, kung naay mas bugat pwede siguro pero gana nga.
0: So kung gana man lang, alapaw-lapaw na mandato ni, pareho na mandato ang PNP, pareho na mandato ang NBI. So tanggalan na lang natutong kapulisan
1: na.
0: Which is ang ilang unang mandato is to serve and protect.
1: Correct. Uga, dili dapat ginasagol-sagol. Kaya nga naman, malibog, makumpuse ang katawan. Kamo raman diha sa high ranks ang nagapalibog-libog sa mga trabaho sa ato mga kapulisan o sa NBI. Kaya ginapugos yun ninyo o sugo ang mga tao nga di dapat ginasugo diha.
0: Dali man ka, tawag lang siya sa ISM mo nga mabantay yung ka, mabantay na yung ka. Ha? Asa ang kakita yun na?
1: Naingon ganito kung amigo nga ni si Bayan na siya nga, alam mo kasi kuya, yung mga tao na na-inlove na sa pera, kahit pakainin mo pa yan ng ta, na, pakainin mo pa yan ng gakain pa rin yan, kasi sa love ng money. Oo.
0: Mawala na, question na. Nakalimot ba ang atong NBI silang mandato?
1: Dili posible, dili pwede nga makalimot sila. Kaya nga naman, unas tanan, kaning mga tawhan na very well-versed pag-abos sa balaod.
0: Bitaw! Tinawag!
1: Dili kumuto ang kaning mga tawhan na wala kabalo sa ilahang mandato.
0: NCR head nila daan, abogado.
1: Oh, di. Murag yukasan siya siyang pag-abogado pagtuman niya sa balaod, sa ilahang mandato.
0: Diba?
1: O sa ilahang gisugo sa iyaka.
0: Ana na si Angelica Canary, na ana po doon. Kahit kasakit lang nga imbis sila ang masaligan sila panoon ang niunay og traidor sa katawhan.
1: Na.
0: Tinuod kita.
1: Nate, kaubas buhat, mataga-nasyonal po diba? Di ko kasabot kung asa ang ilahang anggulo. Nga gitanaw nila, gipangutana ka itong atong usa. Nga, unsa mang pagkaunsa aser, nga nung wala man yung gipugan si Bato. Uy, protective custody ang ilang gibuhat, dili kay ilang giprison, unsa rin mo? Kasabot ba mo sa inyong pangutana? Taas yung pagtanong sa inyo kay mga taga-nasyonal mo, pero sa inyong tama itong magingon, makapabugo yun ang kwarta katrupang Ruel.
0: Bisiasa ba yung kamuad to? Pag nabuhi ka sa pagpangwarta, number uno, mabugog yung kaniya.
1: Oh.
0: Kaya himuon man himutanan.
1: Oh.
0: Kaya bayad man ka. Bisag din mo, himuon na nimo, kaya bayad man ka. Di ba? Samar ko na dito sa itong lokal, kaya bayad mong daan, di ha? Ginahimo na yung pagpamakak.
1: Gihimong lisensya ang pagpamakak.
0: Di ba?
1: Mm.
0: Oh. Lipay kayo mo. Okay, nakapangilad mong tao. Pero, nagtuo ka mo, ngayon yung mga kalag, di na maimpirno?
1: Mm.
0: Ako rin naluoy sa inyo. Karong pa lang, kung katoliko man ka, gikan sa pagsulod ni Mukaltar, pagluhod na niya, bitbita ng rosaryo, padulong nga dos artar. Buang nga ka. Mabalik kita. 7:41 na itong oras. Hindi nga bahay na itong karinyo. Sa turbo man na yan, sa pagturbo sa mudiya, bago mo makak.

0: FM.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako di ay si Annabelle, taga Batanginyo Village, Matina Playa, Davao City. Naanay ko'y tindahan diri sa Amua, Karinderia. Dili lalim magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imong lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya imnon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape. Mawala akong sakit sa akong lawas. Mawala akong katulugon. Sukad na nakainom ko. Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan tamo na minum mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Katul na mata, pagpanakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
0: X FM.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Saltone Vitamin C.
1: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri ganin ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
3: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
4: XFM.
5: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: XFM.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
9: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Pila na ko kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Irekomendar sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Linong ko nini, ugago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
6: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: XFM.
10: Ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
11: Bye. Inom na na bye. Wala tayong kuotay. Mangas ka. Exciting.
3: XFM
6: 95.9
3: XFM.
12: Bullseye. Oras na to. Alas 7:47 na. Kiningabayan na to kayo yung Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mga katropa, din na ito ang ikalimtan nga mag-take itag vitamin C aron mukusog pagbalik atong immunity. Kaya kung mapansin na ninyo yung kagalingon, nga dali lang kayo magkasakit, matalagsikan na kagamay, hilantan, gisipon, ubusipon na ka.
13: Agoy, weak na kayo kapat.
12: Sigurado ka, weak ka.
13: Weak na nilang.
12: Weak ka. Kulang na kag-resistensya mga katropa. Aron mo protekta sa mga balatian.
13: Correct.
12: Importante ka rin mga katropa, nga palikuno na ito itong kalawasan mo ng take vitamin C every day.
13: Yun.
12: Every day.
13: Kaya ang vitamin C, hindi kayang ihimuon sa lawas.
12: Wala, hindi, no? Wala.
13: Hindi ka produce. Para sa uban, nga, pwede ra ang atay, mohimo kanang glucose, o kanang, mohimo, nasa storage ba? Pero kining vitamin C, wala na.
12: Wala. Nya, kung kulag vitamin C, una kay vitamin C deficiency, wag yung kay nutrients sana. Ano yung kadiha, kanabang maluris yun yung imong dating, imong abot, stiluod lang. Ah,
13: yeah, dali pagkang matukdan sa bisang unsang balatian.
12: Tinood na, ah. Santon Vitamin C, mapalit sa paborito ng mga butika, always available sa tanang branches sa Mercury Drugstore.
14: Bullseye!
12: Tana, Katropan Pilip, banana sa linya mga kaigilaan.
13: Hoy!
12: Adunay batangon ng motorista, dakpan, humana kay ginugdanay sa checkpoint.
13: Basig nag-amazing race siya.
12: Abot lang po. Ato sa araw, nanugan, detalye, Katropan Pilip, imo na.
6: Live report.
12: Hayaga lagi sa dagway, oy.
3: Okay.
13: Laki ka, Robert, pa.
12: Go ahead.
15: Katropa Romano, katropang Chris, sa Balhog karon sa Tumblr Police Station, kaginaandam sa itong mga kapulisan ang igong kaso. aron nga o ang pagproseso sa mga dokumento aron hingpit nga mapasaka ang kasong kalabutan sa Article 151 sa regional o sa RPC kon revise sa penal code batok sa usa ka batan-on nga motorista human nga makiginukdanay sa tong kapulisan kagahapon alas 8 o alas 10 sa gabi sa National Highway sa Purica, Purok Puting Bato, Barangay Kalumpang Nindak Bayan sa General Santos. Subay pa sa itong mga otoridad nga ang Kalumpang Police Station sa Tanagapagayon o checkpoint sa nasamtit na area, ano na sila'y nabantayan nga o sa kabataon nga nagamaneho o motorsiklo nga nasayran nga wala kinisulob nga helmet. Maunang paglabay sa maong checkpoint, gipahunong ang nasampit o gipanaog katropang Ruel apan imbes nga mutuman ni Pasutoy sa pagpadagan. Niliko, nag-U-turn.
12: Nibalik siya lagi.
15: Ah, oh, nibalik ka tropang Ruel. Pag U-turn niya, nakiginokdanay kini sa itong mga kapulisan bisan pa man nga panuganan nagsirena sa itong mga otoridad kag ginaignan nga muhunong agyapon hangtod sa nakaabot sila sa Barangay Fatima. Dinhi nagyuntong ato nga sa ato ang police station 7 kundi in timing usab nga dunay ginapahigayon nga checkpoint ang ato mga otoridad. Nah. Dito nga na corner ang nasampit katropang Ruel o katropang Chris. Gawas sa wala siya isulob nga helmet, nakapambalay ang nasampit kag nakachinelas lang yun o short sa tropang Ruel o katropang Chris.
12: Patong-patong ang violation sa traffic.
13: Kompleto na din siya eh.
15: Wala po noon siya nakita sa iyang dalang mga dokumento, mga ORCR niya kag lisensya nga doon na yung mga violation katropang Ruel sama sa walay pagsulob nga o helmet ingon man footwear o nakashort lang ang nasampit nga matod pa sa itong mga otoridad gikapkapan man noon wala may nakuha sa iyaha mga daotan or mga sachet sa illegal nga droga katropang Ruel o katropang Chris.
12: Okay.
15: Kato lang yun
12: nakikigdanay.
15: Oh, nakikigdanay lang sa itong mga na
13: illegal drug racing with the authorities.
15: Taon-taon na ilhan kining si Raimundo Galay Flores, 20 anos ka factory worker o residente sa Purok City of the Valley, Barangay Kalumpang ning siyudad sa General Santos katropang Ruel katropang Chris. Gani matod pa sa Kalumpang Police Station nga pagukod nila kagapagpatuman sa balaod sa nasampit nga individual ang nagpamatuod lamang nga seryoso ang ato mga kapulisan sa pakigbatok sa mga wala gatuman aning balaod sa trapiko katropang Ruel o katropang Chris. Gani karon gawas sa Article 151 sa Revised Penal Code, ginaandam usab sa itong mga otoridad ang pagsupak sa disobedience to the authority katropang Ruel Gaidugang sa itong mga kapulisan.
12: Na, sige.
13: Lesson learned na siya.
12: Pagpagukod pa. So wala siya ikaso sa traffic violation kay police may nakadakop. Wala siya giyanohan.
15: May arag yapon katropang Ruel kaning Article 151 na sa RPC. Tapos katong katong idugang na lang nila katong pagsupak niya sa ato ang mga otoridad ubos sa disobedience in authority katropang Ruel.
12: Naposa patong-patong noon. Pinaedad ani? Batanon gyud as in?
15: 20, mga 20 anyos
12: gyud. Ah, 20 na, dili na ni minor. Naposa
13: na, naposa na. Pusa ng puso.
12: Pusa ng puso. Salamat sa report katropang Philip. Kung ikaw kahaanggok doon sa pulis, unsay pagkabuhaton nimo?
15: Siyempre, sa mga sama na mo katropang Ruel, kinsa pagay dili ganahan magpadakop. Ay! Usahay kami na lang mo ingon, Sir Doc Pimi.
13: Di katong kwan ba? Katong imong gisulti, Sir Ruel, Sir Chris Bulls. Ay, ako pina!
12: Ay nako. Ako dili ko mag-U-turn kung naay pulisya na ako sakay babae.
13: Dili ka mag-U-turn?
12: Inaan ako mabae gang magpalampas lang tang kamay dito kay naay pulis sa checkpoint.
13: Oh, dili ko pwede mag-U-turn.
12: U-turn taka.
15: Ay.
12: U-turn ba ibalik?
15: Nya nakatuod ako katawa bagay ko ani ka tropang Ruel kay sumala pa sa mga pulis. Wala gid siya kabadi ba mag checkpoint ka tropang Ruel. Nya sa unahan gid ana na magpundo ra ng mga dili mo mula bay nga mga tricycle, mga sikan. Kabalo na sila nga may violation sila. Dili na gid sila mula bay. Kani na sampit nila bay mangin siya ka tropang Ruel.
12: Wala pa ini nakainom. Wala
15: man noon daw katropang Ruel. Buto sa nagdagan aning huna-huna sa bata na ning nilabay lang gid siya gipahunong na U-turn pa paspas gid pagpadagan man nakaabot sila Fatima da na corner gihapon sa dito.
12: Still lang ratanan pusa ni sa gidi kanan ba.
4: Pusay!
12: Ay nako. Salamat sa report. Sigurado ko college tali. Salamat sa report katropang Philip.
15: Masara ang report dika sa patrol o garoon magpabiling healthy. Tumar na sa Santone Plus Cold. Alang sa Rekeusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Philip Olegario. X FM News.
12: Muna sa motor, Katropang Chris, ginilikayang ginakong sakay, labing pagbabae, kaya masimula pa sa dalan.
13: Oh, ma-U-turn ni mo.
12: Ma-U-turn ako. Isun kayo.
14: Okay.
13: Basta ha, U-turn ha, klaro ha.
12: U-turn ha, U-turn.
13: Oh, okay. Ayaw ga, butang iglain niya.
12: Sige, si Asa na abot yung istorya mo. Break sa takadali. Ato sa palutson mga katropa, ang The Secret of Health at makauban mismo ato President CEO, Doc Remedito Oy. Relax sa muna yan, bumalik pa kami. Kinigabahin na itong ganinyo, Santong Plus Gold.

0: Sanfon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Sanfon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Sanfon Plus Gold Herbal Capsule og Sanfon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Sanfon Plus Coffee Mix. Ang Sanfon Gold Herbal Capsule, Sanfon Vitamin C og Sanfon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Ay, madi, naiuban ni ha. Pag inamutay, duhara mo. Pero pag inom, daghana mo. Exciting.
3: Yeah. XFM.

0: Oras na to, mga katropa, alas 8:01 na!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Spasa sa oras, oy.
2: Mura lang siya gichat. Ha? Mura lang gichat, perting paspasa.
0: Gichat?
2: Oo. Di na gitext, gichat na.
0: Yan. Atong isgutan karon, mga katropa, kading ginatawag nga rule of law o rule of force. Katong usa sa mga nakuha na itong impormasyon na gikan sa abogado po niya, atong gibasihan.
2: Okay.
0: Pahayag ni Attorney Art, iyang panglantaw.
2: Ay, ako dito, ana, ako i-forward sa, ano, sa Telegram.
0: Sige na ba palihog, kaya aron ipadungog na to. Taas to?
2: Mga 5 minutes.
0: Sige. Atong interview atong i-share, mga katropa. Ang recorded interview ni katropa ang Christy Gaspi kang Attorney Art. Unsa ba imong reaksyon na katuman pa ba sa og rule of law ang gobyerno o wa na? Mao na nga to mga pangutana karon. Sige, siyempre, di man ta abogado, MA raman ta. Tangonsulta ta kagahapon, mga katropa, na nga yung kanabang iyang paglantaw, isip abogado. Si Attorney Art ato ang nakontak, kung kakontak kagahapon ni katropang Christy Gaspi, mga katropa, aram mo hatagog ang iyang sariling panglantaw. Mahitungo din eh. Aray na lang, ako na dali sumaplay, dali, pwede ba ni dali?
2: Okay.
0: Kada lang, nakamute pa man siguro ni. Ay, wala. Wait ha. Sige, atong tanawon be. Unsaon ako ni
2: Pate. Kaya ako gibangunta na kagahapong adlaw si Attorney Art. Unsa yung panlantaw sa gibuhat dito Senado lagi ba? Katong kagubot.
3: Sa iyong masulti
2: ba? Ari,
0: nga ako sa i-download para...
2: Download ka para sigurado.
0: Sigurado. Asa man ipadulong kong i-download? Di naman ko take it karun. Ang galing-galing ko. Wait lang. Huwag nyo akong ikarakara dyan. Maawa kayo sa akin. Ari mga katropa ang tingin
3: nito. Sa iyong bahin sa akin yung nahitabo Senado kay lagi nagkagubot dito gahapon. Pero sa usa ka abogado, sa imong panlantaw, aduna ba yung mga nalapas sa balaod bahin sa gibuhat? Kay murag nang hunaw manggod na Pangulo nga walay tao kuno sa NBI nga iyang gisugod dito. Sumala pag-